0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 101.5
1: News. Foro de los Pueblos. Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 8 just naman sa aga. Okay, pabalik kita mga ka-K5 sa inyo naman. Yan para itong turan. Well, kayo na. I-presentar na itong ka-K5, Eric. Kining partibla sa Rako.
2: Yes.
1: Actually, nindihan taman eh. No? Mm-hmm. Kaya man mabaso lang at sa mga personnel. Oh, kaya kulang man silang gamit, ka-K5, Eric. How can they perform well? Because kulang man sila ka sa kagamitan. Mm-hmm. Guru panahon na para i-revisit sa atong PNP.
2: I think that's it.
1: Revisit what are the priorities nga dapat naton kung nag-prioritize kita sa pag-modernize sa mga armas. Basi kinanglan man naton i-modernize ang aton gamit para makasabat kita sa kinanglanon sa mga panahon.
2: Correct.
1: Because for example, piliton gin naton nga rin ka di sa Bacolod maloto kabi uling pero sa apartment kag Star.
2: Ano?
1: Sa apartment sa kundo kag sa kundo. Pero ang ikaw ya mauling ka. Subot siya doon sina hindi ka na pag-ialaw sa tagiya. Kaya nga, while it is true ang uling, pwede ka luto sa tinigang, pero hindi na niya pwede sa mga kondominium. And, so, dapat may inverter ka, may induction ka na.
2: Induction ka na eh.
1: Or hindi gani, naka-gas, naka-LPG ka, electric stove, etc.
2: Unusual induction ka na eh. Di
1: ba?
2: Gamit mo eh. Oo. Huwag ka na ganigaprito. So, kaya air fryer na lang.
1: Ang butang balon na to naman eh. Kuna nga ton da mga computer sa Luzon gani magloading kung mag-open kita. Tapos ang aton nga resolve ga problema, it's all about hacking, about sa mga prank calls. How are we going to address that? Because ang aton equipment is panahon pa ni Barok.
2: And masi magambal lang Rako nga daw ginasingle out kay mo. No, hindi ha, it's at that. The point is that we're trying to do a constructive criticism in order nga makorek.
1: Inang bot si ganun na to na muni. Nga ang Rako, paano sila makaka-function maayo kay kulang sila gamit. That's why gap challenge kita sa PNP as a whole to revisit their program sa regional anti-cybercrime unit.
2: The fact nga ari kita sa 2026 subong going to 2027 basi may include sa next budget.
1: But sige nun sila kagipay-bari. We have to modernize the equipment that we have sa Rako nga makasabat sa challenges of time, like for example prank calls,
2: yes,
1: scammers,
2: yes,
1: hackers,
2: yes.
1: Kaya muni mo tanawabla subong, they make fun of doing prank calls kag pagpamahog through the social media, and helpless kita tanan because we don't have the capacity to trace kung sino ni even our Rako. Hindi nila maubrang ila trabaho.
2: And klaro na subong si Real dyan, ha, sa atong tagpalamati, klaro na ha, wala lang ginaguba or ginasaskuhan sang mga prank ng mga tao ang pagpamahog, kundi they are now changing the way we live and we study. Ginaliwat na nila yung aton pagpangabuhi, ang pagtuon sang kabataan, ang aton yung mindset sa aton iskulahan.
1: They feel safe because though may immunity sila, ngayon hindi sila madakpan.
2: Because they know, nothing can do.
1: Sinahuay man lang yung gobyerno sa aton.
2: Ari pagid, not only Rako, Sir Eljan, let's go to NBI. Mm-hmm. Kanto ka sa NBI, pagkuha na sang NBI sang imo reklamo about digital, i-forward ka sa Manila, kay kulang man sila gamit. And so, correct, dapat butangan na gamit nila.
1: Tubot si ganun, sini, it's not only Rako, but even our National Bureau of Investigation,
2: i-upgrade
1: the elite investigative body of the Philippines, because they're under sa Department of Justice or DOJ, gakinanglan man. Ang ato niya is ang practical kag ang realidad. Gakinanglan na ito i-upgrade ang aton mga gamit para doon hindi mga makaluluoy ang aton mga opisyal. Ngayon may magkantuda, mga ayusang tabang, hindi nila matabangan because they don't have any capability to do so.
2: Correct. Correct na.
1: Di gustuhon man nila, no, muna yung karoon kay ara niya kagipay, Eric, sa ginatawag na ton nga modern technology ang ginagamit.
2: Tiyang imo kontra iya karoon, scammer, kag mga manugpahog na, nga kakatuntuhan sa internet. Kabataan lang tuon, puting ila ginagamit siya karoon, makakuan man ang ilang laptop ginagamit, kapyon. Ang ilang cellphone ginagamit, hindi gid man mga high-end kayo, pero mga high-capacity nga mga cellphone.
1: Correct.
2: Mga pang-gaming phones.
1: So, darita ni masugod. That's why ginrevisit na to ng Canada. May ginatawag ang Canada nga cybercrime school.
2: Okay.
1: Ang law enforcement and specialized digital investigation training in Canada. Nag-offer sila sa Technological Crime Learning Institute nila sa Canadian Police College sa Ottawa. Ang focus ng program nila, Moni, Cyber Crime Investigators Course. Isa ini ka intensive computer classroom course in Ottawa na naka-focus sa technological crime investigation. Ga-requires ang prerequisites like digital technologies investigator course or computer forensic examiner. Importante gid ang computer kay nga pwede mo siya, example may ma-recover kami nga computer to sa balay sang gi-suspected hacker. Paano mo na siya mabala nga siya kay you don't have any siguro ginobraman ni sa mga pulis.
2: Ang panawag na sila dyan is computer footprint.
1: May digital forensic courses sila. Specialized training includes computer forensic examiner, computer forensic using AI. Kaya muna nang AI subong mo. Internet evidence analysis. Grabe, may internet evidence analysis sila yung kipabirik. May mobile device acquisition and analysis. Mobile ya ha, mga cellphone bla. Network investigative techniques. You see? Pati child exploitation courses.
2: Aring example. Tan, Leo Goblatan, para may example kami ni Sarel dyan.
1: Okay.
2: May ginpadala ko na si mo.
1: Tan,
2: may post gagin padala sa internet, sa Facebook.
1: Okay.
2: Sa post niya, ginapahog niya ang taga Isabela kag taga Hinigaran. Ang alan niya si Ong Shan.
1: Di ba bangkot, makilala mo kung sino si
2: makilala
1: Ong Shan?
2: Makilala mo nindi, ara siya. Mga K-5, tani pag-uang alan nga lang to sa babaw. What is important is ng babaw. Ang iyang privacy Ocean status is ano ni Tan, friends ni kun public ang privacy status.
1: Friends
2: lang. Okay. Kita mo friends ang ginagamit niya. Kay gusto niya may limited lang siya nga mula pabalo niya kay malapta man lang na. So Ongshan, who is this guy? This guy is
1: fake account ni.
2: Oh,
1: pabangkot.
2: So paano mo ni masol?
1: Matrace ni isang aton nga mga NBI. Dapat di ba?
2: Dapat may
1: NBI,
2: gamit siya.
1: NBI, RACO, tanan nga cybercrime division.
2: DICT. Can they trace this one?
1: Buliligay sila para matrace sila. Pabangkot.
2: Tamo niyo?
1: Makilala nila ni.
2: Di, wa isang picture. Ang ginagamit sini magagamit ka, mag-obra ka account. Siyempre, may ara ka cellphone number or may ara ka email. Pwede man. Now, di matrace ayan ang email? Matrace ayan ang...
1: Ang email, I don't know. Basta matrace na, I don't know. After all, kung matrace nila ni, dapat tamo na sila nadakpan gala mo ni.
2: Correct.
1: Kaya usually ka kadakpan nila, kaya ang tupad balay nanugin nga muna siya. Ang classmate nanugin nga muna siya, iyan yung account, sir. Pero kung hindi sila nga wise sa manugin, nabudlayan sa mag-trace up na.
2: You see? So that is the problem. That is where the problem lies.
1: That's why we want to challenge the PNP to level up. The cybercrime, the NBI, the ICT, kung paano na ito ma-address. Kaya hindi naman ito pwede magbalik sa panahon nga ginasulat na talang sa lablet. At gani, na ang hamot ka papel, stationery. Why na na iya?
2: Dumdumal pa si Una ba? Swak! May swak pa rin si Una. Ano? Sealed with a kiss.
1: Tang bibili na. Ay, hindi ko masyado karelate kay jutay na panahon abutan ko na.
2: Swak na yung sealed with a kiss.
1: Na tada, hindi na pwede ka balik.
2: So this one is a classic example nga kung may tools lang tani. Kaya mo ni number mo lang. Siling mo sa dito
1: sa Canada.
2: Ottawa, sa Canada. In our neighborhood. In our neighborhood.
1: Wow, ha?
2: So may ara sila nga cybercrime specialist.
1: No nga to, Drika Kipabirik.
2: Okay na natan.
1: We are trying to identify the problem. And we want that it should be given enough attention because this is already the call of times.
2: Yes.
1: Amuna niyang
2: yes,
1: chimpo, yes. The present situation demands nga dapat may ara kita nga mga advanced equipment and tools to trace up cases like this. Kaya nga, sigi-sigi na niya Kipabirik. Why na niya untat? Titubtob hindi di sila magkaladakpan, di ba di sila manuto?
2: Di mo gani, galain ganing lagan sa pagambuhi ta, sa pag-eskwila sa kabataan ta, sa aton pagginawi sa komunidad ta, nagakambyo tungod sini. So it's high time that our authorities, our peacekeepers should be given the right gamit.
1: Training, tools.
2: And training and tools para nga madakpan.
1: Correct. Amula na yan.
2: Amula ginasolusyon.
1: Wala niya pa personal o whatever. But it is a constructive constructive point of view for us to improve.
2: Kaya para sa karoon, magambal ka nga. Ati, magamuna, madugang ta pulis eh. Okay lang na siya. Ina siya is crime prevention. Madugang ka pulis. But what we are saying is, there should be an effort to stop the crime.
1: Gani. So, mo lang ang mga punto, ta? Diba yung constitution ni Rick, yung baliki pa ni Rick, pagsira, sealed with a case. Tapos may note na pagbukas, smile before you open. Romar Duran na yan. Ay, di, liberal ka lang naman.
2: Amoli, scientist na.
1: Smile. Kundi, ang balisa ni Rick mo, sealed with a case. Yung magbukas ka na, smile before you open.
2: Di mo na. Tasun na malo ka. Hi, how are you?
1: Pero kay Paberic, ang sulo lang yung nabalanta na may kandang kaalaman sa aton 4-0 trivia.
2: Yes.
3: Now, ladies and gentlemen, time for 4-0
1: sa aton naman 4-0 trivia with Lori the Explorer.
2: Lori.
4: Yung buntag mga K-5 ini ang 4-0 chief deck at sa diin aton hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa aton sa alam.
5: Mga ka K5, kay balo bala kamong ang aton dalungan, hindi lang para sa pagpamati. Importante man ini sa aton balanse kag body position. Ang inner ear mayara sa mga structure nga nagadetect sa movement kag nagabulig sa aton brain nga mahibaluan kung nagalakat kita, nagaliko o kung nagatakilid. Amo ina nga kung may problema sa inner ear, posible nga makapatsyag ang isa ka tawo sa pagkalingin sa ulo o kung pagkadula sa balanse. Kagkibalo-bala ka mo nga may tatlo ka pinakamagagmay nga tulaan sa human body nga makita sa middle ear? Amo ini ang mali-used, incused, kag stapest. Ang stapest amo ang pinakagamay nga tulaan sa lawas. Nagabulig ini sa pagpadala sang sound vibrations pagkadto sa inyong ear. Bisan gamay sila, importante ang ilang trabaho para makabati kita sa mga sounds. Gani mga ka K5, importante gid ang role sang aton dalungan sa aton lawas. Bangod nga ini ang nagabulig sa aton nga makabati kag amo man ang rason kung nga akaya naton mapadayon ang balanse sang aton lawas. O di ba? Kampiyon!
4: Inesika K5 Lori Gamboa para sa For Trivia.
2: Okay. Tingnan dalong okay. Pangbalance.
1: Okay.
2: Correct. Ah? Pangbalance.
1: Pangbalance. Grabe, no?
2: Kaya kung ang aton nga dalunggan, ang yes ni nga main role is one to listen and the second one is to balance our body.
1: Mayugid, no?
2: May palikpik, blaw.
1: May palikpik na.
2: Muna siya siya, Bas.
1: Ang galing ka kung nakadalunggan, mabulubudlay man, no?
2: Oh, mabulubudlay. Vertigo, eh. Katumbaka. Ka.
1: Grabe, no? Not only for hearing but for balance. No? Grabe yung mga...
2: Oh. Yeah. Ang imo nga lakad, no? Gatakilid.
1: Kaya kaya nga akong dalunggan, isa palong.
2: Ano na? Kaya kaya palong nunggan ko mo. Ang muna gatakilid.
1: Kasi nga ni palong, nakupiak.
2: Nakupiak.
1: Ang piyak yung...
2: Nga muna nga, gatakingking ko. Gabali isin terbolt niya.
1: Ikaw, ha? Ayo, mayo pa kay Lori, may klaro, Sir Eljan, Sir Eric, good morning, no? Mayong aga kay Barison Tutong, gapamati sa itong program. Hope niya, hindi tani ma-offend ng aton ng mga law enforcement unit sa aton discussion today. Because our purpose not to malign or even besmirch the reputation of your agency, but to challenge our institution to improve. I-elevate nila man, i-level up nila ang mga gamit para maging effective ang ilasan nga departamento kag Ipaberic. Hindi kita makapangabuhi nga sa amon na nga panahon na mula ning gamit naton. And how can you expect that they can solve the crime? No? Sa piyak kabahin, may gintiro.
2: Okay.
1: Senior citizen na ni Protiniro pa, i-check ta si Arf Amores dito naman sa Banwasang Kawayan. Kay karon dugay may maskara up dito sa 25
2: Wilson.
1: K-5 Wilson Villena. Okay. And buwas may bisita tanga kampiyon kay Paverick.
2: Secret lang na.
1: Ang aton nga bisita.
2: Sinabi pa ba di ako
1: bitingog? Basta...
2: Sampo labi siyang tingog. Bisita, may paigama, abe.
1: O, grabe ka.
2: Bo? Bo?
1: Ma, hindi lang yan. Arang isa yan? Isang ano.
2: Tuntuhon na lang isa?
1: Ma, mabisita ta niya. Buwas. Mabisita ta niya. May interview. Tapos sa kamiyara sila nga concert kuno di sa Bacolod mo.
2: Mga
1: Ilonggo ni nga mga artist, no?
2: Aba.
1: Ti... Boss, may interview ta sa live kag Ipaberic. Damdaman niya kung sino na eh. Kaya para mapamangkot. Kasi ako lang inspirasyon niya sa mga ginapanghimo yung mga kanta, blaw.
2: Ini siya?
1: Amati, tali ka yung bisita ta, boss mo. Stand by, Arf.
2: Dumayo ako.

0: live na sa program to, boss. May interview tani kay Pista. Anong inspirasyon niya sa mga kanta niya?
1: Namihan
0: ka?
1: Namihan ko. Ang hey, item, kag ang lyrics niya, tao.
0: Nami. Kuno namihan ko ang mga lupon to sa Pilisa, mamati sa kinaplay, tao. Ang atong gabulig ka sa mga Ilonggo artist, may mga comedian ni Kip Peverick, but we are so proud nga may mga amo kita sa ka mga musician.
1: Sino to ka pamati, hiling mo?
0: Alupon sa barangay.
1: Tik malukan tayo sa kanta, wala ako sa lamo.
0: Wala ako sa lamo. Oo, oh, tanong mamlay. Lupon sa barangay, di mo? Kaya pamati sila, oh.
1: Wala ako sa la.
0: Ipalupon ta?
1: Ipalupon ta ni.
0: Gusto gina. Kaya pamangkot ka mo lang awayon ka diyan, blaw. Basta may salamon ako ng Kay Peverick. Defense mechanism.
1: Hindi ko yung magambal. Hindi ko magambal. Budla niyang puli pa, kuya. Puli pa, kuya.
0: Hindi naging kami ang pagkonsensyahon. Wala, kuya, sala.
1: Kapier ka siyang beat niya. Ka-sexy, no? Nahin siyang beat niya. Ka-sexy siyang beat niya. Very good.
0: Talingan ako. Gusto, no? Wala, kuya, sala.
1: Tilupon ka pa, Mateo.
0: Panglupon to.
1: Panglupon yung kanta niya.
0: Buwas. May interview ta siya live sa ato na program. I-zoom ta ni sa Guru Bosa.
1: No? Kami gini, no? Para makita.
0: Kay para makita. Kaya maplastar yung blau. Anong inspirasyon? Mm-hmm. Bata pa ni high school pang niwanggit lang siya blau. Kita ko naman na, grabe nang iyang love sa music. Dami, ato lang isa mga Ilonggo music. Ang lyrics kagi pa very katahong.
1: The no? Music is good.
0: Siling ni Bing Stilpin, nami sa pagkakomposisyon, sir.
1: Tahom.
0: Damo, wala, kuya, sala. Hindi Robert Duran. At ipang lupon kayo.
1: Pang lupon, ginayon.
0: Si Chuli Kulado, sigaw, nami, kuno hambal ka mga lupon sa Barangay Pilisa.
1: Tihoy, wala siya sala.
0: Wala siya sala.
1: Ang mong ginaparagi na sa inyo.
0: Para sa inyo, ne.
1: Why kami delabot?
0: Atod ka?
1: O, tilupon na sala.
0: Hindi man kami ang pagkonsensyahon. Wala, kuya, sala.
1: Kaya namin yung yabit ka, Pierre, kasi isang bit, ano?
0: Daw pang-relapse, ha? Pang-relapse lang, ha? I-check ko rin this time, si K5R. Seryoso naman yung aton. Tigulang na black K5R. Natingalahan ko.
1: Tigulang na.
0: Caretaker ni siya sa isa kaduta, da. Tingala buton sa punto nga tiruhon mo pag-inabi. Nanong ganyang madalom nga motibo, di. No? Naka-standby ka roon, mga K5. K5R Amores, direkta naman sa Southern Negros.
2: K5 News FM Live Report. Arf,
0: good morning.
3: Good morning, Kati.
0: Wala, kuya, sala. Kabati ka to sa katata.
3: Oo.
0: Wala, kuya, sala. Kag hindi man, kuya, pagkonsensyahon.
1: Na, isa pa na. Importante na sa nan.
3: Bakot.
0: Bakot. Interviewon tali sa bus, Arpa. Para maintindihan ako na nung kantay. Sige. K5R, paano niya? Katigulang na naging tiro pa niya.
3: Yes, K5 Eljan, K5 Eric, naka-angkon ini, no, sa badamo nga igo sa bala kapusel. Gintaarakan ini K5 Eljan, no, ang isang ka senior citizen, caretaker sang duta, no, dire sa may purok 7 sa Yog Gabok. Parang day basa ka, banwa sang kawayan.
1: Uy, layo. Nas
3: dos gente, no, sa punto sa October 12, 2020 sa East. Ginkatoan personal ka K5 Eljan, K5 Eric, sang K5 patrol team. Nagsaka, higatlet kita dito.
1: Layo na.
3: Tama, galit kita ito, no?
1: Layo nang basak. Sang, ang basak, Arf, kwa na eh, boundary na na sang Sipalay, kag sang Kawayan?
3: Yes.
1: Layo na.
3: Layo-layo, kag tama di kabudlay sa
1: yes,
3: dalan.
1: Yes.
3: So, ang biktima, ginkilala ini nga si Virgilio Econas, 68 years old, 68 anyos ini nga caretaker sang duta dito, kag residente man sang amuman nga lugar, no? Kag suno sa investigasyon sang PNP Kawayan, ang biktima kagang iyang asawa, halin ini sila actually ka K5 Eljan, ka K5 Eric, sa proper Kawayan.
0: Okay.
3: Na makasina sila dito sa mga gamit nila, mga pagkaon, daw konsumo, wala kay kong bukid, kaya tingog na yung pamakalmo mo. So, sa ang sina nga adlaw, nagkadtoin na sila dito sa proper Kawayan para magbakal sa gila pang kinanglanon. Pagbalik nila, balik dito sa may lugar nila sa Gabok, Pasaka. Ginkatibot nila nga ila na abtana nga may mga

0: kalmado no, ng mga kalalakihan sa ila mismong ugsaran o sa sulod ng ila ugsaran nga napalibutan ng ining ilang balay no. Pag-abot nila dito, tatlo ka mga armado ang nagatubang sa ila, nagakapyot ini may dabitbit nga lagba ng mga armas butang kag ini ginhinali lang agintayaan ining 68 anyos nga lalaki sa nga pusil kag dito na no nga nagluhod ining biktima nagpakitluoy pa ini siya kakipad Eljan Eric sa mga sospechado nagpakitluoy nga hindi lang siya kuntani pagpatyon apang ginparakan ini sang wala pang duha-duha kakipad Eljan kakipad Eric kag igo ini sa ulo kag sa iban pa no nga manang kalainlaki.
1: Grabe no, tigulang na amo ginapagpatay siya. Ti ano ginabing motibo nga amon ginanilaw?
0: Sa aton interview kay Kevin Aljan, Kevin Eric sa kay Sir Barniso no ang head no sa nga PSD Kawayan, conflict sa duta no ang ginatulong nila nga
1: motibo sa pagpatay. Na-notice ko bala kay K5 Arf. Kalabanan, mga krimen ga kalanabo nga pinatsyanay, kung hindi crime of passion, duta.
2: Duta.
1: Grabe, hindi kainit nga whining duta. Nga, ati kay caretaker, yes. Malang ni siya nga siya yung tiraw na.
0: Yes, kay K5 Elja, dito man ato nabalaan nga may ara, ini siya gali isang ginaatubang man nga kaso before tungod nga mga binulan o mga sinimana ang nagliligad. Daw kumbaga do nagpalupok ini siya no before na
1: okay.
0: 1 week or 2 weeks before natabo ang insidente nga pagpanglutang sa iya nagpalupok ini siya no dira ang lugar kumbaga daw kaisog sinasunod sa iya sa mga residente dito kaisog sa iya no kag daw na akugmat man ang mga tao dito so ginkadtuan ini sang kapulisan before sang insidente natabo kag gin pasakaan ini no or ginserbihan ini sang search warrant nga kaso nga 10-5-9-1 no, legal possession of firearms bangod niya nakuhaan ini siya sang armas nga wala sang lisensya no kag dito man ato nabalaan kay Kevin Eljan nga mga conflict it siya between sang mga asosasyon dito sa kadutaan kag sa posisyon niya man bilang isa ka caretaker sang duta so dito na ibaluan kay Kevin Eljan nga ang rason no sa pagpanglutang sa iya duta gidya no bangod nga siya ang nagatindog kumbaga in behalf sa owner sang duta no kasi sugang pa ni Sir Barniso kay Kevin Eljan kay Kevin Eric ang biktima kumbaga may mga naengkwentro na no, before dito sa mga residente man mga katingod niya kag naglabot sa amusina no nga pagpanglutang sa iya so sa karon may ara na sang persons of interest ining kapulisan kay Kevin Eljan kay Kevin Eric kag ang iya nga bangkay wala na dito gindala sa basak kundi lamang sa isa sa mga punerarya sa Banwasang Kawayan kag nagpadayon sa gihapon no ang investigasyon sa nga kapulisan angot sa natabo nga insidente kay Kevin Eljan kay Kevin Eric
1: sige.
0: So far layo na eh. Nagpadayon sa gihapon ang investigasyon kag asod-asod kay Kevin Eljan kay Kevin Eric no nagakatabo subong krimen sa Kawayan nagligad may ara man sa pagpangbuno no pangod sa selos may ara man sang pagtinirohay kag iban pa so ang aton PNP Kawayan nagapadayon sa gihapon no, sa pagprotektar kag pag imbestigar sa mga nagakalatabo dira kag aton man na istorya si mayor nga ti hindi man yan niya makontrol kay ti personal man ang mga nagahitabo kag sa gihapon nagapabiling nga kalinong sa gihapon ang Banwasang Kawayan suno sa kay mayor Tabuhara kag PNP chief
1: isolated nga kaso ha G5 ARPA hindi man sila basihan ta na no
2: very isolated may mga criminal cases kisa ti hindi mo na maibitar eh kag ang basak ni layo-layo na giniya kayo kay 5 ARPA kay 5 Eljan liblib di blakon sa Tagalog pa liblib di ang mga lugar layo na kayo
1: sige ARP talawon ta pero may pagit sila idea may person of interest naman ang police.
0: May persons of interest na kay Kevin Eljan no kag isa sini nga ginatulok nila mga tao man sa bukid ah. So, kabalo na kita.
1: Tanawon ta. Kung may mapagwa ng mga statement magako ti balan tanay kun wala atin diisla eh. Sige, Arp, thank you gid Arp. Salamat gid Arp.
0: So amo nang nakuha naton kay Kevin.
1: So, may tip lang kami ni K5 Erica. Antes ka magmita miga kilala mo man ay basing ex niya Vlad Licado. Gapo ng ex mo to ay naton mga balita ba si Black on
2: Bulanay.
1: Bulanay Likado Barp ha? Luan
0: good. Thanks to di ka kay Padel dyan ha safe.
1: Sige. Sige Arp. Sige kuya. Kuya Natyet salamat good.
0: Kuya Natyet. Kuya Eljan, Kuya Eric. Muning nakuha natin yung report.
2: Pero very good, Arf, kaya yung kantuan nyo, malayo-layo. Very good. At least nakantuan na ito, itong lugar.
1: Importante gina.
2: Very good, very good, very good, very good. Good job. Kaya
0: makalayo, may ito, may suba, pagaling na talabukon.
2: Kaya may mga kwan pa na eh. May damo na mga, na mga quarry, likod na sang minahan, sang jipalay.
1: Yes. Isa part, layo-layo na. Talayo na lang.
2: Kaya gina-upload-upload na siya.
1: Di kabalo ka naman niya, Kipay, very kang Kipay. Basta balita. Kaya kita mo si Wilson kagapon. Ginsulong naman to si Arp, ginsulong man nila tong suba
2: kuno nang layo na kantuanan ni Arp layo ni siya do ni kalayo gid siya kabudlay ni kantuan
1: Arp, thank you gid.
2: Very good, very good, very good Arp.
1: Salamat gid.
0: Yes, kasi pa daw diyan si Kepeberek amo nakuha na doon niya report diri sa source specialmente diri sa Banwasang Kawayan. Report sa patrol ini si Kepeberek din Arp Amores to galad para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News.
1: Now, Super El Nino. Ginapabot na to ng grabe ka tigilinit by next year. Kag drought, posible ba si kulangon tubig? Kag kumagtaas ang temperature kag ipaberik, balatian bla. Especially kung may problema ka na sa korason, nahapo ka, pwedeng maglala ang imong sitwasyon. That's why we pray nga tani, hindi man tamatamaan sang Super El Nino. Now, dito sa Indonesia, nagambala presidente, managtag kami mga isa kagatos kalibo nga water pumps.
2: Ay, why na?
1: Sunod, siling niya, kay uhuna mon ang kapi 900,000 ka hektarya nga irrigasyon.
2: May bigaw.
1: Ang network of irrigation, bla, bigaw. Para supply, guro nga, kablo kay Pemerick, dapat subong niya mapreparar na. Tagwa niya, bla, kundi matigilinit next year, subong niya nga daan, maprepare na ta para makasupot ta, makaproduce ta mayo.
2: Sino gambal na?
1: Si President Prabowo Subianto. Hindi ko bilib. Indonesian President. Kaya rin pa siya ginambal.
2: Ano pag hindi ko pa siya ikubilib?
1: Nag-deploy siya sang drought resistant seeds. Inablang bisan tigilinit, pwede siya ka-produce.
2: Hindi ko bilib.
1: Gabi mga utok nila, no? Strengthen coordination to control forest and land fires. Kaya kung magtigilinit, kakipaymerik, ang ginatawag na grass fire at the same time, ang forest fire, gini, like,
2: ang forest fire mo.
1: Natabo lang sa mga abroad.
2: Oo. Kaya rin iya.
1: Subong palang layo pa nakita yan ako na nung posible matabo. Nga ka Kipay Berik, mag 50 degrees, mag itlog luto kuno ni Kipay Berik sa...
2: Ang 50 degrees...
1: kaya ang balyo matsaka by 2 something mo.
2: Di, ang 50 degrees, imagine this. Kundi parking, hanta na bisagwa. Okay. Para may ihamplo lang ang 50 degrees.
1: Ano matabo?
2: Ha? Kuha ka sa tubig ng isa kabaldi, ibasya mo in less than 3 seconds, mala. That's 50 ha? Degrees. In less than 3 seconds, mala.
1: Mala.
2: Ang dupi tubig itong ginbasya mo.
1: Okay.
2: Kung magwa ka sa dalan, ang dalan nga makita mo, especially kung siminto, nagabalod kag nagaso.
1: Gabalod kag nagaso?
2: Okay, may vaporize mo.
1: Ini mong espalto to now is karsada.
2: Kung maglagan ka nga espalto, gapilit sa guma mo.
1: Malubong ka.
2: Ang traffic light, malupok.
1: Ha?
2: Malupok.
1: So may mga kristal ayan nga magkalasintap?
2: Damo, mga building. I'm saying that because sa Middle East, nakatilaw ko sina 51 degrees.
1: Hindi lang tani, Kakipay Berik.
2: Grabe nga init.
1: Kakipay, pwede ko ka ba kayo pabor, Kakipay Berik? Oo. Ihimuan talang abi comparison ang presidente sang Indonesia.
2: Hindi ko na believe si Indonesia, waywa.
1: Kalawig sa yari siya, may. Ang baya, ang yaya plano sa pagkalawig lang. Liog ko biyan na ibitan, ang picture biyan na ibitan.
2: Ari lang niya nga ito, no?
1: Liog ko ibitan.
2: And now, ladies and gentlemen, the
1: ano,
2: Philippines.
1: Ang preparasyon sa Pilipinas kay Indonesia, tanawunta.
2: Tanawunta, kampiyon sa Pilipinas.
1: Tan.
2: Ready, ready.
1: Lights, camera,
2: action!
1: Ang susak simple.
2: Baldi na yan.
1: Kundi, ang lawig-lawig. So, Kaki, Pabi, Eric, no prastum lang sa gitransmit. Bukod na nagambal ko. Ako, ikaw ang matabo sa DS. Kaki, Pabi, Eric. I'll be introducing the programs for anti or in preparation mitigating measure for the Super El Nino in Indonesia.
2: Okay,
1: ikaw yung Philippines.
2: Philippines ko.
1: Ako na.
2: Okay, okay. Sige.
1: Distribution around 100,000 water pumps.
2: That's nothing.
1: Rehabilitate roughly 900,000 hectares of irrigation networks.
2: Not enough.
1: Deployed drought-resistant seeds. Strengthen coordination to control forest and land fires. I am President Prabowo Subianto, Indonesian President.
2: Sabat sa mga Cebuano na, binutbut.
1: Di Pilipinas, sabi anong sabat?
2: Balde ang katapat!
1: Ha?
2: Balde!
1: Animalistic ka pa.
2: Balde ang katapat!
1: Animal.
2: ang balde kay Pavel dyan. Masalon kita sa tubig kung gagaulan. Subton ta ang balde, gamiton ta, pati ang tubig ang ginapanghugas na pinggan, i-recycle ta. Amo na yung aton sa Pilipinas.
1: Tiyos to, black water technology tani.
2: Uy!
1: Pero galing pa bang kutanami, aras system nga, for example, siyudad sa Bacolod.
2: Mahatag kami!
1: Saan?
2: Mabakal kami isang mga tabletas kay butan nyo sa tubig, hindi maglain tiyan nyo.
1: Ah,
2: may amun na iya si na. Presidente. Kagapo
1: na rin. Siya kang ipamirik. Sa mas mahapos siya kumpara sa iya kay Indonesia. Iya ba? Tasok-taso. Ang iya taso. Matag sa isa ka, gatos kalibong bumba. Ang sabat, balde lang.
2: Balde lang. Balde lang.
1: Mahampatag pa siya ang mga irrigasyon nila. Rehabilitate siya parang tubig. Bila may ngagaw magdamo sa 900,000 hectares pa. Ang sabat.
2: Wala na.
1: Ano lang?
2: Balde lang.
1: Tapos sila niya pagid. Sige hindi, mabutang kami asang mga seedlings o tanom, nga bisan tigilinit, mabuhi.
2: Balde lang.
1: Gali ka, mula na iya kasi. So sila niya, base kung magrabing init, ang aton kagulangan, kag mga tanah, mga hilamonda, proteksyonan, kaya base mag-raspire.
2: Wala, balde lang.
1: Itugod ka, wala. No?
2: Why, you know, you have to simplify life.
1: Because of that, si Troy Basa, my special report about balde! Troy, story, come in. Troy!
2: Itan, ikaw na popular ka tao ni sa istasyon.
1: No, natulogan.
2: Baldihan.
1: Dali lang gin kayo na check ta, no?
2: Ang baldi mga kagipipe, nagligan ka lang yung report ni Birto.
1: Nadunman ko.
2: Baldi lang.
1: Ay, wala, basi wala man tumahatag ito to ito. That's why we're tumakitan. No? Away, aguro tumakitan. No? Kitan, din na si Kipaiba Troy Basa.
2: Ari na lang, ang report ni Troy supposed to be. Why that? Tanara na? Why? Pangita, ah. Mga Kipaiba nga report na nagbahal ng balde.
1: Eh, ara sa reels, guro ni kay Troy.
2: Nagbahal ang balde tungod kay ang Cheryl dyan ang balde katag 300. Subungtag 600 na. Ang balding ordinaryo nga ginabaligya sa dalan, dabla kita mo ng itom nga balding ang ilang pagkain, ginalampos-lampos.
1: Tan, ano padala ko sa imo special report ni Troyo. No? Eh, party sa ulan, nanon tabi ko na suggestion ni Troy Basa.
2: Balde lang ning katapata.
1: Naigili ka.
2: Making life easy. That's Filipinos kita. Making life easy.
1: Arita ng unahon mo, ikadwa lang itong ginpauna. Kwaring unahon mo, tano? Nan. Kita una, tan. Okay na tan.
2: Baldihan so, sila baldihan.
1: Ang aton diri is we have a special report through Troy Basa, no? Balding utak. Una ni balding utak. Okay, no? So unahon ta kay ting reaction, iba na gyud kadlaw nila yung presidente ta mo. Tigin justify niya kag ipay Berik sang kuan. Sang Malacañang nga ano, umiman kinanglan ta balding utak sang umiman. No? At the same time, husto man gyud ipay Berik bakalom bladamo ang balde.
2: Balde lang ah.
1: Hindi pwede drum lang.
2: Para hindi na balde gyud. Baldi lang.
1: Di drum. Kaya hindi kay hindi kung drum gali iya, mahal.
2: Mahal na.
1: Ang baldi, brato.
2: Baldi lang.
1: Ang isa ka baldi, pila ka, naman, go wisik-wisik, ligo, no?
2: Di why kay recycle naman mo?
1: But it's the reality. Ngayon you have to embrace baldi. Because kung wala ka man niya alibi, lang ko, lang ka tangke.
2: Kamahal siya na.
1: Baldi.
2: Baldi lang ah.
1: Brato.
2: Baldi lang ah.
1: Abir, aranaki, pabitan. Ready to go na ta. Baldi ng utak. Aring reaksyon sa Malacañang tapos kado damo na kondinar sa balde nila. Abi. Go ahead kay Pabitan. Go.
3: Naton sang balde. Balding utak. Ini ang sabat ni Palace Press Officer Jose Claire Castro batok sa mga kritiko ni Presidente Marcos.
4: Kailangan po talaga natin ng balde. Balding utak.
5: Ginsabat sang Malacañang ang mga nagbatikos sa pagganyat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa publiko nga magbakal sang balde agud makakolekta sang tubig ulan para sa ginaandaman nga Super El Niño.
6: Collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan makakolekta na ninyo lahat.
5: Bangod sa sininga pahayag sang presidente, may mga nagbatikos. Apang ginsabat naman ni Palace Press Officer Jose Claire Castro ang suno sa iya, obstructionist nga wala sang may makita nga positibo sa presidente.
4: Ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen. Kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung baldi lang ang kanilang nakita at nadinig. Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ah, hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak. Para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo.
5: Sa piyak nga bahin, ginpahayag man ni Marcos nga paghahatagan sang gobyerno ang publiko sang pang-filter kagtudloan kung paano matinloan ang natipon nga tubig ulan. Samtang magapatigayon man sang cloud seeding operations ang gobyerno.
6: Turuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children.
5: Ako si Troy Lawrence Basa para sa K5 News FM.
1: Okay, may part 2 pa sang balding report si Troy. Here we go!
3: Tubig ulan pwede na mainom gamit ang water filtration kit gikan sa gobyerno.
4: Cheers!
5: Personal na gintilawan ng Nanday Palace Press Officer Jose Claire Castro kag DSWD Secretary Rex Gachalian ang tubig ginaglabay sa DIY filtration system bilang pagpreparar sa ginaandaman nga epekto sang Super El Nino. Ginpakita sa mga ini kung paano tinluan ang higko nga tubig gamit ang ilang filtration kit kag ginpaathag kung paano ini gamiton.
7: So it's a very simple system. Hindi naman kailangan ano, so drinil, may kasama siyang washer. Nilock na natin yung harapan, tapos na siya. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years, basta huhugasan lang na maayos, nasa loob yung membrane. Paano huhugasan? Running water lang, pababa, gravity, walang kailangan ng sabon, nothing, no chemicals whatsoever.
5: Ginpasiguro naman ni Castro sa publiko nga matinlo ang tubig. Sa din ila ini nga gininom, kagin komparar pa ang hitsura sang na-filter kag wala.
4: Malinis po yung tubig.
7: Alright, yeah. Cheers!
4: Uy, President, ayaw talaga.
7: Ayaw eh.
4: Cheers.
2: Ayaw ni President ko, no?
7: It's just like drinking any drinking water. Okay.
1: Anti-clear talaga ito si Clero.
5: Pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. angot sa pagganyat sini sa publiko nga magbakal sang balde agud makakolekta sang tubig ulan para sa ginaandaman nga Super El Nino.
7: Ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay kasi marahil marami magtatanong saan ba namin makukuha yung filter na yan. Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron tayong supply ng mga filter, meron tayo sa mga bodega ho natin. Magkakaroon tayo ng mga barangay installations or later on pwede na lang namin ibigay yung kit, sila na mag-install sa mga tahanan nila.
5: Ako si Troy Lawrence Basa para sa K5 News FM.
1: Alin sa balding utak, pakanto sa filter ng utak. Amo ni mga bakod. But nonetheless, may punto man. Ang ato lang yan mo ni. Ang positive side is reminding us to prepare for drought. The positive side, tanan kita mapreparar sa malawig nga tag-ilinit kakipabering. What are the effects kung malawig ang tag-ilinit? Number one, posible kulangon supply ka tubig. Production sa agrikultura hina. Ang ginapanumdum ko din bugas kag kanon laki pabirik.
2: Correct.
1: Second, balatian sa mga elderly kakipabirik kag may ara existing nga mga ginabatsyag na nga daan kakipabirik. Likado ni masyado nga init eh. That's why ako yung recommend prayer and the government, even our local government unit should do a mitigating measure or plan ahead to prepare for the impact sa sining nga problema kag ipaberi.
2: Tilawig ni ang iniabing nga aton nga Super El Nino subong or drought mga K5 drought. Unique siya kay grabe nga init pero kung tumupa ang ulan baskog makaayo nga ulan.
1: Ang guwat niya do ano kag ipaberi klino kung magbalanse man lang siya okay man lang mo ang problema sini kung magkano ka bulan niya grabing init. So let us pray for that, no?
2: Ang amo lang yan ni ulan diyan nga tudo-tudo.
1: Ang amo ni kag ipaberi kamo na nga ang ga-remind ta. Subong siguro gusto ni ti sa ibang nga tigali ko bulubaldi kay lang paano naman siya kadlaw hindi nakasarang siguro gi momoy kada adlaw sa tipid gi sa kabaldi huwad mus drum. Huwad mus drum. Preparar ka gid. So maybe the government should do sang ginatawag advisory permit.
2: Dapat
1: ano ang dapat himuon? Ano ang himuon?
2: Ang masubo preparasyon
1: lang kag ipaberi kay inang konkreto blang atikang.
2: May there is already a study released sang isa ka NGO nga dapat damo kita tasok tubig. But the problem is that ang water level naton sa aton nga mga localities.
1: Tama na kalubo.
2: Ni sa duha ka dalom na.
1: Ay hindi namin ko bala. Iawan ka na kag halos salt water na gani malabot
2: na.
1: Mo.
2: Kaya ang waterbed, ang water level na naog siya nga ang salinity niya hindi na pareho yung una nga pwede mo dali-dali magamit.
1: Hindi na because number one, tinaon, pait.
2: Tinaon na. Oo.
1: Pait.
2: So that's also another problem. And
1: the ambali,
2: and the COVID is
1: ambali, source Oliver, of water. May solusyon niya si Oliver mo.
2: Ano ko no?
1: Nga ti mayo gani na ang ila solusyon. Wala na sang water. If you cannot save water, save beer.
2: I like you, my friend. I like
1: beer
2: you.
1: Beer lang ko no.
2: That's why.
1: Ikaw bro, Oliver?
2: That's why.
1: Sige yun mo ni mabuang na yan.
2: I like you.
1: Beer naman lang. Ayo. But seriously, kami ni Kaki Paberic, we will do an update every day kung anong dapat imunta. Ma-research kami ni Kaki Paberic, ma-interview sa mga government agencies. Anong dapat dato ni Moon as ordinary citizens to prepare for the possible attack or impact of Super El Nino kag ipabiyari.
2: Scarcity of water.
1: Yeah, yeah. Amo gina number one impact.
2: Init. Paano ta ang aton balay? Paano mo ibutangan sang measure ang balay mo nga hindi masyado kainit sa chimpo sang tig-ilinit?
1: Correct.
2: Di ba? May mga balay kita nga kaginot, pero paano mo pabugnawon ang balay mo kung chimpo na sang tig-ilinit?
1: Amo na siling masubok ng balita na. Daw ay nagaling ta tiyempo sa program ta. Nabili nga pila ka mga ginutlo, we'll just remind you. Of course, amon team song ni Kaki Pai Eric, team song ginaman tanan. Practical, practical lang. Islim Burak! Islim Burak ang halan sini. Islim Burak. Favorito mo nga yung kilili ni attorney ni Director Jerry Lien na Oven IRLT.
2: Hidlaw na ko ni kay...
1: Ano LT Parby na yan?
2: LT Parby. Kaya
1: kitang pangitiin. Wow.
2: Kampiyon, no? Amo ng music kay Pavel Jan. Ara ka sa dalom sang paho nagapanampuay. Nagahulat ka sang balde mo nga mapuno. Mo ng music mo.
1: Mabalde mo dugay puno. Way ka tubod tubig.
2: Tike sa bomba may kapaligo.
1: Gali ka? Labing imagination mo ba?
2: Kapaligo sa bomba.
1: Balik ka sa umaw. Tapos sa kapatadyong gabaligo.
2: Isa pa na. May gisi pa na.
1: Ah! Pwede wala lang.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
8: Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
7: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby!
8: Extend! Supplement for men.
7: Isang kapsula ka lang.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Kapano ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang carrots.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
15: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
15: Ano ba yung consider ba?
14: Maedukar ka pa.
15: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaing Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
20: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
16: Ang pagdako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
20: Sakto.
16: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
20: Ganda ko ang buyon kay aga pa gakaon tinapay. Tani, inom ka ni TX 500 kag may TC mo nang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, mo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo DTX 500 kag may TC, exercise ka dayon kay nagabulig na burn sang imo mga calories kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat kun aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timbang. Kaduha nga gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag may TC. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangun ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig 55 to 71 degrees Celsius ang mga pagamay sang gitawag buyon.
16: Agali ka ini tubig.
20: Siyempre amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kun aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag siyempre parisan mo DTX 500 may TC pure si dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
16: Uy, mas nami daw kuno, Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kagsudanan, tinapay, ubihon.
20: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga awala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kagali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kun aga. Ang init sang aga, ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no? So nga aga, suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kung aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
16: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga mag-produce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon, agod nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
20: Ina nga transport antioxidant, Sir GP, ang aton kinanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang naga-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man.
16: Gusto.
20: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sa antioxidant.
16: Magluwas sina Doc, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
20: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Ti kalabanan sa pagpangbuhi siyudad Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga kay kung laswaya damo paka seremonyas ni mo no ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo, ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga Mighty C or Pure C samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga fast foods, no? And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong nga lawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa katrikon aga Sir GP.
19: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
21: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
22: Saan nag-inom ka?
23: DTX 500.
22: Di na dala subong imo sugar.
21: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
19: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako gani si Abigail Luzer. Isang estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na kong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
25: Pagsubong ka namin isang akong paminsari.
19: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
26: Informasyon sa ikayong law.
16: Para sa dugang pa nga mga binipisyo. Ngayon makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries ini ang nagresulta sa elevated blood pressure kag by definition 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
20: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man Sir JP ka trader nga balat yan, among stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke, ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kung clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
27: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress Sir JP, no? Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days, no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imuya nga lawa. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sa nga DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imong mga immune soldiers.
16: Dr. Mill?
20: So, correct Dr. Sam, no? Ang bone marrow ang nag-release ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibodies sa lawas, importante sila nga pa-proteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no? Diri makatabang sang dako ang mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orak units, sir boy.
0: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun. No, it was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinakakampyon, ang pinakabakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na Prime Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
1: DTX 500!
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura!
2: DTX 500!
1: DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
5: Kira tong score gani?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
26: Informasyon sa ikayong lawas.
16: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effect sa mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica Dio Fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
0: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
20: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa. Kung baho imo ilok, gaka-turn off ang mga gwapo sa iyo. Mga laki sa iyo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis ba boy.
0: Ang balila, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang pares.
20: Siyempre,
0: Clinica Dio Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
20: ako, sir,
0: hours.
20: Ako, sir, boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
0: Swipe.
20: Swipe ka na yun.
0: Swipe na yun.
20: Para hindi, wala
0: Doble.
20: Ka BI.
0: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Dio Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahugas imo silyula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga
20: sir
0: kape
20: boy,
0: mo.
20: Sir boy, bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
0: Uy! Uh-huh. Uy, alat na! D3 Bio coffee mix. Why patang kambalok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may
20: pero
0: mga...
20: Samtang wala pa na, amon himuon nyo, ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
0: Uy!
20: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
0: Wow, kampyon. Kampyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom gintingob na tanan sa DTX Premium Coffee bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
27: Lain niya ginabubod.
0: Lain niya ginabubod. Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant which are called clavo wasca and maca. No, those herbs are rich in antioxidant. Kapanamis mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga bitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sa dugo. Saka tanan.
5: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500.
6: DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow.
5: TGX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
9: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
10: mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
29: Iloilo City.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
31: Roa City,
32: Atubang sa PLDT McKinley Street.
33: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
34: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
35: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
36: San Jose Antique,
37: Wantiong Building,
38: Barangay 8 Bagumbayan,
39: fronting kay Sano Mall.
40: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
41: Kulasi, National Highway,
42: kilid sang LBC.
43: Clinica de Alternativo Medicina,
44: Kabangkalan Branch,
45: located at ACM Building,
46: Texas Street,
47: Corner Bread Box,
48: Kabangkalan Public Market.
49: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
50: Sagay City,
51: Radyo Bandera Compound,
52: likod sang Pag-ibig Office.
53: And
54: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
55: Bacolod City,
56: Ernai Street,
57: fronting Paglaum Sports Complex.
58: Informasyon sa ikayong lawas.
59: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
0: Anditoy Bayo is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But Dietri Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct. It's good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginuubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. But kung maglawig na, lain na, Dok Ramil. Ano madugang mo, Dok Ramil, regarding this?
20: Si Lolo ko, Blaser Boy, Herbert George Wells.
0: Oo.
20: Popular English writer na siya. Lolo ko, Blaser Boy.
0: Oo, sa state.
20: Dumayo. Siling niya, if we don't end war, war will end us.
0: Hay, gusto.
20: Kung hindi mo pag-untata ng away, kira sa salon sa itong lawas, na infeksyon.
0: Among papatay si mo?
20: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti dere nakabulig ang Dietri Bio tungod kay ang Dietri Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
0: nanahili,
20: may inflammation pa na katabo. So which is inang inflammation gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO.
0: Correct.
20: Or ang BCO mo dapat may D3. Kaya nga man hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
0: Kampiyon.
27: So of the nagina, Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells mo na nagapang marka sang mga infected na nga mga cellular blood, Sir Boy.
0: Pinapang pintahan.
27: Oo.
0: X.
27: Tapos si killer T cells amo na ang naga
0: himos,
27: nagahimos,
0: nagapintahan,
27: nagapagwa sang ginatawag mga infected nga mga cellular. Kung damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa Sir Boy. Wala siya sang pahuway. Pero kung naka D3 bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sa aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatog acute inflammation, no, para kuralon black o dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
0: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
20: Correct.
0: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is good.
20: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
0: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabtan na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang imo immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit perme kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tiginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild ng B cells and T cells nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 Bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ang inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Dr. Ramil.
20: Cytokine storm, isa sa rason nga nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang gakatabo is ang cytokine storm. Ihubagi na iya, Sir Boy.
0: Hubagit.
20: Kaso lang, kay pala inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha, kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy. It's the cytokine storm.
0: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita
20: the inflammation.
0: Ang inflammation, traidorgid, no? Basta na ba lang may problema ka na hindi magdadula.
20: May mga author na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
0: Correct. O ang balingin lang ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa imulawas.
20: Puro hindi na sa mga degenerative stage, especially cancer, diabetes, delikado, gidya, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
1: Inflammatory stage.
20: May ara inflammatory ko, ana, marker.
0: May markers. Cytokine markers nga magkatanaw nila, no? So, di mo makita ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
20: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na daan.
0: Dipinsa ka na.
20: Paano dipinsa? So, no, sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumarko sang D3

0: Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
0: Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: San Jose Antique,
0: Juan Kyong Building,
1: Barangay 8, Bagumbayan,
0: fronting kay San Mall.
1: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
0: Kulasi,
1: National Highway,
0: kilid sang LBC.
1: Clínica de Alternativo Medicina,
0: Kabangkalan Branch,
1: located at ACM Building,
0: Texas Street,
1: Corner Bread Box,
0: Kabangkalan Public Market.
1: Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Sagay City,
1: Radyo Bandera Compound,
0: likod sang Pag-ibig Office.
1: And
0: Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Bacolod City,
0: Ernai Street,
1: fronting Paglaom Sports Complex.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyong adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil? Mm.
4: Ang D3 Bio, hindi buot pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka.
3: Mm.
4: It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog.
3: Uh-huh.
4: Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is, gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw, nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
5: Mm-hmm. So, sa una, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay, gausap sila sang lubi, kag ginabutang sa ulo.
4: Correct.
5: Mm. Oh, so, ginamoisturize gali sang D3 Bio. No?
4: Subong yang, iba niya, nabuhawa na kwan.
5: Oh, teng D3 Bio ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
4: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
5: Why? Lubi lang.
4: Lubi lang ginausang ang butang sa no.
5: Oo. Ginamoisturize sang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir JP, ang aton nga scalp kon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid, Sir JP, nga nag-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa, Sir JP.
3: Mm-hmm. Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon, kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duxam, apat ah. Isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin. Kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan sa imo guya kung nag D3 Bio ka sa imo facer boy.
6: Kampiyon. Kalaw, ay gilit sa natawagon ka, kas nung abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, kas pa ako. Hindi, kas! Kamusta nga ng kas? Anyway.
3: Ito, BI kas.
6: Ang D3 Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
4: Mm-hmm.
6: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger.
4: Mm-hmm.
6: Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3 Bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
4: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking D3 Bio.
6: D3 Bio. Kampiyon.
4: Isa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga
3: skin ko.
4: Wala ko gagwapo, wala ko nami skin ko. Kulang ka D3 Bio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala nami time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang K5

0: Nga karon, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Hawi na lang sa swildo ko kada bulan. Bala niya wala bilin basta makarinyo lang.
2: Ti, gaan mo ko na akong makarinyo ka?
1: Oo ah, gaan ta ka 50.
2: Why? 50 mil o kung 50 pesos? 50 pesos?
1: 50 pesos.
2: Ano, lapit 20 mil ang malun mo tapos 50 pesos ang ihatag mo sa akon?
1: Ah, tanawon talang na akong ara na. Sa subong, buligi lang kami bala pang amuyo ni Kap nga mas mapospon para kami makaloan.
2: Hala, sadya-sadyain, no?

0: Maring ballpen, Mr. President?
1: Eh, aanday ka. Daw kulor pula maning ballpen yung ginatagbo.
0: Ay, sorry, Mr. President. Nalipat ko.
1: Nano ka man imo, Yusuf Castriban? Mapirma ko nga mangin layi na tapos pula nga ballpen na ihatag mo sa akon. Ano matyag mo sini? Card nga pula ang isulat ko kay Filior.
0: Ay, dali lang kita. Mr. President, ari ang ballpen nga itom.
1: Ate, sigurado ka nga gaagil eh?
0: Oh, Mr. President. Ay, bidal, adi bilang palad mo bala?
1: Kaganon mo.
0: Ikuris-kurisan ko, Mr. President, eh, para mabalaan mo nga gaagigit.
1: Animal, dawin mo ano ba kuya nga sululatan ang palad ko ba?
0: Ay, hugal, Mr. President.
1: O ano?
0: Kaya pirmahan mo man nga manginlayi na ang 5-year term sa mga barangay official. Eh, sugot ka?
1: Ay, oo eh. Nga aming hindi ko magsugot. Kay magamit na panaya sa iban nga proyekto ang gastuhon sang kumilik sa eleksyon. Yusuf Castri, utok ba? Utok. Utok ang gamiton.
0: Mr. President?
1: Kung wala eleksyon, kundi magamit ta sa iban nga mga bagay-bagay ang pundo. Ay, este sa aton nga proyekto sa akon nga pagservisyo publiko na wala sang pagpakuno-kuno.
0: Abaw, buka namin pamatian ba?
1: Kagsa na siling ko na. Basi kong mainit ko. Himuon ko na nagani nga wala na ulo eleksyon nga matabu ah. Para one to takan ng pungkuanay bla.
0: Ni, pwede lang na ahaw.
1: Oo ah. Kay kita man ang baskog sa bilog na nasyon. Kita man ang masunod.
0: Hala.
1: Kag ako man, basi mainit ko. Kag hindi ko na, hindi na kuya magpanaog bilang presidente ah. Mauntat lang ko kung wala na may gagwa nga hangin sa ilong ko.
0: Hala, sadya-sadya, kid kalino.

0: ang firm good mek. Nga no mek, gabok ka lang tinig ang aisting baba ni mabrok tayo mek.
1: Alat na ulod mek o. Natulogan di siya gali sa likod mek o.
0: Ano kayo maunta mek?
1: Basyahan ta siya tubig mek ha.
0: Mek, ano?
1: Ho mek, basyahan ta siya tubig para makapugtaw siya.
0: Mek?
1: Oo.
0: Ang mga sabit mo niyang among imo, Meg ba?
1: Di ano man gali, Meg?
0: Pukawon ta si Meg, ha? Abot makabalik na ta sa atong klase, Meg.
1: Di ikaw lang pukaw siya, Meg, ha?
0: Eh nga ako ni Kaya, Meg, ha?
1: Hadlo ko, Meg, ba? Si Kigan niya ko?
0: Hadlo ka, Meg?
1: Oo, Meg. Ikaw, yahaw?
0: Ay, hadlo ko man, eh.
1: Di pariyo man din tagali.
0: Ayos to.
1: Hmm?
0: May napinsanan ako, Meg.
1: Kagano naman, Meg.
0: Into on ta si Boy Bitsin, Meg.
1: Migo?
0: Oo. Into on ta si Tantan, alias Boy Bitsin, Meg. Siya ang suguon ta nga pukawon si Mambrak Day.
1: Di ko makakig si Ma Meg.
0: Kundi si Titaya, kaya ang itudlo ta si Boy Bitsin.
1: Sakto ka matuod, Meg.
0: De, ano say mo, Meg? Hulaton mo lang ko, di kaya ako lang tumabalik sa sulod. Tawagon ko lang si Boy Bitsin, Meg. Kagpagwaon sa classroom, kagsutabo na.
1: Sige, Meg.
0: Di ba?
1: Ikaw bala, Meg. Ang iyo, bom lang, di, Meg.
0: Magamuna, Meg. Sa dasa-jagiti, no?

0: ay. Daw na bad trip ko Marites, ha? Daw gusto ko maglingaw-lingaw. Kinaw ka bad trip to kay Marites. Ang mayo pa buksan ko lang akong radio. Ang vintage ng radio. May Bluetooth. May Wi-Fi. Kag may solar. Pero gina-charge ko kung gabi. Labi na gid kung sanag ang bulan. Aring akong radio. Mawala na lang siyang sa isa kay station. Abe. I-turn on ko. Hayaw! Ba? Magamuning ang music kay DJ Sotab gini? Kay may paigot?
1: Hello mga pinalangga kung nga mga tagpalabati.
0: Te, siya gini. Paktan ko gin.
1: Oo, paktan mo gin. Ako ini.
0: Aba? Daw kasab tanay kami ah.
1: Ako ini ang idol sang mga laon. Balo kag biniyaan. DJ Sotab.
0: Tab. Bao kay iko pang animalya oh.
1: Today subong adlaw idi buwas ha. Subong gidya as in subong.
0: Oh, subong man kun subong. Wala man ko na may gabay isda. Sadya-sadya ino.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mali si Jay. Una yan. Niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Lanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3 times. After 1 week. Nagnamigit ang ako nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang kabangdanan sa pag-ubo, amo ang infeksyon sa respiratory tract, pareho sang trangkaso, kag ini nga infections, kahimuan sa mga bakterya kag viruses, dala na ang asma. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapugong sa mga bakterya kag viruses, nga amo ang nagaguba sa sistema sang lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagahatag sang oxygenating effect sa aton nga mga cells para batuan ang mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
8: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
9: Ka, ishoot na ga.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: dry eye? Pirmig ang katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
14: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
17: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edigan sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. My long lasting relief. Tugtog 8 oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa Lawn Pass. This is a mental health elastic camphor. It's a generic name sa Lawn Pass. Symptoms resistance over doctor. Sa Lawn Pass, may direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikod.
19: Halin sa pinakamataas nga bukid.
20: Nak! Kamusta nga?
19: O sa pinakamalayo man nga isla.
20: Nay, gagraduate na ako.
19: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
21: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
22: Papauli na ko ka!
23: Go forward together. Globe.
24: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-260214, series of 2026.
25: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a health heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: amo nang palanawan mo, Boss Roquette.
1: Oh, Boy Ramon. Laban-laban niya nga hindi madayo ng eleksyon.
0: Tuod ka, Boss?
1: Ah, na-drawing na naya nila.
0: At ti amo nang masubo, Boss?
1: Oh, nga man masubuhaw.
0: Hindi, kita ni Katilaw 20. Hindi gani 50 pesos nga may paaman nga bala ka stipler.
1: Ay ala.
0: Hindi kita ni Katilaw sang bugas nga pilit. Wala kita pang sumansuman sini.
1: Daw amo gid sina.
0: Makasiling kita sini boss nga bigado gi.
1: Oh, bigado gid kay ti wala bakla na ibuto.
0: Ay, doy-hoy ni nga ito na baga, boss, kung matabo nga wala eleksyon. Mas nami iyang eleksyon niya, boss, kay para may hatagay raok.
1: Amo gani, Boy Ramon, eh. Hindi ka mag-asa pa. Ha? Kay human na iyang eleksyon. Wala na iyang eleksyon ng matabo. Hmm? Do, hindi mo pa bala abot ng lakat sang administrasyon nga idol mga president mo.
0: Pero sa banta ko, boss, ha?
1: Hmm.
0: Kung mabuspon kid man ang eleksyon, ang may sala sini kag balasulon, kabalo ka boss kung sino?
1: O sino man abi?
0: Ang mga Duterte Japon.
1: Yogs, wala klaro ng imuya Ramon. Ngita to istoryahon mo.
0: Sanya-sanyahin mo.
2: Mix. Bizarre, or siya ka nang

0: Oh, de ano? Okay na ta, amigo Bartol?
1: Daw okay naman. Basta may hatagay lang gani, wala gid problema.
0: Oo. Sugod subong hindi ka na magpa-under kay Kapitan Hugakom. Sa akon ka na.
1: Pero advice ko lang, amigo Norbing di Balunhaw.
0: Kag ano naman ina, amigo ko nga Bartol?
1: Hindi tanay magsagad kalibot. Kibasi mayawan ta pangayo kayo sa mga tao. Magastuhan lang ta. Wala pa siguro kung madayon ang eleksyon o kung hindi.
0: Sa bagay, doon ba'y punto ka man?
1: Hindi ta anay, mamubududo. Kibasi kung lapit na eleksyon, mawad ang tablahangin.
0: Aho! Nagets ko na ang gusto mo.
1: Manilag taan ay subong ah.
0: Wala gid problema, amigo Bantol. Basta, hindi ka na mag-upod pa kay Hugakom. Kay, mabinuligay kita iya agud marusdak ang paginahom ni Hugakom.
1: Ayos. Basta may lagay lang kaya. Ha? Kaya ta na saya.
0: Oo. Kay kapilaya na kaginlampaso kada eleksyon. Wala kagidpadaog. Wala kagidpadaog sa iya. Bawes, subong! Siya naman ang lampasuhon ta dala pa ang pangmap.
1: Bah, sadya-sadya ino.

0: Haljan na ba? Dawala agad ang duwa taka-classmate nga so tabaw.
1: Basi nag-get sila eh.
0: Wah! Ano?
1: Basi may ginhimo naman niya malain eh. Ano pa? Nanghindulaan sila dayon?
0: Hindi taman sila pag-judge ah. Basi nag-CR lang niya.
1: Aba-aba? Doon nagbuot ka na gulpi ba?
0: Uy! Kay dapat hindi mag-judge sa isa katawo kung hindi ta-judge. Kag hindi ta-judge kung wala takabalo sa kriteria for judging. Te, gits mo na, Eljan?
1: Gits ko na. Din mo na natunan man.
0: Basta lang ah.
1: Kung hindi ka magsala, pero may kigalan to sa mga vlog ni Buboy Vlogs ay.
0: Lain niyang ginalantaw, kuya.
1: Eh, ano man gali?
0: Paring Ado Vlogs. Maayo na yan si Paring Ado Ia Vlogs. Kaigatudlo na yan sa mga right manners and good conducts.
1: Aba, Doda?
0: Oo. Kung hindi ka magpate, hindi eh. Wala ta ka ginapilit, ha?
1: Nge, daw sunggod ka kita yun ba?
0: Hoy, eh daw hindi ka pa yan magpate. Ang dapat yan nga hindi kaya magpate nga may bukay nga ate.
1: Nge, sadya-sadya eh, no?

0: sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sang edad ang itsura. DTX 500. My DC, alkaline nga vitamin C.
1: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang My DC. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong natamin. Salamat sa My DC.
0: My DC, TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Kagin testingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git TTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: TTX Coffee Mix. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka, nagputi gid akong nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Hey!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ang kabangdanan sa pag-ubo, amo ang infeksyon sa respiratory tract, pareho sang trangkaso, kag ini nga infections, kahimuan sa mga bakterya kag viruses, dala na ang asma. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapugong sa mga bakterya kag viruses, nga amo ang nagaguba sa sistema sang lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagahatag sang oxygenating effect sa aton nga mga cells para batuan ang mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang pala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend!
13: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
13: Extend! Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa madubo na presyo.
19: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Quezon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Apil na.
0: na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
20: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
21: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
22: Mag-usar sang salon pass.
21: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
22: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
21: May long-lasting relief.
22: Tugtog 8 ka oras.
21: Para sa nagkapanalakit nga baka.
22: Liyo kalikot salon pass.
23: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyo kalikot.
24: Halin sa pinakamataas nga bukid.
25: Nak! Kinkamusta nga?
24: O sa pinakamalayo man nga isla.
26: Dahil gagraduate na ako.
24: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
27: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
28: Papauli na ko ka!
29: Go forward together. Globe.
30: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
31: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a health healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
32: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoExam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, DoExam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang, Rigas Kugas. Mendoza's Lechon, basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Counselor Bobby Rojas, King's Properties, GSB.

101.5 K5 News. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga, liog kag likod. This song is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.

K5 FM championing the lives of the Filipino.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mag-abot ka.
2: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpa-healthy sang imong mga tulaan? Dr. Mil?
3: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
4: Correct.
3: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
4: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amoy ning nagaserbe nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Siya ang baby sa aton nga mga red blood cells at white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ya. So, kaupod sang aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, taamuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga... papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells, amuni ang pinakaimportante sa tanan kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
3: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
4: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo,
3: immune system.
4: Nami imo immune system.
3: Kag nami ang imo tukod-tukod.
5: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyano mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Mil.
3: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga business. BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3 bayon lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Magabot ka! D3 Bio!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Magabot ka! D3 Bio! Health News!

0: Mga ka-K5, 71 dias na gid lamang ang nabilin Paskwa na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa panyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Mayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps Subong Adlaw. Pizza 15 na kita sa bulan sang Oktubre. Ang ikapulo na nga bulan sining tuig 2026. It's a Thursday, Webes Kurong Adlaw and Swildo. Swildo, subong Swildo. Ngala ko aga pas diyo nagambala, I love you kay.
1: Tinunto ito.
0: Kala kong asawa ko aga pa nagambal, I love you. Kay Swildo, gali subong.
1: Tinunto ito.
0: Na. Base mga misis nyo da, aga pa managambal, I love you, ha? Yagang, langga-langga, tagi ka balaw, ay gidiyas ang, halimpayas ang una, ay ginag-change ang love ko si Imo. Yati nga, bag-umulan ang ginambalaw. Yeah, basta na dumduman ko lang, ah. Kay galing, before yun na dumduman na si Platan niya sa kalendaryo ang dako nga numero sa Pizza 15.
1: Grabe po.
0: Iban ba lang asawa, may alarm pa na yung cellphone. May alarm, may reminder. Pag alarm, titititititit, maglantaw, biswit kay Honey, kay Swildo Buas. Daw gina-remind pa yung dapat mas sweet ka kay Swildo Buas.
1: Grabe po.
0: Oo. Kaya muna, di man kamo lugar sa Pilipinas, di mga bahin sa kalibutan, makita nyo kami live kang babatayan sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa motor nga serbisyo publiko, ako si K5 News Jean Paul Canietti Generoso.
2: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpangwapin sa mga ginaabuso.

0: sang Barangay Tabugon. Pamati sa subong. Mikos mikos kita na Jean Montesino Arroyo, Boss Joe. Well, RDZ, good morning. Gina Borja, monitor lang siya, may ginapaubrab lang ang kitchen. Sana all may ginapaubrab ang kitchen. Merlita Malvas, Weni Sepida, Junima Iritita, Alma Imbang, Sang Sears, Bacolod, Dennis Pirocho Lacson, Gina Purano, Angel Bilando. O na, misa nga, alam mo yamang Angel. Mang, no? May aram na yan parents nga ngalanan nila kwan, bata. Do opposite sang Angel. Why guro, no? Why guro ya, Eloy? Kaya hindi ba kadami isang alan nyo? Angel. Angel. Damo na ya, mo na ya. Angel, Angel. So siling ko, why guro ya sang parents ng mga alan nila sang bata nila ya? Opposite sang Angel, no? Kabalo na ka muna ko nung opposite sang Angel.
1: Grabe po.
0: Wala gija guro. Dama, bana ya, damo. Damo yang bana. Kay bisan si Nopi ang alam mo, bisan si Paul ka pa niya, si Paul, si Angel, si Michael. Kung mainit ang imo ban, asawa si mo. Ay! Bisan nga alam mo, Rovic, Ethan. Pag nainit yung imo yung asawa si mo, nga alam niya kanya, yang demonyo ko nga banaw. Bisan ano pa na kanami ang alan mo? Mainit si misis mo? Ang balon niya kanyang liyao. Bong, demonyo ko nga ba na? Pero ang laygay sa aton sang Biblia, ha? Ang laygay sa aton sang Biblia, dapat kita nga mag-asawa, ano man ang aton nga problema, aton gina-istoryahan. Oo, hindi mag-away sa tubang sa mga kabataan. Tanan nga mga bagay, masettle ini kung istoryahan. Ito sulod kwarto, storya ka mo to sang mayad. Oo. Kay why naman bala iban pangahatag ang ginuusi mo, mulang na ang asawa mo. Hindi na ninyo pagdungangi.
1: Grabe po.
0: Kung anong ginatag sinyo sa Ginoo, amo na na. Amo na na. Eh, in the first place, why ka mamlagin pilit sang Ginoo? Oh, why ka mamlagin pilit kung sino pang asawon mo, di bala? Why man yung nagambal ng Diyos yung alinga, oy, pagkatawo mo. Oh, Mark, dapat ang asawahon mo si Kwan Gid. Pagitaon mo, waay! Waay na iya. Ikaw ya ang nagpili kung sino ang imo nga pangasawon. Ikaw ang nagpili kung sino nga sino ang nubyahon mo. And then later on, ipakilala mo sa parents mo. And then later on, kadto ka sa parents ng babae, ayon mo sa kasal. Ikaw man na iatanan. Igo lang man niya blang Ginoo magbaton kung anong gusto mo. And later on, kung mapakasal ka mo, i-bless ka mo sang God. Ti, imo na iya. So, kung imo na siya, ti, amo na ang imo, nga gipangayo sa Ginoo, ti, hindi na napagbulagi. Unless, of course, kung nagresulta niya sa pagsinakitanay. Di ba lang gusto ko, Pastor Inilim Asuncion? Oh, Pastor Inilim, aras mong galantaw. Good morning sa tanan nga mga pastors and friends sa Negros Occidental Conference of the Seventh-day Adventists. Pastor Inilim is our Sabbath School Director. Of course, ang amon nga director man sa LAMP. Oh, amon nga LAMP nga puro ni mga layman. Good morning, Pastor Inilim Asuncion. Pastor, ano pa? Pastor Heber Bacolod, Pastor Levi Lapot, Pastor Giovanni Canial, Kevin Giovanni Canial. Oh, Pastor idol ko sa sipak, Pastor Carrado, Rafael Carrado. Ah, mga bakod na. Sige. Tiyan mo na. Dapat sweet ang mag-asawa, ha?
1: Ah, grabe po.
0: Ay, by the way, ako lang pasalamatan ang mga traffic enforcer nga ginbalang ko kapon.
1: Ah, grabe po.
0: Ha? Ang mga traffic enforcer nga ginsulok-sulok ko kahapon sa program. Mayo kay dinipisan sila. Kinanglan pagili sila yung lawagon disradyo para magtrabaho mayad. Hindi ka nami isang enforcer kina paglabay ko to sa Cosmopolitan school, no? Diri sa may kwan bla, may unhan baga kuri sa circumferential pagadto government center. Kanami kay kapisan na. Ara sa timprano pa, why nagahalin? Ara na dadin ka traffic gid saya, why siya siling niya may maglabay nga sila kanda yun din assist. Bigay ka tulok-tulok lang abi. Tawaya sa bungog ya ti subong ara na, snappy na. Tiko di ka nami kung ma-remind ka mo. Galing ti amo na nainid pa kamo ya i-remind.
1: Grabe po.
0: Ah, kun sa ilo sa Tagalog pa pag-igihan po ang pagtrabaho.
1: Grabe po.
0: Ang sa Bangga, to ti okay, tatlo na sila nagtumpok sa Bangga. Kuya Yan Mundihar sang Mr. Bros Chicken. Oo, ara sila sa Bangga, gatapok na. Ti kay nagligad, abe, ginmuno ko kay dito siya sa mga 200 meters away alin sa Bangga. Sige, to ya tabog. Nga, sige na, go na, banti na. Paano kami kabanti kay ang Bangga to ho? At to ya ang pinundo ng mga jeep. Dapat niya dito ya ang imo ya nga atupagon ang pinakapunta kay mo tong source ng traffic. Kay kun maguot na to, way man niya rason mapundos tong atunga ng mga jeep sa 200 meters away sa corner ah. Ara niya sa corner gidyang kwan. Hambal ni Kuya Yan Mundihar. Kuya, free ka. Batsoy kag coffee drista kuling. Ay, kanami.
1: Grabe po.
0: Klaruhon ko lang Yan Mundihar, Kuya Yan Mundihar sang Mr. Bros, ang batsoy nga i-treat mo sa akin, hindi baboy ah.
1: Alright! Grabe.
0: Wala ko na balaga kaon yan. Anami, nisa, o isa talaga ng mga Adventist, gusto nyo magkaon, batsoy? Hindi talaga batsoy, baboy. Ang kay Mr. Bros, Yan Mundihar, no? Puro ya karne. Kanami, itry ko na ba? Namit ang karne nga batsoy.
1: Alright!
0: Maga mo na lusubon ko da, lusubon. Oo, lusub. Oy, good morning kay Irene Kaduhada, aka Chen Chen. Shout out sa tanan nga mga classmates namon sa ETF sa may LCC, Bachelor of Science in Business Administration, majoring in Human Resources Management. Good morning sa tanan nga mga classmates. Kuda, si Chen Chen, ang amon nga secretary, may aga si Mo Chen, ay si J. Lord pagid. Oo, J. Lord, good morning. Kay Ma'am Sistine, good morning man. Kag sa tanan naton nga mga officers, may aga sa inyo. Nami kasi Chin Chin ka monitor gidiya chino. Da suntin Chin makapikapi tabla Chin.
1: Grabe po.
0: Ambal ni Yan Mundihar, beef ya ang batsoy sa Mr. Bros. So sa mga Adventist da nga daw na manol sa batsoy, da manol. Inablang daw na wai gidiya katilaw batsoy kiti siyempre bawal nga sa amon ang baboy. Bawal man pasayan. Bawam kun ano pa. Tikon daw niya curious kaya kun ano gid ba lang sabor sang batsoy. Ara yaho, batsoy nga beef. Baka hindi ya kay baboy, ara sa Mr. Bros. Ditestingan ko na bipang.
1: Grabe.
0: Isa sa mga nahidlawan ko na yang batsoy mo. Oh, testingan ta. Aga doon ko na si brother Chipet.
1: Grabe.
0: Malusob kami din ni brother Fred Chilina. Nonoy Flores, mayong odto. Bakaon ko no batsoy sa takuli. Oy, kadto bla, chin-chin bla, one time sa Mr. Bros, bla, kanami isang manok bla nila. Oo, Mr. Bros Chicken. Imelda Mercado, good morning. Di sige, salamat sa head sang mga traffic enforcers. I don't know kung si Kuya may Police Major Elmer Bonilla kay siya ang team niyo. I don't know kung si sakop yung mani ang mga traffic enforcers. Pero salamat gida sa mga chief nila nga nakabati guro sang akon nga pang karate sa mga enforcer kahapon nga mga salawayon. Tiara na o, nagbakod na, nag-okay na sila. Kung di nami, think it positive. Kung namunuhan ka mo sa radyo, take it positively. Hindi man na magmuno ang radyo sa inyo kung nayo man lang ubra nyo. Pwede nang kapabaya, kaya kisa masiplatan ka, mapabaya ka da, kagawin ka trabaho. Hindi, kundi mamunuhan ka. Mamunuhan. Okay, sige, salamat gid sa pag-aksyon. Or kay attorney sang BTTMD, salamat man. As head, inyo na obligasyon nga ang inyong mga tao ma-remind per me nga mag-ubra sang mayad. Kung tamaran mag-ubra, islan. Damo sang wala ubras, makulon. Mag-inom sang DTX 500. Junriel Caballo. Siling niya idol takadaan, sir. That's why per me kumati si mo. Dani, ini mga idol-idol sa akon, may makwa man ko silang binipisyo, no? Inabalang pagbakal ko utan, may ayo. May ayo, may paman. Galiway na ayo, paman. Hambal ni Yan Mundihar, kuya, panghatag ko ang nabilin ng mga meal coupons para sa League of Champions pa ni. Pwede pa ni panghatag sa mga listeners. Oy, kanami! Hoy! Hoy, ang Mr. Bros may panghatag nga kwano, nga coupon, no, libre. Magaan ka mo coupon, dalon nyo na to sa Mr. Bros. Pwede, gid ka mo, ya. Makakaon to nga libre. Oh, ambal ni Rodang list night ulit may palibre ko ba choice, sir? Tidipindi ka yan, Mundihar, eh. Siya na yung tag-iyabla sa Mr. Bros. Mr. Bros! To ga ayo gid si Rodang list night. Wain na din ang ubra. Wain na sa abroad. Baka na lang na ba choice? Ang botsuya ko si Muruda. Wain na panalagsahon ka na lang yan. Mayo patunga. Wain takaging papuli. Magmayo mo advice ako, mute nag-advise ko, hindi magpuli, Rog, bayida. Nagulo, advice pa ko nga mapuli. Kati lang tawagali ho, huwag ka nag-alive. Huwag ka nag-alantaw sa akon, mayo pa to sa abroad ka. Sige. Again, ang DTX 500, inumunta ini. Especially sa mga hindi katulog, try nyo bla, daw adlawon mo inom ang DTX 500 na, may bla tulog mo. Do ginaduyan katimprano, pa daw namin eh, diyon niya tulog. At uli bala, ang kapadugay mo lang sa akong tulog, blas misis.
1: Grabe po.
0: Kay damo, pabla, makusakus pa.
1: Grabe po.
0: Katalak. Ay, hindi katalak. Kagapamati, sige.
1: Grabe po.
2: Tinan to, ito.
0: Oo na, okay na, mapulaw ko, Hana.
1: Grabe po.
0: Ambal ni Roda, mabalik ko na next. Oo, mang, mulo maskara ka man di bala. Parang kaha ko, minalingawan ka na sa Dumaguete ay. Ginbaylo mo kami sa Cebuano? Mang, ginbaylo mo kami sa Cebuano, mang?
1: Grabe po.
0: Hindi ka na sa Hilonggo? Sa Cebuano ka na?
1: Grabe po. Tell
0: me where. Sige ah, DTX 500 inumon gid per me para timprano makatulog. Nami ang katulogon gahurago kagidya kay do ko nami kagidya tulog.
1: Grabe po.
0: Abi nyo in the morning kun mamagbugtaw ka nga do kaluya sang lawas mo. It does mean nga pigaw ang imong tulog. Pero kung pagbugtaw mo do ka recharge ka, meaning nami na quality sleep na. So i-try bala ang DTX 500. Oh, ambal ni kwano ni Yan Mundihar. Roda Angelis Night. Free ka. Batsoy kag DTX Coffee Mix sa Mr. Bros. Hello! Roda! May free ka kuno ho. Ambal ni Yan Mundihar. Ambal ni Kuya Yan Mundihar, owner, CEO sa Mr. Bros. Kaya kapakantoa di si Roda Angelis Night kay may libre di siya. Batsoy plus DTX Coffee Mix. Tema, call mo na ron.
1: Grabe po.
0: Dugi na palangga ka na subong ron sa'yo.
1: Alright! Grabe po.
2: Sino ito? Ito?
0: Gabamati si Barison Tutong Adlaw-Adlaw. Hambal ni Oliver Alcala. Ya, wala tulog tungod sa halog. Na, Joan? Patalaka, blag isa pang papang Oliver, blag mga misis. Ito mapatay, gid sa ato.
1: Grabe po.
0: Inyo kami, ah! Kapag tulog mo, blag, dayong ka haluk-halukan.
1: Grabe po.
0: Patalaka, ah! Juan, hindi bala permi, bala mayo lawas ko.
1: Grabe po.
0: ibutang sa lugar ang lokalo.
1: Grabe po.
0: Talagsalang balawan sa adilang balaw.
1: Grabe po.
0: Tapoy man lang.
1: Grabe po.
0: Mga balita. Atong pag-istoryahan. Ang bal ni Perth Allen, pinyang loser niya, ay wow! Why ka na yan to, yao? Ay kayao! Allen, do ka pamilyar sang Allen, Perth Allen, pinyang loser? Why kayao?
1: Grabe po!
0: Good morning kay Brother Michael Sibirino, God bless sa program. Ay, ambot sa'yo mo, Brother Michael, why kagapon?
1: Grabe po!
0: Ato kami to ni Ju, anong simba kami, siling kugani, ang isa lang to blabi, Elder Bilin. Pinangamuyuan, daka mo ni Chipet, kag ni ano ni Maiko.
1: Grabe po.
0: Pila ka mga empleyado sang Kapitolyo nagpositibo sa illegal nga droga.
1: Grabe po.
0: Sagi pa ang pulis, pangita adik, ara lang magli sa Kapitol.
2: Tinunto ito.
0: Sagi pa pangita ang mga pulis dalakpon nga adik, ara lang magli sa Kapitol. Oh, kay pila kuno ka mga empleyado sa Kapitol yon nagpositibo sa droga.
1: Grabe po.
0: Kahuluya.
1: Grabe po.
0: Kahuluya. Mga delivery rider sa Bacolod nagareklamo sa isa ka customer nga nagapang scam sa ila. Kundi ang gisa ang gapang scam rider. Oh, kisa may mga scammer nga rider mo nang deliveran kanila wala mo man yab lagin order. Ari oh. Mga delivery rider sa Bacolod gareklamo sa isa ka customer kay nagapang scam. Ay baloon to mikron ko nung klase pang scam ni. Zero crime sa mga festival sites nagapadayon sa selebrasyon sa Mascara Festival ko kanami. Kanami. At talikon nga nga zero crime, tatlo. Una, ang pulis tapisan. Ikaduwa, ang mga pumuluyo o ay na nagatinunto kay gusto nila yatauhay. Ikatatlo, tinami ang security sang lugar eh. Oo, damo police visibility. Di kundi amo na nga wala iya kwan, wala iya inaway. Amo na bala kung maglagaw, kamo blang sulod sa ulo nyo blang mag-enjoy kamo. Yara ibi-iba niya bing malagaw, gifter di sinal. Ang purpose yung malagaw kay mamuno. May mga tao, biya nga mo na Angie, talo, Angie Taloy. Mga hipon nagdagsa sa siyudad sang Sipalay. Ala, mudamo to hipon. Well, pakialam ko why ko nagakaon.
2: Tinunto ito.
0: Mga anay rebelde nakabaton sang proyekto sa Kadis pagi sa pamana program na sa mga NPA na pag-surrender na kamuay. Damo kayuhan gaulat sa inyo. Sagay ka muda ka sa kas bukid, intuon lang ka muda. Bureau of Fire Protection San Carlos may paalinton sa mga sa publiko angot sa pagbakal sa mga Christmas decors. Ah, sige mati, takaroon sa ilang kwan, sa ilang laygay. Mayong odto ni Vel Salvador kay Jenry Aliege. Ah, taga Binikwel gali si ni Vel Salvador. Pamati sa kay Choi Ting Ting. Always ka pamati. Night market igatukod sa siyudad sang Kabangkalan kabahin sa selebrasyon sang Consumer Welfare Month of
1: 2026. Grabe
0: po. Kang tatlo ka mga persona ginsikop matapos ginpanaugan sa kaso nga attempted homicide. Nadakpan sa siyudad sang Sagay. Anthony Sibunga mayong aga. Angie Aloy, Jonali Tiberio, Leonardo Sevilla.

Ah, natunga gali kay may wake service sa St. Peter. Ahay. Amo gali to tingala ko do ka jutay kay

0: Michelle. Michelle, i-K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Michelle?
2: Sa K5 JP, kung madumduman, no, tinalikdan nga si Mana, nagpatigayon sa drug testing ang tagpamuno sa Kapitolyo Provincial sa kapin 1,962 tanano ka mga personnel. Ini nga mga empleyado ka K5 JP, gikan ini sa mga ospital nga under ya sa province.
0: Ah, sa ospital lang? But silingon sa tanan nga mga ospital sa probinsya? Ospital sa Valladolid, yes. Ospital sa Kabangkalan, ospital sa Kundiindiinda, sa Silay. Sin Amildo yes. Sila kabilog, di pilang adik?
2: Seven ka mga ospital ka K5JP. Actually, ang gin patigay organ random drug testing 1,962 ka K5JP. So, tinalikdan nga adlaw Martes gin kumpirma no o gin pahayag sa aton gobernador nga may ara gid man nagpositibo sa pag-usar sa illegal nga droga.
0: Tipila sila mang kabilog mang sa Mildos tumang Mildos Miltres.
2: 1,009.
0: 1,009. Hindi, pila ka bilog? 50%, adik?
2: Actually, kay K5JP, ang muna yung gina-confirm na ito, kay ang result gali, ginpadala pa yan sa DOH.
0: Aki, para nga ma-kwan, para nga ma-confirmar, gid. Aki, basi, bala false positive, no? Basi, false positive. Pero tipila lang man, saan kanahot naman gurong adiktos, mang? Pila lang man?
2: Wala pa babalan kung pilagid ang kumbaga ang
0: hindi man guro 900 ah sa 1 hindi man guro 900 ah di man ah mga ano binta 800 adik sa'yo la la la la la hoy gapamati Michelle gapamati ang yes, akon nga adik buster si Migo ko kuya Kenneth Benitez. Na, Kuya Kenneth Benitez, may mga adiktos to sa kwan ay. Sa kapitol ay pangbundakan ta. Good morning mga kay ni local Sir Neil, ha?
2: Ha? Manugsikop adik. Ayla na kay Sir Benitez.
0: Oo, Sir Kenneth. O sige, good morning ta sa imo, Kuya. Anyway, so kay may nagpositive sa druga, pang-anon ni sila pang bakulon?
2: Well, amo na gani kay K5JP. Ang sa bahin, no, sang aton diriyang mga ining mga job orders so, nga bala kay K5JP, automatic
0: papalindin
2: din sa laya.
0: Kung job order ka, job order casual ka lang, hindi ka man regular employee, pag nagpositive, kill da yon, kill.
2: Yes.
0: Okay. Chugi, kung regular, kung regular, pabayaan lang ang mag-addict.
2: Tagaan second chance.
0: Ah, second chance. Yes. Di ko natagaan na second chance ang una. Third chance eh.
2: Ate, kill na eh. Kung
0: kill na, kadawa. Kwan galiya? Two strike.
2: Yes, kay na base sa pagsulundan sa Civil Service
0: Commission. Di ko confirm ang no. May chance ka galiya. Di ko nako ko nung regular employee. Mang masiling ko, ay wala pa mang kumagaan niya. Chance, pwede po kuya, may isa po ka lifeline. Mas yung ko, mas karasubong.
2: Correct.
0: Yeah, mas yung ko, maparty ko, mas karasubong. Total ko, madakpan ko, regular ko, may isa pa ko. Tiyan mo na. Ay. Ti wala, ti nga mambal sila. Ti nga nga kami lang nga ang mga public official matani eh. May mga kilala, magkubla nga mayor nga dugasyo, mang.
2: PM lang
0: PM. Ang tsura do gasyo. Oo, mayor. Mayor. Mayor bala sa... mayor sa city jail. Mayor, mayor gali. Mayor gali. Yeah, mayor man ang akon man. Mayor.
2: Mayor dumo gali.
0: Hindi yan, mayor. Hindi ah, hoy hindi na ya, hindi tayo magpasagad na yambal nga may mga public official kita yang adik hindi man natsakto. Buaya correct, lang pwede. Ti sila. Sila man yaga ang pumuluyo man yang gambal nga label yang akon politiko ka buaya hindi man tanan guro mang ah. Ang iban daw halo pa, ang iban halo pa man lang.
2: Gamay-gamay.
0: Oo, buaya. Oo, buaya magdako.
2: Baby alligator.

0: Sanguna mo ng sunlog kung kay sir mo, boy.
1: Ang ano?
0: Siyang sunlog ko siya, bla. Buyaks amo, gorilya magdako.
2: Tinunto ito.
0: Oo, sang nga classmate tanay, kami sa nursing. Amo na sunlog ko siya. Buyaks amo, gorilya magdako.
1: May sumpon pa na kasi, Fan JP.
0: Ano?
1: Ginsulod sa cabinet pag wala panit. Ay, sa mga nagmay, sa manang sa mga katakad.
0: Haga mo, amo ka mo sa... Katsipan galing imo childhood, ino?
3: Grabe, boy.
1: Gampang, kuya.
0: Ay, ambot! Ang childhood, kuya, tuya sa Amerika. Ah! Ang akong childhood, ya, tuya sa Amerika, ma.
1: Ang gali, ah. Di ba, ano ka mo, ya?
0: High class! High class! High class kami, isang gamay.
1: Ang ginainom niya, Slurpee.
0: Oo, high class kami sa gamay. Pag dako, wala na class. Kinali lang, so, doon nasubuan si Kwan, si governor nga may adik, gali sa kapitol.
1: Yes, gede ka K5JP.
0: Ahay, do kuno nang the way nga pagkasubo abi nga daw ay sa kuno abi kabalo nga may adik. Gili daw ay sa ge expect daw mo na.
1: Actually, I expected man pati kinanlan confirmation kay K5JP. May mga backing, wala mga papers.
0: Tinga ang taga ospital lang damo mo tabla sa mga iban ibang tabla nga mga hilitilit nga mga law department addictos man guro.
1: Ang iban yung mga department, ang patigayunan man kay K5JP isang graduate. Pati una niya sila, okay. Edo medyo lapad ang sakop sa province bay when it comes to hospital ang under sa ILA umbrella. Kung baga, batian mo na, kasubo kami, aragid nagpositive, dapat sila nangga-cure sa mga masakit. Ang ending sila, galiyang nag-take sa mga illegal.
0: Kabudlay na yamang ya kung sa hospital, yamang ya. Example lang ha. What if kung driver mo sa ambulance, addict? O di ba maparurot siya pero midlaga niya biya daw ga hampang siya GTA. What if karon niya pang may lang tani magun ang adik mang embalmer ang na-assign bala sa morgue na okay da bisan mag ubuson mo patanan nga siya bunga stocks. Ang lain lang yaman kung gobra kaya sa hospital nga example bi nurse kabi. Sa ER, ay ba, aka delikado yamang. Mainlain ang pag-ubrahon mo da, di ba la? Tinami ka ginuna, yagid ang hospital.
1: Correct.
0: Oo.
1: But anyway, kay K5JP, magbalik na no, ang test or laboratory testing ang agin padala sa DOH amuni paghatag na sang verdict sa mga tagsaka empleyado kag i-classify pa ni sila kung bala JO casual or regular nga mga empleyado kami tagsa-tagsa ni sila sa mga sanction kay K5JP
0: amo
1: ni follow up ta sa daso naman nga semana
0: timayo kita kay nagpa drug test ang kapitol basi masunod na diyon ang kuan ang bakulod City Hall.
1: Dapat gid.
0: Oo,
1: kay teka lapad man sa K5JP sang mga ano ni empleyado sang aton.
0: Yes, sige.
1: Anyway, kay K5JP nang aton madulong nga balita naman o balita gikan sa provincial capital nga ginadulong man sa aton sa Kaluan sang DTX 500 MyTC sa D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Salamat gid Michelle sa imong report sa ilota kay Birto. Gakit. Aryo mga delivery rider sa Bacolod og reklamo. Kay may ara kuno isa ka customer nga siya yang gapang scam sa mga delivery rider. Anong iya nga technique mang scam delivery rider man? Kay mabalos ko sa delivery rider kay permi na ko nagkaskaman. Atya. Ari si Birto ang balita about scamming. Birto, K5 news mo.
1: K5 News FM, please report.
0: Bert!
2: Kagipay, kipay, mayong unto sa aton sini nga mga kagipay nga nagapamati sumong ginareklamo sa pila ka mga driver, especially maxing drivers sa syudad sa Bacolod. Ang isa ka lalaki nga customer nga hindi lang isa kundi to halos tanan sila gin scam ya sini, no? Ang natabo sini kagipay-gipay ang aton sini nga balita nga nagpalapit diri sa aton ining mga driver agot nga ireklamo kay isa lang nireklamo nila sa customer. Ina-scam kuno sila. Ang natabo amo ni ma-contact sa ila ang ining customer tapos paabunon nila o kunabunuhan nila anay kagkwaon ang item. Pagkwa sang item.
0: Ano Berto man kalibog ang ulo ko klaro abi Bert. Okay. May customer. Okay, amo ning scammer. Siya makontak sa delivery rider?
2: Ang scammer nagkontak customer siya mong, di ba?
0: Oo.
2: Makontak siya sa driver. Karon ang dumaksim bala dumay iba.
0: Ah, Maxim Galiya, dumaksim. Ma'am, ano ang balon niya lang niya? Oo, abi ko ni siya mga Shopee kag kun ano da. Maxim Galiya. Sample bi ma'am, basta siling niya nang kwa ito nang laptop. Damo na?
2: Oo, 5,000. Ibayri lang anay. Kay bayran ta ka din sa Ismail sa libo at tagusik mo.
0: Okay, nga may imo ka. Oo, kaya tayo to. May pakuha ko to nga laptop to. Ya, yeah, bayri da anay 5,000 to. Kay pag abot mo di sa balay. Okay, kay may balayran ko ta sa laptop. Pag abot di sa balay, ganta ka sa Ismail, may isa ka kalibo. Tiko di ka yapa-yapa man pang ang kwan ang rider money na ni sa kalibo pang maskara ni.
2: Ang isa daan ka gina JP nga transaksyon to pila lang man na ila.
0: Oo, oh, diari ay sa kalibo ya. O te sige, pagitaan hulaman ni delivery rider bayadan tong ang 5,000 para makuha ang laptop. Pagdulong sa balay anong matabo?
2: Bali actually ang bayad ka gina JP online man mong may ihatag man siya. Nga do ano do online ba lang nga do ano man do account man nga dira siya mabayad tapos i-pick up sa lugar nga to.
0: Okay, na, tapos
2: amo ni ang sistema so pag pick up gali di ba nabayaran na to.
0: Oo, wala gali to yung laptop.
2: Wala gali to yung laptop, siya man niya gali gyapon ang ga-control.
0: Ay katunto. Katunto siling niya mo gali niya mo gali niyo ya Birto. Oh, ikaw bing rider, B. Okay, ikaw rider. Ring! Oh, sige na. Ikaw masabat sa telepono. Na, no, maka. Bert?
2: Ring ka.
0: Ano na gani? Ring!
3: Hello, good morning.
0: Ano yung aga? Bugart niya. Maxim ka?
2: Grabe, amo gina dapat ang mga dapat good morning man eh.
0: Ah, suplado kuya be. Suplado kuya be. Oo, magbuot ka. Ay, ang buot na, magita ko ibang nga Maxim. Nag-init ng ulo ko. Pamatawag ko liwat, lay ng mga Maxim. Ring.
2: Ako yung walang customer.
0: Ikaw galing rider. Ikaw ang rider.
2: Ako galing rider.
0: Ha,
2: sige.
0: Ring.
2: Sir, good morning. Mayong aga, sir, ha?
0: May Maxim ka?
2: Oo, sir. Maxim ko, sir.
0: O, may pakuha ko si mo nga laptop. Pero amo ni ho. Makamani ka di. May isa ka kalibo, ha? Para riktanay, ha? Isa kalibo, ha? Amo ni ho. Mamati ka, mamati ka na.
2: Doktor, dako, gina, sir, ba?
0: Ah! Ako yan nga kung ganahan ko. Imo ko pa na si Timil, eh. Apa mate?
2: Ano imo on si Rao?
0: Amo ni ho. Uy, pa ko di kwarta iho. So, ngimuon mo, okay? May balayran ko to sa laptop, 5,000. Okay? Kadto ka sa Doña Juliana sa Saturn Street. Okay? Door number 5. Nuktok ka to. Okay? Kuao mo tong laptop. Pero, bayran mo anay pang 5,000. Iatag ko si mo ang GCash. Okay? Dra mo anay bayran ang 5,000. Kaya pag abot di gani, bayran ta ka 6,000. May isa ka kalibo.
2: Sure ball na?
0: Ate kon, pagita to storyahon mo ha? Huwag ka salig sa akon.
2: Sige ah.
0: Ate, arana.
2: Pero sir, pangita lang, mangayo lang kung dali picture mo sir. Okay lang, send mo sa akon picture ma.
0: Oo! Oh, itan, dali de. Picturean ta kay, send ko siya.
2: Sige sir, sure ball na sir. Isindan ko sa bong.
0: Oo, isend ko ang, sindan mo 5,000 ang number nga na ha. Pag abot mo di sa balay, dala mo ng laptop, kinabaydan na to. Ganta ka 6,000, okay? May isa ka kalibo.
2: Oh sir, pero sir, ang contact number to nga, tawagan ko, atag mo lang sa akin, de. Kitawagan ko lang to karon.
0: Alangan mo, pakton! Siyempre, atag ko! Ara na, nabaton mo na! Ara na, nabaton mo na!
2: Sige, sir, ah. Sige, balikan na lang ka, sir, kung makontak ko to sa...
0: Oo, te, pag-send mo to sa kwan, pag-send sa rider, sa 5,000, okay? Iya tugli, jika, sige, sindan mo. And then, pagkadto ya to sa Doña Juliana, why galit to ya sang address ka muna?
2: ang Maximia, yawan na nyo pangita kung diin na to yung laptop.
0: Birto! Birto! Gintagaan mo ideya ang mga tunto. Nga mo galit na. Pwede galit.
2: Mucho ya, ginapakomplikado ko. Gani, ginapa... Ano mo,
0: ginapahapos. Ginapahapos. Property, no? Di ano man, damo na ni siya na biktima, Bert?
2: Ah, Diyos ko, kadamo sila actually, add nila ko sa GC nila, para ngayo sila bulig sa kon, sa ton, sa K5.
0: Okay.
2: Damo gid nila. We have the picture, sila yung blur talang da, pero doon amo na pangluwason niya. Amo nang ginatudlo, no? Blur talang para for safety man.
0: Ara na, gina, para ginapakita ang blur.
2: Amo na gani. Di amo na yung problema nila. Karon, kagibab GP, for the... information kag sa update ang lalaki ara subong nadakpan sa aton sini nga mga kapulisan ara sa police station 8
0: nadakpan siya
2: no?
0: Oy
2: katuan ta to karon para makuha tabahin niya kun amo ni modus ni kay tidamo gi reklamo eh scam nga tawag bala kay tidamo na si Kimbaydan mga around sobra lapit ni Shin Melia na biktima
0: may kilala ko pang dalakpon pa lang.
3: Grabe po.
0: Ha?
2: Hindi mo naguro si Mel git.
0: Away pa ang ginagmay lang man. Ari, may pakita ko nga rider, may pakita ko dio. Ari, pakita ko. Ari, taw mo, may live ka da?
2: Wala eh.
0: Ipakita ko ang picture sang rider oh. Ara na tani pakita bitan. Kita mo? Lantawa pala.
2: Dahil lang git
0: ba? Lantawa pala, nakikita na ara sa screen oh. Amo nang picture sang rider. Nga naskaman. Kita mo?
2: Lang git kay ga call ko ba lang arena.
0: Ara lang tawag dakin ipakita ko ang picture sang rider nga naskaman no.
2: Tabe.
0: Dawabla. Tabla.
2: Ati si Bertuga. Ito ko gid na sige. Kitu ni mo na.
0: Ay, ako na na ya.
2: Oy, at least ya ako yung biktima. Kaya di ba Maxim ang biktima?
0: Oo. Oo. Teka ba lumang kong, alangan mang grupo tabay, aton ka, alangan mang ilaglag na ka, Bert?
2: Pero doon ginalaglag mo na ko eh.
0: Wala pa man nag-mention ko ha? About hula mo ay man?
2: Matawa ba lang?
3: Grabe po.
2: Wala kang magalantaw sa live mo.
0: Tiara, gani kita nila oh. Berto, nga di ka mag-change career. Ma-Maxim ka na lang, be. Kito talaga ka late ka man sa headline. Maxim ka na lang.
2: Abalo ka na git nga. Ambar ko gani, mas kurya ko. Timo, kag magluhod-luhod.
0: Ay, okay.
2: Oh.
0: Delikado kaya, Berto, kung magluhod kaya sa tubang, kuya. May mga nakita ko nga video blang galuhod kaya, Bert. Delikado.
3: Grabe po.
2: Actually, amunan na yung report, Timo. Amo ninyo, yas ko nga report. Ano ka mag-report, Kim Moya? Binagiba niyo yung buturo ko sa game 5.
0: Ikaw yung nagambal, yung kamaluhod kaya. Ikaw na iya. Ano?
2: Kung plastic pa, may unod, gadya yung plastic.
0: Sige na ah, importante na dakpan na to sa birth ah.
2: Oo ah, katuwa na to sa karon. Makotot ka nga.
0: At least ha, kung, papang, at least may pagbago sa kabuhi mo ha. Imbis nga ikaw ang manghulam, ikaw higa pa hulam, kay turko ka.
2: Do, ginakon siya, banyo ko sa kita.
0: Ambal ni Juno ni Man, yung insan.
2: Ay, tinag-viral ko na sa amon ng itsura. Kos, kinoma na nga nag-edit. Kanina,
0: hey, lantawa ko di biway, kung lagi edit mo lang. Igo na ko di mag-kadlaw-kadlaw. Paano ko bigi ka-edit? Di biki, ari ko sa tubang kakwano.
2: Wala mo gi, wala ka gimang ge-edit, pero nag-send ko eh. Dahil si alas, na, alas may bimidya, yaging kong tsaba mo na sa itan.
0: Sige bang, importante na dakpan to siya ah.
2: Oo, natakpan sa importante.
0: Sige lang kay Dason mga report, ma-prepare ko di picture nga naka Barbie ka. Ay gusto mo gidya na babae ka sa picture.
2: Why ta may memo kay kung hindi man ta mag-send headlines, mimuhan man ta. Tapos bisan gamay balita ko number one man pa.
0: Sige na, Bert, ah. Okay sige, na. Oo.
2: Five, Jean Paul, balita, tadulong sa kaluan sang DTX 500, D3 Bio, my TC, kag DTX Coffee Mix. Ako si K5, Berto Gakit, K5 News FM.
0: Alright, sige. Thank you, Berto, sa imong report. Nagdamo lang viewers, yung naglambot, sintos tinta kay... Bings Delphine, Yan Mundihar, Kuya din na dampi ang Mr. Brosman, kay makadto ko to. Dinadampi ang Mr. Bros Takuling kuya kay para nga ma-announce ta diwa.
3: Grabe pud.
0: Merlita Malbas, Wenny Ibido, Lukay Lukay, Harley Orlin Vergara Hinsoli. So Yan Mundihar, Esperanza Hinsoli. Hoy Mami Espe Hinsoli, ang neighbor ko bla Hinsoli man si Dr. Hinsoli. Oo. Mami Esperanza Hinsoli, ang akon nga neighbor si Dr. Hinsoli. Oo, doktor pero nag-nurse sa Amerika. Ano mo na siya ang doktor nga nag-nurse? Merlita Malbas, Yan Mundihar. Ma kwanta, ma oo, commercial kita na ya. Ato banggal isang bamsi, may arat na Mr. Bros Subong. Sing it. Tingala ko nga nagbatsoy kada nga beef kay tubang gali. Adventist ka yan? Tingala ko nga nagdra ka sa bamsi. Ah, kay Pastor Dave. Adventist ka yan niya? Ah, Yan Mundihar? Kay kung Adventist ka, tidra ko makaon sa imo eh. Kay piho niya, why niya baboy? Why niya kontra? Why unclean? Oo, sige ah. Lighton Lee Pirulino. Ambal ni, ambal ni Bro Mike Sibirino, namit na da Mr. Bros, Bro JP. May lapit da sa imo nga brands. Front gid sang bamsi. Ay ala, SDA kagali yan? Economy man naman. Bago lang ko kabalo, brother, ng isang gilita ka riliyo. Isang gilita ka pagtuo. Hindi ka nami eh. Di sige, makaong ko na sang batsoy mo kay piho niya. Why niya sakot nga unclean food? Kay Adventist gali kaya. Ara na, libre hon. Tanaka ka di commercial, magamon na. Nasuportahan ko gidaan, basta isa ko ka faith. Sige ah, o sa taran nga mga 7-day Adventist, o, dala ka mo kaon sa Mr. Bros. Ay, distingin yung iyang beef batsoy. Oo. Adintis, tagli ka, Kuya Yan Mondihar. Sige na. Kuya Bro, gali tanakon. Ah. Sige ma, post a night for commercial break. Ang oras, alas 11:51, standby sa Mighty C Network News, kag DTX5 Red Health Alert.
1: MBPS, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
5: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
6: Kining IBS. Gakutoy tiyan mo na?
5: Oo.
6: Tagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
5: Gitig-ab.
6: Gakrams, gakrams.
5: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula. Kung sige ka inom, DTX 500, kagmaitis, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
6: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinai. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
7: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko tag duwa-duwa ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
7: gid. Kanang ginamit na gid sa akon nga mata.
1: DTX 500.
9: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, tasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
6: Balikon ko itong chori, Sir Boy Blau. Pares bila sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas, ti siyempre, di man malikawan ang mga bisyo, nami nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mo sa lawas, pero kung kulang ka antioxidant, una ginya makuan, pugday ka. Lain niya kung pala inom ka antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
5: Gusto.
6: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
5: Oh, hindi ka ma-stress.
6: Si, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Stress.
5: Pila kay DTX ka.
6: Baton mo dyan.
5: Baton.
10: Mo ba siya na tuloy?
5: Uwa.
6: Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag mali pa yon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
10: DTX 500!
11: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsol, inang pagkaubos ko sir, may alibyo. Ang dinamit na gitsa akong nga mata.
10: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramirez.

0: K5 News FM.
1: Masakit na ang sikmura at lalamunan ko, kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko na wala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
2: DTX 500 panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500
3: araw-araw. DTX 500 laging nagugutom, laging nauuhaw, ihit ang ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sintomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
4: DTX 500.
5: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko. Umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
9: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni Crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo? Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
12: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
13: Magandang araw, ako si Shane. After confirmation sa isang pageant, nagkaroon ako ng blepharitis. Maga ang aking eyelids. Hindi ko alam kung bakit. Makonsult ako sa clinic and they told me na itry ko daw ang Eye Care Drops tapos sabay inom ng Eye Care Caps. Right now, wala na yung blepharitis ng aking mata. Kaya maraming salamat sa Eye Care Drops.
14: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500. Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihit ang ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sintomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
4: DTX 500.
5: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko. Umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
15: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
16: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
17: K5 News Philippines,
16: sumasayo ang Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News,
16: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
15: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, pulis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, sinibak sa serbisyo. Pagtanggi sa pagpapautang ng alak na uwi sa pananaksak sa Rojas, Palawan. At dahil sa away sa lupa, senior citizen sa Negros Occidental, pinaulanan ng bala, pataya, krimen, inamin ng NPA.
16: Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa una ang detalye ng mga balita ngayong tanghali. Polis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, sinibak sa serbisyo. Kabo ang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
18: Sinibak na sa serbisyo ang isang policewoman na si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya matapos gamitin ang kanyang 14 anyos na pamangkin, ang kanyang service firearm sa ginawang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban nitong Hunyo 22. Ito ay alinsunod sa utos ng National Police Commission o NAPULCOM dahil napatunayang guilty si Pasensya sa grade misconduct at conduct unbecoming of a police officer dahil hindi tama umano ang pagtatago ng kanyang barila. Binigyang paliwanag ng NAPULCOM, bagamat naka-duty ang pulis sa mga araw na iyon, iniwan pa rin niya ang kanyang baril sa bahay at ito ay isinilid lamang sa isang plastic cabinet sa halip na sa safety bolt na mahigit na ipinapatupad na batas ng PNP. Idinagdag pa rito na ang kanyang kababayaan sa pag-iingat ng barila ang naging dahilan upang mangyari ang nasabing trahedya. Bukod sa pagtatanggal sa serbisyo, habang buhay na rin pinagbawalan si Pasensya na makapasok o makapagtrabaho sa alinmang tanggapan ng gobyerno. Dinagdag pa ni NAPULCOM Commissioner Ralph Kalinisan na hindi sila mag-aatubiling panagutin ang sinumang miyembro ng PNP na lalabag sa mga alitong tunin sa pag-iingat ng armas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
15: Samantala, pagtanggi sa pagpapautang ng alak na uwi sa pananaksa sa Rojas, Palawan. Kabuhan detalye ng balita, hatid sa atin ni KK5 Gilbert Basho.
19: Na uwi sa pananaksak ang pagtatalo ng dalawang lalaki matapos na tumanggi ang isang tendera na magpautang ng alak sa Barangay Minara, Rojas, Palawan, bandang alas 10 ng gabi. Nasawi ang biktima na si Bernard Pacaldo, 46 anyos, isang magsasaka at residente ng nasabing barangay. Arestado naman ang suspect na si Dari Villapuerte, 47 anyos, isang mangingisda at residente rin sa lugar. Batay sa paunang imbestigasyon, magkasamang umiinom ang dalawa bago nagtungo sa isang malapit na tindahan upang mangutang ng alak. Nang tanggihan ng tendera ang kahilingan ng sospek, na uwi sa mainitang pagtatalo ang insidente. Sa gitna ng pagtatalo, sinuntok ng sospek ang biktima bago bumunot ng patalim at paulit-ulit itong sinaksak. Agad naman isinugod ang biktima sa ospital, subalit idineklara siyang dead on arrival ng attending physician. Samantala, nasa kustodiya na ng Rojas Municipal Police Station ng suspect para sa kaukulang dokumentasyon at karagdagang imbestigasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
15: At balita mula Negros Occidental, dahil sa away sa lupa, senior citizen pinaulanan ng bala, patay, krimen na inamin naman ng NPA. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
20: Dahil sa tama ng bala mula sa armas na M16 at AK-47, binawian ang buhay ang isang senior citizen sa Barangay Basak sa Bayan ng Kawayan sa probinsya ng Negros Occidental. Tadtad ng bala ang katawan ng biktima na ayon sa Kawayan PNP, nagtamo ng mga sugat sa likod, tiyan at paa. Pinangalanan ng senior citizen bilang si Virgilio Iconas, 68 anyos na isang caretaker ng lupain ng kanyang amo sa Barangay Basak sa Kawayan Negros Occidental. Nangyari ang pagpaslang kay Iconas las 12:30 ng tanghali noong Oktobre 12, Lunes sa Barangay Basak. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe ng Kawayan PNP, kararating lamang ng biktima kasama ng kanyang asawa mula sa bayan na namili ng kanilang bigas at iba pang pangangailangan noong nangyari ang krimen. Ibinulgar din ng hepe na naging subject ng search operation ng senior citizen na biktima bago pa ito napatay ng mga armado dahil sa mga aligasyon na nagpapaputok ito ng armas sa kanilang lugar. Sinabi rin ng opisyal ng pulis na tatlong armado ang nagpaputok ng baril sa senior citizen na lumuhod pa umano at nagmakaawa na wag na itong patayin ng mga suspect. Ngayong araw ng Huwebes, Oktobre 15, nagpalabas ng statement ang Nupi po Rebels Army o NPA at inamin ang pagpaslang sa senior citizen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
15: Samantala, security guard binari sa Palimpinon, Valencia Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
0: Isang security guard ang binari ng hindi pa nakilalang suspect sa tapat ng Crispy King sa barangay Palimpinon, Valencia Negros Oriental, ganap na alas 7 ng umaga ngayong araw. Ang biktima ay kinilalang si Miguel Kinan Jr., 28 anyos, at residente ng barangay Candao ay dumagalasiti na agad isinugod sa ospital matapos ang insidente. Ayon pa kay Patrolman Tim Vincent Epa, ang investigador na mahawak sa kaso, nagtamo na tatlong tama ng bala ang biktima na pag-alamang papunta siya sa kanyang trabaho sa Tierra Alta nang mangyari ang pamamaril. Kasalukuyan nagsagawa ng investigasyon ang pulisya upang matukoy ang suspect at alamin ang motibo sa likod ng pamamaril. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Muli mga K5, ang balita mula Negros Oriental, inihatid sa atin ni K5 Shara Humilio. Samantala, tricycle driver pataya matapos sumalpok sa motorsiklo sa Kalibo. Balitang hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.
21: Patay ang isang tricycle driver matapos sumalpok ang minamaneho nitong tricycle sa isang motorsiklo sa crossing ng Mabini at Dimaagma Street, Poblasyon Kalibo, pasado alas 6 kaninang umaga. Batay sa inisyal na impormasyon, parehong nagmula sa direksyon ng Provincial Hospital ang tricycle at motorsiklo. Sinasabing namataya ng makina ang motorsiklo sa gitna ng kalsada nang salpukin ito ng tricycle na makikita sa CCTV footage na mabilis ang takbo habang papunta sa direksyon ng Libtong Istansya. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang tricycle driver at nagtamo ng matinding sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit idiniklara itong dead on arrival ng doktor. Sugatan din sa insidente ang driver ng motorsiklo. Sinisikap naman ng mga otoridad na makontak ang pamilya ng nasawing tricycle driver upang ipaalam ang nangyari. Samantala, nagpapatuloy pa ngayon ang investigasyon ng Kalibo PNP upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
15: At apat na individual tinamaan ng kidlat sa bayan ng Sibalo, Mantique. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
22: Sugatan ng apat na individual matapos silang tamaan ng kidlat bandang alas 12:35 ng tanghali noong Oktobre 14, 2026 sa barangay Maasin, Sibalo, Mantique. Kinilala mga biktima na sina alias Rona, 31 anyos, sa residente ng barangay Maasin, alias Ronald, 28 anyos, sa isang technician at residente ng barangay Maasin, alias Larry, 22 anyos, sa estudyante at residente ng barangay Igsuming, at alias Jerry, 63 anyos, magsasaka at residente rin ng barangay Igsuming, Sibalam. Batay sa impormasyon na kalap ng K5 News FM, sumisilong sa isang waiting shed ang mga biktima dahil sa malakas na ulan nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Dahil sa insidente, natumbang apat at nagtamo ng mga sugat sa kanilang katawan. Mabuti na lamang at napansin sila ng isang bystander na agad na humingi ng tulong upang madala sa ospital ang mga biktima. Sa ngayon, nasa maayos at estable na kondisyon na ang apat na individual. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
15: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kontransko posibleng itigil ang pamamasa na kung walang subsidy ang ibibigay ang gobyerno. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
23: Posibleng itigil ng PNROA kanito ang Transport Cooperative o Kontransko ang pamamasada kung walang subsidy ang ibibigay ang gobyerno. Ayon kay Manager Luz Vemida Iscubidal ng Kontransko, mahirap para sa kanila na ipagpatuloy ang serbisyo sa publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at banta ng El Nino. Nangangailangan sila ng tulong mula sa pamahalaan upang maiwasan ang pagkalugi ng kooperatiba at mga driver na posibleng mapilitang huminto sa operasyon. Dagdag pa ni Iscubidal, hindi na maaaring tiisin lamang ang patuloy na pagkalugi at umaasa sila na matugunan ng gobyerno ang kanilang mga hinaing.
1: Ako si K5 Kay Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
15: At mula naman sa lalawigan ng Iloilo, ex-police at Semana arestado sa drug bypass operation. Detalye ng balita hatid sa atin kay K5 Kim Kaluyo.
2: Arestado ang dating police, Semana at tatlong iba pa sa isinagawang drug bypass operation sa barangay Kahagikikan, Pototan, Iloilo. Pasado las 4 ng hapon, 14 ng Oktubre, ang ex-police ay kinilala sa kay alias Rolly, 47 taong gulang, at alias Nick, 37 taong gulang na Semana. Kabilang din sa nahuli sina alias Gary, 46 na taong gulang, alias Warren at alias Bert, parehong ligalang edad na residente ng nasabing lugar. Nakuha sa kanila ang nagkakahalagang 2.8 million pesos na halaga ng suspected shabu. Sa ngayon, nahaharap na ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
15: Samantala mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, inaresto ng mga otoridad ng Russia ang isang Japanese journalist na si Yuki Imai dahil sa hinahanalang pang-e-espia at pangangalap ng classified information kaugnay ng depensa ng Moscow. Ayon sa Russian authorities, inatasan di umano si Imai ng intelligence service ng Japan na mangalap ng impormasyon patungkol sa mga kalaho sa special military operations sa Kuril Island. Inilipat siya sa Moscow upang isailalim naman sa pre-trial detention. Naganap ang pang-aaresto sa gitna naman ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa pinagtatalo ng Kuril Islands na kontrolado ng Russia, ngunit inaangkin ng Japan.
7: Network News.
17: YTC Network News.
15: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Palawan at K5 News of Am Cagayan de Oro. Ang tabayanan ang pagbabalik kay K5 Ray Almudal at kay K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Para sa Kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
7: K5 News FM.
8: K5 News FM.
24: News FM.

0: 18 minutos magaling sa takdang alas 12 sa Ngunto. Balik na kita sa pagpangalagad sa inyo, programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyong anchorman. Pwede ko kita kay Tata Udlupil. Tata Udlupil. Napamati ka pagyapon, ta? Si Ivan, duwin mo ko kita. Si, naano ni sila nga duwa man? Magklinika D3 Bio nami sa mga kagaw nga nagasulod sa lawas niyo. Pangpatay kagaw. Klinika D3 Bio. May monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Mga super antiviral, antibacterial, antifungal. Ayog diyang ginabatsyag mo, especially mga sakit sa unto. Imposible D3 Bio. Patay ang kagaw, ayo ang sakit sa unto. Ano ni napilas ka do naguak git. Dog daw nagbako kait. Do nagbako kait. Patuluan mo ayo. Klinika D3 Bay. Merci Flores, nga Paskwa ko bro. Ay ba naunahan mo ko ha? Mami Esperanza Insoli, Perminia si Mami Espiega, Paskwa sa kunya, kalo, shirt. Ah, grabe po. Daw bata, ya kunya nga, Permia, kuya ginagaan niya, kalo. Ya. No, Mami Espi, no? Magpuli ka sa Pilipinas, sambala ko kay gaan, tamang ka.
1: Ah, grabe po.
0: Para kabalos-balos man ko. Mami Gina Burha, muman. Ay, karami ka mga thoughtful sa akong mga mami.
1: Ah, grabe po.
0: Nanilin, disinal, may isa lang ko ka mami. Nanilin nga daw ay nakadumdum sa akin. Yung may daddy naman siya. Nani, nani, Lin. Ah, may isa ko ka mami nga daw ay nakadumdum sa akin. Yung may daddy na siya.
1: Grabe po
2: ito, ito.
0: I-check ko ang balita ni Red Salgado. Kanami kay wala gidsang minatabo nga krimen sa mga maskara sites, festival sites di sa Bakulod. Kanami kay wala iya. Ibaloon ta kon may siguro mga gagmay lang guro, minor offenses guro ano. Ayno bughobog. Ku silinga bunanay, lampusanay do wala iya ka mga behave sa Bakulod non subong. Subong mo na mga bisita. Para ibaloon ta ara si Red sa linya ang aton nga ang aton nga noning chief of reporters. Red Salgado, kapitan IK5 News mo.
3: News FM Police Report.
0: Red.
4: FM CP, bayong hapon, no good news na kamati, zero crimes sa sulod sa actually FM CP. At pito na kaadlaw, humalinig in buksan ang aton Sininga Maskara Festival 2020.
0: Diba, si karoon pa na sa gabi, pang?
4: Pero galing kita kay JP, hindi mo damo sa mga polis karon sa aton Sininga dala noon na duhalos kada corner. Dari makita na aton, dari mga polis, tagtatlo, may araman,
0: isa na all. Dapat,
4: Kaya JP sa aton Sininga mga festival sites, may ara dira sa health desk ang aton Sininga mga polis. Dimati kay JP, ginabulubanta, yara gid sa mga 900 ka mga kapulisan naton, gikan sa PRO 6 kag PRO NTR ang gibutang diri sa aton diri nga syudad para matasiguro nga secure ang aton sini nga mga mag-enjoy nga mga puluyo sa Maskara Festival 2026. Kag diri kay JP gid silig sa aton ni Police Colonel Eugene Ribadomia ang aton sini nga City Director diri sa BCPO nga kun may ara gid man sa do makaduluda kaya kung ikaw na mabiktima bisang isa ka persona kami malain sa plano grayon nga i-report sa kapulisan naton kag hindi pa ni-post sa social media. Kaya mantika kay Paul JP, hindi na mamonitor sa mga polis naton, hindi grayon marespondihan kung i-post sa social media. Mas manami kung i-sugid na sa polis nga makita nila sa area agud nga ti makapadulong dayon ang aton sini nga kapulisan kay FJP. So driman ginapanawagan man ni Sir Ribadomia kay FJP sa mga vendors naton na hindi ipagtugutan na ipadala sa mga customer ang butilya sang beer. Kahit delikado na kita MJP ko nagasot-saot, pinakagbalis, masimula mukho ng butilya, kagabuna ang ibuno ko lang sa mga tupadira na nagtanotan-aw sang banda.
0: Dali lang yun, Papang. Buot mo si Lingon, ang Lakson Subong open na?
4: Oh,
0: at close na, I mean, kwa na, nang sugod na?
4: Sa buwas pa kita MJP, October 16, magabukas ang Lakson. Dari padulungan at gina, dari kita MJP, ang mga nag-sponsor sa Maskara Festival, amat-amat na nagtukod sa gila, dari ng mga stage. Estimate nato ni kita MJP, hindi guro magdubo sa anum or pito, dari ka stage ang makita nato sa may Lakson. Demi ara sa mga banda-banda, may mga promo, di sila nga dupang hatag sa Maskara Festival, kaya ginabaligya mo nila, dari ila sinig mga produkto ni kita MJP. Ka sugod buwas tatlo na aton sini nga festival sites dira sa may NGC, diri sa may Lakson, kag dira sa may Bacolod City Public Plaza kag K5GP. So diri karon ambal ni Sir Ribadomia kita MJP, hindi naman na siya kuno effort sa kapulisan naton bangod may ara man kita sa mga force multiplier gikan sa aton sininga puso nga nagasigurado man sa mga festival sites. Ara man ang Bureau of Fire Protection, ang aton sininga Philippine Coast Guard, ang BJMP naton nga nagabulig man sa aton
0: sininga. Yeah, muna sila pang ang mga unsung heroes pang kunuay ni sila mabulubudlayan tabla manage kanami kay may army reserve pagkita ang 605
4: yes, army reserve just correct.
0: Ang amon nga ano ni nga CDC director si Colonel Don Villanueva. Army reserve ara ang Coast Guard, ambon ko ng Coast Guard auxiliary nagbulig
4: pero galing i-mention ni Sir Eugene, kita MJP, arap man ang Philippine Coast Guard. So, arap man ang aton sino yung mga auxiliary kita MJP.
0: Kanami, abi mo, why labot, wala sa payan sining mga police presence. Dakugin nga bagay, kung mismo, yabala pang ang mga pumuluyo, ang hindi na yung maginamo. Sila mismo, ang tawag na pang self-restraint. Self-restraint, yes, inablang punggan mong kauglingon mo, minano, para nga tulok si mo, hindi kaya kailing mo, hindi ko yung magamo. Di ba lang?
4: Yes, correct.
0: Kanami. Kaya nga apapang, kakadudla blang tawo kung may ginamo. Example, galagaw lagaw, kada iya, na may ginamo. Dahil nagkit bala pang, may ginpakita ang palpla. So, di kanami, nga napintahan rin, no? Doon na uli-ulian siya, no?
4: Na uli-ulian sa MJP, ginbutangan dira sa nga bagong nga kwan dira, nga daw tanong bala.
0: Oo, anong bagong aging tanong? Pila ka milyon ang bili?
4: Nilis kini kita MJP.
0: Ha?
4: So, amat-amat pa rin doon, matita, no, basta, dako kita MJP.
1: Basi, grabe po.
0: Basi ang isa ka huya-huya ng gabulak, nag 500,000 ang bilog, ha? Anyway, sige, kanami, importante, papang ang ininga maskara doon ka-successful. Kagdaw gaog yun, pang way mayo gaulan. Kita mo daw ay nagbaha sa SM kahapon.
4: No comment.
0: Do ka nami isubong niya. Wala ya baha, wala ya kwan. Diway naman na mahimo pang ang bakulod kay kabudlay manabigadaan kay halim pa rin sa unang problema. Anyway, hindi mag kita ng mga bakulod noon pang mga resilient taya.
4: Oo.
0: Baha lang kayo. Baha lang kayo. Walang problema kahit magkalanag kami.
1: Tinunto ito.

0: ligding ka da. Lanto ka, is emo kayo. Katalak, alam ta, won. Kagam mo. Do itlog ang mga tiki.
1: Yani man kay 5GP, kag basi bala mga kabataan, magdagadlagan, kay 5GP, bala.
0: Mabuna lang ulo, kasabon. Anyway, sige. Importante pang congratulations sa aton nga Chief of Police sa Bacolod, kay Colonel Ribadumya. Nami ang inyong pag-manage sa safety and peace and order sir. Sa maskara. Sige.
1: Yes, sir. Ginaparawagan mo na, sir, Eugene Ribadumya.
0: Nga, ginaparawagan niya nga, hindi ka mo, anay, please, maginamo.
1: Maskara.
0: Igi, ah.
1: Ay, yes, hindi pa nawagan ang mga minor dignidad, Black Event JT. Yung paglagaw, dapat ara yun ang ginikanan. Yung ginikanan ang kasi mga kabataan. Kaya ibang Black Event JT, wala ba si Aga na magpauli? Kaya isa ka nun, kagway kita kapakot, kung ano matabo si Black Event JT, so dapat magpahimanog sa ginikanan, kaya pwede of downbid para maging matawhay ang aton silibrasyon sa Maskara Festival. Kaya mati madumduman, Black Event JT, Maskara, mato last year, nila sa Puan, dira sa may reclamation area. Natin ibang place ang isa kababae. So, maroon, mas pabakod pag ina sa kapulisan ang visibility agot hindi na rin maliwat sa Maskara Festival.
0: Sige, sige. Alright.
1: Sa Maragam Jay, ako sinig balita, dulong sa ito sinig sa Power 3,
0: oh. Ay, wala mo gigin sa, why magiging great ang ato ng sponsor, si Base Lechon?
1: Uy, si Base Lechon, kinatab niyo na ito.
0: Na-stress, na-stress to sa balasang mahal itong abier nga ginpost. Yes.
1: Probate ko dumi ba? Kwento ko do nami-nami pa ko ng beer sa mo kay Cold Cold Kim MJP.
0: Nagpabarato na sa actually. Ah.
1: Nagpabarato na siya.
0: Kag, nagulpihan lang to sa presyo ligad ah.
1: Bali, kag mayroon tama kami ko Kim MJP. Tiyo mo na nga ang presyo ya dumi jo mo to.
0: Natural. Ganing gusto man ang tao ah.
1: Maging nabayaran mga tao.
0: Kung gusto mo yan hindi kayo magbayad mahal ng ilim no? Dito ka sa Changi nyo inom. Sagi ka na ya patuga-tuga kantos plaza kag mag inom lang siya i-order tapos di kaya bayad. Isa lang mo silingon, wala kaya kwarta. Halitan mo ba yung base lechon?
1: MJP. Pero sabi si MJP, kita ang official nga radio station sa street kag arena.
0: Amo na papang grabe todo suporta ko sa maskara subong. Kay kita ang napilian niya nga ano ni nga partner. Ara na, balik na si Red. Okay, Red. Amo na nga todo, suporta kita, Red. Di ba lang? Kita mo, bisan ka ba sa SM, minambalan ko nga wala baha. Grabe, kuya, mag-support pang. Himuon, kuya, mala ang baha.
1: Hindi guro mag-ulan, kaya MJP, ah.
0: Ha?
1: Mainit kining panahon ta guro sa Sabado, Domingo.
0: Ah, may super El Nino nga managsulod, bala. Mainit niya. Sige.
1: Sabar kang Jay Pato sinig balita, dulong sa aton sinig sa Power 3, ang aton sinig GTX 500 Mighty Seek at Clinica D3 by UNVCO. Ang aton man sinig GTX Mighty Soap sa may code na nakapalit may aras ang alap-up, muni po active magamit lang GTX Mighty Soap na signang resulta maging kutis artus na ka pa. Ang aton sinig GTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapun si Patron K5 Vincent Coral, de ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapi yun nga balita, serbisyo publiko, magkaligawan sa Ragros, K5 News FM.

0: Salamat gid Red sa imong report. Naka-standby na sa linya si Wilson. Damo kuno hipon to ho sa siyudad sa Sipalay. Dagali na talang minilyon ang hipon sa Sipalay. Ini nga balita gindulong sinyo sang DTX Coffee Mix amo sumong ginainom ko di si Balyaw ang Marilo na ni Mami Marilo. Imami ta na lang ka. Mars Marilo. Marilo. Mami Marilo don po riki pakaunon ta permisi DC para nga magdakot tambok. Ari ang namit ka kape. Ari oh, isang pulan ta kamo ha, be. Ko nami.
1: Grabe po.
0: Eh, kanami nami isang akon nga kape. DT

0: DTX Coffee Mix. Hindi ko mabuhi kung may kuga pang apisang DTX Coffee Mix. Gakapi ka na, gadetox ka pa. Sige, ara na si Wilson. Lantaw na ng hipon nga nagdagsa. Wilson, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
2: I'll take you back to the old days. And I will sing the
0: song.
3: K5G, big rush siya. Kinoko ni Kapig sa pilata pa nga si Palainon ang napagdagsa kagapon sa aga. No, sa nga hipon, K5G, no? Dira sa may paybayon sa nga dragi sa may Sipalay, si Poblasyon si siya, K5G. So, ang puti nga balak sa nga Sipalay na hibo, color B, K5G. Tungod sa nga katamo sa nga hibo, no? Nga nagdagsa ito. Actually, may video kita na K5G para makita
0: mo. Grabe! Halada mo damo yung hipon niya pang kwaon mo lang yung sa balas pang?
3: Oo, ihilibyuhan mo lang na siya kay Fai Zipi.
0: First time niya natabo na da Wilson?
3: Actually, kay Fai Zipi, as AC pala yun, no? Hindi man ina first time nga nagtabo. Dira, no, kapila naman ina. Basta, ini ang pinakauna nga nagpalas kita kay Fai Zipi nga pero di kita katamo-tamo sa nga ipo.
0: Hala ko rin, di na bala pa pang mahimos. Papang basi, makuan na mabaho.
3: Amo na KFGP nga ti isulod na sa mga pumulo yung KFGP.
0: Dali lang ti paano mo na tinluan da yun son?
3: Amo na KFGP no kung ara ka dira sa baybay kung kwaon mo na siya di amo na ihapupon mo kung may dala ka na nga mosquitiro ikwan mo siya ililipihan sa nga tubig sa baybay KFGP.
0: With mosquitiro kay para magkaladagdag ang mga balas.
3: Yung mga balas.
0: Ay tiyak magkaon ka na yapang may balas yun na yung upod guru.
3: Ipiwan pag yung magluto ka, K5GP. Ipiwan mo kasi sa iyo.
0: Ayan, but wala ko nagkakaon, Wilson. Sang una nga, hindi ko Adventista, kagkakaon ko na, huwag ka mo nagdagsa. Subong nga, huwag na ko nagkakaon, nagdamo ka mo.
3: Sa maluka, ano ang nami, man si ni K5GP?
0: Gamuson, gamuson, gamuson.
4: Tinong to, ito.
0: Abi mong ang paborito ko sang una, Wilson, maluka ano? Ang hipon nga ginamos, hindi ko niya kauyot. Nami man na pang ang ginamos pang hipon, panginang balang ginadik-dik, okay, no, bolo! Dik-dikon mo na sa pang, di gamos na sa yapang. Ina balang na, inang itom, ang kwa na bala, nang nadunot, kidya bala pang?
3: Ang pula, ang pula.
0: Oh, ang nami na yasun mo. Ang amula na ha, hilaw lang ha. Pusan mo lang na yung pusan mo na katumbal kag, ano ni, kag kalamansi. Inamit namit! Ang gisa pag ginason, Bulokano son? Gisahon, gisa ka ahos nga damo, damo-damo ahos, ibutang mo ng ginamos, and din gisahan mo baboy nga daw na square-square blang tambok.
3: Ahos!
0: Ay, namit-namit! Pero sabong lawain na son, kaya na kong kaong baboy! Sang una! Inaya pang tawag sinao, inang hipon nga na kumpris ka, gamuson mo na sa pangkutangan asin, tapos ko di daw pasayan pa na yung tsura, yaya. Imo na pang prituhon, kahamot-hamot, son.
3: Yes, kaya pagdipi, ibang ginaturta, ay nagani
0: ko. Ay, namit-namit. Pero subong, why na, laway na na. Ano na gani, subong, son? Unclean, unclean food. Oo, unclean food.
3: Amo lang nasa dyan, kaya pagdipi, kasi ibang to ang pamahaw nila turta, hindi ka pinakapangayo sa turta, kaya tupad na lay nila turta, manasundahan.
0: Kaya mo lang na da... Ti minilyon-milyon, balak ako nga aga mo na pang, matyagan ko ocean currents. Ang tuusog, oh. Balang nga currents ang tubig pang, map-trap na sila. Kaya siguro damo, da plankton nga panganoon nila. Blanto siya sila congregate. Kaya ang balod nga tudo pang hindi sila kaikiyas. That's why dira sila pang binut... Ha?
3: Slow swimmer, sili nga daan ang mga
0: hipon. No, slow swimmer. Asa na, ang kung ang hipon pang slow swimmer, ang kilala, ta slow thinker.
3: Basta according sa interview na to, no, siya nga pantay dagat, kaya regulatory officer sa Palay, Kipper Kipi. Usually, no, kasi katatuin sa katapukin na si Palay, mayor yun yung rason kung nagtagsay ng hipon kay Fai Jipi kasi kinalaga sila sa na predator nila kung nagko ka lang ang mga isda kay Fai Jipi. Actually, sa last year, aside pag sa mga isda nga nagko ka nga dalaga sila, may fighting sa nga putanting sa Sipalay kay Fai Jipi until makita ang pagtapo sa nga hipon. So amo na nga ang ginatan-aw man subong nga rason nga nagkagtaka mo na kanabo kay ibon ni Mayimi isa is ang pagliwat ng current sa tubig, pagliwat ng temperature sa tubig kat paglaga sa ilaki sa GP sa mga predator. So after si May ilauman naman po nung suno sa may regulatory officer ni nga may damo naman ang kuha sa mga isda ni 5GP kay si kinalaot is sila ko pagkatahin kada pala po mamukot ka sa higat na sa 5-5 kay 5GP amo ni namin si Palay. Meskin dira ka lang sa higat ni 5GP may bukot ka lang na may isda na kita ng sulutano ni 5GP ang kuha.
0: Gali ka? Amo naka-blessed ang si Palay sa mga kuluaon pang? Abi mo bala pa pang? Damo man di bala bihon, damo man di bala hipon pang sa Golden Field. Hipon. Hindi ah. Hipon na kay iaboy mong ulo. Lawas lang mapuslan.
3: Amo na gani ang bako sa imo hindi gani niya mapukot si katakbo.
0: Mang pang mang tay may time bala pang manghipon to ni Martin. Damo bala si Martin bala na si Martin bala kisa damo na pangwaon.
3: Bala ka on sa
0: ipon. Bala kang damo na pangwaon kabalon siya ko dinami e pangwaon niya.
3: Imong dinas ako paano niya
0: pinatutok sa ipon kay Nadunla na lang ko sa kapi ko kay nadunla na lang ko sa akon kapi kay. Na gets mo gid si Martin, nakwa mo gid siya, na gets mo gid siya pang okay. Sige, itis ano hasta san o panada, why na subungin no nang kalabaho no naguro?
3: Hindi pa kay JP, Malawi pa na sa ina daw, aside pa na iya sa mga balas na iya. Kada adlaw kay sa JP, basta magsugod dyan na saya, galawing, na saya sa sinimana kay sa JP.
0: Ah, Konami, Konami.
3: Apo na nga mahabagi kita nga ang sultaan ko si Palay, isang kasimana po, hindi kinapos na ipon, turta.
0: Konami. Sige, alright.
3: Kasi paano kay sa JP, blessings mo na sa mga...
0: Natural.
3: Ay pang residente man no na malapit sa bye bye pang na piyan piyan sa ilan sulod ako sa matagal daw kay JP. Panugyan lang no sa nga sa nga ato sa mga regulatory officer kay JP limpiyuhan lang at least pagkuto kaga magpapigayo pa sila sa nga sampling no sa PIPAR sa ina ng mga hipon na good man check no kung ano pagkit at mga rason kung ba nagdagsa sila sila sa maya si Palay nga may bayon si JP. So mga nanay ato sa mga balita nga ginagunod sa inyo sa Kalwan sa Bike City Trabaya ko si Jack Sevadred, inilamang si K5 Winston Villana para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko. Kagkaringawan sa Negros, K5 Winston Villana.

0: Salamat, Gary Wilson, sa imong balita. Gindulong sa inyo sang DTX Premium Coffee, may Ganoderma Mushroom, may Disugar Sugar Cane Extract, gagmay, ang iya ni nga sweetener, stevia. So mas namit-namit pag iniya ang DTX Premium Coffee. Ara na si Chester, ay ang mga anay, rebuildi, bala ko no? Nakabaton proyekto, halin sa Kadi, so pinaagi sa Pamana Program. Abi, check ko, Chester, IK5, ah, wala siya, hindi siya matawagan. Hala, Kulin, si Chester, Kulin, ay. Ma'am Kulin, si Chester, ay. Sailota kay Jong, ah. Sailota kay Jong, hari ng kababalagan, i-check ta siya. Ang San Carlos, may palinton sa publiko, angot sa pagbakal sa mga Christmas decor. Sige, be, sige, be, sige, be, sige, be. Ano nang inyong palinton? Jong, ang hari ng kababalagan, i-K5 News mo.
1: K5 News FM, live report.
0: Jong? Jong?
2: Yeah. Yes, K5 News.
0: May
2: palinton.
0: Oh, ara na! Si Ethan, yung patay naman, oh. Anong palinton? Ang aking napatay ni Ethan, man. Ato, nagid lang, pro. Ato na gid lang pro. Ara na to ginagin patay mo pa. Oo. Ara na, ara na. Jong, ano to Jong? Jong.
2: Okay. Yes, kita si Tuifai.
0: Ba Jong Jong Jong Jong Jong. Ba si may kilala kada Jong nga riding in tandem kay patira ko ni si Itan. No? Kaulugtasan. Si Bobby to pang si Bobby to si Bobby killer na to subong sniper na to. Ha? Si Bab. Ah, lain to galing na snipe ya, uyab to ya. Sniper to sa uyab. Anyway, Jong, anong palinton nila magbakal Christmas decor?
2: Okay. Ang palinton sa BFP, San Carlos, even GP ko magbakal.
0: Anong magambakagli palinton, Jong?
2: Daw pa'y balo ah. Daw pa'y nung dum.
0: Pwede lagi ka pa'y balo nga palinton ka dyang imo aw. Pwede lagi kambal nga ba'y balo imo niya pa'y palinton.
3: Tinanto ito.
0: Ti ano ko nun na?
2: Ti, dapat siguruhon ka kita yung GP nga pasok sa quality standards yung baklon lang ang mga Christmas lights. Yung iban pa nga mga Christmas decors nga inabalang nga.
0: Ano magambaka nga standard?
2: Ang may tatak na ano naman?
0: Ah, pwede alam na piki on.
2: Kaya mo lang na galing. So not so high. Nagapanumdong si FGP ang BFP nga maghalong din sa pagpamakal. Kasi may mga Christmas deco sa pisar nga layo pa man ang Pasko. Pero sa sumungabi ng mga binulan, ginalauman na nila nga may ara na sa iban nga nag-amat-amat na pamakal ni kita FGP para nga makapagdikura sa sulod sa ilas ni nga Puloyan. According to Apple, sa kay FFO3, Eric Acuesta, napili yung din sa Mayo, kagkong ang iba naman, may ara sa gusto nga magamit sa mga reels o iba lang mga gingamit na last year, basun gintago lang, gagamito na maliwat. Si Kiaron Gidmayo, kita Vicky, kaya masin bala kung may ara ng mga gutad or gisi. Kaya mangin posible, mangin kantanan sa ining pag-tuhaos ang tunog. Di, isa lamang ini ka kita Vicky sa mga ginapalambot ng mga mensahe sa nga Bureau of Fire Protection Unit din sa Sulan sa San Carlos. Kay isang kinalikdan, abin ng mga tinuig. Ano sa asod-asod ang inibalang insidente sa sunog din sa syudad. Pero hindi man ini siya related sa Pasko kita dito. Pero inibalang mostly, ang rason is inibalang faulty electrical wiring.
0: Ang faulty electrical wiring, isabi siya wala pa Christmas light. Yung gubagin na. Ano sa lahat sa Christmas light?
3: Tinunto ito.
0: Kadamo man balapang kadamo balapang ang sunog balapang hindi man niya halin sa Christmas light, halin sa kandila na napabayaan, halin sa dapog na napabayaan. ang balay to ni Mio raw buang mo to ng sunog. Why mo to Christmas light, ha? Ang balay ni Mio.
2: Ate ginhumot to
0: yun. Tigani, why mo to Christmas light, yung sunog matungod. sunog man.
2: I-include na lang sa VIP, say na pala ang mga precaution.
0: Ah, okay.
2: Include na lang sa precaution. Okay. Ang isa sa bagay, ating pangandaan nga daan subong sa BSC man, ang ining posibleng epekto man sa Super El Nino, mag-init ang simpo.
0: Wala pa dyan ang... Wala pa na kayo. Okay, inulan pa nga inulan, no? Ah, gabaha pa ganit sa SM.
2: Ay, diriya, pero pinaya ba lang ka ginpot.
0: Ati, amun na da. Ginuna ka muda, bira. Ginuna ka muda, bira. Yung mga lawayan ka muda. Ang balik, kuya, bro, kuyan Mundihar, damo kuno Christmas light sa Golden Field. Wala tatak. Wala label. Basta yung kwan guru ah, maghalong sa kalayo, hindi magampang kalayo jong. Hindi pag sundla si Bobby nga mahilig magkalayo, mahilig magdabo. Kung sa Cebuano pa, sige na po, nagsugnod. Oo. Gin resignan niya gin kay para nga makapagusto sa oras siya. Ang mga uyaban blak is kalabanan sa mga uyaban, kaya kalabanan sa mga uyaban blak yung kakawad an ubra. Dumduma mo to si Joel. Oh. Uyaban man to. Kita mo ka talalalas, kita mo ka talalalas sila sa San Carlos. Si Joel ang talas pa Cebu. Ang isa nagtalas pa Tubuso. Ang iba na dugay-dugay matalas na balik sa Don Salvador. That's right! That's right! Uy, nagligad bala pang kapuspusto siya pang heartbroken siya. Sino? Gani ko, that's bad. Siko break na kamo. Tapos akin sa batya sa ako, doga lumaw-lumaw lang ang mata. Oh, naluoy ko siya. Comfort ko sa baladyong. Habala-bala si dad, si comfort ko siya. Himon ako comforter.
2: Sige lang, kaya ito kita, simpuhan ta.
0: Ay, delikado, kay mo yan mauna ka pa yung comforter sa iya.
2: Hindi, i-refer ko siya dito kasi niho. Kaya niya namin, niya maghatag advice.
0: Do ay matumadayon ang migot ang isa to jung do pigaw to jung nanalaw ang sulog. Dumduman mo tong migot ang lain ang gupit do ka ang migot tabla nga to ka weird sang gupit. Nanalaw ang migot ang weird ang gupit. Oo.
2: Biglang nagbago ang isip.
0: Siya ay nanalaw. Oo. Pang, alang-alang ako suros pa makanta na ko diyo.
2: Sige, ah, importante maghalong din yung ibang zip.
0: No, hindi magbakal sang piki, ah. Hindi magbakal sang piki.
2: Hindi magbakal sang piki. So, awas sa liwat, naman naman naman naman yung report sa liga ito para sa 11 MPS program. Nadalo sa ato sa D3 Body Facts, Faman and Gag, Mighty Siya. Ako naman, si Game of Zong Barzalas para sa kampiyon ng mga balita, servisyo publiko ng Galingawan, Magros, K-Pop News, FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3, Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang
2: sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sa lisisis, ako na yan. Niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Oo, ikaw! Nagkapanghimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
11: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
12: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
11: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na.
12: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Luther naman. Siya ni Balis Tunina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagaubag inis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luther na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
14: Luther na Max.
15: Luther na Max Capsule. And Luther na Max Coffee Blend.
16: Mabakal sa malapit na butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh, available now.
9: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kandil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoExam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, DoExam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, atubangan Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edward Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong, Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers, Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras sa 1:13 na sang hapon. Welcome sa Webes nga edisyon sa aton nga program It's Your Time to Shine. Lo inspirado ko subong kay Freddy Aguilar. Thank you sa mga senior citizens nga padayon nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa mga suki naton diri sa siyudad sa Bacolod, kag sa mga nagkalain-lain nga banwa kag siyudad sa bilog nga probinsya. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Sa mga amigo namon nga mga security guards, good afternoon. Sa mga amigo namon nga mga construction workers, good afternoon. Sa mga kakilala, mga followers, mga listeners nga samta nagapanghilamon sa kampo or nagaatipan sang ila nga mga talamnay, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Grabing init sa gwa, no? Alauna, 14 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

sa mga suki naton sa Cadiz City. Good afternoon sa inyo, sa mga vendors. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Today, October 15, 2026, ang mga taga-Sagay naga-monitor pa, no? Hasta Monday to Thursday na sila naga-monitor sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo. Kung masyado ka init, kag wala ka nagabalhas, delikado ka sa heat stroke. Nadumduman ko lang kay Kaina, siling ko kapaang-paang sa sagwa. Delikado ang mga senior citizens, especially kung wala sila nagabalhas. Ang heat stroke, mga ka-K5, isa ini ka makamamatay nga kondisyon. Ang mga sintomas ini, amuning gulpi lang nagalingin ang ulo mo, gulpi lang daw malipong ka, ang imo nga pananawan do naga-blurred, ang imo nga kwan bala nga paghambal do naga-pukol-pukol, nga daw confused ikaw, nga daw wala ka kabalo nga ang amuniman nga diin ako nga anuning nagakatabo. Amuna na ang sintomas ang heat stroke, mga ka-K5. So sa mga senior citizens, gina-remind lang ka mo ni Miss Shine, kinahanglan balhin kagidayon sa mabugnaw nga lugar. Hindi pwede nga magtiner ikaw sa mga mainit nga lugar kung may edad-edad ka na. Kay kung hindi ka matabangan, kung ma-heat stroke ikaw, kag hindi ka matabangan, pwede ka mabawian sang kabuhi. Ilabi na kung may edad ka ni Gidya. Amo na nga gina-remind ko gid ang mga senior citizens, ang mga naga-edad 60 years old pa saka, hindi ka mo magpainit. Kung may laktan ka mo sa hapon, ka mo malakan. Imuon nyo ang inyong mga activities sa hapon. Kung mag-inom, kinahanglan mag-inom kamo sa madamo nga tubig. Amo ginang himuon ninyo. Ang oras, alauna, 21, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

Alauna, 25 ang aton oras mga K-5. In-check ko na di ang mensahe si ni Sir Bongsaw sa Lumaino, kay sigurado ko. Ang mga ginapag-greet niya na sa akon, ang magiging mga nagapamati sa Thursday edition sa program, It's Your Time to Shine. Thank you sa mga taga-barangay Yubo sa La Carlota City. Yubo na no? Yubo, Sir Bong, tsakto na. Nagamonitor sa barangay Hagimit. Bo, katulgi ko ni kundi inayon ang Hagimit. Barangay La Granja. Damo-damo gid ko kilala sa barangay La Granja. Hindi magidamo-damo ah. Sang una ay madumduman ko. Subong do hindi ko na madumduman ang iban. Anyway, to all the members of family, Sausa, Valencia, Enojado, Verba, Garcia, Bravo, sa kay Ma'am Editha Sausa, Dimirin, sa kay Ma'am Aida Sausa Bravo, ang former kagawad kasi Ma'am Jessica Sausa, Enojado, may nga hapon gid, kasi nagapamati siya Subong. Ma'am Jessica, good afternoon. Kag sa kay former Kapitan Dennis Valencia and family, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. 1:27 p.m. ang aton oras mga ka-K5. Sakay Nanay Salvacion Federico sa barangay Sumaagway ng hapon sa imo nanay, always ginaya nakaka-K5 or nakaka-K5 siling ni Sir Bong Sausa Lumaino. Ano na nga nag-igpat-igpat na na. Ang Visayas area, mangin magalumon sa gihapon sining nga Webes bangod sa ginatawag nga Intertropical Convergence Zone. Ang siling sang pag-asa base ha sa 24 oras ng forecast sang pag-asa las 4 kaina sang aga. May eksperyensyahan sa gihapon ang mga pagpanaguob nga mahimo sundan sang mga pagbubo sang ulan sa Visayas area bangod sang ITCC mga ka-K5 or Intertropical Convergence Zone. Magluwas sa Visayas area.

wala ka gid kilala nga ipag-greet sa akon. Ay, birthday kali subong ni Raimuel. Di na si Raimuel. Asa na si Raimuel? Birthday gali subong ni Raimuel. Happy birthday sa amon nga kaupo diri Raimuel J. Alcantara. Ano to siling nila Ethan nga nabunggoan ang motor ni Raimuel. Tapos daw si Raimuel pa yung ginakigan. Siling ko ginakigan si Raimuel nga hindi gani nakabalo magsamat kung ginakigan. Ako na lang siguro maakig to sa nagbunggo kay Raimuel. Ay, way makuno sala si Raimuel nga ginakigan pag hindi ang iagani ko ng motor ang na-damage. Kanami man niya sang birthday gift ninyo kay Raimuel ba? Sige lang dong, okay lang na. Ang importante, why wala na samaran si Raimuel, wala na pilasan. Oo, motor niya lang ang da-damage. Pero hindi man namin ginakigan sang rider si Raimuel ha. Siya na ganing ginbungguan, siya pag ginakigan ka namin. Uso na gali sa ilan. Raimuel dong, happy birthday to you. May you have more birthdays to come. Sa iban pagin naton nga mga kakilala abyan nga naga-celebrate sang ila birthday today. Happy happy birthday. Birthday man subong sang tita ni Ma'am Annabel Toledo. Sino ang ngalan Sir Bong sang tita ni Ma'am Annabel Toledo? Ari gali, may gin-chat sa akong si Ma'am Annabel Toledo. 84 years old na ang iyang tita nga nagasaulog sang iya kaadlawan. Good afternoon, Miss Shine. Ginapatamyaw ni Nanay Utay ang iya gwapa nga utod. Sobra naman si Ma'am Annabel Alonzo. Man pango ang ilong ni Nanay Utay. Happy birthday, maligayang kaarawan sa imo Inday Marging Malakad Gano. Bisan magkainano, away bati Inday Marging Palangga taka, kay utod taka. Halin sa kay Nanay Utay ang mensahe. Ay wow. Grabe, amo ginayang mag-uluto dyan nanay. Kung kaisa nagasunggudanay, pero hindi ginaya pwede nga magdumtanay sila. Kay siyempre mag-utod sila nanay, no? Sa imo manghod nanay, Nanay Marging, Inday Marging, Malakad Kanoy, happy birthday to you. Dungan sila gali ni ka K5 Raimuel birthday, October 15, 2026. Alauna, 32 ang aton oras, mga ka-K5.

Mayong hapon man sa mga suki natin from United Negros Rescue Unit. Nagapamati right now sa Thursday edition sa program It's Our Time to Shine. Sir Gerald, good afternoon. Sir Warren, maayong hapon sa tanan-tanan naton ng mga friends from Onro once again. Good afternoon. Salamat kids.

0: Hello, Miss Shine. Good afternoon. Always lang ko dirigihan po nagapamati sa radyo. Diri lang sa handumanan, Miss Shine. Salamat sa kay Ma'am Merlita Malvas for always tuning in. Thank you, Gid, sa mga taga-handumanan. Alauna, 34 ang ato na oras, mga kakaypag. Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
1: K5 News. D3, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako gali si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit di katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Panami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
13: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ediga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. My long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa Lone Pass. This is a mental to alpha-lastic camphor. It's a generic name of Lone Pass. Symptoms persist until the doctor. Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikod.
17: Halin sa pinakamataas nga bukid.
18: Nak! Kitkamusta nga?
17: O sa pinakamalayo man nga isla.
18: Nay, gagraduate na ako.
17: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
19: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
20: O pauli na ko ka!
21: Go forward together. Globe.
22: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
23: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a health heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by 2XM Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, 2XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas, Mendoza's Lechon, basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City, GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakonod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, at Ubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Edroid Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Mga ka-K5, balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Check your clocks, 1:47 p.m. na. Ang aton oras, mga ka-K5, ay kadasig sa mga inoras. Anyway, ang oras, ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Adlaw-adlaw, gina-remind ko gid kamo na proteksyonin ninyo ang inyo kaugalingon batok sa infeksyon, batok sa viral infection. Especially subong nga dugay-dugay mainit, maulan na naman. Daw, kuhan gidzado, hindi bala, ano ni, hindi mapak dawala piho ang lakat sang panahon diri sa aton sa Negros Occidental, diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Kinahanglan preparado kita against trangkaso. Ara ang Klinika D3 Bio, mabakal ninyo sa mga klinika branches malapit sa inyong lugar. Mabakal sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center. Mabakal sa mga KSS resellers. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal nyo man sa Shopee, Klinika D3 Bio, naghahatag sa aton sang protection against trangkaso, mga kagipan. Antes ko malipat, birthday man gali subong sang upod anay namon diri man sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Si Patricia Apostol, subong ti Mrs. Pat, sumagaysay na siya. Birthday niya gali subong, Patty. Happy birthday to you. Tapos kuya, kamalo ka birthday man subong ni Richard Rivera. Ang gwapo, daba na kuya, sa klinika.
2: Yes.
1: Oo. Birthday man ni... Happy birthday, Noy. No? Richard Rivera.
2: Ang birthday man subong ni ano, K5 Rimwell, ang kanta natin.
1: Yes, oo. Kuya, nag-greet ko na kaina si K5 Rimwell.
2: K5 Rimwell, happy birthday.
1: Oo. Pat Sumagaysay, Richard De La Torre, mga friends din namo, ano, nag-celebrate sang ila birthday today, October 15, 2026. And may ginapatamiyaw sa akon, kuya, si Sir Nonoy Garillas. Birthday man gali ko no subong ni Jasper Cuyayson. Birthday niya subong. Oh, Miss Shine, pakigreet siling niya. Happy birthday kay Jasper Cuyayson. Sa tanan nga mga birthday celebrators, may you have more birthdays to come. Ang pagpanamyaw, naghalin, of course, there is a K5 News FM. Mga ka-K5, kalain kaina sang pamatsag ko mo, sang nabalaan ko nga, kung madumduman ninyo atong shooting incident nga nagluntad sa isa kabulutuan sa Tacloban City, sa San Jose National High School, kundi 14 years old ang nagpanglutang nga estudyante. Sa insidente, napatay ang tatlo, may ara pagid sa mga nagkalasamaran, no, natabo ini sang bulan sang Hulyo bala ato, kung hindi ko malibay, dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang tag-iya sang armas nga gingamit sang 14 years old, amo to ang iya nga tiya nga pulis, si Arla Ray Pasensya ang iya nga ngalan. No, si she is a police woman, police staff sergeant sang Regional Police Finance or Finance Service Unit sang Eastern Visayas Police. My God, she is also a lawyer. Ginimbestigahan ini siya sang National Police Commission. Diri nahibaluan ngang iya nga service firearm wala gali matago sa ginatawag naton nga vault nga dapat sa safety vault ginabutang sa mga pulis ang ilang nga mga armas para hindi makuha sang bisan sino nga tawo nga nagasulod sa ilang nga balay. Ining pulis nga lawyer nga si Arla Ray Pasensya gin-dismiss sa serbisyo, mga ka-K5. Though hindi ko si kun ako siguro ang sa lugar niya, hindi ko gid of course mabanton kay palangga niya ang iya nga trabaho. She is also a lawyer. Kag sa pagtan-aw siya, wala pa, sa pagtan-aw niya, wala siya sang salay bisan gintago niya man o galing kay ti amo na bala no. Kung gusto gid siya kuhaon, mangita gina iyang paagi ang manugkuha para makuha ang armas kag magamit sa krimen. Ang masakit lang gid ang desisyon sining Napolcom, National Police Commission and Bank nga gin-dismiss gid nila sa serbisyo si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya. Ahay. May mga nabasahan ako sa Facebook nga isa man siya kamaayo nga tao, halin sa pigado nga pamilya nga nagtingwa nga makatapos ang iya nga pag-eskwela. Nangin pulis, nangin abogado, nakapasaro sa bar examination, tapos amuni ang iya nga nangin kapalaran sa iya nga career. Nagatingwa man ang tao nga mahatag niya ang tanan para sa pag, you know, para sa iya nga career, pero amuni ang nangin nangin pamatbat abi sang National Police Commission. So ang matabo, since dismiss or gin-dismiss siya sa serbisyo, wala na siya sang batunon nga anuman nga benepisyo from the Philippine National Police, from the government. And aside from that, no, ginadumilian siya sa pagbaton sang anuman nga posisyon sa gobyerno.

1:54 ang aton oras, mga ka-K5. Good afternoon sa tupad balay ni Sir Francis Tapia. Si Sir Nestor Regulado. Yes, Regulado. Nestor Regulado. Tag Jose Gilaran. Nagapamati isa, it's your time to shine program. Thank you, Sir Francis Tapia. And sa kay Sir Alfaro Aldimer. Bossy Nanay Zinaida Alfaro. Kuno, tira sa Barangay Stefania. Nagapamati gid every afternoon. Kag si Nanay Zinaida, kuno, mahibi gid. Kung hindi ko matamyaw sa It's Your Time to Shine program. Nanay, hindi ka na maghibi, ha? Kaya gin-greet ka na namo. Nanay, yes, Zinaida Alfaro of Barangay Stefania. Maing hapon sa imo, nanay. Kagsalamat, guys, sa imo padayon nga pagsuporta sa K5 News FM. Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas, mga butika.
2: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sang imong mga tulan? Dok Lamil?
3: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan ni Engineer Albao. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukon ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung palainom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
4: Correct.
3: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung palainom kaya D3 Bio.
4: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Siya ang baby sa aton nga mga red blood cells at white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ka. So, kaupod sang aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, taamuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So, ilabi na gid sa tanan, ang white blood cells amuni ang pinaka-importante sa tanan. Kay amu ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
3: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
4: you have an healthy immune system. So, kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo, nami imo immune system.
3: Kag nami ang imo tukod-tukod.
5: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sang ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyano mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa tiyan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
3: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3 Bio lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
0: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kaluga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanin,

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Noy, nagtawag ka ina si nanay sa akon.
1: Oh, piano ko, no?
0: Nangayo, pambakal sang bugas. Kabalo ka naman. Off-season dito sa amon.
1: Aki, hatagida ya.
0: Ay, ah. Ti ano na lang ni Noy man? Ang kwarta ta. Ahaw naman lang ni.
2: Ah, sige lang bala. Padali lang. Bisan 500 lang.
0: Ote, kita ya. Maano ta?
2: Ah, sige lang, daya. Makasarang man ta mangita remedyo. Sila ni nanay kag ni tatay mo ya. Tigulang na naya. Hindi na makasarang mangita kwarta.
0: Noy, sa pagkabuot gid sa imong pagkabana, wala gid ako naghinulsol nga ikaw ang ginpili ko. Bisan pa nga, ginakontra kasadto nila ni nanay kag tatay.
2: Ah, day, tapos na to ah. O sige na, padali na to. O hindi gani, ako na lang mahulog para sa ila.
0: Ate sige Noy, salamat gid ha. Malipay gid ni sila ni nanay kag tatay. Ay, daligid lang ha, kay taugan ko sila.

0: Pre. Oh. Kapigado dyan subong, no?
1: Oo, oh, pre. Kabalo ka naman sang nagkakatabo subong sa nasyon ta. Grabing kinawatay. Ang sweldo ta, pre. Daw, saktuhan lang bakal bugas kagsudan. Wala glabo tabi sang gira, pagid. Ang gobyerno ta, tanan politika man ang ginatupag, perme.
0: Maburagani, pre. Kung ato na niya pinsaron, pre, mabuka lang ang ulo tas sige paminsar sila. E, mayo kaya gani mo? Wala kaya college?
2: Ako ya,
0: duwa na sila kabilog.
1: Ati, amugin na. Amugin ang realidad, pre. At tubangon ta na lang. Eh, syempre, wala naman ta sa may mahimo.

0: Anong siling mo, Noy?
1: Oo, Day. Para bisan paano, makalululigwa man ta. Dako abing kitaon sa dipasahe nga jeep eh. Sang sa minimum wage.
0: Ay, pero Noy, kanugon sang 10 years na nimo sa kumpanya mo?
1: Ah, ma 10 years man gani, Day. Pero tanawa ba lang pangabuhi ta, wala agad improvement.
0: Ate, kung di nang mayon, Noy, ah. Dito tayo.
1: Ah, amo na gani, Day. Ginapaminsaran ko na kay Napa. Kabay pa nga sa sininga hugada. Kaluyan na tanong. Kabay pa, Day.

0: pre. Tiyanong masiling mo. Di bala, mayo yung kamanay.
1: Ah, daw okay-okay man, pre. O galing, daw na maguhan man ko eh.
2: Maanat ka na nadugay, pre. Tiyanong boss, bayan na ka sa kalsada. I-memorize mo naman yung gurong tanan niya bangga. Kundiin manawag mga pasahero.
1: Daw alang-alang paguro, pre. Pwede, isa na lang kadlaw, pre. Isa na lang kadlaw, malibot, ah.
2: Pwede, Japon, ah. Ayaw, gali. Karon magrahit, ah.
1: Oh.
2: Istorya ko ta si boss. Kung pwede ka nakabiyahe. Timing break, eh. May bakante ang modernized jeep.
1: Ati, pwede man, ah. Nga, ah, hindi ka sa modernized jeep, pareyaw?
2: Ay, katalakan, ay, ah. May konduktor mo. Nami ang tradisyonal niya, pre. Tauhay. Pero nakanami naman sa modernized jeep. Kaya mga konduktor, pre. Puro mga chicks. Kita mo naman, guro.
1: Mm.
2: Kalabanan sa konduktor ni boss. Chicks. Problema lang da, pre. Basi, mitiran mo konduktor mo, pre, ha?
1: Ah, pre?
2: Baw tapos kagid.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuligod malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit siya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Kugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Kupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nag gamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Importante, magali, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
10: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
11: Moderna Max. Max Effect.
12: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
13: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
16: Ka! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops.
20: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
14: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. My long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baga. Liyaw kalikod sa Lone Pass. Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikod.
23: Halin sa pinakamataas nga bukid.
24: Nak! Kitkamusta nga?
23: O sa pinakamalayo man nga isla.
24: Nay, gagraduate na ako.
23: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
25: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
26: Papauli na ko ka!
27: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
28: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a health heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang tagsa kakabuhi, may bili. Ang tagsa kahandumanan, importante kag may espesyal nga lugar sa atong tagipusoon. Gani, sa tiun sang kasubo sang pagdaliwan sang inyo mga pinalangga sa kabuhi, hindi nyo na kinahanglan nga mag-isahanon. Bukas na ang Zaya Funeral Chapel nga handa mag-alagad sa inyo. Nahamtang ini sa Villa Caridad Barangay 3, Poblasyon sa La Carlota, Siray. Kung kinahanglan nyo naman sang maayong nga funeral services, magkadto lang sa Zaya Funeral Homes sa Barangay Talok sa Bago, Siray. May mga branches man sila sa Barangay Kaduhanan, sa Kare Siray, sa Gay Siray, Kanduni, kag soon to open naman sa Dangkalan sa Ilog. Zaya Funeral Chapel and Zaya Funeral Homes.
30: News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by 2XM Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, 2XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas, Mendoza's Lechon, basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City, GSB Water Refilling Station and Laundry, Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines, Himakolod Store in Barangay Vista Alegre, Valiacar Transit Incorporated, Base Lechon, Nagaragumo, Nagaragaak, barato na, manamit pa, Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media, 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza, 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center, Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernais Street, Bacolod City, at Ubangan, Bacolod Taytung High School, Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Edroid Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong, Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito, Tilawi, ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers, Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: ikaw galing driver ko. Ako galing si Dali, ah.
1: Damay baga, tumbuy-tumbuyon man siya. Oh, pero guwapa siya.
0: Oy, Nuling, naano ka? Hindi na ta magbiyahe?
1: Ati, sige, mabiyahe ta.
0: Ay, dasig nga. Kabalo ka naman nga, ginamonitor ta nga daan ni Boso, mga giyota.

0: Noy, ote, kamusta ang biyahe?
1: Ah, okay, Gidaya. Katawhay man lang, kaga aircon pa.
0: Ati, maayo man. Ay, oo, gali, Noy. Ari ang mga balayran tao.
1: Ati, ari dayo, bayri na buwas ah. Paigu-igu alang. Kay buwas, i-advance ko na nga dahan ang sweldo ko.
0: Ay, okay, Noy ah. Ay, oo, gali, Noy. Ihambala-bala si boss mo nga ako ang makonduktor sa imo.
1: Ha?
0: Oo.
1: Pwede gid. Oh. Galing dai may konduktor na ko. Pero dai antes kapag gidgali magkonduktor, kinanglan nga makakuha ka pa sang license.
0: Ati makuha ko eh. Ay wala gid na isang problema. Ang iban gani nga driver da sa modernized jeep. Asawa man nilang ila konduktor. Iyang bala-bala si boss mo, Noy. Yawat pa na iya nga duwa kita ang nag-aubra.
1: Ah, sige lang pala, Daya. At di pa na lang di ba lang panimalay ta? Ako na lang iya bahala.

0: pag sang biyahe, taling, no?
1: Amuga ni. Okay man lang, ha? Kapoy ka gidaw?
0: Diyon man lang, ha? Damo ba yung ulugtasan yung mga pasayero, bla?
1: Abugid na. Ote, mauna na lang ko pauli sa imo, ha?
0: Gari mo niya. Karo na lang bla puli. Yogs.
1: Nga man, ha?
0: Siya tabla anay, ha?
1: Ano?
0: Siya taanay.
1: Dugay ka gani, ha? Makikigang bana mo na karon sa obra mo ngayon, ha?
0: Oh, wala. Wala ko yung banay, ha? Lagay na kami, ha? Babaydor daan to, eh.
1: Ah?
0: Listen, siya dabla kayo sa waon mo kay karon ng tapuli. Siya tanay sa balay, ha? Arama lang ng balay ko sa Purok Marcos, ha? Kinabala! Na!
1: Oh, sige, ha?

0: Limited kagid bala magambal mong. Mangkutaman ko bala. May bata ko, kundi ng bana ko. Kung
1: okay, sige sige ah. Di ng bana mo. Kagbata mo ha. Sige na na kay mapuli na ko.
0: Ay, relax na bala na. Bala. Amo ni yung. Akong bana. Driver man na ni boss. Tapos, ang kiridaya, akong doktor yaman.
1: Oy.
0: Te, ato sila subo sa Iloilo, nagtabanay. Kung mong kuton mo ko, kung may bata ko, masabat ko wala, kahit te, baog mo tong animalya.
1: Okay.
0: Isip lao.
1: Grabe man ba? Kasubo man gali isang kabuhi mo eh.
0: Subo, gini. Ay, dali lang gitla kayo yung ginuot ah. Brown out ba mo? Baon tanib lang uniform ko bla. Ginuot sa uniform ta, kaya ano ba yun? Tila bla, hindi nami.
1: Dali? Nga nag-uuba kaya hao? Nag-bra ka na lang oh? Grabe ba? Grabe nga pagkadako ba?
0: Dakuan ka?
1: Oh.
0: Dakuan ka lang? Takundugan ko, no? Kapa, be? Pagusto ka nuli, ha? Sana, bla? Ben, kamot mo, bla?
1: Ano?
0: Kapa, Nami, di bla nuli? Tawid lang naging kudaan, limang. Sige na, bla, ling. Kapa, pagdiling, ho? Ari, diling, ho? Dako, manadiling. Aris, dalam mo, na, ling. Abibingin. Ling. Ling.

0: Salamat, Gidga. Agay. Day, nanampa lang ka, gulpiyaw? Anong sala ko man?
1: Tingala ko man. Nga daw ginabalabagan mo ko nga magkonduktor sa imo. Kay gali, may relasyon ka mo ni Dali.
0: Relasyon? Anong relasyon man? Nagapataka-taka ka na lang imo ya.
1: Wala ko yung nagapataka-taka, ha? Nakita ka mo sang hinablos ko. Ginahalukan ka ni Dali.
0: Halukman? Kapataka na lang gid yang hinablos mo. Natural lang nga mag-istoryanay kami ni Dali. Kay di siyang konduktura ko mo.
1: Oh, gani. Ote, pagkatapos ang biyahe nyo, diin ka mo nagkadto? Di ba la sa balay ni Dali?
0: Oh.
1: Ha? Grabe ka nuling, grabe ka. Dalagko ng kabataan ta. Abuhon mo pa ako sige, ha?
0: Day. Wala ka sang ebidensya nga may relasyon kami ni Dali. Wala ka sang ebidensya. Wala!

Oo, ako unko. May natabo sa amo ni Dali. Pero ginistoryahan namon nga wala ato sang feelings nga nagpatunga sa amo. Kundi kahidlaw lang sa isa kag isa. Ako unko man nagbutig ako sa asawa ko, pero ginhinulsulan ko man ang tanhan. Sa subong siya ng konduktora ko, kag si Dali naman nakipag-close sa iya. Kag subong okay na gid sila. Pero hindi malikawan nga nagapalapit sa akon si Dali kon kaisa. Kag ginaawayan man namon nga mag-asawa. Kutob na lang dire, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Noling.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program, alas 2:36 ang aton oras mga ka-K5. Dari sa K5 News FM, ang oras ginadulong sa inyo sa Clinicas Probiotics, kaginadulong man sa inyo sa Mighty Sea Syrup. Ang Mighty Sea Syrup, ginarecommend naton sa mga nanay nga muning ila ipatumar o ipainom sa ilang mga kabataan. Mighty Sea Syrup, tapos bakal ka mo sa Memory Plus sa Maze Wellness Product Center. Kadamu-damu pa to stock sa Memory Plus. Very effective kagmanami nga suplemento para sa mga elementary pupils, para sa inyo nga mga kabataan, nga mga teenagers nga medyo mahina ang memorya. Amuning pinakamanami nga suplemento para sa ila, para mas mag-abdik sila sa school, para mas maggana kag magtrabaho gid ang ilang memory. Kung si kuya pa, para mag-alam sila. tanan kuya nga bata, ako yan nagapati nga maalam. Galing kay may mga kabataan nga daw kuan gid sa bala kuya, do hindi sila bala maka-focus. Oo. May ara na gani kuya sang sobra-sobra nga kaalam do kadamo sang gasulod sa iya nga utok bala.
1: Something bothering in their mind dita siya.
0: Nami gid sa kon maka-focus siya sa iya nga pagduon, tapos healthy siya physically, hindi siya anemic, bastante ang oxygen supply sa utok niya. Mo na bala na normal ang iyang red blood cell, normal ang iya hemoglobin. Mighty C, Mighty C Syrup and Memory Plus. Yes. Plus kun lamution gid sa kag maluya gid sa, hatagi ninyo sang iron supplement. Importante. Pero kwan gid, parisi nyo gid sang vitamin C and sang Memory Plus. Tapos panilagi ninyo ang ila performance sa school, na mo ng trabaho sang mga parents eh. Alalayan ang mga kabataan. Alalayan ang mga estudyante. Mayong hapon sa kay Ma'am Jocelyn Flores. Siling niya, mayong hapon, Miss Shine, diri lang ko nag-message. Kaya hindi ko makita ang imo nga account, Sunshine Lacson Original. Thank you, Ma'am Jocelyn Ramos. Actually, amuning page ko, Sunshine Lacson Original. Why na to ang una, ang Sunshine Lacson? O kuya, hindi na ko to makabasa sa ilang mga messages. Good afternoon sa kay Ma'am Venus Halmas. Salamat, Ged. Nagapamati adlaw-adlaw sa It's Your Time to Shine program. Pero mina siya nagapangumusta, kuya. Di okay lang din ko, Venus Halmas. Good afternoon. May isa pa gid nga nag-chat sa akon, kuya, si Sir Rolando Balayo. May gin-request siya sa akon ang song Lady by Kenny Rogers. Okay, play ta na later on. Diri sa ato nga program, It's Your Time to Shine. Ang kapigaduhon diri sa Pilipinas, amo na ang problema gid sang tagsa ka pamilya ukon mag-asawa. Kon empleyado ka, kulang ang imong sweldo, ilabi na kon ikaw lang isa ang nagatrabaho. Kag ang imong asawa or ang imo nga bana, wala sang income, wala sang trabaho. Amo na gani nga dapat ang nagapasulod sang income para sa pamilya, duha gid na ang bana kag ang asawa. Hindi na nasubong uso nga ang bana lang ang nagatrabaho. Hindi na nasubong uso nga ang asawa lang ang nagatrabaho. Bisan gani dako pang sweldo sang bana, dapat ang asawa magtrabaho man kay nga anytime. Pwede nga magkasakit ang bana kag madulaan sang income. So lain gid siya. Kung ang asawa may ara, tiko ng bana magmasakit, wala sang income, bisan paano ang asawa may ara. Tapos kunduhang sila, dako abi ang sweldo sang bana, ang asawa may nagasigi man trabaho, may savings, no? Dapat may savings. May ara pa gani nga mag-asawa na gid ang naga-income pero kulang gihapon, no? Amo na nga kun dako ang sweldo sang bana ang asawa, dapat magpangita man sang paagi nga magmaka-income man sa kagang sobra sang ilang mga kinahanglanon, ang sobra sa ilang budget, amo na ang ilang taguon bilang savings. Pero abi ninyo, bisan ano pa nga problema sa kwarta, bisan ano pa nga problema sa galastuhon sa mga kabataan, kag kinahanglanon sa sulod sang balay, basta nagabuligay ang mag-asawa, malampasan gina nila ang tanan nila nga problema sa galastuhan. Basta wala sang katuntuhan nga himuon ang bana or ang asawa. Liwat ha! Basta wala sang katuntuhan nga himuon ang bana or ang asawa.

Kay abi ninyo, bisan bastante ang mag-asawa sa ilang kinahanglanon sa kwarta, bisan pa wala sila sang problema sa kwarta, basta nagatinunto ang asawa or ang bana, maguba gid ang inyo nga pamilya. Daw adlaw-adlaw bala daw gina ano na, daw ginalubong kamo sa problema bisan wala. Kay tungod na sang hindi ninyo maayo nga relasyon, kay tinagatinunto ang isa sa inyo mo. Ti away nga away, insultuhanay nga insultuhanay, pabati-bati ay daw wala na kamo kalipay sa sulod sang balay, daw hindi na kamo makayhom, permi na lang kamo nagakinusamod, permi na lang kamo nagatinulukay masakit, wala na sang anggaanay. So sa mag-asawa nga may problema sa relationship, do something. Hinulsuli sang matuod-tuod ang imo nga ginhimo. Kung hindi ka gusto nga maguba ang imo nga relationship sa imo nga asawa, sa imo nga partner, do something. Kinahanglan ang tanan-tanan nga ginahimo mo, nga ginaawayan ninyo, kuana na siya. Kinahanglan ibasura na na tanan, kinahanglan ihaboy na na, kinahanglan hindi na na masulit pa, kinahanglan hindi na na paghimuon sa liwan. Kay abi ninyo kabudlay, kung madula na ang pagsalig, tutuod ginaya sa mag-asawa, once ka madula na ang pagsalig, mapatawad mo ang ginhimo sang asawa mo, mapatawad mo ang ginhimo sang bana mo, pero hindi na gid mabalik ang pagsalig. Sa iba na gani nagabugnuhanay lang sila, pero ara sa gihapon ang pagdumot, ang kalain sang buot, ang aligot-got. Kag hindi na gid sila yung mag-updanay nga, sila nga magpareho sang una, kay di wala na ang pagsalig mo. Ang pagsalig ya once nga madula na siya, maguba gid ang inyong relationship. So please, kung kinhatagan ka pa sang chance sang imo nga asawa or sang imo nga bana, hindi na paghimo sa liwat ang mga bagay nga nakapaguba sang inyo nga relationship or pagsalig sa isa kag isa.

0: Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, good afternoon. Sa mga nagapamati sa ato nira sa Katalidaan Banwain Kamankalan Seri mayang hapon gid sa inyo. Sa mga suki kudara sa Barangay Talubangon. Thank you very much gid sa mga taga Banwasang Ilog mayang hapon sa inyo tanan. Sa mga KSS members dira sa Southern Negros, sa mga officers mayang hapon, salamat gid. Salamat man sa kay Ma'am Nelia Barsaga, kay Ma'am Veronica Delgado Recto, Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Barangay Mansilingan, salamat gid. Sa mga kakilala ni Ma'am Bings Delphine dira sa Adela Market, sa Nonoy Store, maing hapon. Sa kay Inday Jingle Ticar, good afternoon, Jingle Bells. Sa mga taga Barangay Granada, thank you very much. Kuya, basta nitamayawan ka da.
1: Yes, may hapon sa kay Sir Leonard Rosivilla, tiling niya. Mayung hapon, sir, advance ko lang happy birthday buwa sa manghud ko nga si Cesar Rilos sa Porok Ipil-Ipil Bulanon sa kay.
0: Good afternoon sa mga taga Rome Store. Salamat gid sa inyo padayon nga pag-monitor. Ara lang sila nagapangapisang DTX Coffee. Wow, Sir Romy, paborito ko gina. Makahapit ko da ma DTX Coffee Mix kita. Available sa Rome Store dara sa Paglaom Village sa Block 17 Lot 2. Ang tanan-tanan nga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 Capsule, Klinika D3 Bio, Mighty C Capsule, Mighty C Zero, DTX Herbal Cell,
2: DTX Herbal Oil,
0: DTX Coffee Mix, Klinika Spore Biotics,
2: DTX Premium Coffee.
0: Yes! DTX 500 Capsule. Damo.

0: ang inyo nga mga kabataan kung ginahilanat na gani, ipa-check up nyo gid ha. Kay kadamo na bayan sa mga nagpositibo sa dengue virus diri sa aton sa Bacolod, and sa update daw anom nang nabawian sang kabuhin. Subo nga panahon, may ara sa bilog nga adlaw, mainit, tapos sa hapon maulan na naman. Kinahanglan i-check gid ang mga likod balay, ang tanan-tanan ng mga container sa basura, mga plastic na pwede tinaran sang tubig, limpyuhan gid na, no? I-check gid na everyday. Kay kabudlay ko ng kabataan naton maapektuhan sang dengue fever, mga kagayfang. Mas magbakod ang ila resistensya. Adlaw-adlaw hatagi ninyo sang D3 Bio ang inyong mga kabataan. Pati ang mga senior citizens nga may mahina sang resistensya, hatagi ninyo adlaw-adlaw sang Klinika D3 Bio. May virgin coconut oil. At makasama ka. Nga naghahatag sa ila sang protection against viral infection, bacterial infection, and fungal infection. Ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap. I-check na to ng aton kapalaran for the day. Thursday na ko kuya nakabasa. Libra, September 24 to October 23. May mga bagay nga kinahanglan baguhon sa sulod sang balay. Amo na niya ang insakto nga panahon para sugdan ang mga pagbag-o nga ina. Scorpio, October 24 to November 22, hindi pag-uma ang imo adlaw. Bangod sang mga chismis, bangod sang mga sunlog, bangod sang mga hindi maayo nga ginahambal sa imo, mga ka-K5. Okay? Las 2:52 sa aton oras, mga ka-K5. Kuya, ipadayon ko lang ang Sagittarius, November 23 to December 21. May ara ginaya sa mga ginikanan. May nanay, may tatay, may mama, may papa, may mami, may daddy, nga halos wala na sang panahon sa ilang kabataan. Ng quality time ihatagid sa pamilya kay hindi mo na yamatabunan sang kwarta ang quality time. Ang iban way sila oras sa ilang mga kabataan, masiling lang sila nga ari o oh, tagaan ta lang ka inog pamahaw mo, tagaan ta lang ka inog lagaw mo, hindi lain gina yang kwarta, lain man kung mahakos-hakos mo kagma duludugsing mo ang imo nga family, ang kabataan mo. Yes, quality time. Kinahanglan resolbahon ang problema. Capricorn, December 22 to January 19. Kung kabalo ka mamati, isang opinyon sang imo nga mga ginikanan o sang mga kakilala mo nga mas magulang sang sa imo, mangin madinalagon ikaw sa imo nga pagpangabuhi. Tuod ginaiabala, lain gidya ko nagapamati kita sang ginahambal sang aton nga ginikanan, kay sila lang ginaiabalang tao sa bilog nga kalibutan,
1: children
0: nga hindi gusto nga mapahamak ikaw.

0: Dukadasig lang gid kuya sang oras, no? Good afternoon, Ma'am Angie T. Aloy. Naga-monitor sa Puro Kapisan, Barangay Vista Alegre. Salamat gid, Ma'am Angie. Good afternoon. Pastor Joven de Locano, maayong hapon, Pastor Joven.
1: Hapon.
0: Naga-monitor sa Grace Baptist Church. God bless you too, Pastor Joven. Salamat gid sa imo kay misis mo, sa anak mo. Good afternoon sa inyo sa tanan nga miyembro sang simbahan. Grace Baptist Church dira sa Banwasang Hinigaran. Oh, thank you very much. And sa kay Sir Marlon Conde, good afternoon. Naga-monitor sa Sagay City. Wow, mga suki ko da sa Sagay. Why ko matamiyaw ka ina? Uy, natamiyaw ko sila gali, kadali lang. Sir Marlon Conde, salamat niyo. Sa mga taga-barangay Rafaela Barrera, Sagay City, good afternoon. Ini si Sunshine Lacson.
2: Kag din naman si Kuya Kenneth Uy para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: 5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Sering Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. TTX 500.
7: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
8: Ning
7: IBS.
8: Gakutoy tiyan mo na?
7: Oo.
8: Tagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang siya.
7: Gigitig-ab.
8: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
7: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula. Kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
8: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinai. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500.
9: Catalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
10: Sa isa ka adlaw,
9: two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul.
10: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
9: gid. Dinamit na gid sa akon nga mata.
5: DTX 500.
11: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
8: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Ti, siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo. Naming nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang. Pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant. Kaya kung kisa-ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
7: Gusto.
8: So, ang nami pa, Sir GP, ang asaton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 gagmay TC, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
7: Oh, hindi ka ma-stress.
8: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sa happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Mm-hmm. Perdi mi gabi, sir boy mo, tiyo. Na-stress. Dopamine siya.
7: Pila kay DTX ka.
8: Baton mo dyan.
11: Baton.
7: Serostan.
11: Sinasabi ka mo man serotonin.
8: Uwa. Uwa. Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag may TC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag may TC.
5: DTX 500!
9: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
5: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Number 1.5 K5 News. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.

0: Thank you, DJ.
1: 101.5 K5 News FM.
2: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagdimula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Salay si Jake. Una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butik.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butik.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
12: Sinisang sa doktor nga may sakit sa heart ko, nga hindi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsinin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dagdang mo, nag-gig ko siya dito, admit sa hospital. Damo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong man, nag-start kami na duwa sa Dr. Pinoy Squalene, naka-rest mo lang heart ko, kaya ang effect galisi na. Oxygen mo lang kinangapakato sa brain.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutamig sa balatian.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics.

Kingston. Let's go. Hey!

0: K5 News FM.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit
1: sa ngapot
2: tutunan.
1: Salamat
2: sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Salit si Jade. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka ang buti ka.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako isama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nasa ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manikang.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmi gagatol imo mata? Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
15: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
19: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga manggagawin.
20: Mag-usar sang salon pass.
19: May direct edi nga sang ka para makapenetrate sang sakit.
20: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
19: My long lasting relief.
20: Tugtog 8 ka oras.
19: Para sa nagpanalakit nga baka.
20: Liyaw kalikod sa Salon Pass.
21: This is a mental coughing acid camphor. It's a generic name Salon Pass. Symptoms persist until doctor.
20: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikod.
22: Halin sa pinakamataas nga bukid.
23: Nak! Kitkamusta nga?
22: O sa pinakamalayo man nga isla.
23: Nay, gagraduate na ako.
22: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
24: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
25: Papauli na ko ka!
26: Go forward together. Globe.
27: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
28: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang tagsa kakabuhi, may bili. Ang tagsa kahandumanan, importante kag may espesyal nga lugar sa aton tagipusoon. Gani, sa tiun sang kasubo sang pagdaliwan sang inyo mga pinalangga sa kabuhi, hindi nyo na kinahanglan nga mag-isahanon. Bukas na ang Zaya Funeral Chapel nga handa mag-alagad sa inyo. Nahamtang ini sa Villa Caridad Barangay 3, poblasyon sa La Carlota, Siray. Kung kinahanglan nyo naman sang maayong nga funeral services, magkadto lang sa Zaya Funeral Homes sa Barangay Talok sa Bago, Siray. May mga branches man sila sa Barangay Kaduhanan, sa Caris City, sa Gay City, Candoni, kag soon to open naman sa Dangkalan sa Ilog. Zaya Funeral Chapel and Zaya Funeral Homes.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayuno natong subong sa pagsipan-sipan ang mataho mga sugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sa leksyon. Ngayon ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Pili ka mo!

0: Ginpadala anta ko no liwat ni mama sang kwarta para ipamakalbayo na mo ni Manang Rima.
1: Wow.
2: Oh, ti na, nakapadala naman siya. Ang bayagan eh, ginubo siya padala sa ato ng kwarta ya. Di siya nagkuhaw?
1: Hala, ti, basi may naghataguro sa iya pa eh.
0: Oo, man. Ano?
2: Abi, phone mako ni cellphone kay tawagan ko si mama ninyo.
1: Pa? At dali lang git pa kay kuha ko sa kwarto namon kay ka-charge pa tong cellphone.
2: Eh, kakasan ang charger. Kay gusto ko istoryo si mama ninyo.
1: Akig ka pa?
0: Oo, man pa.
2: Akakon. Hindi. Hindi, Rima. Hindi ko akig.

Panga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Kakang, kak, hindi ko yung pagbinagi, kakang. Malangkat naging kamalaya, kakang mo. Hindi ko yung gusto ka may ibang pagkapagilabot si Imo. Magluwas ako, kakang.
1: Ay, gang, nanu mo na yung istorya ang Imo, man. Ari ko di, para mag-ubra. Hindi para magbiniga. Ay, gang, tanibala, amo nang isulod mo sa huna-huna mo.
0: Tingabi nga, taga ka dyan sa kwarta. Kaya pareho mo lang kabutuha ka ng kaubra di Rady Blanc. Kaya may layan siya katuyo sa imo, gang. Kaya gusto niya ka. Tingin ko yung gagawin.
1: Ay, hala-hala. Ay, na, ano man ang imo ya, gang man? Abi, dulaan na sa kuminsaron mo. Dulaan na.
0: Mabuhang na lagi ko si niya, gang. So kung sa pangalan mo, hindi na ko yung katulungin mo siyang panumdong siyang nabasislan mo kumulaw.
1: Ay, na, ano man ya, man?
0: Basiblasutan siyang patuloy ang ulo ko, gang. Ano may imo ko lang, gang? Bulay na lang pala, bulay na lang pala.
1: Eh, paginugay ka gani Ong, ha? Ang mga wala pulos ang among imo, ya. Nagapatay-patay ako disang pangabudlay diri sa Saudi para may ipadala-dala sa inyo? Nasun paminsanan mo ako sa malain? Lapit na lang gid kumatakan, ha? Lapit na lang gid Ong!

0: Papa Ong! Pakaon na ta pa!
1: Kabulan, Daya. Busog pa ako.
2: Papa! Nagmiwang ka na bala? Wala ka man parmiga kaon? Naano ka pa man?
1: Pabayin nyo lang ako. May nagatublag lang sa paminsaron ko eh.
0: Papa Ong, hindi bala siling namon kung may problema ka. Ari lang kami kung wala si Mama. Kung ano man ang kinaproblemahan mo pa, pwede mo kita pala masugit sa amon.
2: Oo man pa.
1: Eskwila lang ka mo mayo mga anak. Kung daw hindi ko ginagid masarangan ang nagatublag sa paminsaron ko, mangaigid ako sa buling sa inyo.
0: Sige, Papa, ha? Ah, Pa, malakad na kami sa eskwilahan, Pa. Pa, makaon kakit pa, ha? Bailang pa, Akay. Hambalo na mo si Mama nga. Ma-video call ka ron sa gabi para makita natin siya, Pa.
1: Oo. Maigid na nga yung idea, mga anak. Sige. Kaya mailis ako sang gwapo nga bayo. Mangusay ako sang buhok kag magbutang sang pumada. Agod na magwapuhan man si Mama ninyo sa ako, di ba lang?
0: Inaya pa. Nabi pa.
2: Hapos man ko pa.
0: Palangga ka ginamon pa pa, Ong.
2: Man?
0: Mas palangga ka pa sa tuod-tuod namon nga amay nga wala man lang gani nagulikid sa amon pa.
2: Para sa amon pa pa, Ong. Ikaw gadyan the best niya, Papa, sa bilog ng kalibutan.
1: Salamat, Gidaya. Salamat kasi yung maganda ko.
2: Papa!
1: Salamat.

0: Ay, abaw sa laban gin sa pasalubong mong hapon kag mga dance, Rosana, ha? Ay, mapuli na kami, ah.
1: Ay, wala sang kaso, ah. Para kiti na sa inyo.
0: Ala, o, sige.
1: Ba? Ay. Na ano ka, ong-ong? Daw ka ina pang pangasubo mo, hao?
2: May dapat bala kita, istoryan. Pero sana. Gang. Ano ni man? Ginaano mo ko man? Ginaano mo ko?
1: Ong-ong. Ano bala ang buot mo, Silingon? Ha? Ano ang buot mo, Silingon, Ong?

0: News.
1: P3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.

Mga abyang, sunod pag inyubwa sa pagbabati, ang katapusan gabahin sa atong drama sa kaginan, ngayon makuhaan sang pagtunaan, gaginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, pili ka mo! Ginsulat kags direksyon ni Linilia Santiago Miranda, musical director Michael Tamaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Potenya, kagini ang inyo alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: High blood

0: Hindi makarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tika, mag-joyride na ta.
0: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
1: Sakay ka, Kidia.
0: Siyempre. Naka-extend ko ya.
1: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
0: Extend Supplement for Men.
2: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador!
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador!
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
5: El Castigador!
3: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: sang qui n'a pigos. Mai panitugan kak piyak sipyo!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 15 kita karon sa bulan naman sa Oktobre, sining tuig 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5. Sa ato siga palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga ginpaasa lang. Welcome na welcome na mga suki naton nga matag palamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa mga pipila naton ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros, nagaungot na sa sur nga bayan sang Negros ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagda rin naman sa syudad sa Bacolod. And still, the official number one radio station, K5 News FM Bacolod 101.5. Magpangalagad na nga itong singa pala tuntunan, madamo kita karong mga balita nga bagatutukan, mga balitang luka, balitang nasyonal, kagbalitang international. Live magkita nga magkitaan sa itong singa Facebook page at K5 News FM Negros Island, kag K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang nga magkita nga balantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod, kag sa amon singa TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magitang mabatian na pinagin naman sa pag-download kapag install sang application sang K5. Ang pangalan sang application

0: on K5 News FM Philippines. And of course, sa siyudad naman sa Bacolod, hindi magkalipat per mi, ha, sa mga datatlo ka mga dalagko ng mga merkado publiko. Sa Burgos Public Market, Central Market, kag Libertad Public Market, nag-aarangkada na ang palatuntunan nga El Castigador.
1: El Castigador.
0: Ginaup na ako sa akong singamhangkilan nga mas paring pardo sa technical side. Upon si kay K5, Renza Aishitero Alcantara. Right. Kag si K5, Adrian Gantalao. Ang Loy Loy 4. Ang Butchog. Sa supervision naman ni Kuya Kenneth Uy. Sa atong singa mga suki, abi, liliyon kong kalendaryo. Pila na lang kaadlaw. Abi. Uy! Stintay Uno Diaz na lang!

0: ho, Merry Christmas!
1: Sintay Uno Diaz sa Tsakto Manglihabi ko palag patong akon, Tsakto Manglihabi. Sintay Uno Diaz na nagitodo. Ay, Merry Christmas ha, sa atong singa mga suki. And of course, sa mga nagahiwat karon singa singa kadlawan, happy happy birthday! Kagsang magahiwat para buas, advance happy birthday! Kagsang naghiwat sa ila singa birthday kahapon, belated happy birthday! Pero subong birthday gid di The Master Pugi. Abi, ha tamyawon ta nga aton singa The Master Pugi kaki 5 Raymwell Alcantara.

0: Happy, happy, happy birthday sa akong sining master pugi nga technician, si K5 Ramuel J. Alcantara. May J pagaling pangalan niya. Abi ko si K5 Ramuel na siya. Budlay gali ko mag-birthday mo, no? Kay kompleto ang pangalan mo, no? Why good ya sang silinga show, solo shortcut, shortcut, ah? Ang tabla nga, kung kompleto ko ang pangalan, Rods Palma. Hindi lang ka mo mga yung email ko kay Kitaon, gid. Master Pogi, K5 Ramuel Alcantara, K5 Ramuel J. Alcantara, happy, happy birthday. Salamat, gid, sa imo, sige pamahaw sa akong pang gindalaan niya ko isang mainit nga DTX coffee mix. Niya may paris niya tay vegetarian si K5 Ramuel mo. Niya tagahaantag kada cabbage. Happy, happy, happy birthday. Hambal ni Papanga Boom Granada. Niya way gita da. Sa mga nagahiwat ha, singa-singa katlawan, happy, happy birthday. Sa mga naghiwat man sinasining anniversary, happy, happy anniversary. Sa mga naghiwat man sinasing break up, alangan man tawgon mo, happy, happy break up. Anong nami, Kuya Kenneth Oyman? Happy, happy break up day. Si Yasmin Salido, nagasiling man Chaktogid. Pero si Ma'am Maria, Maria, nagalantaw gid sa bungos sa Negros Occidental District Jail. Oy, sa palabuton nga Oktobre 25, Tobtobian 31. May ara mga ka-K5 sang Miss, na, Mr. and Miss, Mr. and Miss Nakoko 2026. Para ini sa ilas ni mga ka-K5 nga National Correctional Consciousness Week. Makataong paglilingkod, makabuluhang rehabilitasyon, at pagbabagong may layunin. Ayaw ka nami. Sige na imbitar dito si Doc Ramil Uy. And of course, ang atong singa Vice President for Operations, si Sir Aljan Castanio. Isiling ko makagto ko, hindi ko na yung magkagto to sa kwan. Gusto ko yung magkagto sa padyan. Kay may mga matahom, kag mga guwapa, kag guwapo, ito yung mga PDLs naton. You know, sometimes when it comes to the correctional facilities, ginahimo, dabit sa naton, sige mga utod, especially sa mga jail guards naton, jail warden naton, kanday Ma'am Vergara. And of course, ginahimo gina ang tanan nga pamaagi para matadlong ang mga nagkasandad la sa kasuguan, no? Hindi naton dapat sila yung pagtagaan kay paghusgahan gid kay may mga bagay nga kisa makasala ta ti ginakorek kita. So ti ang para sa akon niya hindi niya presuhan, para sa akon na that would be a correctional facility wherein ginatagaan sila sang tsansa nga magbag-o kag maghinulsol sa ila sini nga mga sala. Tiga support gid kita sa mga adhikain at layunin ng NODJ. Oh, salamat gid sa inyo ha. Ang K5 News FM ya ti bisandiin lang kami nga support basta sa ikaayo sang aton sing mga pumuluyo, PDLs ka man o con persons deprived of liberty ka man o kon ara kaya sa sagwa. So that's why sa mga tao da nga nagahimo sang krimen, hindi na gid kamo maghimo sang krimen. Kay kabudlay sa pagpangabuhi dito ya sa may masiling naton sa pasilidad. Okay, hindi imo ya mahimo ang ginahimo mo diri sa sagwa mo. Hindi ka kapang maskara. Oh, di ba? Ti gusto mo na nga maghimo ka sang krimen. Oh, dulaon tanan mo nga mga pribilehiyos kabuhi. Hindi ka kapang maskara, hindi ka kapwede kaya kalagaw-lagaw kung sa diin, o hindi ka to kasaka sa bago nga open nga resort sa may barangay Santa Cruz, Banuas, ang Morsia, sa Dasan Bar. Ay, kanami to sa nga ginkagtuan namun kay Gina, Dasan Bar, bago nga resort na mismo sa may barangay Santa Cruz. O, ang babaw yasin na, ang pinakasikat man, ang Danas Highland Cafe. O, kay Gina, gipapanyagahan kami ni Kumarikoy Salimar Gravino, kag ni Parikoy Rami Gravino sa Danas Highland Cafe. Kanami, Kuya Kenneth Sangkwan, halo-halo. Ang halo-halo nila mga K5, nabutang sa butong lang sa may lubi. Sus, my goodness, tsakto lang ang timpla, tsakto ang katamison, kaga may ice cream pa, tapos doon may pudding pa. Ay, kanami to. Dana Silent Cafe, and aside sina, may crispy chicken. Basta to, daku-daku nga hiwa nga ginhatag. Dumatsyagudo tunga, gisang manok nga ginhatag sa akong kagina. Si Kaki 530, Kaki 5 Makoy, kag si Kaki 5 Santi. Amaya sir, hindi ko katindog sa kabulusgon. Amakon may gambal, piya si Kumarikoy sa lumar. Dugangan, tapa na sir. Ko, hindi na, mare, okay na ni. Kay karon na hindi na kami nikpuli.
1: Oho, oho, oho.
0: Gusto nga gusto ko mo mag-overnight, no? I-please i-visit nyo ang page Dana's Highland Cafe. Dira sa may barangay Santa Cruz, Banwa Sang Morsya. Pangitaon na da, pwede ka mo to ka-overnight. May pool man to, kanami overlooking ang ambiance, kabugnaw. Dala lang ka mo habol kung way kaupod. Kay tugnaw tong lugar. Ti ko dason, kung gusto niyo maglagaw to sa The Sandbar o The Sandar, nakasala ko kakinalawag ko Sandbar. Sandar gali. Adlaw mo, Sandar. Kay overlooking ang isla sang Guimaras, kitaon ang probinsya sang Iloilo, kitaon ang city lights, kitaon gid ang syudad sa Bacolod, kag kanami para sa sunset. Oy, kanami dito sa The Sandar. So, pwede ka mo to kakagto, may magic word lang. K5 News FM o kon hindi gani Doc Ramil Uy. Ayo. Last 4 ko lang 4 check on si K5 Shine kay karon kolabo sa Chimpo namon. 10 minutos nga dangi nakulang kami nimo. Ibalawon tabi mga balita gi ka naman sa kay K5 Shine Lacson ga kadlaw gid si Kuya Yan na Mundihar sang Mr. Bruce to. Linya Kuya. May mga coupons pa kita di. K5 Shine sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo.
3: Sir Rods, mayong hapon.
0: Mayong hapon, do kalayo, subong simo. Do ano-ano nga tabo. Why ka naman nagsuksok sa may wagang kwan why? Yakalipat ka nga. Gin-order pa na naton halin sa Ukraine.
1: Oho, oho, oho.
0: Oo.
3: Why? Ang akong galing ang microphone, ari di sa dulunggan ko lang ma-down.
0: Ti, nalipat kita gamiton muna, kay halin na sa Ukraine, nag-agi pa na sa pungsod Russia, tapos nagbalik dito sa Belarus, kag nagnaog dito sa pungsod sang Iran, nag-agi pa na sa Strait of Hormuz.
3: Mario, set. Tingala ako man nga, na hindi ka igo sa dulunggan ko, kay siguro na ipit ni sa Strait of Hormuz to sa iban ng mga kargat.
0: Ang barko nga ginsakyan sinagin natake pa nabla.
3: Uy ahay. Kaluluoy.
0: Pulo gito da ano?
3: Pulo na kuno ang nakuan ang ginatake sa Strait of Hormuz.
0: Oo.
3: Pulo na ka barko.
0: Ay grabe.
3: Tapos duha na ka mga seafarers ang missing.
0: Ahay.
3: Iway pa ta report kon may mga Filipinos pero ti basta gani may mga barko nga ginaatake may mga Filipinos gid usually ang kuan ang gina-report nga missing or nasamaran or safe, kabay pa nga safe lang ang mga Filipino seafarers. Dali lang gid si Rods.
0: Aha.
3: Ang ginabal mo bala kaina nga breakup day?
0: Mm-hmm. Break up? Nga aman, tutuod na aw?
3: Hindi, kuan gani si Lingko.
0: Oh, ano? Dali lang. Nautod si Kagi Pab Shine. Na-break siya.
1: Oh.
0: Di na siya. Nautod. Mga Kagi Pab. Ay, may hapon na kay Ma'am Mila Perez sa Sitio Mantamiluk, Barangay Isyo Banwa, sa Kawayan. And of course, si Ma'am Angelica Umbion. No? Ang pinakagwapa dira sa may Sitio Mantamiluk, sa may Kawayan. No? Ambal ni Mamila, ni ako ding pinakagwapa kag pinakasaksi nga sastre sang Sitio Mantamiluk, Barangay Isyo Banwa, sang Kawayan. Ara si Kagibag Shine? Kagibag Shine, no? Tod siya? Amo ginang matutuod nga break up?
1: Oh,
0: si Jun Rosa Villarejo, nagpapati man, si Elvi Tupas. Ay, salamat gid mama, Ma'am Elvi Tupas. Oo, oh, hindi yan. Hindi lang ako pag-mention. Sige lang, tamyawon na lang kaniya, Ma'am Elvie. Ah. Si Zami G. O, oh, si Mami D. Nagapamati man to si Miss D. O, oh, magalaw na. Nagapamati man ako. O, oh, aran siya? O, oh. Ano matabo, Ma'am Shine? Alas 4.48 na. May ka na uras, o. Oh. Ayo. Sige. Oy, nagkapasalamat kita sa liwat, ha, sa aton si mga suki. And bantayan naton kay gina-workout pa nato ng Banwasang Morsya. O, maying hapon da kay Mayor Ruhas. Ano? And of course, aton si mga... Adri ka na lang kay Way ka na itong Silo na lang di siya. O, oh. Kay Gimab Shine, doon namin. O, oh, ano na to?
3: Oh? Wipe ako kadala, antipara. Itapos, oh, gin. Oh? Shades yung insukso ko kay sila yung kumagawa ko. Kainit ka sila. Ginawa oh ko. Hindi, si Rods, napatay ang akon nga unit.
0: Oh.
3: So, pasensya, ay, kid. Oo. Ang computer, kugid sa ang napatay.
0: O, so, kuya. Bo, kita mo kadasig siya kay kuya kung mag-umintar. Kuya, relax! Ngati daw. Oo.
3: Oh. Ah, hi. Pasensya, pero uh-huh, sa Rods, kadamo ko tanis ang i-report sa uh-huh mo. Di, ma-excuse lang ko, anay.
0: Okay lang, wala problema. Pero di, ano tong break-up? Kaya may ko ito may baluan ng break-up mo.
3: Freedom Day.
0: Ay, may araw mga oh tuod na.
3: Freedom Day.
0: That would be a National Freedom Day or it's a Personal Freedom Day?
3: Amo na lang na gani, Freedom Day na lang para sa mga para sa mga nag ano ni nag-experience ng break-up.
0: Ano galing ang movie na ng Braveheart and yung si ano bala si Mel Gibson.
3: Sorry, wala akong nalantaw sine.
0: Singgit sa bala nga freedom inang utdan sa bala ulo. Na inang utdan na sa kay i-execute na sa ang singgit ya freedom. Nalipat lang ko sa title na Braveheart. No, isa ina kadami nga movie kay Kipeb Shine. Kana,
3: kadami gali isang itsura mo kun ara kada, no? Da ka man aya na aya nga daw na sadyahan kay Kipeb.
0: Ano nga pizza subong ao?
3: First time kini ba nagatubang sa imo da diro.
0: Ano anong pizza subong? Anong dali man ko
3: pizza kids.
0: Di, may ano sa kids eh?
3: Ay wow. Tingala ko man yang ga. Tingala ko man bisan ako gaharak ha ko. Oh,
0: simple.
3: Oh. Kanami to tani isang i-report ko oh sa mga tagpalamati mo kundi subong daw nagapadayon ang bail hearings uh-huh
0: ni Zara ani ni Rodante ani Romualdez
3: yung bail hearing uh-huh. May isa dito ka witness nga ginpresenta
0: Maleta Boys
3: uh-huh. Si Orbilio to ang ilang kuasa na remember
0: kag may duwa naman sa ka duwa na pila naman sa ka, isa ka senador adwa ka senador kay isa ka taas ng opisyal mas ang gobyerno ang gindawit niya to?
3: Sir Rods,
0: oh?
3: Imagine ha, siling niya, grabe yung statement niya, niya nangangamoy ang pera.
0: Wow!
3: Grabe, kuno ka, kahamot, gid kuno sang bagong oh kwarta. Kag siling niya, do nagaka-ano na ko gani, do nagaka, ano tong term nga gingamit niya, do...
0: Duga ganyat na do, siya, duga katempt na siya.
3: Imagine,
0: nga pwede niya madala.
3: Siling niya ang na-deliver nga kwarta kay Romualdez, mga kapin isa kagatos kamaleta.
0: Ho, ho, ho, ho, ho.
3: And with that 100 suitcases, ang unod ko no mga kapin, 1 billion pesos.
0: Ooh.
3: And siling niya, mga more than 10 deliveries, nakaupod gid ko yan.
0: Sus, my goodness.
3: Kay driver gid siya yagali ni uh-huh Zaldico.
0: Uh-huh.
3: Niya, ang kwan, ang may isa to siya si Rods nga ginhambal nga, I forgot, no? Kaya,
0: pero ang problema, Derek kay Kipeb Shine, because... In the first 18 ka mga Marines, Maleta Boys, ang iban gin-retract nilang ila sining mga statements nga stating nga daw gin-pwersa lang sila or I don't know,
3: gin-offeran
0: sila. But kay Tisubong may naglutaw naman, ano ayhan ang padulungan sining kaso? Sa ulihi ba si matras ni hindi ayan?
3: Ang ginahulat ko ya si Rods, kung magpasugot ang Sandigan Bayan nga mapiansa si Romualdez.
0: Wow.
3: Bail hearings ni mo. Di ginapresentar gid sa sang prosecution nga daw hindi siya nagakadapat nga hatagan sang tsansa nga makapiansa.
0: Grabe no. Sipa mo.
3: Mo na, si Rods.
0: Isa kagatos ay my goodness, isa ka
3: yes
0: maleta.
3: Oo.
0: Porting nga mga kwarta no.
3: Before ko si Rods mag ano no mag extra may balita ko diri no. May pastor nga ginaresto.
0: Ay,
3: bangod
0: ni
3: sang aligasyon nga may ginmolestiya siya nga tatlo ka mga menor de edad. Naong edad sining minor de edad, 15 anyos, 8 katuig, kagsyam katuig.
0: Mm-hmm.
3: Ang piyansa niya is 432,000. Editinado siya subong sa selda sa Marikina PNP. It's because nga wala man siya sang pambayad sa piyansa. Now, mga 4 beses niya ginaginhimo si Rons. And ang pinakamasubo is sa sulod mismo sang simbahan.
0: Oh.
3: Di wala ginhingadlan ang pastor, wala ginhingadlan, of course, ang mga biktima because they are all minors. Hindi pwede para maproteksyonan sila.
0: And that would be one of the case naman ni Apollo Kibuloy before, di ba?
3: Yes, oo. Oh. So, do masubo nga balita nga may mga amo pa sini nga nagakatabo diri sa aton sa Pilipinas. Although allegation pa man ang ine, kaya ang siling sang pastor, it's because nga madodalom ang akig sa iya sa mga ginikanan sining kabataan kag may iban pagin nga mga sumilimba nga may kaakig man sa iya. Ti head pastor pa ni siya sang simbahan dito sa Marikina City.
0: Jesus, my goodness.
3: Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita o Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Hambalin kuya, at last nakita din kita. Nagpakita din kita. Ah, nagpakita. Nasun, buwas, diri ka naman report, di what? Oh, salamat kay Kakipad Shine. Magkakipad, actually, ang padayon pa nagkaroon kay Samutsaring komento karon ang nagagwa naman regarding naman sa bail hearing ni former House Speaker Martin Romualdez kay ti nagligad to daw ay natugani ginpursu ang 18 Marines to ba nga nag-claim nga sila ya ang Malata Boys. Ti karon nagwa naman si Orbilio stating nga ti amuna kadalagko nga mga amount sang Malata o konkwarta nga ginpang deliver mismo sa kay former House Speaker. So lang taon ta ni kung paano i-handle sa Sandigan Bayan kung i-grant nila ang request for bail ni former House Speaker Martin Romualdez. To kadamo-damo mga kaki-five nga mga bagay nga dapat natun pagatutukan. Ti ang iban sunod sa mambal ang iban nga ti basi balakon malimunaw lang ni. At the end of the day magpagwa siya sang bail mag-recommend ang Sandigad Bayan sang bail para naman kay House Speaker Martin Romualdez. Yung iba na gasiling niya, hindi na kay why pa man matapos makonvict si Vice President Sara Duterte. It's just like kuno daw diversionary tactics. But anyway, hindi tayo mag-kwanda. Hindi tayo mag-speculate sa sinang mga bagay. Hulaton tagid mayad mga kaki-five kung ano gidman ang hatol sa hearing ni former House Speaker Martin Romualdez at the same time ang nagapadayon pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Masubo-subong kay ti buyan ko anay kamo, mabuhi ko na commercial kay mainom pa kami ni Kuya Kenneth Uy sang DTX Coffee Mix. Magabalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos sining pipila ka maimportante ng mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
4: 2 beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500. Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
6: Laila, sir,
5: IBS.
6: Gakutoy tiyan mo na?
5: Oo. Tagi
6: ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
5: Gigitigab.
6: Gakrams.
5: Gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula. Kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
6: Kay ga-inflame na imukuan mo, imo tinai. Mm. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Mm. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir JP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo gid. Ginamit na gid sa akon nga mata.
2: DTX 500.
9: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
6: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Di, siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo. Naming nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang. Pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant. Kaya kung kisara ang bisyo, di ma-prevent, Sir Boy.
5: Gusto.
6: So, ang nami pa, Sir GP, ang asaton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
5: Oh, hindi ka ma-stress.
6: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Na-stress.
5: Pila kay ka-DTX ka.
6: Baton mo dyan.
5: Sirustan
10: mo.
6: Especially emotional stress. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang mudo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500!
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ginamit na gid sa akon nga mata.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500. DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasing kapagdingulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Arjen, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C!
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Mali, si C, ang una yan, iwang-iwang sa ako, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, lana, insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag 1 capsule, 3 times a day, after 1 week, nagnamigid ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C!
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
11: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
15: Arthritis. Nag-aapekto ini sa musculoskeletal system sang tawo. Kag amo ini ang main cause sang disability sang tawo mag-edad 50 pasaka. Kag kun magbatyag ka sang arthritis, buot silingon, may problema sa imo joints, bangod ang imo galing nga cartilage, ligaments, synovial membrane, may problema bangod sa kakulangan sang fluid, autoimmunity, infection, ukon ang pagtingob sa mga factors ngedi. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sang multiple functions sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang aton lawas nagabakon gani ikaw kun nagabatyag sang arthritis. I Dr. Pinoy, subong na.
16: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liog kalikod sa salon pass. This is a mental health elastic camphor. It's a generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon pass. May direkta nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liog kalikod.
22: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon 2 in Jollibee product kids party package or 150 50,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
21: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
0: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Halin sa pinakamataas nga bukid.
23: Nak! Kitkamusta ngay?
3: O sa pinakamalayo man nga isla.
23: Nay, gagraduate na ako!
3: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
24: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
25: O pag-uli na ko ka!
26: Go forward together. Globe.
27: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
28: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mga Tagala Carlota, bukas na ang Zaya Funeral Chapel nga handa magserbisyo nga may paghalong sa inyo nagtaliwan ng mga pinalangga sa kabuhi. Nahamtang ini sa Villa Caridad, Barangay 3, Poblasyon sa La Carlota City. Kung kinahanglan nyo naman sang maayong nga funeral services, magkadto lang sa Zaya Funeral Home sa Barangay Talok, Subago City. May mga branches man sila sa Barangay Katuhaan, sa Cari City, sa Gay City, Kandoni, kag soon to open man ang ilang mga branch sa Barangay Dangkalan sa Banwasang Ilog. Mag-contact lang sa numero 0949-432-5978. Zaya Funeral Chapel and Zaya Funeral Homes.
2: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoExam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, DoExam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City, GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros 11.
4: Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernais Street, Bacolod City, at Atubangan, Bacolod Taytung High School. Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Edroid Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong, Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers, Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Welcome back mga Kaki 5 sa palatuntunan nga El Castigador. Maying hapon na po, idigi ka mo mga Kaki 5, magkalagaw-lagaw sa plaza. And of course, mag-celebrate sang maskara. Pero hindi ka magkalipat per me. Tumargid sang suplemento before nga maglagaw para at least bakod ang resistensya naton kay kadamu-damo sa mga kagaw nga nag-ginuha subong. Basi matrangkaso, kumplad, gugay talithi. Dapat mag-Mighty C, the alkaline base vitamin C, parisan mo sang Klinika DTX 500 kag Klinika D3 Bio with Virgin Coconut Oil. May nga pon sa kay Miss D. Magalona, Julino Villamugdang, Yachuli Nunez Colado, Maylin Joy, MC Dayon, Leonardo Sevilla, kag Papang James Bornales Goles Chems. I-check tabi si Kaki 5 Berto Gakit. And of course, oy, happy birthday kuli sa bata ni Papang Santi Ralios sa kay Sander Keith Ralios nga nagasilibrar karon sa ikasining 13 nga kaadlawan. Oh, 13-year-old na si Sander Keith Ralios. Maying hapon da si imo ha. Ay, kadako na gid sa mga bata ni Papang Santi, no? I-check tabi, ara na si Kaki 5 Berto. Kaya may ara mga Kaki 5 mo, may goodness man yung ginhimo sa mga scammer man. Hasta subong daw yung Japon niya masulbar ang mga scam. May mga online scam. May ara sila nga sa number mo, may ma-send, may ma-text, bisan pa sa WhatsApp, may ara. At ano na lang ginagamit, no, communication. Not just only nga maghatag communication, kundi ilay pang into, kagpang inganyo sa mga... may mga online games. Ay, my goodness, oo. Pero masubo dire kay ti more or less mga 100,000 pesos nga kwarta ang gin-scam ko, no, sa isa ka customer sa Maxim driver sa siyudad sa Bacolod. Paano naglabot nga ti 100,000 na naskaman ka pa imuya? Dako ining kwarta. I-check ta kung paano kag nga na-scam si driver, no, sang 100,000 pesos.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Berto, paano siya na-scam? Ibalita mo.
2: K5 Broads, bao sobragid mga 15, ano? Sobra 15 niyang mga nagreklamo nga mga Maxim driver sa aton. Ini natuhoy.
0: Hindi lang gali iha abi ko gani isa lang yak bilog driver. Og mga 15 gali ka drivers ni sang Maxim tanan?
2: Maxim tanan halos may ara man pero mo spin palapit sa aton mga Maxim drivers gidya.
0: Oho. Paano?
2: Maxim drivers gidya. May litrato kita dira, naka-blur man ni siya, pero amo ni siya ang persona nga ginatudlo nila, kag ginareklamo nila, kapila na ni sila magpa-blatter, isa-isa ni sila nagpa-blatter, and nasuma ang scamming, naglapot ni sa kapin more or less 100,000.
0: Okay.
2: Paano bala kag i-members na tabo ining scammer, no?
0: Mm-hmm.
2: Ining scammer, customer ini sa online nga Maxim driver.
0: Okay.
2: So, ano bala to, ang try, ano bala, motor bala? Kagibay ba, Rods, no? Pwede ka nakapasuko, pwede ka nakapabakal.
0: Mm-hmm.
2: Do ano, do online ba lang pwede ka kapabakal, kagibay, Rods.
0: Uh-huh. So,
2: ang sistema, amuni isang pag-scamya.
0: Okay.
2: Bali, ang ining customer, ma-contact ni siya sa driver. Now, ang driver, mapasuko, no? Kwaon mo tong amuni nga laptop, eh. For example, 5,000, I-anay ta, katuan mo butang tabi sa may Dunya Juliana lang, example, katuan mo to, bayran mo to, ari ang number ya, then kwaon mo tong laptop nga worth 5,000, kay itulong mo din sa akon nga amun nga pinpoint, kag-tagaan ta ka 1,000.
0: Okay.
2: Ito amun na pala kagiba, bro, so manapon, manapon ang driver sa kwarta para lang ti makuha ang item.
0: Uh-huh.
2: Mostly amun ni cellphone, ang ano din, laptop, amun ni ang iyang mga kinatransaksyon nga ipairan.
0: Uh-huh.
2: Pero gali, kagiba, bro, ang example, ikaw be driver, no, kagiba, bro, no, din ako customer, hambal ko sa imo nga bayri, ano danay, ipayri danay na, isend mo sa number, yada itaw, gano man, pero lain man to no ang masabat, o galing ti kun siya, baya man to galing ang...
0: organized baling nga grupo ni.
2: To,
0: okay?
2: Oo. So amo ni yung sistema, no? Kagiba, Rods, no? May isa din nga complainant sa aton, nga naghambal, kagiba, Rods, nga ano gidya, no? Una-una, nga ginabalya nga pasaligo niya gid yabot silingon maano gid siya eh mapaganyak siya tanay una mapaganyak siya tanay una para ti makuha ang salig siyang mga rider nga ni hindi lang sa kundi nagkililipon na nagtira kayo pagdiri na balaan nga the same person.
0: So let's say for example ako ang nagsugo si mo, ikaw ang rider, ikaw Maxim driver, no? Matawag si mo, hello sir, Mr. Berto Gakit, sir. May item ko da, nga ginbakal, nga ginorder sa kay Mr. Adrian Gantalaw. Kagto ka sa K5 News FM, kwaon mo to. Kay tagaan taka sang 1,000. So ikaw, kaya siyempre, gapaning kamot ka man, kagto ka sa K5, na istorya mo si Adrian, sir, mahambal ko si mo, sir, kwaon mo da ang gin-order ko kay Adrian nga ng sapatos, no? Worth 5,000 na kay bakod na bihali na sa Japan. So, siling mo, lingkot ka, lingkot, way ko kapadala si mo kwarta, mahambal ko nga, Bert, i-bayre lang bi kay pag-abot mo di, magkita ay ta, yatag mo sa ako ng item, tagaan ta ka 6,000, di para may isa ka kalibo, dumuha mo na.
2: Kalibo. Yes, ang mga ginang natabok ang ginagawa. Abunuhan, anay.
0: Abunuhan, okay. So, abunuhan, ang iban paano, kundi pag muna ng sitwasyon, muna ng modus nila, ginbuksan ni ang item, ano ning unod?
2: Kagiba, bro, ang pag, wala gani, kagiba, bro, wala na siya makontak, dayon mong, for example, be, kagiba, bro, no, ako ang a driver,
0: okay.
2: Tapos ikaw ang scammer, katuat ko to ang lugar, no, ang number ni, tawagan ko, then pag-abot ko to sa area, ni pick up ko na biyang laptop, be, kasi bayad na, kagiba, bro, paon ko, hindi na makontak.
0: Di paano, akwan hina ang aton nga mga drivers, baga muna, may mga lapses man sila nga amabayad kay mo yaway pa makita tong item nga kuluaon mo.
2: Salig amon ni ang kakivay bro, salig kay napaagyan niya na ni ginpapaon niya na ni mong.
0: So di mo do kung ginsugo ta ka nga kuaon mo kay Adrian, aring number ni Adrian, tawagan mo si Adrian, mamba si Adrian, sir by Rico anay 5,000 kay ari di sa ko ng item ko adid yon sa K5 dumuha mo na.
2: Amo na ang matabogid.
0: So ikaw, kay way ka man nalungong, tungod kay ti, ginpauna niya kay 1,000, para sa imo, dako ng 1,000, niya sir, sige, tabunan ko lang anay. Kay kung paminsaron ta bala, triangle ni Kagipay Berto mo. Nga pwede malang niya nga ako, makarikta kay Adrian, mabayad mo. Diba? Kay siya yung akon, nga kaming kakunta kanay, ikaw ya, courier ka lang, o konsulugoon ta lang ka, nga makuha ka to sang item. Kung lang taon tabla kag Kipay Berto, kung panilagan ta, be practical sa mga driver na to na. This would be a lesson nga dapat natuntunan. Nga para hindi ta maintuan. Kay mayutani kung ako, hindi ko yakbalo magamit cellphone, tigulang, nagid ko yak tama, hindi ko yakbalo, hindi way kung sang hinalungong o paano magkunta kay Adrian. Kay first and foremost, kung nakuya ang scammer, nga manawag na kuya Adrian, manabayad mo. Ikaw yan, ma-pick up ka na lang doon, kaya dulong di, taga-anta lang ka delivery fee. Doon mo na bala, ti karon kay ikaw yan, naintuanta ka, nagbayad ka kay Adrian, tapos pag kagto ka sa lugar, wala gidya sang tao nga maulpot?
2: Yes, amugid na ang natabo ka kay Pebrods, no? Ginapamangkot ka man sila, big, nga amuni, wala gid, ato ka gamay, bala, pwede man lang magpainto, bala, mo ng term gid, binato, no? Nagsalik.
0: May iban pa gina nga mga modus. Actually, this is not the first time. May nagkagto man di sa aton sa stasyon. Amo man nga style. Ba sugo man sa rider. Sir, kuha to anay bi ang order diyan dito laptop daw something cellphone, no? Kuha tong cellphone anay bi sir kay igabuni lang to, tabuni lang kay tagaan ta ka dito 5. Kay ti iPhone to mo. Ti nagkagto to siya, gyara may box. May box gyud sa cellphone. Ti hindi naman pabuksan kay siyempre kwaon niya to sang rider idulong nga di balik sa akon para matagaan ko sa 2-5 kay kumbaga do nag-order kuya ang sa seller ako yung buyer mo kontakanay kami sang buyer kaginsugo kuya ang delivery rider suging kuha sang rider gintabunan niya to mga pila to dako-dako to do mga 30,000 plus nga cellphone and then may box pag abot di paghatag sang box si mareklamo kung amo-amo ni way mani unod ano ni Ti karon ang reklamo sang rider, ti ako yung dala sa problema kay kamuya dapat nagkutakanay. Naginaway pa ya ang customer kag ang rider. Dumuha mo man abla kag G5 Berto, but at the end of the day, ining buyer kag ang customer grupo.
2: Oh. Yes, amog katabo. Ang budlay lang abi dire ko malantaw ta kag G5 ang like sa mga Grab and Food Panda bala. Kag G5 direct abi ang GCash mong. No ko ma direct ka bakal ka or butang tabi ang ari abi ang Maxim bi nagakontrata ni sila sa mga pasugo pabakal mong. For example bi ari ko di sa Takuling ang hindi na ko kagwa bi mapakaskin ko tani.
0: Mm-hmm.
2: Then hampalan ko nga sir ari lang ang pin ko ipide mo ko dalay mapakaskin da. No,
0: ti wala niya kasiguruhan. Why niya kasiguruhan? That's why may iban nga mga application just like sa iban nga mga amo-amo man nga mga style nga ginagamit nila. Make sure nyo gid hindi ka muya magbuhi kwarta. O hindi ka muya magabaw nga magabaw kamo dagay magparkaso na way kay sukton. Awayon ka pa sang customer. O nginano kay muya nga naghatag katuya? Oh. Te, hindi ko yung magbayad. Si Muya kayo ang ginhatag sa akong ding item mo. Baldaman eh, hindi ko yan. Ibalik to yan sa ano. Ikaw pa yung mangita, problema.
2: Galing ti amo na gini ang ilagid na ano, nagsalig din sila kay G5 Broads mo. Kay ti hindi lang niya first time mo. Kaya ba nila kung first time man lang, hindi man kami magsalig. O galing ti ginapagyan niya man, nga ti ginapapaon-paon niya man, nga ti makabaton sang salig.
0: Ang mayo di kay G5 Berto, kay may picture ining lalaki ho. No? May picture siya, gin-blur lang nato na nai so far kay ti ipa-check ta man ni Saton sige mga kapulisan kag National Bureau of Investigation nga mag-conduct naman sang thorough investigation regarding sa identity sining scammer nga ni para mauntat na ni, no? May tattoo pa siya sa iya sining left hand and then daw tulo kwan siya chabi-chabihon, no? Nga klase. May salakyan ba niya ni salakyan?
2: Ambot lang kuya, ginasalakyan, pero tiyan mo nang ginhatag sa aton sa mga Maxim driver eh. Nga picture ya, litrato ya, siya na ang ginatudlo, ginta ginareklamo, hindi lang man isa, kundi duwa, sobrang mga 15, ginis la daan.
0: Sa hambal mo ka gina, nagreklamo na sa police, nagpa-blatter na sila. Kaya sometimes, ang misinterpretation sa aton sa mga suki, especially sa mga nabiktima, kay abi nila garo right after, nga magkakto sa police, nga magpa-blatter, okay na. No, it's not. I-follow up mo ginaya kag tukas pulis nga magpasaka ka kaso, no? Pasaka agad ya kaso kay para may buruan maubrahan ka sang report sa mga awtoridad, no? Kag magiyahan kanila nga magpasaka kaso, pasaka agad ya kaso kay kung magkagtok lang sa pulis, sometimes it's record purposes only lang. Wala record lang na iya. It's ay ambalo na sa logbook nga oy. Nagpa-record siya mo ning oras, mo ning adlaw, mo ning reklamo niya. But wala na iya progression kaki 5 Berto ay niya singi nga automatic na to yato na to sa kurte wala ikaw gini maninguha that's why ginainganyo na to ng mga pumuluyo nga na scam pagkagto nyo sa police hindi lang niya basta pagblatter ka no pagblatter ka follow up ka kag mapabulig ka sila kung anong mga dapat nga himuon para magkapasaka kagidya sang kaso pasaka kagidya kaso.
2: Oh. Yes, sakto kita ka G5 Broads, no? Kag, gapasalamat man ta, kay TV sa mga ano, gisaligan man ng G5, kito ka damo, gitsa ila to, sa aton, gisila ng kanto, kag G5 Broads, ang iban, pag ito pa interview, to karon sa gabi, kay iban, gaduti pa bala, kag G5 Broads, kag ti, amo na eh, nga iban, di tanay ka to, pero they are willing to file complaint, get this, same time, mapa-interview, gidri sa aton, kay huol ini, kay ti, ang banila, kapangabuhi man lang kami, sir mong, kaga hindi man gitanan amugin na ang sistema kay kisa dako ang kwarta nakuha nila ang salig bala kag G5 Broads kag ti mapamidyaman para at least mangin aware man ang pila ka mga upod Manila nga mga rider kung ano man na da ang ilagin obrahan nga ma-aware man sa sining klase sang scammer kag G5 Broads ang may ara kita huring-huring no
0: uh-huh.
2: Sa mga biktima nga tido na dakpan na ni pero yung natawagan tining police station 8 dito ang kuna operate na ni ang scammer katuan tato karon.
0: Oy very good.
2: Sa police station 8 sa may Pahanukoy no.
0: Uh-huh.
2: Ang ilang ang pagdakop sa sining lalaki kag G5 Broads.
0: Oh, tinami ng development sinang kaso kag dapat sa mga nabiktima please no pasaka kamo kaso. Hindi ko padala-dala kaluoy kay it might be nga sulito na sa mga scammer, mga kriminal nga na, nga maghimuon pa sa iban. Kay base kung patpakwan mo, okay man ang mas ingta, ang ginagamit kung gisabi sa mga tao, biya mo ni, asin o malang tabing hindi ka patawad, no? Pero at the end of the day, do ginapaanad nyo na sila. Once nga naanad na sila, kag na-use na sila magka-K5, sang amos na nga mga aging pangmudos nila, why na na-effect na son? Oh, madako-dako pag ginagin na sining tirahon. Base kung pariente mo naman ang tirahon nila. Oh, di ba? Dapat pag yan, pasakaan kaso.
2: Yes, pasakaan di kaso. Amo ginagin palinton sa Gapon sa atong kapulisan. Kung magpamedia, wala gina problema. Kung magpo sa Facebook, ilaman na kinamatarong. But still, kinanglan mo sa pulis ang cooperation. Kaya ti iba na muna.
0: Amo pagid na kay Kipeberto, nga permi na ton gina-informed, no? Ang aton siga mga tagpalamati kag tumalanaw subong, nga kung isa ginabasol sa mga otoridad, ginabasol ta. Kay, sa tutuod lang, hindi niya kagiyo ang pulista kung wala sang main complainant. Sometimes kasi yung Terrence Prisuan, nakagwa pa to, wow. Di ba? Question, sino ang nagreklamo? Why na, nag-atras na? Nag-perma na sang niyang affidavit of non-interest sa kaso? Di karon kung ikaw pulis, alangan kayo ikaw mapasaka to, nga wala kayang sang main complainant, kaya di na pwede. Babalda, matiktikal, madya po na.

0: Bon, sir. Eh, ma'am, bali na nga yung kawatan nga. Ti okay lang na to ah. Hindi ka na dason mga wat ha? O, oh, hindi ka na ha? O, oh, sir, hindi na ko dason mga wat sa imo. Pero sa iban pwede. O, oh, yeah?
1: Kasi, my bro, oh, nakadumduman mo to ang LGBTQ member nga kawatan. To bala nga nag...
0: viral man to? Oo.
1: Ito bala.
0: Oo.
1: Sabi gito ang sa Libertad nga perfume siya man to nangawat no ang 40 mil may mga 10 mil pag duwa kay ti nadakpan na ang ginimo to ka Kay Fibrods ginkatuan sang nanay no ginkatuan sang nanay
0: tapos
1: nagluhod-luhod to ang nanay sa mga komplainan kag nagapangayo buleg ipulungon
0: i-drop no? I-drop ang kaso
1: member ga kadukad daw man pero tinginding why na dayon ang kaso kay wala na wala complaint na kay naluoy kuno sa nanay.
0: Ti chakto na kun ikaw na biktima niya, hindi naman sa liwat magsulit. Hindi na kuya magsulit si mo scam sir, hindi na kuya tutudi ko dayon pagliwaton sa iban naman.
1: Sambal ang kawatan nga hindi na kuya mangawat sa inyo lang hindi kuya mangawat.
2: All right.
0: Ayo, sa that's why kag Iberto ang aton pala tuntunan this would be channel nga ma-inform ang aton sing mga tagpalamati nga never ever gid no hatag sang sobra-sobra nga pagsalig indi gid magsalig bisan ko galingon mo gani gusto ginabalan mo wen ako salig sa galingon ko ah. Sa iban pa yan.
1: Takto ni Gambal Pirmi ni Police Colonel Eugene Ribadomia to sining City Director. Gambal kini siya nga again in ang aton ang problema sa aton man ko gapon mong because we let the thief we ang dinapamalaan sa nalang no?
0: Dali lang! Dali lang! Go! Ready? Ibi compose na sa self mo abi pa para mabalauan namon kung ano ginang hambal ni Police Colonel Eugene Rebadomia. 1, 2, 3, go!
1: Amuning problema sa aton kay we let the thief spread outside.
0: Abi ko, sugbon mo sang spread legs na to outside gali. Yung okay lang ah.
1: Ang buti ninyo, plaster ko bala.
0: Sige, plaster. I-plaster rin chindihan sa aton sing mga suki nga nagpamati sa bungo.
1: Ang punto man lang din ni Sir Rebadomia, ang problema sa aton kay kita man mismo gapabalik sa mga kawatan sa ila sa sagwa nga mga awat naman liwat even nga nadakpan na.
0: Nan.
1: Which is true gid na.
0: Correct. Amo nang punto tada kay ginaallow ta sila mo. Ginaallow ta sila. Oh. Karon mam problema ta liwat. Di ba? Tungod kay ginapabay-an tas lang, ginapasugtan tas lang, mam problema ta liwat.
1: Gani man ka Kay Fibrods. Sige. Again, follow up kami. Ang may video interview at video report sa ato sa Ligyapon nga page sa sining scammer sa mga Maxim drivers na ito. Sige. Kay Fibrods, ato palita subong hapon tulong sa Kalwan sa DTX 500, D3 Bio, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Sa po rin sa patrol si Kay Fibrods Martin de Maisip. Ako si Kay Fibrods Gakit para sa kabing kabalita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, Kay Fibrods News. Apa.
3: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Berto Gakit. Masakit-sakit ni Yambal ko. Sa tutuod lang, wala man sang tao nga managinto kung wala sang ilintuon. Sakit-sakit ni pamatian. Pero this would be a lesson and a wake-up call sa atong tanan. Sometimes nagatsalig kita sa mga bagay. Tikon may madula na pasalig. Hindi na magsalig liwat. So, lesson na lang sa tanan, please, hindi ko magpainto. If naibaluan nyo nga dagko ng kantidad, no, nga nag-involve sa mga transactions, dagko ng mga interes sa mga ulotangon, no, guys, agi utang. Inang pasaligon ka, ma-invest ka, kay may 500% ka basaka si mo for just a couple of days, hindi ka mo magsalig kay basikon, mabihangan ka. Damo na kalataboy nga ma-invest ka. But anyway, subong mahapon mga KK5, my flash report. Si KK5 Wilson Villana sa sining mga tinion. Ang balita ni KK5 Wilson, nga dalong mas kalwahan sang Mighty C, di alakalang base vitamin C.
4: Wad mo, chika.
0: And of course, Ah, dilanggit, no? I-off anay ang mic ni, ano, ni Kaki 5.

0: Wilson. Ako na nganay. O sige. Idolong mas kalawan sang Mighty C, the alkaline base sa vitamin C. And of course, ang DTX 500. Okay na, kay Kikipay Wilson. Okay na ba, Demachika? Flash report, kika naman sa kay Kikipay Wilson Villana. Kikipay Wilson, ibalita mo.
1: Kikipay Rods, may hapon. Actually, bag-ula na ito ni nakita ni sa aton man abiyan nga kagawad no sa barangay Handumanan. Kikipay Rods, dugay naman ini nga kaso. 2018 pa ini siya gin-file sa ombudsman.
0: But, 8 years ago.
1: Diyos ko, Kikipay Rods, kalawig-lawig na pertigid ka ano tampa ini kayo ni nga kaso ni kalawig-lawig na gali kayo. Bali, duwa ka incumbent nga mga official sa nga barangay Handumanan.
0: Uy.
1: Lima ka former official siya sa barangay Handumanan kag may isa nga na-clear no sa ining kaso nga ginfiled nga grave misconduct and dishonesty sa ila sini nga obra initungod sa falsification of public documents kay K5 Roads.
0: Okay.
1: Actually may upod naton dire elawagon ko na lang ni sila guro kay K5 Roads kay ti ari nang gitang ila sini nga pangalan ang nagfile sang administrative complaint amo ini si Rodelio Agno si Perfecto Poster Jr. Ria Sergio Humag Jr. Giovanni Vista and Rostom Gillian. So against ini sa punong barangay nga former na ini nga si Ricardo Agriam Danoy Senior.
0: Okay.
1: So put nato si kagawad at least may baluan sa lambalaang context lang kay Kevin Rhodes no sinisang kaso ang abyanta si kagawad Romel Exanes. Kagawad mayong hapon.
2: Yes, may hapon Idol Wilson kay si Boss Rhodes.
0: Kagawad Romel, may hapon si mo, welcome sa K5 News FM and of course live kita subong ha sa bilog gidya nga probinsya sang Negros Occidental kay nagahook up ang pipila naton ka mga radio stations sa southern parts ng Negros kag sa northern parts ng Negros. Kagawad Romel, paano kag sanon nagwa ang result sining kaso nga ginpasaka sining mga opisyalis sang barangay Handumanan?
2: Actually, medyo lawit-lawit na 2018 pa lang. Ara na ng kaso. So, almost 8 years na ina. So, actually, ang main proponent si ng kaso, si Giovanni Vista, kaya siya ng presidente at that time siyang ila ng aptutang asosisyon. Bali, nagkuhanay na siya na patay na si Giovanni Vista kakita yung Broads.
0: Oy. Dugay na napatay si Giovanni.
2: So, ano na po ginapasabat na sila sa ombudsman. So, nagsabat sila. Ang ila si mga ginhire nga lawyer, si Attorney Padillos. Ang na-dismiss nga isa ka incumbent kagawat ni si kagawat yan, si Pilayo sa lanap. Ang, ay dito, ubiksa kung bala si Attorney si Service Rito yung iyang abogato. Pero nag-dismiss ni siya. Pero kung yung taon pa, ululupot mo lang sila talan. Buti nga nga na natabangan. Ito yun ay Councilor Distrito. Ang iya nga kaya nga si Kagawad Jensen. Ang sa piyaka, may sintensya nga daw hindi pabor sila.
0: Uy. Ano ning kaso nila Kagawad man?
2: Bale, tautuli na siya ng assistant kakipay bridge na. Yung mga spare parts sinabla, yung mga pyesa sina. So, may natabong overpricing.
0: Okay.
2: Sino sa tuli. So, ang gintabo pag-investigar sa tuli, ito, napili na siya ombudsman. Kaya ang ombudsman mo niya, huwag may nalabot. Ito, nag-invairan mo na ya. Ang sa tuli, kaya tig-inforce sila sa tuli, huwag balik ang bayad. Kikipay broch. So, ang ginimo nila, kinbayran nila ang tuli.
0: Okay.
2: Para wala na sila kaso sa tuli. Pati yung ombudsman, case will continue. Ipadayong kinilang kaso sa ombudsman, tungkol na file na ina.
0: Okay. So, saan o nagwa ang judgment sa ombudsman?
2: Ako, kasi kaya ko sinusan niyo kung gano'n. Kaya, sa Lunes pa na po. Lunes, ano na siya pong Wednesday na.
0: Okay.
2: Thursday na.
0: So, subong ining mga ari involved rin kagawad, sanday sinuni sila?
2: Ang natabo si Kakipay Brut sa barangay Dumanan, no? We only have 6 barangay kagawad.
0: Okay.
2: Kaya ang isa ining si kagawad si Naida Canto, na incumbent, nag-resign na ini kay tungkol sa Amerikana. So, isa na siya sa mga incumbent, naging sintin siya hanggang 1 year suspension.
0: Oh. Sino pagid kagawad?
2: Banang si kagawad si Naidakan. Kasi kagawad si Pia Villarosa na yun. Amoy na siyang incumbent kagawad na nadalada sa suspension ng 1 year.
0: Oh.
2: So, balik ka si Pedro, sa murang sina sila ang incumbent ha, na may agin sinting dyan. Tungod ang incumbent kagawad na si Plantin Pilayo sa lanap, na
0: clear.
2: Dismiss yan niya.
0: Okay. So, si Kagawad Kanto kag si Villaros?
2: Tanalyon. Si Pia Villaros Tanalyon.
0: Si Kagawad Tanalyon, ang incumbent subong nga mga barangay Kagawad pa sa barangay Handumanan.
2: Si Kagawad, si Naida Kanto, mag-resign na niya kay Pedro.
0: Okay. So, sino pagid ang mga former Kagawad nga na-involved rin Kagawad?
2: Sila kaga former kagawad JJ Punia, kaga former kagawad Raymond Montilipano, former skate chairman Jericho Malagsik. Mm-hmm. So parang muna silang mga incumbent nga ipor na naupot sila sa kaso nga musina.
0: Okay. So meaning give pa naog sila nga suspension, that would be sa no matake effect kagawad?
2: Kakita Gods?
0: Ang duha ka mga barangay official subong nga incumbent, sana ma-take effect ang ginpanaog na suspension sa ombudsman?
2: Well, kakipa bros, it depends on the kay Sir Nagainay na sa DLG.
0: Okay.
2: So paano yan na implement ang ina? Yung advice ko gani si kakipa Wilson Brian na you have to interview Sir Nagainay of DLG.
0: Sige.
2: Kung saan no yan implement ina? Or whatsoever, kung ano ang iya disposisyon, kasi under na sa DLJ, kakipay bro.
0: Yes, yes. Sige. Sige, kagawad, salamat git sa imo. And of course, tagaan manamon di panahon, maybe tomorrow, ang duwa ka mga barangay incumbent kagawads, and of course, mga former kagawads, para maghatag man sa ilang sabat dari. Kagawad, Roma Alexander, salamat git, idol.
2: Thank you,
1: guys. Okay, welcome, welcome, guys. Thank you, Kagawad. Nga pala mong kutanon, pagit sa karon, is ano ang matabo no sa ining aton, bala ni mga former na yung mga kagawad. So, among panang i-check na ito, Kagawad.
0: Kaya lang naman itong tagaan mo suspension for 1 year, kaya ni Wines na nagdalaog sa pagkakagawad.
1: Ay, iba na tapos na.
0: We don't know. That's why nga buhas tingwaan na nga makuha ang DILG Bacolod. If ano ang mga pwede nga mahatag nga penalidad sa mga former kagawads, kaya that was 2018 pa and 2026 na subong, it's 8 years already ang ining kaso nga amuning kabudlay no kadugay
1: amuna, that's the point sir kay Febros nga agin ko ta inikis nakita ta kun ano kadugay bala ang process and justice ini and this is amounting kay Febros 168,770 pesos lang na discrepancies sa ginaminto nga mga spare parts to bala mga parts nga
0: so pila wala da sa nabutang kun pila ka ano milyones ni ang kabilugan ang total
1: wala ang so far discrepancies di kay Febros na stated is 168,770. So amo ni ang naging demand sang dole nga ano uli nila. So amo na siya ang
0: so tagaan ta ka task for tomorrow para at least maging patas ang aton presentasyon sa programa nga El Castigador tomorrow. I-follow up mo ni sa DILG, kuan mo to statement no ang DILG Bacolod, of course ining duwa ka mga incumbent barangay kagawad pa sabton ta sila para at least ma-air man ato nang ilasing aside and at the same time ang mga former kagawads dito. Ibaloon ta nung sabat nila kaya nung ilasing ang mga proseso. Salamat gid ka kay Five Wilson.
1: Yes, kay Five Wilson. So, muna na at least i-ano talang plastar talang ini tomorrow just a breaking news today no kay ti kadako gid nga balita nga may-ari na naman kita mga officials nga involved sinisang kwan falsification o public documents nga gakauso gid sa ini nga mga tinion kay Five Wilson ini nga mga problema. So nga balita kay Five Wilson na dulo sa inyo na sa kalwa sa Mighty City 3 kag Ditex 700. Ini lamang si kay Five Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros kay 5 News FM.
0: Maraming salamat kay K5 Wilson na bilya na sa imo sining update. Ti amo ni kung gisati amo ni ang mga bagay nga dapat man tandaan sa ngaton sa mga public officials kay abi naton tapos ang aton nga termino gali may mga pending nga mga cases pa nga ginatubang. So, due fairness naman sa aton sing mga barangay kagawads, incumbent kag mga former kagawads naton, and most of them are kilala kuman. Tagaan taga mo sa time buwas nga makahatag man sa inyo sining statement, no? Kag pagpaathag nga naglabot sa punto nga ginpapanaugan na sa 1 year nga preventive suspension ining nabilin, no, nga mga incumbent. Duwa kabilog man lang to, yan ang ibang toti natapos naman lang sa termino. Alas 5:46, i-check si Kakipay Red na lang gurukwaon ko. Siya na lang ang last kong mag-report kung may ngagaw pagkaroon na, no? Balikan takaroon ang, oy, may ruta sang kita nga gin-post, no? Sa maskara kung sa diin mag-sugod ining street dance competition pakagto sa SM. Diras may dalan sa Araneta, Hernais, no? Diras na masugod. Panaog dito yung sa may SM City, mga Kaki 5. Check tabi si Kaki 5 Red Salgado. Uy, may kwandi, may aksidente kung sa may barangay, Bangga Alihis, no? Kaki 5 Martin, Kaki 5 Berto. May aksidente sa Bangga Alihis, Subong lang, Dampi, sa may City Mall, kuno, babayi, ahay. Aksidente. Salamat gid Nanay Flora Lumakang nga naghatag gid sang impormasyon diri, no. Aras kay Kipe Brad, sa line number 1 kay Kipe Brad.
3: K5 News FM live report.
0: Kay Kipe Brad, ibalita mo.
4: Ina, Kipe Brons, mayroon nga po sa atong sinibang atang palamatin si programa kay El Castigador, sigurado, gindi ang ati, ginabantayan din, ginamonitor sa gusto, agaton sinig pagsilibrar sa Mascara Festival 2026, ini ang pahayag ni Police Colonel Eugene Ribadomia, agaton sinig ang City Director sa Bacolod City Police Office, kiman niya kay Five Rons sa magluwas sa augmentation o gin-augment na rin ng mga kapulisan, gikan sa PRO 6 kag PRO NAR, gikan sa mga kalilaing na bahin rin sa katon sinigang probinsya o kon oriental kay Five Rods. May ara pag-iya sa Armed Forces of the Philippines.
0: Wow!
4: Ara mo rin katapos ang BJMP ang aton sinigang public safety order mala ukod poso sa aton diri nga LGU at the same time agaton sini mga barangitanod arap ang kita bronze and of course agaton sini nga Philippine Coast Guard kag agaton sini nga Bureau of Fire Protection ang ara ya sa palibot ang
0: plus may ara patak kag 5 red nga mga ano ni nga mga support group ang tawag aton lang nga mga anong tawag ngayon sila niya? Lipat na ko.
4: Force multipliers.
0: Yes, no? Sorry, nalipat ako.
4: Oh.
0: Pero kanami, kay kanamo na nagabantay para at least maging safe ang aton paglagaw-lagaw, dira?
4: Yes, correct. Actually, kita broad siya, ang gaging tutukan, gidriya suno sa kay Police Colonel Eugene Ribadomia, ini nga itong sinigang mga festival sites. Kaya idalabang iya, dira sa may Bacolod City Government Center, dira sa may Bacolod City Public Plaza, kanti sa buwas, magabukas naman ang itong sinigang Lacson Street.
0: Uy!
4: Dira sa atong
0: Ario, video. May pipila ka mga stage na, nga gin, isa noon enclosure, gani isang, isang Lacson, buwas pa? Yeah.
4: Well, actually, sa buwas pa kay Pembron, si Procurador na matabat na ginigin-implementar ining half lane. Kaya mati makita na ito, dira ang pagbutang sa mga stage. Kagina sa initial kay Pembron, sa uwi nga pasalamat, kita galing sa Jollibee Foods Corporation,
0: wow,
4: kay Ma'am Leia Sousa, sa pag-ibitar sa aton. Sa kagina, dira, nagpadulog kita sa Jollibee, sus mo ni Yusef. Kung di kita magsala kay Pembron,
0: gasa, ot, subong, si Kwano, si B. Si Hetty, sino pa gining iba ni lipat ko sa mga, hindi naman ko bibata, kay K5 Red.
4: Yeah,
0: ikaw, Mayo, kay nag-attend ka pa sa mga pang-kids, kids niya?
4: Yeah, may puro kay Febron sa hindi magdubo sa pulo ka mga stage siguro, agin butang dira sa may Lacson Street, sumot silingon, sa mga programa. Kag dira kay Febron sa, makasiling kita siguro.
0: Sa imo kay K5 Red, subong nga paglantaw kay ako sa tutud lang, way pagkuya ka pa downtown, way buko ka pa Lacson, kay my goodness, ang TL ko, hindi ko pa yung matikang.
4: Ati Mayo na naguro sila sa mandog.
0: Pakabay pa, kay malagaw mong sa maskara, maluoy man ka mo. Payuhan na ng TL ko. But anyway, sa imo nga pag-observe, subong kay K5 Red, gadamo na ginman ang tao, gadugok na ginman ang tao,
4: agrabi na gid yung tao kay Fevron siya as in kumagabay excited na gani eh. Kag diratod, giratukod pala ng stage pro mga tao nga nagalinabay dira sa Laksan Street sa mong kay Fevron sa makabig na to nga libo na gid siguro.
0: So it means, diri na natong mapamatudan nga sikat gidya ang bakulod kag ang maskara when we say maskara festival.
4: Yes, correct. Ginapabida.
0: Kag believe ko sa Gugma Foundation ha, kung paano kagsang city o Bacolod, kung paano nila napangitaan ideya nga in spite sa mga problema sa mga pipila ka mga festival sites, but yet no napakita sang taga Bacolod, sang city government sa pagpanguna ni Mayor Greg Gasataya, kag of course sang Gugma Foundation sa pagpanguna naman ni Direct Road ni Mitch Ascalon, kung paano nila diapon ma-maximize kag mahatag ang pinaka the best out sa pinakalaway nga hindi man law, pinakalaway nga plaza. Sorry, sorry sa mga tinaga ko. Pasensya. Patawad. Nami gali nga ano ni nga itsura sa plaza.
4: Yes, ko na keep around kag syempre ti amo gani ang agripabugal daton kag maka-assure ta sa publiko nga hindi niya magpabaya ang K5 News FM Bacolod sa arena kag street dance competition. Tahumi nga coverage keep around sa ano ba lang at
0: kag for the information of everybody, why tiyagin na bayran sang syudad? Why tiyagin bayran sang Gugma Foundation? Kitaya ang naning kamot para makabulig, magpanami, kag ma-well informed ang aton sing mga suki nga tumalanaw kung ano karami ang Maskara Festival 2026.
4: Yes, correct, Kevin Rod. Sticking sa patilib, akuan magkapad o voluntaryo ni pagbulig tiya sa Gugma Foundation.
0: Kaya ang aton ganing nga aim, anong ganing aim naton? Bulig sa syudad. Bulig sa Gugma. Ang iban di ka pinangayo pa na. Gusto mo lawagon ko mga pangalan nila? May listahan ko di. May iponggay ko lang kay lawagon ko ni.
4: Hindi lang.
0: Si Kwan. Hindi, iponggay ko ah. Kay, ang ginakagat ko lang dila. Kung subong kay paratis mapunggan ko lang bibig ko. Pero
4: doon kilala kung ginang patay ka
0: pabakot. Ati, uy. May mga gut-gut na be. No, may mga gut-gut na wala sila. But anyway, ang aton resadya kung paano naton igapakita kung anong kanami ang syudad sa Bacolod. No, ginabuligan din ang syudad ta kay nga man puluyan ta ni. Lugar ta ni. Although hindi ko ya taga Bacolod gidya nga nabunag dire, pero gin adapt ko ya sang Bacolod. Gin palangga ko ya sang Bacolod. Kag may nagpalangga sa kunya nga taga Bacolod.
4: Kag siyempre turismo tani
0: ko
4: successful ni Kito Bronx tanan madri makabenepisyo man
0: yes.
4: Sa Bacolod.
0: At least lipay ko malipay man ang aton sing mga ambulant vendors da ang iba naton mga negosyante.
4: Abo gid Kito Bronx pro gali kito itak balo kapakot ni sang utok ni sang isay Kito Bronx.
0: Hindi magsapaka kay dias lapakon.
4: Isapakon
0: mo na karon pareho na kamo nang aduha.
4: Pero sa pagkabalok, importante yan na may pagkuturkohon sa K-5 News FM.
0: Kung gusto nyo nga lahi nga turko-turkohon, mayari din sa K-5.
4: Maskinito man.
0: Ay, hindi ko bila pagsunog-sunoga. Bila ka K-5, hindi ko ba sunog-sunoga. Nagid nga single ko, ay kuya. Hindi ko bila pagandang nga, ay kuya partner. That's why ko galagaw, kaya ako lang isa masubo ko.
4: Rodrigo kita mo sa basta ka tumambal kita yung magulo kita naglabay ni Kita Martin kay kisubong ari kundi sa may Hall of Justice kay Martin ka pasaka na rin kaso batok sa duha ka suspitsado tumula ka nag ginaligan na himulos ka nagpatay sa 33 anyos dira sa Dos Hermanas na paglabay ta kayo sa may Lacson may 30 na gudya makita mo na gudya mascara fever.
0: Wow.
4: Even sa gapon pa ang pagyuhom siyang managalibod sa tubig nga makaganar na sila maka-income ang manog asalta dirita gud kay pamatsagan nga ang pagka-excite sa mga turista sa pagkaon sa inasal nga manok sa Bacolod.
0: Bantog biya chicken ina inasalta mo. But anyway, kay Kevin gusto pa ko tani ang magi-chika si mo. Ang problema la 5:55 na. Gapanuktok na si Kevin Friends.
4: Sabi ni Kevin Frost, atas sinigang balita, dulong sa atas sa Power Trio, DTX 700 Mighty Singing D3 Bio, akatod ng sinigang DTX Beauty Soap kung DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapun si Patron, K5 Martin, na may usip ako naman sa K5, Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serviso publiko, kagaligawan sa Nagros, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay Kipeb Red Salgado sa mga balita. May kay Kipeb Happy Happy Mascara. Salamat gini Mayor Greg Gasataya sa aton singa pilangga nga mayor and of course Gugma Foundation Incorporated. Wait a panahon, boss man same time same station sa ngalan naman sa bugos nga puwarsa sa Kipeb News FM. Sama singa Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side kay Kipeb Renz, kay Kipeb Dirian, kay Kipeb Kenneth Uy. Kung naman si Kipeb Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mali si Jake. Una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders. Masami ang ihi sang tawo naga-contain sang madamo nga nagabililog ng mga substances. Kag kun indi matunaw, mahimo manginbato kag magatuga sang urethral cancer. Agud nga ma-regulate ang proseso nga ini. Ini mahimo lang

0: sang amusin nga balatian i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subo na.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baga. Liyaw kang likod sa salon pass. This is a mental call for acetic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor. Salon pass. May direkta nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kang likod.
7: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga Tagalang Carlota, bukas na ang Zaya Funeral Chapel nga handa magserbisyo nga may paghalong sa inyo nagtaliwan ng mga pinalangga sa kabuhi. Nahamtang ini sa Villa Caridad, Barangay 3, Poblasyon sa La Carlota City. Kung kinahanglan nyo naman sang maayong nga funeral services, magkadto lang sa Zaya Funeral Homes sa Barangay Talok, Subago City. May mga branches man sila sa Barangay Katuhaan, sa Cari City, sa Gay City, Kandoni, kag soon to open man ang ilang mga branch sa Barangay Dangkalan sa Banwasang Ilo. Mag-contact lang sa numero 0967-510-6083. Zaya Funeral Chapel and Zaya Funeral Homes.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sang gabi.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number
11: Number one,
12: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the wives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio MP Newscast.
14: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
10: Maayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Webes, Oktubre 15, 2026.
15: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
10: Sa mga headlines, ginadulong sa YTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, pila ka mga empleyado sang probinsya nagpositibo sa drug test.
15: Sa balitang nasyonal, Malacanang ginpanginwala nga ginakonsiderar na ang potensyal nga magabulos kay Vice President Sara Duterte.
10: Sa balita international, napulo ka mga barko ginatake sa Strait of Hormuz humalin sang Domingo.
15: Sa balitang sports, sa UP ginlutos ang Adamson, tatlo ka university patas sa standings sang UAAP Season 89 sa men's basketball.
10: Sa ato naman, balita entertainment, The Pod Network ginterminate ang kontrata sang Machong Chismisan matapos nga basuson ang bata ni Chris Aquino. Lasays 7.
16: Ulat panahon.
10: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
17: Ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ang nagatuga sa mga pag-ulan sa madakong bahin sa Pilipinas samtang wala na sa may ginabantayan ng bagyo sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa, ang ITCZ ang nagadala sa magalumon kag maulanon nga panahon sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, kag Mimaropa. Ang northeasterly wind flow naman ang nagadala sa mahinay kag lapta-lapta ng mga pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera, kag Cagayan Valley. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila, maka-experience naman sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan kag pagpangilat, bangod sa mga localized thunderstorms. Mangin magalumon ang panahon sa probinsya sa Negros Occidental, buwas nga adlaw, nga mayupod ng mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa ITCZ. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa kagaon, kag 29 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5, Dominic Cabrera Banyaga. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
18: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
10: Lasay sa 8, kag para na sa atong mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, Isabela National High School nakabaton sang pagpamahog. Klase gin suspender. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
19: Matapos nga makabaton sang pagpamahog ang Isabela National High School lasay sang gabi Oktubre 15, gilayon nga gin suspendi ang klase sa tanan nga level pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa Banua. Ginrespondihan naman sa mga katapos ang Isabela Municipal Police Station ang eskwelahan agud nga imbestigaran kag isekyar ang lugar. Suno kay Police Major Hansel Lumanda, hepes ang Isabela Municipal Police Station, may ara sila sang group chat sa Messenger kaupod ang mga manunudlo kag principal sa mga eskwelahan sa Banua agud nga dasig ang paghaboy sang impormasyon kag komunikasyon. Sa karon, nagapadayon naman ang imbestigasyon sang otoridad bahin sa natabo.
20: Amin lang kami, mag-secure gid kami. Amo nang tasking namon, nag-deploy na kami ng mga tanod sa mga eskwelahan together with the cooperation ng ating barangay captain. Dami, all barangay captains will deploy their tunnels sa ating mga schools, no?
19: Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ni si KK5, Office Suspenio para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Samtang pila ka mga empleyado sa probinsya nagpositibo sa drug test, may kampiyon nga balita si KK5 Michelle Patinio.
11: Ginpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, tinalikdan nga adlaw nga pila ka mga empleyado sang Kapitolyo ang nagpositibo sa pag-usara sang ilegal nga droga sa ginpatigayan nga random drug testing. Kung madumduman, tinalikdan nga semana nagpatigayan sang drug test ang Kapitolyo para sa kapin 1962 ka mga personnel gikan sa pito ka mga ospital sang probinsya. Suno kay Lacson, hindi pa niya makumpirma ang mga resulta bangod nga ginpadala pa ang mga ini sa Department of Health o kon DOH para sa confirmatory tests. Hindi man mahambal ni Lacson kung pila ang nagpositibo apang iyagin pahayag nga ipagwa niya sa publiko ang resulta sang confirmatory test sa DOH kung mangin available na ini. Para sa mga casual employees naman, ginpahayag ni Lacson nga kung magwa na ang confirmatory test nga positibo sila sa pag-usara sang illegal nga droga, gilayon sila nga i-dismiss sa serbisyo. Ang mga regular naman nga empleyado ang pagatagaan sang ikaduhang at tsansa kung sa diin ipaidalom sila sa rehabilitation sunod sa pagsulundan sang Civil Service Commission. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang GTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: Lasays 11 sa iban pa nga balita lokal. Lalaki patay matapos naglumpat sa taytay sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
21: Patay ang isa ka lalaki matapos nga naglumpat sa taytay kag posible na lumos sa Abad, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, kaina sa agang Hubebes sa October 15. Nagasuksok ang lalaki sang sandong nga blue kag maong nga shorts. Sa interview sa K5 News FM Bacolod, sa rescuers sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office, pila sa tuhod ang naangkon sa biktima. Sa pihak na bahin, ginpahayag man sang saksi nga si alias Mark na samtang nagapangapiini, nakabati siya sa mabaskog nga bagay nga nagtupa sa tubig sang suba. Sunod kay Mark, abi niya basura lamang nga ginhaboy apang sa iya ginkanto ang taytay, iya nakita ang lalaki nga nagautaw-utaw sa tubig. Gilayon nga nagabot ang rescuer sa ginpahayag nga posible na lumos ang biktima matapos nga naglumpat sa taytay. Ining balitang nadulong sa isang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
15: Sa katapusan ng balitang lokal, seguridad sa BCGC hugot nga gidapatuman agod selebrasyon sang Maskara Festival mangin matawhay. May kampiyon nga balita si KK5 Red Salgado.
22: Hugot kag gidapatuman ng seguridad sa Bacolod City Government Center agud maging matawhay kag basadya ang selebrasyon sa Maskara Festival sini nga tuig. Ginsiling ni Police Major Mark Joel Reclamado pamuno sa Police Station 4 nga masobra isa ka gatos ka mga pulis ang gidbutang sa mga lugar nga ilan na sakupan agud madasig sa mga pamuluyo ang pagpangayo sa bulig. Ginapaibaluman ni Reclamado sa publiko nga may mga nahamtang help desk nga kapulisan sa BCGC nga ila mapalapitan sa madasig nga pagresponder sa tion sang emergensya.
23: From the start, sa Subong, do okay man diri sir sa NGC. Do medyo tawhay man ta Subong sir sa mga activities ta do tawhay-tawhay man. Ali daily ta sir 24 hours may kwanto sir may deployment ta diri. Sa gabi damo-damo ta nga PNP. Ang sa aga do may skeletal ta. Pero mostly sir damo ta police nga deployed especially kung may mga big events ta diri sir yan.
22: Sa D3 Bayo Evening Newscast ni si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
24: Balitang National.
25: Balitang National.
26: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
25: D3 Bayo Evening Newscast.
10: Lasays 14, kag para na sa detalye sa aton mga balita national. Ginpanginwala sang Malacañang ang mga nagalapta nga pahayag sang ilat na subong ginakonsiderar ang mga potensyal nga magabulos kay Vice President Sara Duterte sa oras nga ma-convict ang Vice Presidente sa impeachment trial sang Senado.
15: Partikular nga ginalantaw nga magabulos kay Vice President Sara suno sa mga pahayag amo si House Speaker Buji D.
10: Apang sulo kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala ini nisuryahan sang administrasyon kag wala man sang pahayag si President Ferdinand Marcos Jr. bangod wala pa na tapos ang impeachment trial.
15: Dugang pa niya, apisar nga sa piyak nga bahin ang wala nagahatag sang respeto, ginarespeto sa gihapon ni Marcos ang posisyon sang Vice Presidente.
10: Samtang ginpahayag sang Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA subong Webes, nga isa ka politiko gikan sa Mindanao ang ginatudlo nga financier sang chartered private plane kung sa ring ginkarga ang 521 kilogramos ang ginapatihan shabu sa Pungsod, Laos.
15: Madumdumahan nga ang droga nga na-intercept sang Laos Police kung sa ring nagdangat naman ang balor sini sa 3.54 bilyones kapesos.
10: Sa ginpatigayon nga press conference ang PDEA, nagpamalibad ang ilang spokesperson nga si Joseph Frederick Kalutko o kun Kalutlot nga hingadlan ng politiko nga ginatudlo financier sang among drug shipment.
15: Isa ka Pilipino ang ginhingadlan lang nga si alias Fahad ang residente sang Marawi City ang upod na aresto sa Luwang nga Prabang International Airport.
10: Una naman ginpahayag ni PDEA Director Isagani Neres nga ginaimbestigahan o kun ginaimbestigaran na nila ang mga koneksyon ni Fahad kag gina-identify ang mga kaupod sini sa Pilipinas.
15: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, nagpanugya naman ng Department of Social Welfare and Development o kun DSWD sa mga content creators nga maghatag naman sang respeto sa mga persons with disabilities o kun mga PWDs kag ilaman nga ginahibalo nga mayaras ang legal nga konsekwensya ang pagpakahuya kag pagyaguta sa mga PWDs.
10: Kasunod din sa mga pahayag nga gin-ere sa podcast nga Machong Chismisan kung sa din ginyaguta sa mga host si Josh Aquino bata sang aktres kag TV host nga si Chris Aquino bangod sang iya disability.
15: Sunod sa pahayag ni DSWD Assistant Secretary kag spokesperson Irene Dumlao ang mga PWD lakip na ang mga yara sa mga autism spectrum o kon mayara sang neurodevelopmental condition ang nagakadapat nga tagaan sang dignidad, respeto, privacy kag pag-atipan.
10: Ang pag-exploit sa disability ang isa o kunsang isa ka persona para himuon nga kaladlawan para lang sa online engagement ang unacceptable.
15: Sa idalaw naman sa Republic Act number 7277 o kun ang Magna Carta for Persons with Disabilities nga ginamyendahan naman sa Republic Act number 9442 ang bisan ano pa nga mga buhat nga pagpakahuya, nagayaguta o kun nagapakalain sa mga tao nga may mga kasablakan sa publiko man o kun sa pribado kag online nga mga lugar ang ginsilutan sang kasuguan.
10: Lasay sa Jesse Chate.
26: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
10: Sa Balita International, napulo ka mga barko ginatake sa Strait of Hormuz humalin sang Domingo. May kampiyon nga balita si K5 Troy Lawrence Basa.
0: Nagsaka na sa napulo ka mga barko ang ginatake sa Strait of Hormuz kag sa kadagatan malapit sa Strait humalin sang Domingo, Oktubre 11. Base sa report kahapon Miyerkules, Oktubre 14, sang security firm nga Vanguard International Maritime Organization kag British Maritime Agency nga UKMTO, may anum ka mga barko nga ginatake sang tinalikdan nga Domingo kag apat pagid ka mga barko ang ginatake sang Martes. Nagsaka na sa duha ang kadamuon sang seafarers nga missing kag isa ka barko ang nalunod bangod sang insidente. Sa bulan sang Oktubre, nagsaka na sa 23 ang kadamuon sa mga pagpangatake nga nagluntad sa Strait of Hormuz. Suno sa maritime sources, nagdoble ang kadamuon sa mga pagpangatake nga nagluntad sa Strait sa bulan sang Oktubre humalin sang nagumpisa ang giyera sa tunga sang Amerika kag Iran sang tinalikdan nga Pebrero. Para sa balitang international nga gradulong sa DTX 500 D3 Bayo kag MyTC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
26: Balitang sports, sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
15: UP maroon sa ginlutos sa Adamson. Tatlo na ka-university patas sa standing sa UAAP Season 89 Men's Basketball. May kampiyon ka balita si K5 Marv Aranuez.
1: Di kitay ang score apang naangkon sa University of the Philippines ang kadalagaan batok sa Adamson University sa score nga 69-67 sa men's basketball sa UAAP Season 89. Again, pangunahan ang UP Fighting Maroons ni Ray Rimogat nga may 14 points kag 6 assists. Abangod kay Rimogat, 7 ang advances ang UP. Sang duha na lang ka minutos ang nabilin sa hampang. Kag wala ini malagas ang Adamson apisar sa mga basket ng day Matt Edding kag Matthew Montebon. Sa karon pata sa team standings ang UP National University kag Far Eastern University. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranhuaz. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
26: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
10: Kag para na sa aton balita entertainment, The Pod Network gin-terminate ang kontrata sang Machong Chismisan matapos nga bastuson ang bata ni Chris Aquino. May kampiyon nga ukon nga chika si K5 Lori Gamboa.
2: Gin-terminate na sang The Pod Network ang Machong Chismisan nga podcast matapos nga bastuson sang host kag mga upod sini sa podcast segment nila ang bata ni Chris Aquino nga may special needs nga si Josh Aquino. Kod sa diin, ginhambalan nila si Josh nga walang kwenta. Nakapukaw inis ang atensyon sa mga netizen kung sa diin, gin-call out nila ang host kag mga kaupdanan sini nga malabat sa pagbastos nga nahimo nila. Suno pa sa mga netizens, hindi lang iniparte kay Josh, kundi para man sa tanan nga individual nga mayaras ang special needs kag disability. Nagpagwa man sang statement ang Down Syndrome Association of the Philippines Incorporation angod sa nagluntad nga isyo. Kag suno sa ila, ang plataporma kontane isang Machong Chismisan amo ang ginagamit agod nga magpalapnag sang impormasyon angod sa mga individual nga may autism, Down syndrome, kag sa iban pang disabilities sang samanuya akun mang bastos. Bangod sini nagpangayo sang pasaylo ang host sang podcast nga si Tito P kag ginako ang sala nga ilan obra. Deleted naman ang episode sang ilang nga podcast. Sa karon wala pa man nagpagwa sang pahayag ang kampo nila Chris Aquino angot dire apang pila sa mga netizens ang nagapanawagan nga pasakaan sang kaso ang grupo. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
15: Do sobra-sobra naman bika K5 Gene, which is ang iban bing mga tawag na himo nila laughing staff. Ang kasaypanan o kon kasablagan sa iban. Hindi naman ay bi kalaway naman bi
10: and kita wala ta
15: right wala ta right
10: nga maghambal sa tawo nga wala na sa pulos walang kwenta because wala ta kabalo kung anong ginaagyan sang tawo nga na ano ang kabuhi niya na everyday
15: agi bi isa lang ka one time nga manginutisan
10: wala na nila gintili be
15: say, wala maghambal nila, ka pa ng gani sa buang ka agi bi isa ka adlaw lang nga mangin buang ka o baka to sa dalan no wala ka bisti
10: as parents especially sakit ni especially mga
15: sikat pa lang si Christy manu kada
10: sa mga si mga ordinary lang ganing mga nanay nga mga normal nga mga nanay nga naga may mga kabataan nga may autism grabe ang struggle grabe mo lang struggle sa mga nanay nga hindi basta-basta
15: hindi basta-basta
10: masakit na para sa ila
15: you know every time nga maghibi especially may mga epilepsy nga every time nga takihon ini sila way kamo kabalong ang mga pamilya sinagalalain nga ginauntog o kung ginabunggo ang ulo
10: may tantrums ang bata may mga at may ano say may mga triggers
15: sakit na that's why sometimes pilion ta man ang mga tinaga tangay gabuy antanga hindi man takasakit sa isip
10: nabasa ko ni balang statement sang macho ano ni
15: I don't know hindi
10: Machong Chismisan sino to si papa
15: si ano na haw ng radio podcast
10: may nabasa ko tong apart nga something doon nakaano siya ano to man hindi ko ma-ano na relate niya ang yourself do something like that na-relate mo galing mo self tingnan mo pa nang imo nga
15: di oo gani di na common sense
10: remarks niya no
15: kung naka-relate ka it means ang iyagro nga pagka-relate to basi happy moments lang ngayon nanamian ko ngayon may pariente ko nga may audition
10: ang iya to galing na point ang iya nga point may amo na siya. That's why kuno may mga ano lang sa mind niya nga hindi niya mapunggan nga mahambal niya nga daw hindi niya ma-assess kung do ka something like that ang point. Ay nako. Namunaganiyam ako. Basta
15: dapat protection nanta. Which is ako, I'm so happy nga even the congressman of Lone District of Bacolod, which is the congressman Albie
10: yes,
15: Benitez.
10: Yes, nagpagawa statement.
15: Nagpagawa statement. Mm-hmm. And even before, the SP, the my good friend, the lawyer, nga si Attorney Cesar Distrito, nagpagawa ginayasang ordinansa. Mm-hmm. And aside sina, pagprotektar, anong dapat ihatag sa mga PWDs naton?
10: Ay, nako.
15: Kaya biktima man si Atty. Cesar mo sa bullying. Yeah. Oo.
10: Basta gani, may platforms. May platforms ka mo. Make use nun yes. na hindi mang insulto. Hindi kay... Mang yaguta ka mo da.
15: Ba si content ano. Nila nga para magsikat ay, sila?
10: Grabe. Pwede ka man magsikat nga wala ka gapang yaguta.
15: Oo, okay, correct na. Oo.
10: Diba? E mayo man titi, amo lang ning nami kay sa
15: par, I don't know, gin kuan, gin suspend gin sila or gin revoke na ginang ila sila.
10: Wala na sila, gin ano na, gin revoke ng ilang, gin terminate ng kontrata nila. De, kabay pa nga mangin leksyon ini sa mga may mga platforms dira. Amo lang hambal ko sa inyo. Pakabuot ka mo, an! Di ka mo
15: Pakabuot ka mo, sundan nyo kami nga. Nagpakabuot.
10: Mga ka-K5, amuya itong dalagko ng mga balita sa mga Webes, Oktubre 15, 2020 sa ES.
15: Banday man buwas ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening News.
10: Magasunod na ang Larga Vista program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang hitag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
15: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3 Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Kung galing si Arjen, nagtanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
3: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sa DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
27: Ano ang stroke? Ang stroke nag-aatake kung ang supply sang dugo sa utok ma-interrupt o kung ang blood vessel sang utok naglupok. Inabi sa tanan, kulang sang nutrients kag oxygen, kabangdanan nga ang brain cells mapatay. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapagar sa mga blood clots nga amo ang nagaforma sa mga arteries nga nagakonect sa utok nga amo ini ang fatty deposits sa aton kaugatan nga ginatawag plaque. Agod matap na ang stroke. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: K5 News.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan.

servicio público at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Larga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Larga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Nagapaandam ang pag-asa bangod sang posible nga hinali nga pagbaha o kon flash floods kag pagkatipag sang duta landslides, tuga sang moderate kag puno panahon nga pagbunok sang ulan kalakip na sa pinakabayan sang Visayas, Mindanao, Bicol region kag Mimaropa. Of course that would include sang Negros Island region o kon NIR. Ang panugyan sa pag-asa nga mayara laptalapta nga pagulan kag magulugal-umon nga kalangitan nga may ara sang pagpanaguob tungod sang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ.
0: Larga,
1: pero dugangan ta karon dugay nga aton weather update labi na may kaangtanan sa Super El Nino phenomenon. Very alarming to say the least, no, sang development parte sa El Nino phenomena bangod mayara sa pila ka mga scientist o kon mga eksperto nga nagasiling nga ang init gali sa Pacific Ocean mahimo nga magalabot na sa 30 degrees Celsius.
0: Larga,
1: tinano ang buot silingon sila patpaton ta karon dugay-dugay. Ari unahon ta anay habyugan ta ang pinaka importante nga mga developments sa palibot sang kalibutan.
0: Larga,
1: this early ginaistoryanan ang posible nga pagluntad sang World War 3. Again, it's not a prediction kundi para sa pila ka mga analysts kag pila ka mga eksperto, it's an educated guess. But silingon bangod sang ila kinaalam mahimo ayan magaluntad ang ikatatlo nga gera pang kalibutanon diri sa kalibutan. Now pananglit masugod gid man diin ayhan ini matabo, may ara karon sang isa ka lugar nga ginatumod didto sa Europa nga tungod ini parte sang pungsod Russia nano ining lugar ang tawag Zuvalki Gap nano ini kag nga adri posible matabo yari ang una nga video for tonight.
2: If World War 3 starts, it could start right here on a strip of forest just 65 kilometers wide, and Russia just threatened nuclear weapons to defend the land at the end of it. Look at the map. This is Kaliningrad, a piece of Russia that doesn't touch Russia.
1: Oy.
2: Wedged between Poland and Lithuania, both in NATO. Until 1945, this was Königsberg, a German city. After the war, the Soviet Union took it, renamed it, and expelled the Germans. Then Lithuania declared independence, the Soviet Union collapsed, and Kaliningrad was cut off. Today, it's heavily militarized. Russia's Baltic fleet is based here, and so are nuclear-capable Iskander missiles that can reach Warsaw and Vilnius. And this is the Suwalki Gap, 65 kilometers between Kaliningrad and Belarus, Russia's closest ally. It's NATO's only land link to Estonia, Latvia, and Lithuania. Close it, and 6 million people are cut off by land. A German war game set in October 2026 had Russia

0: Russia seizing it in about 3 days.
1: Oui.
0: Meanwhile, Germany is building up a brigade in Lithuania, and Poland is fortifying its border. But the gap cuts both ways. Kaliningrad is surrounded by NATO, reachable only by sea, by air, or across NATO land. So Moscow leans on its nuclear deterrent. Last week, NATO denounced Russia's nuclear rhetoric. Then Putin said an attack on Kaliningrad would raise the question of using all of Russia's weapons. And this week, Lithuania voted to start lifting its ban on nuclear weapons. So is the Suwalki Gap NATO's weakest point, or Russia's? Want more maps like this? Like and subscribe.
2: Lorga Vista.
3: Now, ang ginapakita mapa sang Europa, ining lugar, ang ginatawag Suwalki Gap, amu ini ang gamay nga hutong sang duta nga nagaangot sa pila ka mga nasyon. Kag nagapakadto ini sa ginatawag Kaliningrad na no ini. Amo ni ang lugar nga posible dire magaluntad, dire magatuhaw ang baga sa pagpatuhaw sang World War III. Kay man iya ini sang pungsod Russia. Of course, I won't elaborate anay. Parte sina kay hindi man ko gusto nga aton na entertaineron ang giragid sa sining panahon kiti sa luyag ta sa indi ang aton ginapangita subong tiligangon kag sulod-anon pa.
2: Lorga Vista.
3: Are, Sergeant Nonoy, may gabi dira sa Police Station Number 3, ari ang ikaduwang video. Antes kita magkadto sa iban nga mga balita, ari anay ang ikaduwang video kundi ipakita ko una tensyon sa Europa. Ining ikaduwang video nagapakita ini nga labing nag-igting ang tensyon diri sa Asya. Sa tunga ini sang mga ano kundi dito sa Europa, North Atlantic Treaty Organization o kon NATO, 32 ka mga pungsod kontra sa Russia, diriya sa Asia, China kontra Amerika, kagpila ka mga aliado sini. Katulad sang Taiwan, Japan, Indonesia, Borneo, kag Pilipinas nga. Ari, pamatian ta, may missile system nga bag-og install ang kano, I think to diri sa pungsod Japan. Nano ang epekto sini. Let's have the second video.
4: The U.S. is moving a powerful anti-ship missile system closer to Taiwan, deploying M-missiles to Japan's westernmost inhabited island. During the upcoming Keen Sword exercise, U.S. Marines will operate the Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, or NMESIS, on Yonaguni, just 62 miles from Taiwan. The system is designed for mobile coastal warfare and sea denial. Its remotely operated launcher carries naval strike missiles capable of engaging ships at ranges beyond 115 miles. From Yonaguni, that puts a large area of surrounding waters within reach. This isn't the first time the U.S. has deployed NMISs close to Taiwan. The system was previously used during exercises in the Philippines' Batanes Islands and on Japan's Ishigaki Island. But Yonaguni is significantly closer to Taiwan than those previous Japanese deployments. And this time, NMISs won't be operating alone. The Marines will also deploy the MATIS short-range air defense system to Yonaguni, giving the island a layer of protection against drones, helicopters, and low-flying aircraft. Japan already maintains a ground self-defense force garrison on the island, while a joint U.S.-Japanese coordination center will support island defense exercises. Together, these systems reflect a broader shift toward distributed forces across the first island chain, putting mobile weapons on small islands rather than concentrating everything on major bases.
3: Okay, now dirita makita nga ang taktika karon, or in fact strategy, sang pungsod Estados Unidos, amo ini. Atong nakita ninyo, amo ning ginatawag NMISIS, na ano ini, Naval Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Sa lipot kaglaktod nga pulong, isa ining kaklase sang missile o kun isa kay nganiban nga ginapalupad sa mga barko. Ship Interdiction System, meaning magasablag sa isa ka barko diin iniginbutang dito ang malapit sa pungsod Taiwan. tinanong ginabantayan sini ang ginatawag Taiwan Strait. Kung dito sa Middle East, may Strait of Hormuz nga nakuga sang Iran, diriya sa Asia, ang plano kugon sang Amerika, amu ining ginatawag Taiwan Strait. Amu ini ang kadagatan nga nagaangot sa pungsod China nga diri pwede agyan sang China sang ila barko. So may ara na nga daan sang ginatawag First Island Chain na no ina magambal kita sang First Island Chain. Alagisod ini o sunod-sunod nga mga pungsod nga nagaatubang sa pungsod China antes ini sila makalabot sa pungsod Taiwan na no ini. Pungsod Japan, pungsod Pilipinas, ang pungsod sang Borneo. Amo ining mga lugar nga subong amat-amat na nga ginabutang butangan sang mga missile system sang Amerika. Tinanong buot silingon sina. Amat-amat nga nagasaka ang tensyon diri sa Asia, amat-amat man nga nagasaka ang tensyon dito sa Europa. Of course, whatever your faith, wala kuya kabalo kung nagapati ka sa Ginoo o kung wala, pero ti whatever your belief is, ti ina siguro depende ina sa tagsa-tagsa. If you think nga ang prayer o kung pagpangamuyo makabulig sa imo kag sa kalibutan, then by all means do it.
2: Lorga Vista.
3: Pero ti akuya, ang akon nga papel dire is to continue to observe padayon pagbantay ko, and of course ang padayon nga pag-report sa inyo.
2: Lorga Vista.
3: Alright, kadtuan ta ang dugang nga mga update karon dugay sa aton Modern World segment. Standby kamo ha, kay ti very very interesting ang development karon parte sa nagaamat-amat saka, nagaamat-amat init nga geopolitical tensions sa simple kaglaktod nga pulong ang dalagko nga mga pungsod ining ginatawag naton superpowers nagatulukay sang masakit.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista. Lorga Vista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Lorga Vista. Lorga Vista.
3: Are ang test naton katuan ng isa ka video tonight sa aton sini nga pagpanglagad, let's have Mr. Jonel Moreno sang grupo nga sambayanan nga ah. Kay isa sa talakayon ta tonight amo ini ang isyo sang terorismo. Damo na adlok sa terorista eh. Dala sa nahadlok pare kag obispo. Labi na gid, I am singling out ang mga pare kag obispo sang simbahan Romana Katoliko. Ambot nga kay ti subong may ara dugang nga ginpamatay ang NPA dito sa Southern Negros Occidental. Sir Jonel, mayong gabi.
1: Yes, K5 Julius, mayong gabi kag mayong gabi man sa aton nga mga suki nga ting palamati.
3: Sir, salamat gid sa po. Sir, pangkuton ta karekta nadlok ka sa NPA wala?
1: Actually, sir, kung sa isgutanan nga nahadlok wala, sa subong, wala gid ko mahadlok sa NPA.
3: Nga, sir.
1: Kung mahadlok kita sa NPA, kakipay Julius, kuan lang na siya. Kumbaga, kung mahadlok kita sa mga sa NPA, no? Wala yun sa Gyapon nga mga paghatag ng kakugmat, no, sa aton nga mga pumuluyo.
3: Uy! Tipro mag-amuna, sir, may possibility man nga patsyon kanila kag pati ako patsyon manila.
1: May possibility nga kaki 5 Julius.
3: Uy.
1: Sana siling ko na kung sino ang nagakontra sa CPP-NPA, ginakabigin nila na nga trader.
3: Sir Jonel, ikaw bala mag-ambo ka na gani nga ambal? Sir, dumapuli na lang ko si Rao? Hindi na lang taguro magpadayon interview, Sir Jonel. But anyway, seriously, Sir, ano ya ang inyo paglantaw sining latest nga pinatsanay dira sa SOR?
1: Actually, kaki 5 Julius, ang pagtanaw ko sa latest nga pagpinatyanay diri sa SOR, no, ginapakita gid sang terorista nga grupo nga CPP-NPA ang ila nga pagka-birdogo kag terorista sa Pumuluyo. Kay kun aton nga tanawon, no, dang natabo didto sa may Purok Uno barangay Yaw-Yaw, sakop sang Kawayan sa itong October 4, 2026, no, alas 5 sang aga. May ginpatay sila dito nga si Nathan Sumanyon, 59 anyos, no, nga ang kaso nga ginpatay nila si Nathan Sumanyon, isa kunoy ni ka-rapist, no, sa isa ka minor di edad. Base sa nakalap naton nga impormasyon sa pamilya kag sa mga katupad balay, si Nathan Sumanyon ginpatawag ini sa CPP-NPA dito sa may Sitio San Dionisio, sakop ng Yapon sa barangay Yaw-Yaw. Ginakusahan isa kuno sang rape sa isa ka minor di edad. Pero kaisa lang na kabisnes kag nagapati man ang pamilya kag Kipab Julius na tapos na ang ini nga kaso. Ano man sang pamilya, siyempre iway man ginakonsiderar sang pamilya nga ripis ang iya nga may gin-report sang pamilya mismo sa aton nga mga kapulisan sa Kawayan. So, napriso ini si Nathan Sumanyon sang pila kabulan. Kaso, nakuan man no, na ariglo man ini sang pamilya sang biktima sang babae. Amuna nga nakagawa si Nathan Sumanyon sa prisuan kagunta ni Kaki 5 Julius ini sa Nathan Sumanyon, amo naman tani ning panahon nga wala kalinis ang asawa.
3: Uy!
1: Duha na lang kagabataan. Nabilin. Puros mga dalaga. Amo na tani nga edad niya, upod sa iyang kabataan sa pagpangabuhi, no? Malipayon. Apang, no? Sa wala lang nagdahom ang mga pamilya, ginpatay sang CPP-NPA.
3: Yes.
1: Oh, sa kung aton tanawon kaki 5 Julius, wala sang kinamatarong ang NPA magpatay sang isa sang mga pumuluyo.
3: Yes, yes.
1: Pangaduha, no? Na lang inidalas da son may
3: sige, sir.
1: Sa October October 5, no, dito sa may Sitio Kapaklan, Barangay Santol, sakop sang Binalbagan. May ginpatay man sila nga tao nga si Julito Arnado Senior,
3: okay,
1: anyos, no, ginasuspetsuhan ni ginasuspetsuhan man siya sang CPP-NPA nga isa ka asset sa military kag sa CIDJ.
3: Okay.
1: Apang ginkatuan namon ang area, no, si Sambayana Negros, isa man nga nagabulig sa kinamatarong sang aton nga mga pumuluyo, nakakuha man dito kita sang dugang nga mga datos ukon detalye kun nga ginpatay ini nga tao. Taghambal sang mga pumuluyo ka residente sang barangay Sitio Kapaklan, barangay Santol, hindi ini matuod kundi ginapatupatuan lang nila ini nga persona tungod hindi gid magasuporta sa ila.
3: Ay, Diyos ko. Sir, do katalalupang doon sa mga lugar nga ginpangluntaran, Barangay Yaw-Yaw, Kawayan. Ang ikadua, Barangay Santol, Binalbagan. Hindi ba lang ining mga lugar nga sang una, sir? Mga baskog man na sila? Damo sila sympathizer, dire?
1: Ina nga mga lugar, baskog gid man ang basing masa nila dira.
3: Sang una?
1: Oh, sang una. Kaso sa Subong nga daw kadamo na sang mga napatay sa ila, no? Agod kilalahon sila sang pumuluyo. Ila nga himuan sang sala nga spy tagging ang isa ka tawo para maghadlok ang pumuluyo kag padayon sa Gyapon nga maka-suporta sa ila.
3: Duka budlay na, sir. So, meaning, ang gwa sinigali, Sir Jonel, nga kung hindi ka na magsuporta sa ila, pwede kanila gilayon suspitsuhan. Daw diri ko na kulbaan, Sir Jonel, kiti sang una may ara sila ginatawag recovery by fire. Atong sang chimpo panadlong nila kuno bala 1992. Amo niliwat ang nagakatabo, sir?
1: Amo ginisubong ang nagakatabo. Pag kagang aton lang ginakuan ka kay Fab Julius.
3: Oo.
1: Kaluluoy lang sang mga pamilya. May
3: mga
1: kabataan pa.
3: Mm-hmm.
1: So, tapos sino na lang ang magabuhi sang ini sang ilang na pamilya nga nabilin.
3: Mm-hmm.
1: Kod ang tatay nga kuntani maka amo ang nagatrabaho para mabuhi ang ilang pamilya ginpatay pa sa mga terorista.
3: Oo. Pero sir ari ang hindi ko ya maintindihan ginakulbaan ko kiti pwede nila iakusar sa bisan sinulang number one, pwede nila buas iambal nga ako nang lugos man sang minor di edad nga kanding eh. Or butang nila binang lugos ko karabaw. So meaning bisan ano lang nga krimen pwede nila ipatupato. Daw paborito nila ni Sir Dot, napiran ko tatlo eh. Number one, krimen nga rape. Number two, droga. Number three, espiya kasang militare. Daw gabalik-balik lang sa sininga mga krimen. Pero te, kadtuan ko gid ang ginambal ni mo bala, diin ni sila yagakwa sang ila kinamatarong nga magpatay tawo o kriminal nga buluhaton na lang gid niya.
1: Sa kriminal nga buluhaton ng gina siya kakay 5 Julius.
3: Mm-hmm.
1: Kay ko na nga to ang basihan ang revolusyong hostisya sa NPA sa itong panahon. No? Hindi na ya siling kung magpatay ka sa isa kataho, dapat madamo nga bala pa ang imo nga ipalupok.
3: Oo.
1: Kala na yati, kanako sang violation sa mga terorista nga grupo sa aton nga mga inosinti nga sibilyan.
3: Mm-hmm.
1: Kag ikaw naton nga tanaon wala gid siyang kinamatarong tungod wala naton sila ginakabig nga isa ka gobyerno.
3: Okay.
1: Kung nakasala gid man ang isa ka tawo, may ara man kita nga hustisya. May ara man kita nga Department of Justice.
3: Correct.
1: Kung may mga pulis man kita nga mong mga bulig para matagaan sa hustisya. Ang kung ano gid man ang mga sala sina nga tawo, hindi kay patyo naton.
3: Kag aari bala sir ang akon gid interest ang interes ko parte ni bala sa kuno ahinte sang militar o ahinte sang pulis. Ang pamangkot illegal bala butang taabi. Ako mabulig sa military o kun pulis. Manugid ko sa ilang nga may kriminal dang NPA. Sala bala ina, pwede ko bala nila patyon?
1: Kung nga pagtanaw sa NPA, sala ina. Pero para sa aton, no?
3: Mm-hmm.
1: Kung matuod gid man nga isa sa kaasit o kung intel sang aton ng mga kasundaluhan,
3: mm-hmm.
1: Ang iya pagsugid sa aton ng mga kasundaluhan, hindi ina iya sala. Tungod nagasalbar siya, siyang matutuod nga bayani. Tungod
3: correct.
1: Nagasalbar siya sang pila ka mga pumuluyo dira nga mga, mm-hmm. sa, nga mahimo patyon sa NPA. Nagasalbar sila sa mga kabataan na hindi ma-recruit sa mga NPA.
3: Mm-hmm.
1: Kaya ng mga kabataan, once nga ma-recruit sa NPA, magubagid ang ilang mga buwas damlag.
3: Yes, yes. Sir Jonel, ari ipamangkot ko sa imurikta, ha? Ang napiran ko lang ugaling, diri sa Negros Island Region, kita ang pinakadamo do mga sobra na sisinta ang ginpamatay nga sibilyan, pero do napiran ko, sir, ari prangka nga pamangkot, ha? Nga abisan mga opisyalis sa gobyerno, daw gabalabag ang ila itlog sa ila tutunlan. Do nadlok magkundinar sa NPA. Ikaduwa, damo pare nga gapudag-pudag, damo obispo nag-usdang gani sa dalan kag daw mapatay kung NPA ang mapatay, pero kung sibilyan do kayo po sa ila, sarao.
1: Amo na gani ang problema kay Five Julius, no? Na kita ni ginapanawagan man ato, no, ang aton nga local government unit, no, labi na gid ning asud-asud subong sa mga pagpamatay sa NPA nga dapat matagaan gid sang intervensyon ang mga biktima. Mabuligan aton ang aton nga mga kasimpre kasimanwa.
3: Okay.
1: Dapat ikundina gid naton ang inang NPA para padayon na nga madula na lang ang mga pinatyanay na ginadudahan sa CPP-NP na ginapanawagan mo naton ang CHR.
3: Oo.
1: Ang Commission on Human Rights nga dapat tutukan gid nila ang ining mga ginpamatay sa CPP-NP nga ginadudahan spy tagging, no, nga asit sa aton nga mga kasundalohan o kun mga kapulisan. Okay, kung aton tanawon ka K5 Julius, kung balikan bala nato, no, ang natabo to sa atong buso 19. Grabe ang panawagan sa hustisya sa mga human rights advocates nila. No, nga ato, no, legitimate encounter. No?
3: Correct.
1: Saan sa diin sila ma-investigate, wala sang coordination sa barangay, wala sang coordination sa municipal. O, napatay sila, kaupod ang mga kadri sa NPA. Paano natin ina matawag nga ni ang civilian sila?
3: Oo.
1: Kag ara sa konstitusyon sa NPA, no? Nga hindi tanan nga panahon ara ka sa legal nga panawagan kontra sa gobyerno. Maabot gid ang panahon ka K5 Julius, no? Nga kung kinahanglan na ka sa armado nga pakigbisog, kinahanglan gid ka magsampa ka dito sa armado. Amo na ka K5 Julius nga kanang mga human rights advocate, wala nila ginatanaw ang 70 na subong ka K5 Julius ang ilang ginpatay.
3: Uy.
1: No? Sa ang ilang ginatanaw ang 19. Pero ang 70 kat bilog ng mga biktima sa pagpamatay sa ilang armado, no? Wala kahipos lang sila.
3: Uy. Tipro bati ko, sir, ang mga human rights advocates silang nga pulo pagwa-gwa maninigan ni press release, ang batog-batog, kuno ara da sa inyo sa SOR?
1: Aw aram gid man sa surwa
3: kan Julius. Oho.
1: Amo man niya nga aton nga ginakuan man sa aton nga gobyerno nga dapat tutukan gid ini. Samtang may ara ang mga legal nga printi sang CPP-NP nga naga-organize sa kasyudaran, no? Hindi gid madula ang pagpinatinay sa kabukiran.
3: Tipiro sir, sige pa ang pangwarta nila subong. Sining ila mga legal front.
1: Actually, medyo nahina naman gid ang ilang nga mga legal front subong tungod madamo naman sang mga association, no, nga nakabugtaw na.
3: Okay.
1: But nakabugtaw na kag nagasuporta naman sa mga programa sang aton nga gobyerno.
3: Uh-huh.
1: Lagi subong ang hindi pare sang una K5 Julius nga kadamo sang kwarta, damo pa sang source nga makuaan.
3: Uy.
1: Subong limited naman gid ang ilang sources subong.
3: Nga sir, na booking na gid man to sila sa mga international donors nila nga mga kriminal sila.
1: Oh, na pa nagitungod hindi man naton lipod, no, ang ginahimo sang armado sang NPA.
3: Mm-hmm.
1: Pag hindi man naton lipod ang kung ano ang papel sang legal.
3: Correct.
1: Para matabunan lang ang mga kasalanan sa NPA.
3: Oo. Pero sir, ari yung pamangkot ko rekta ha. Ambot on anong information sang sambayanan? Tood na sir nga ang ila mga kadre halin sa Manila, ang iba na rin na diri sa Bacolod o kon NIR, kay daw wala na gid sila bag-o nga mga kadre.
1: Confirm na confirm nato na ka K5 Julius.
3: Oh.
1: Nga may ara gid man nga mga taga Manila tungod madamo na sa mga kadre man nga na una na patay sa encounter, kag may ara man mga kadre nga legal front nila nga na preso bala.
3: Oo.
1: Kaya muna nga, wala na siyang mag-atindog diri sa Negros. Muna nga nagakuha sila sa party sa Luzon.
3: Pero sir, ini-ining mga kadri nga ari de, nagapungko ini sa matag-as nila nga mga intermediate organ, katulad sang NUFC o nano?
1: Oo.
3: Uy! Hala! Sir, kung mag-amuna nga diri na sila gapaamulya sa Negros, nanong buot silingon sini? Gabaskog sila o kung nagahuyang?
1: Ang atong pagkuan lagi ni sa subong nga panahon, nagahuyang sila.
3: Mm-hmm.
1: Oh, tungod hindi na nila mabalaan kung sino gid wala ang matutuod nila nga kalaban.
3: Uy.
1: Wala na ang mga trusted supporter nga mga
3: pamilya. Pero sir ari, ang sa Urbanya, baskog pa, ano ang inyo pagkaybalo? Sige pang ila mga supporter sa mga kaparian kagobispo.
1: Oh, may normal lang na siya ka K5 Julius kaya harap pa man sila nga hindi na naton i-mention ang simbahan nga nagasuporta gid o kung gitukot sa partido komunista.
3: Oo.
1: Para mag
3: Although ako ya sir, ako ya sir personally kabalo ko simbahan Romana Katoliko eh.
1: May harap pa gid ano ka K5 Julius nga mga simbahan. na mismo ang mga pari nila, partido.
3: Oh, katulad sang IFI.
1: Oo.
3: Ah, well, anyway, pwede ko na ipanghingadlan tanan ni. Galing kiti, well, anyway. Pero sir, ano nga klase usyas ang ginatuka yasang sininga mga pari man? Halin kay Satanas?
1: Siyempre, ka K5 Julio, sana siling unara sa pagtuon sa partido. Nga 80% nagapati sa Ginoo.
3: Oo.
1: So, kinahanglan gid nga magtukod sang simbahan, prente, ang mga miyembro nila, amat-amat na nga ginaedukar nila para nga ba ma-recruit kag magasuporta sa partido. Kaya gusto nila gubaon ang ekonomiya sa Pilipinas para panaugon ang ilahang revolusyonaryo nga gobyerno ang mga hambalanon.
3: Yes. Pero Sir Jonel Ari, ga-interview ko sa'yo, pero base dugay-dugay may masulod nga sparo di kagpatsyon ko, may posibilidad na? May mga armado pa di sila sa bakulod?
1: Amo nang aton gid nga kuan kay base sa aton nga mga nakuha man nga mga impormasyon dira sa bakulod. Mm-hmm. May kinbuyan sila nga mga Sparrow unit.
3: Ha?
1: Hindi lang dira sa bakulod, diri sa bilog, Negros Island region nga madamo man bala nga nagakontra sa armado.
3: Pati
1: sa akon.
3: Oho.
1: Ginakuan naton nga gakontra sa ila. Ang matuod ka K5 Julius, kami nga mga sambayanan Negros, wala kami nagakontra sa ila.
3: Mm-hmm.
1: So, nagabulig kami sa ila. Kag nagabulig man kami sa Pumuluyo. Kung ano ang mga programa nga mahatag nga mabulig namon halin sa gobyerno. Tungod nakita naton na bisan ano pa nga mga programa ang ihatag sa aton nga gobyerno dito sa mga Pumuluyo, may ara gyapon nga magaguba sa mga programa sa gobyerno. Gani ari si sambayanan para maghatag sang info drive sa aton nga mga Pumuluyo para madepensahan ang pangabuyan kag mas damlag sang aton nga mga kabataan.
3: Alright, dalang gid sara, ari-ari do ginakulbaan ko bala, do ginakulbaan ko bala Sir Jonel sang imo ginambal. Ining mga partisano nila di ininyalen.
1: Ang ilang nga partisano K5 Julius, may na hibaluan kita nga may naghalin sa Cebu kag Mindanao.
3: Cebu kag Mindanao.
1: Mm-hmm. Samar, Cebu,
3: okay. Ti ikaw target ka, dala ko sir, wala.
1: Dala ka gid ya K5 Julius kay
3: siyempre. Ikaw sir, ikaw, hindi bala maglawog-lawog Sir Jonelo, buari man niya. Chief friends batian mo? Dala ko kuno sa Patyon Kasparo, sir. Sir Jonel ba mauntat na lang ko di interview guro sa imo sir ay.
1: Siyempre. hindi nila mabaton ka K5 Julius,
3: mm-hmm.
1: No?
3: Mm-hmm.
1: Mabatian ang aton nga panawagan sa Pumuluyo.
3: Oh.
1: Hindi nila mabaton ni natong kadako sang impact,
3: mm-hmm.
1: sa ilan. Tungod, kung makabati sila sa aton nga mga istorya, ang mga Pumuluyo, siyempre, mabinag-binag man sa aton nga Pumuluyo. Nga insakto nga aton nga gina-istorya, samtang ang ilaha, ginagamit lang ang mga Pumuluyo para may ara sila nga taguan o kung lasang bala nga planaguan kagtuburan sa ilang nga pagkaon.
3: Pero sir, in kaso ginman sir may matabo, amutan mo lang ko taho, sir, ha?
1: Ha?
3: Amutan mo lang taho ang akon nga lamay.
1: Di palayo lang na yung kakipan, Diyos. Tungod na madamo pa sang mga Pumuluyo nga kakinahanglan sa aton nga bulig.
3: Oo, pero daw ginapakulbaan mo ko subong Sir Jonela, oh. Anyway, Sir Jonel, hindi na ko magpadugay. Sa aton mga tagpamati, si Sir Jonel Nagambala, nga basi kuno tumbahon ko sang in-paper, te. I hope nga hindi lang matabo, ah. Why na nakaroon larga vista, sir? Hindi ba?
1: Amo gani.
3: Gani.
1: Wala na sang magsugid sang kamatuuran nga gisa party sa ginahimo sang CPP-NPE.
3: Yeah, well, anyway. Sige, Sir Jonel, maupod ta pangape. Sir, mapakita gitay nga updanay ta. Dira taguro sa Kabankalan, no? Agdahon tang ila mga legal front.
1: Okay, ano problem ka K5 Julius. Imo lang kuya nga tiks ano kung tawagan anytime.
3: Sige.
1: Katugig ko sa imo.
3: Sige ah. Sir Jonel, hindi na ko magpadugay. Sir, salamat kid sa tiyempo.
1: Sige, K5 Julius, madamo gid nga salamat kag sa aton nga mga suki nga tigpalamati kag mayong gabi.
5: Larga Vista.
3: Good night and good luck. Si Mr. Jonel Moreno, ang chairperson sang sambayanan diri sa Negros Occidental.
5: Larga Vista.
3: Pambukas pala mga itong mga balita na komentaryo for tonight. Dala sa inyo sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe, D3Bio, kag DTX 500.
5: Larga Vista.
3: Why pa ito ha? Panugod pa lang ito. Patikim pa lang. Diri sa inyo para tuntunan Larga Vista, duro pa ang dalag ko kag big time nga mga issues for tonight sa aton sininga pagpangalagad. Magabalik kita. Pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
6: ako tutunan.
7: Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mighty C. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
13: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tao, ginaproseso sang apat na mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrate, water, protein, kag energy. Kag ang mga siyentifiko nagpamatuod ng oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato nga metabolic energy production ginahimo sang oxygen nga mahatag sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Nadali ko nakasabutika kag nagbukad ito Marco, tapos sa pag-exam namon nakapasarget ko na COVID bulik sang Dr. Pinoy Capsule.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa para sa mas astig na performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: po! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmigang katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
21: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
22: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
23: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
24: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
21: Tiga, mag-joyride na ta.
22: Kapot, gah. Kay wala na ni preno-preno, ha?
21: Sige, kakitiya.
22: Siyempre, naka-extend ko ya.
21: Basta sagad nga driver, extend lover.
24: Extend Supplement for Men.
25: Yahoo!
26: 105 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marimpilens. Larga Vista! Larga Vista!
3: Ini ang inyong bagong atirmanan sa balita e balo komentaryo kaling awan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo.
1: As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga inganiban sa kahanginan magluwas sa kamatuoran. Wala sang iban nga ginahalad sa imo kundi katampad lang. Julius Maravellas ang ngalan.

0: nagalingalan is Ginigaran. Na,
1: Ginigaran?
0: Yes.
1: Okay. Nga?
0: Sa kilid na siya sang dalan.
1: Okay. Yes. And then?
0: And then, nag-develop lang siya nga nagkadto ang mga ano gid mga mungkals, I think, sir, nga ginigalanan nila nga Ginigaran.
1: Ginigaran. Nagpahigad. Pero nga ay hudipunggol ang panawag sa inyo, aw.
0: Oh my goodness, sir. Kaya ang sa amon bala mga legends sa nga hudipunggol, Ginigaranan.
1: Your nickname is?
0: You can just simply call me Sir Rihanna.
1: Rihanna. And how old are you?
0: 16, sir.
1: 16? Ikaw ang youngest?
2: Catherine.
1: Si Catherine.
0: 15, sir.
1: Si Catherine is din si Catherine. Ay! Hala! Si Miss, wow. Ang aton nga mascara queen is the youngest.
0: Yes.
1: At 15. Wow. Is this the first time that we have the youngest candidate as the mascara queen?
0: I think Jamie. Guthiel.
1: 2025. So siyang second youngest. Wow. Interesting. Followed by?
2: Pau.
1: Hindi nagkukakilala sa kay Catherine eh. Pau na eh. Ikaw yan, sino ka? Ikaw.
3: Damien
1: Reed. Palapit paliyog? Dahil ang kayo nakita ko, gwapo sa imo eh. Sino ngalan mo?
3: Damien, sir.
1: Damien?
3: Reed. Yes.
1: Sino ganin na? Si...
3: James Reed na
1: si
3: naman.
1: Troy Reed, di en? Si Troy Reed, di en? Arada si Troy? Hindi. Ang ngalan, ang apelido, ya basa eh.
3: Oh.
1: So, ginagamit niya kisa Reed kay English for basa eh. Anyway.
3: Okay.
1: Hindi kay ang tsura mo doon si Stel.
3: Stel?
1: Sa SB19.
3: SB19.
1: Oo. Tiga kanta ka man, why?
3: Gamay lang.
1: Damien, balikan. Takakaroon duga-duga, ya? Kamu nga mga Mr. Mascara, Teen Mascara, wala pa natapos. Balikan ko si, anong nickname mo again?
0: Rihanna, sir. Pero Rihanna. Pwede man Rih lang.
1: Lain ba lang registro mo sa kamera? Oo. Pero kay isog sa imo. Ito sinong artista ganing nga. Ito si Kate Winslet. Ay, hindi! Game of Thrones!
0: Si...
1: Sino ganing sa Game of Thrones? Si Daenerys, bla? Oo. Anyway, kado ka isog sang tsura mo eh. Anyway, again, gakalipat ko sa ngalan mo. Gakalipat ko every time magtulok ko sa imo eh. Now, tell me, you are now in...
0: What do you mean, sir?
1: What grade?
0: Grade 11, sir, STEM.
1: 1 year na lang, STEM ka.
0: Yes.
1: Nga, STEM ang ginkwa mong track?
0: Probably, sir, kay I enjoy good science.
1: Science, yes. Technology, yes. Ano ganit na? Science, technology,
0: engineering, mathematics.
1: Engineering and mathematics. Yes. Ga-enjoy ka science, why
0: yes,
1: so?
0: Sir. Because, sir, since I was in elementary, I was also a special science student. And then,
1: ooh.
0: Yes, sir. And then, when I joined high school, junior high school, I was also a STE student, man, sir. And then, it really grew to me, sir. Especially nga, I've discovered the world of research, sir. And,
1: wow.
0: Yes. And I also became a young innovator, man.
1: This is the first time nga I have heard someone, nga beauty queen, nga nagambal na namian sa research. Balikan ta ka, Regina, ha? Abi mo, tapos ka na. You are?
4: Good evening, sir. I am Guinevere Tuvilla.
1: Guinevere Tuvilla. Yeah. Taga-dintaka, taga-talisay ka, hindi?
4: Hindi. Municipality of Pontevedra, but I'm currently living at, Barangay Estefania.
1: Estefania. Kay Kapitan, sinong kapitan nyo?
4: Wala lang ko kabalo, sir, since si bago lang gid ko sa ilod.
1: Diin ka sa Estefania?
4: Country homes.
1: Country homes, so... Country homes.
4: Phase 1.
1: Dito Spiak?
4: Sa sulod-sulod, bagay, sir.
1: Okay. Kay Vladimir Gonzalez. Anyway. Diraman ko sa una sa Estefania eh. Pero dito ko yas punta sa East Villas. Anyway. Ano, again, your nickname is?
4: You can call me Gwen, sir.
1: Gwen. Guinevere.
4: Yeah.
1: You are named after a queen, actually. No? Ang asawa ni King Arthur.
4: Yes. Dara, good sir, nako ako name actually. Kay si mama na namin, mag-read books. And
1: si mama mo loves to read books about chivalry, about knights?
4: I don't think
1: di,
4: so.
1: Ang King Arthur is about a knight eh.
4: Yeah. Pero actually, wala. Hindi mag-read super planado ako name, but ano dapat, Sophia Marie.
1: Sophia Marie. Tinga na Guinevere ka?
4: Wala lang ko kabalo, sir. Kay, amuna, si Mama ang naghatag sang name sa akon.
1: Si Mama mo gabasa librong pamangkot ikaw ya?
4: Oo, sir.
1: Anong nga libro basa mo? Bebe?
4: Wattpad.
1: Wattpad. Anong nabasa mo?
4: Ang Chasing the Sun.
1: Chasing the Sun. Recite to me a few lines abi from Chasing the Sun.
4: Wala, nako may na remember. No. So.
1: Ang ginkadto mo lang gurong ginbasa mo lang pagalukana nila. Ere, serious. Joke lang na. Ha?
4: So.
1: Joke lang na. Queen Gwen, balikanta karon dugo. How do I address you? Princess. Kiti arang queen yung likod nyo eh.
4: Yes, princess na lang,
1: princess,
4: sir.
1: Princess, ah. Princess Gwen, balikan ta karong dugay. Makadto ko anay kay Princess Regina. Okay, ari na. Magkaalaman na ta Regina. Na ano namian ka sa research siya?
0: Probably, sir, because kay nag-discover ka sang new pagid.
1: Like,
0: for example, maybe in the future, maka-discover ka sang cure of cancer.
1: Ooh.
0: And maybe, probably, na-enjoy ko pagid kay there's a originality in your work, good sir. And that, myself, good. And I'm very happy, good niya, to be part of a community or part in the youth, sir.
1: What do you know about rare earth?
0: Sir?
1: Rare earth.
0: Real earth.
1: Rare. R-A-R-E earth.
0: Rare.
1: Critical minerals.
0: I'm not very sure, sir. Wala ko guro.
1: I think pwede mo na guro i-research. No? Because it's tied up to AI.
0: Yes.
1: Artificial intelligence. Oh. Para kung may research ka na, may ulo interview hun man ko bla. Kedo jutay lang ma-interview ko about that eh. Anyway, Regina, so STEM, but what do you plan to take up in college?
0: Probably, sir, nursing.
1: Nga.
0: Because also I think it is related because sa akong research, sir, it is all about life science, sir, and I myself, I will also want to contribute in the medical science, sir.
1: Medical science,
0: yes.
1: Like what? To be specific.
0: Maybe, sir, like anything related sa human body.
1: Ooh, human body. Okay. All right, Princess. Ano? How should I address you? You are Princess.
0: Me, sir.
1: Anong ang imo hayo? What should I use?
0: Gel na lang, sir.
1: Gel. Okay. Gel, ikaw ya. Currently, ano gani again ang imong year?
2: First year. Tourism.
1: First year. College. Ano gani ginakwa mo?
2: Tourism management.
1: Tourism. Why?
2: Yeah, again, it is really my dream, sir. Ang maging FA. Like, halin, pag isang bata ko, sir, flight attendant, gidang gusto ko, wala, gid kuya, sir, second choice, diba? Mostly sa aton, may ara, gid ya second options for the future, pero ang akon gid sir flight attendant.
1: Nga. What do you actually enjoy out of being a flight attendant? Not nga ginapakanubo kong flight attendant ha, pero may ara mga critics matimpla ka kape para sa mga foreigner. I mean amo nang isa sa harsh nga criticisms, pero how do you see it?
2: Personal,
1: ang imo trabaho.
2: Personally, sir, I want to travel the world. And also, sir, wala man ko kabati about that nga matimpla ka lang sang ano sang mga tao, pero like gakakita ko, sir, nga ga-enjoy man sila sang ilang work. May ara man ko gani gakapatian, sir, nga gamay ang sweldo, pero it
1: tuod
2: depends
1: na.
2: It depends on person kung gusto ginilang ila work. That's why nga kita may choices ta kung ano gid aton gusto i-work in the future.
1: Well, wow. Pero aside from being a flight attendant, what else do you want to do?
2: Do you think
1: nga forever ma flight attendant ka lang ukon later on you'll be moving to other jobs?
2: Flight attendant, also cruise ship, sir.
1: Wow.
2: Cruise ship.
1: Ina, yan daw ka sadya sina. Galing ang problema kung may COVID. Ubus gid ka mo. Ara ka mo sa isa ka cruise ship. Eh. Anyway. What else? Tagadiin ka gani again?
2: Mandalagan. Sir.
1: Mandalagan. Okay, hindi ko ikaw lang yung pamangkuton ko parte panguma kay titaga hinigaran ka eh. No? Anyway, do tanan nato pa gid kay Regina mga pamangkot ko.
0: Wow. Rihanna, sir.
1: I'm sorry. Rihanna. Regina gaka sala na ko. Rihanna. Namian ka man kay Rihanna? The artist.
0: Oo, sir.
1: Okay. Katuan ko na karon dugay. Mabalik ko anay sa imo. Tell us something more about your dreams. Charity ang imong title. ano, what do you think about charity? Subong damo pigado nga tawo eh. Can we all afford to be charitable? Should we?
2: Yes, sir. And also, we must urge the government about that, sir. Because we teens, wala pa kami da. I mean, we don't have really the voice, but we can be the ano, for the government, sir, nga para sa mga poor people. And of course, sir, as a teen pa lang, sir, we must, of course, we must urge the government because they have the power when it comes to that.
1: Yes, yes. Balikan ta kakaroon duga-duga ay matag kita na yung pinaka-importante nga mga paibalo. Balik kita, pagkaligad lamang sini.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapagat sa mga butika.
7: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imo mga tulaan? Dr. Ramil?
8: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulaanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No? Ga-function na as scaffolding. Masaling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? The support, para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang atong tulaan. So, kung palainom kaya, D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
7: Correct.
8: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, gastor na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung palainom kaya D3 Bio.
7: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguang kansang aton nga mga selula sa lawas. Though siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ka. So, kaupod sa aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells, amuni ang pinakaimportante sa tanan kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
8: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
7: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa
8: nami
7: imo dugo,
8: immune system.
7: Nami imo immune system.
8: Kag nami ang imo tukod-tukod.
9: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
5: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglyceride sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tanong mo si D3 Bio, may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante, ha? Kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa tiyan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
8: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga bisik. BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti gina-promote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins, tungod kay may BCO, sir boy. And this vitamin D3, ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag ma-absorb pagid ang mga calcium, kag phosphorus, para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom lang ko D3, D3 ba yun lang ay may BCO? Kung BCO mo lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 bio gyapon. Kaya kung BCO, may D3.
5: D3 bio!
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 bio. Ila lang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
5: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 bio!
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka. D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lamas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlamadla. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang mighty C, the biscuit, pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: So na,
16: pwede, magid ako sa akong body odor.
17: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
17: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
18: Number 1.5 K5 News.
5: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
19: Antes kita magpadayon sa aton nga mga interviews tonight sa aton sini nga mga tagdaog sa Miss and Mr. Mascara Teens dire sa Dakbanwa sang Bacolod mayong gabi sa aton mga igsuon og tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso nga nagapamatay pinaagi sa paghookup sang Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi man sa aton mga tagpaminaw diha sa Negros Oriental nga nagapamati pinagi sa facilities sang CPSU Radyo Mascovado. Ang aton update parte sa El Nino phenomenon and of course ang aton sining makihibalo o kung makatananaga ng mga ihibalo i-forgo naton anay for tonight. Lorga, instead may ara kita espesyal nga edisyon karon nga gabi ka kung hindi ko ang mga organizer sang Mr. and Miss Teen Mascarat masakit ang tulok sa akon. Aridis lang ang duwaw. Anyway, nagatuparay subong, hindi ni sila kapeda. Ang isa actually is Rihanna. Ang isa is Rihanna. Are, and you are Miss Teen Mascara. Anong imong title? Sorry. Let's have the mic, please, kay Rihanna. You are first runner-up. Rihanna?
20: Yes.
19: You are Rihanna what?
20: Rihanna Danielle Hinsoli.
19: Hinsoli? Ano mo si Dr. Hinsoli?
20: She's actually my lola.
19: Ha? Huh? Di sino ka bata?
20: Randy Hinsoli.
19: Ha? Huh?
20: Randy.
19: Si Andy ano mo?
20: Randy Hinsoli.
19: Hindi ang babae, si Andy nga bata ni Doc.
20: I have no idea.
19: Ah, okay. Sinong imo yung lola? Ang sa City Health o kung ang sa Riverside?
20: Riverside.
19: Ah, si yes. Maria.
20: Antonia.
19: Antonia. Ang isaya is Maria Carmela.
20: Yeah.
19: Ang sa City Health.
20: Yes.
19: So, tita mo ya, lola mo sa Hinablos, ining sa City Health office naton. Anyway. Wow. So, you are the daughter of a doctor, of a physician. Okay. Rihanna, why were you named Rihanna?
20: It actually came from my dad's sister. Yeah, super love yagid ko. That's why she gave me my name. She's a really big fan of the singer Rihanna. That's why.
19: Ooh, wow. Uh-huh.
20: And I don't know where Danielle came from.
19: Gabi. Why naman ko iba nga pa mangkuton? Ikaw gidman lang mo. Yuti, why ka kabalo? Anyway, very interesting. And how old is, how should I call you? Your nickname is?
20: I have a personal nickname at home, but I'm not gonna disclose it because it's personal.
19: Too odd. But pero ano commonly, how
20: Rihan,
19: different?
20: Rihan. Yes.
19: Re, malangguro. Yes. Kung akig ang nanay, anong tawag sa imo?
20: Rihanna.
19: Kung akig?
20: Rihanna.
19: Yes. Kung loving, anong tawag sa imo?
20: Personal.
19: Dai, you know? No. Anyway. Rihanna. Again, am I saying it correctly? Is it Rihanna?
20: Rihanna, yes.
19: Rihanna. Ikaw ya Rihanna.
20: Yes.
19: No I in between. No. So Rihanna. All right. Now, you are how old, Rihanna?
20: I'm 18.
19: 18?
20: Yes.
19: Okay, so anyway. And you are first runner-up.
20: Yeah.
19: Wow. How does it feel right now?
20: Feels good. It's very fulfilling. I'm very grateful.
19: Dito ka Bronx, it feels good. Nga may ara ka twang, may ara ka lain nga inflection sa imo English.
20: I don't know, honestly.
19: It sounds like you're from the Bronx.
20: Really? I feel like it's inherent, probably because I watch a lot of influence man siguro sang, you know, people around me, and of course I watch a lot of English movies.
19: Anong favorite mo?
20: I can't think of one right now, but
19: anong last nga TV series nga nalantaw mo?
20: I'm currently watching Young Sheldon. Yes, Young Sheldon.
19: Doon na dula na galing ang interest ko sa Young Sheldon. Mm. Anong last ko? Ang last ko nga nakita nga pelikula actually featured Rihanna.
20: Oh.
19: Last, ang Battleship.
20: Battleship.
19: Anyway. So you are first runner-up. And
20: yes.
19: How do you view your title?
20: Honestly, like, you know, it feels like I also won. You know, honestly, I don't really mind the title. Mm. It's the things, the opportunity that I can do with that title.
19: Ooh, yes. Wow. Look up mga purpose-driven life ang inyong
20: yes, of course, na, because of that's course. What life is all about. Mm. It's about finding purpose.
19: Pero it's like you are now the second most beautiful woman in Bacolod City. Diba? Kaya ang first si Queen Pau eh.
20: Oh. Oh.
19: Wala mega plakpak na kay Queen. Now, how does it feel? Do you think you have to live up to a certain standard?
20: I don't think so.
19: Uh-huh. Why so?
20: Honestly, I feel like living up to a standard, it feels superficial.
1: Okay,
20: especially
1: that's good.
20: Especially with social media right now, people tend to compare themselves. People tend to pretend like they're someone else just because they want to live up to someone else's expectations, to society standards. And I don't want to fit into that certain level. I want to be myself as much as possible. I like authenticity. Yes.
1: And who are you? How would you describe yourself?
20: I'm someone who's I'm sporty, I'm authentic, I'm very expressive. I would describe myself as someone deep.
1: Deep?
20: Yeah.
1: Wow. Deep. Deep thought, huh?
20: Yeah, I really like having deep conversations. Yeah. Like as a psychology student.
1: You are a psychology student.
20: Yes.
1: Okay. Psych. So, ang imong trajectory is either you will be a teacher or a psychometrician.
20: Mm-hmm.
1: Okay. I know this sounds weird, no? Pero yeah. Can you actually gauge the personality of a person at first glance?
20: Honestly, no.
1: No, of
20: that
1: course.
20: That depends if that person is easy to read.
1: What makes a person easy to read?
20: Body language, like. Just the way they act. Mm-hmm. Honestly, I don't know. It depends. That's quite a subjective question because depende man siya sa pagbasa sa tao, sa person. Kung perception, honestly, just perception.
1: Between kay Sigmund Freud kay Carl Jung, diin ka?
20: Well, Sigmund Freud all the way.
1: Why Freud?
20: I don't know. I feel like I can relate to it a lot because subconscious, oh my gosh, that thing can do a lot to a person.
1: Okay.
20: Subconscious.
1: Princess Gwen, sorry ha. Sorry. Okay, okay. Ikaw, ya, anong pagiging plano mo sa kabuhi?
3: Housewife.
4: Ay, charot.
3: Joke lang, sir.
1: Hindi, pero anong hando mo?
3: Ano, I want to be a flight attendant also, just like Manang Angelica, kag ang gym man first option ni Kath, but I am now in STEM. I am a STEM student, health and sciences.
1: Ooh.
3: And I want to take psychology just like Manang Ri.
1: Hindi ka mo ni mawad ang pasyente, mag-amuni ka mga gwapa ng psychologist ko, no? No? Damo, mapa-advise ko permi sa inyo, no? Basi may ara, iban ba lang ang sila nyo, depressed ako, doc? Mapa-counseling ko sa inyo. Diba? But I know it's a very, very dark world out there right now, no? I know about anxiety. I am trained as a peer support fellow sa DART Trauma Center sa Thailand. It's about trauma and journalism. But anyway, we'll be having more about that. Nga gusto mag-psychologist?
3: I want to know more a lot about people. Kung paano, kung why they are acting that way.
1: Ooh.
3: Especially sa mga ano, you know, mga people nga need good, especially depression. Sorry, pero yeah, I need to speak about that.
1: No, you don't have to censor yourself. I don't like that. I don't like
3: sorry,
1: that actually. No. Not you.
3: Yeah.
1: Pero nablang, we are so afraid of the word as if sinong galantaw Harry Potter. Though si Voldemort na bala, we are afraid to say the word. And just like what Rihanna said, I don't give an F.
20: Yes.
1: As
20: we should.
1: As we should. Depression is depression.
20: Yes, sir.
1: It's a human experience.
20: Yes.
1: It's a human condition.
20: Mm-hmm.
1: Why should we lie about that?
20: Yeah.
1: Okay. Now, kamo sa inyo mga kabataan, do you think kung kaisa ang depression is also made an excuse? Hindi ko kapasar sa exam kaya na-depress ko.
3: Actually, sir, we all of us man, sir, every day may gina-face gitaya sir nga circumstances sa atong life.
1: Bala.
3: Hindi ginaya naton malikawan, sir. So hindi tagid na siya magamit as an excuse, especially damo man nga ano nga subong nga generation kag a lot of people man are suffering, especially family problems, school problems. So hindi tagid na siya sir magamit kay damo man ta problema nga gina-face, still we are fighting kag syempre ga ano gina-face naman ang battle naton every day sa ato every day.
1: Nga ala city imidyan na kamo yan nagkadto di man. Dapat earlier ikay ka mga muning topic ko galiw kadalang Wilson. Di na tuslay man. ginbayaan ko nila yaw. Dapat earlier eh, ano kadalom ni isang aton ginaistoryahan subo. Ang aton nga mga Mr. Mascara nalim, why nalimtan ha? Kalma lang kamo daanay. Kay seryoso nga bagay paning aton ginaistoryahan no. Mm-hmm. Anyway, that's very very interesting. Hindi pwede nga mag counsel kaayahan sa ibabaw sang eroplano. Imagine na bala, nag-stress debriefing kaya sa sulod sang eroplano. Ano yan kay unique na no?
20: True.
1: No?
20: I can't even imagine.
1: Diba?
20: Yeah.
1: Galing kay pagka air pocket sa muna. Dasuntanan ka mo mga flight attendants, makrash ng eroplano. Noo. Tanan ka mo, pinakabilog. Imagine na, si Pabla kung pila ka mo din yung flight attendant. Walo? Wayas ang gusto niya mag-silos barko? Why? Flight attendants. Kidya. Okay. You were talking about being a housewife.
20: That was a joke.
1: No. Seriously, I don't see being a housewife as less than having a career, actually.
20: Yeah.
1: You know what? Ang problem subong, fathers don't act like fathers na.
20: Yeah, actually.
1: And I think that cuts into the very core of the problem. Magambal ka asawa. No, very important ang asawa.
20: Yeah.
1: Very important ang nanay sa balay. Tilantawan ng kaletche-letcheng aton kalibutan. Sang una nagambal siya, dapat kung babae ka, you should be an empowered woman. Dapat may trabaho. Kagid, why? Is tending to the home less noble?
20: And ang actually sir amo na gani ang ginahambal naton nga ano nga ang mga nanay ko namo ng ilaw sang tahanan.
1: Mm-mm.
20: Yes.
1: Kisa ka kapunder man.
20: Oo.
1: Mm. Anyway, seriously.
20: I am raised by a woman nga single mother.
1: Ooh.
20: And I am actually proud of my mother.
1: You see?
20: Kina raised ako. I was raised by a strong beautiful woman by the way.
1: And your mom is? So, your mom is?
20: What
1: ngalan ni mami mo?
20: Diana Rose Tuvilla.
1: Diana Rose, hinigaran gid ya.
20: Hindi. Pontevedra, sir.
1: Pontevedra, yeah. Gasala ko sa inyo eh. Gasala ko sa inyo, Mariana. Pontevedra.
20: Yes.
1: Ang Pontevedra is very significant, ha? Very, very significant place. Anyway, you were raised by a single mom.
20: Yes.
1: What happened? I don't know. You don't have to tell us the details. But
20: yes,
1: what happened?
20: It's okay. Since ara pa lang ko sa tummy sang akon nga mother, my father left my mom.
1: Mm-hmm.
20: And yeah, wala ko maginapangita ang presence sa ngakon ng father since ginakope up tanan sa mother ko because she's a strong woman. Kag strong woman man ko because I was raised by a strong woman. Yes.
1: But,
20: and
1: wow.
20: I am proud of my mom. Kay ano.
1: Pero pwede gin pahulog ya kay.
20: Yes, pero she keep me.
1: Did she try ngay pahulog ka?
20: I don't actually know because that was a sensitive topic sa akon.
1: Okay.
20: Kay gakasakitan man ko if mabatian nga. Ginatan ka man nga pahulog sa imong mother because your father left your mom. That was a very sensitive
1: pero,
20: topic.
1: Were they married sang nagbusong
20: no.
1: Si mama mo? Hindi.
20: No.
1: Pero did it impact on that? Ngati balo ka naman ang kultura ta sa Pilipinas,
20: yes,
1: dapat kasal gid ka mo, etc. Ano ang role nga ginplay sina sa imong kabuhi? Ngay nang sino tatay mo? Wala ko tatay. How did it impact you?
20: And growing up? Siya super sensitive because wala man ko galong sa presence ng akong dad. Especially ang ginbayaan niya kami.
1: Mm-hmm.
20: He left my mom.
1: Okay.
20: Kag I am very proud man kay okay lang man sa akon kay gina-raise man ko sang mom ko nga ano nga dapat we need to face struggles man bala sir. Especially sa hindi ko man mambal nga halos tanan pero at my age, I need to accept that, yeah, my father left me. Kag, wala ko gitsaya ginapangita siya, actually.
1: Okay. Pero wala ka resentment sa kay papa mo?
20: What kind of resentment?
1: Inang wala ka hate sa iya?
20: A little bit. Because, yeah, gina-face lang ni mom ang struggles. Especially, that moment. Do ka, ano, gitbala sir, hindi pareya subunga do, damo gidya ubra nga ano kagdamo opportunities kagamo na.
1: What was the worst moment nga naagyan ninyo? Let's say I mean sa kapigaduhon tungod kay ti single mom siya. Anong pinakalain nga sudaan nga natilawan mo?
20: Like sa life sir.
1: Mm-hmm.
20: Ako sir I am
1: tungod kay ti pigado
20: yes.
1: ang inyo kaimtangan. Anong naagyan mo?
4: we were sleeping sa mga like, you know, sa log.
1: Okay.
4: Pero ano, sir, may foam man siya. And oh. Amo na, I grabe, gid kaya daan, nagmasakit. Bala, sir, I have G6PD and UTI, actually. Kag hindi ko pala inom tubig, that's why. So, amo na, ang gina-face namon, si Mama, Gapulaw Bugtaw. And that time, the Red Cross siya, and she switched into call center.
1: Ooh.
4: Kag she need to, you know, leave Anay because she need to take care of me sa hospital.
1: Wow.
4: That time, I was, you know, I was expecting, tanik, may papa man ko so that my mom could continue work.
1: Ano ang gusto mo gid nga iregalo kay mama mo if ever nga may trabaho ka na? What would be that first gift nga gusto mo ihatag sa iya?
4: Ang ano, ang pag-take care sa ako.
1: Hindi, anong gusto mo ihatag sa iya?
4: Ang like
1: auto, balay kag duta nano.
4: Balay kag duta, sir.
1: Ay, din ka mo sa barangay sa Pontevedra.
4: Barangay Miranda.
1: Miranda is along the highway.
4: No, sir, yun pa siya, sir. Sa bye-bye kami dampe.
1: Ah, sa bye-bye.
4: Kilid bye-bye.
1: Okay. Ano ang dream mo nga ihatag mo kay mama mo?
4: House and lot.
1: House and lot. Ano nga design sang balay?
4: Bungalow.
1: Wow. Okay. Well, anyway, I'll leave you at that, ano?
4: Yes.
1: So, I admire that strength in a woman and budlay ka mangita lalaki magamuna?
4: Yes.
1: Diba?
4: Trust issues, sir.
1: Trust issues.
4: Yeah.
1: But does it play a role?
4: Sir?
1: Does it play a role in looking for someone to have in life?
4: Hindi man, sir.
1: Because pero hindi ko kambal nga man-hater ka.
4: Yeah.
1: Mm. Hindi ko kambal nga man-hater ka.
4: I can't hate. Because right now, I have a stepdad. Kag ginakopap yaman, sir, ang love nga ginapangita ko. Since sa nguna, mugid na yan, sir, ya, ginapangita ko ang love nga sang papa ko sa iban nga tao.
1: Ay.
4: Kag, I pity myself right now. Kaya na-realize kung ala kalain.
1: Tigaling anong gindagaan mo gani?
4: Ang Miss Teen Philippine Dental Association, BCC.
1: Oh, Dental Association. Ikaw ang pinakanami, unto ko, no? Oh, hindi.
4: Sir, naka-raise ka ganit.
1: Tikon maglantaw ka sa imo nga mga upod din nga mga lalaki, malain sila, hindi. Tinulog ka
4: ito. Hindi, sir. Hindi, man, sir.
1: Hindi, man. Okay.
4: Ka very gentleman. Mangsamon yes. Yung mga boys. So.
1: Sige. Princess Gwen, thank you for telling us your story yes, tonight.
4: Thank
1: ano?
4: You, man, sir. Thank you.
1: And balik ko kay Rihanna, kag kay Rihanna. Ang mga lakita ara pa sa kilid. Reserve ni sila. Pero interesting man yung ilang mga istorya. Ang isa, si Mr. Teen Mascara, tiyang iyaya recycling basura eh. Very interesting ang imo ginahambala. Kabalo ka nga sa China, gapamakal na sila basura. Wala na sila basura eh. Oo, kay ginahimo nila kuryente. I don't know about that, ano? Pero Rihanna, ang Rihanna, the singer, ikaw ya,
4: Rihanna.
1: Si Daenerys na lang panawag ko si imo.
4: Sige, sir.
1: Rihanna,
4: yes, sir.
1: What's your dream kung mag-psychologist ka gidman?
4: Sir.
1: I'm sorry, psychologist or psychiatrist?
20: Actually, if I were to be honest, I took up psychology not because I want to be a psychometrician or a psychologist or something around that, you know, but for preclinical, for dentistry, because honestly, psychology was my last option as
1: Why?
20: A course.
1: Why?
20: Because I was supposed to be a nurse. Nursing. I was supposed to take up nursing.
1: Is it pre-med lang a course or nursing as nursing lang by itself?
20: Nursing by itself.
1: Ma-nurse ka gidya gusto
20: yeah,
1: mo?
20: Yeah, yeah, yeah.
1: Go abroad?
20: Yes, for sure.
1: Where?
20: California because my relatives are there.
1: Oh, kita mo ga-roll naman namin. California? Yeah. Kaya interesting say mo, Rihanna. Anyway, so now, hindi na niya pre-med nga course or pre-med gyapon. Dentist na gidya.
20: That depends po sir because I'm actually still considering a lot of stuff, especially if ma-fall in love pagod ko sa psychology, I might consider taking up getting psychologist or psychometrician or psychiatrist.
1: Psychiatrist.
20: Yes.
1: Sinong hando mong ma-pasyente mo? Si Hannibal Lecter, hindi ka?
20: No. No, thanks.
1: Anyway, Rihanna Ario, that's very interesting. You belong to a family of doctors, eh?
20: Yes.
1: Diba? Does that put you in a stereotype? Nga ini siya, madoktor gid ni, or medical-related field?
20: Before, yeah. But I did, you know, aryan ako, this is psychology. I deviated from the family, from the bloodline. And, you know, they don't mind. I love that my family is very supportive. Nga, even though I took up a different course, doka wala sila nag-mind gid nga, oh, stereo, about, you know, those kind of stereotypes. Nga dapat masunod gid ko sa ila because we are family of psychometricians.
1: You are, again, the second most beautiful woman in Bacolod right now.
20: Really?
1: Ano?
20: I didn't know that.
1: And dikiti ang after ka sang queen eh. Okay. And don't forget amuni ang mga most handsome gentlemen sa Bacolod City subong. Ni sila, no? Why kuya ginadalang lawas ko da? sila ang ari diri subong, no? Anyway, again, does it put a pressure on you nga dapat ang imong gawi sagwa should be like this? How did it affect you the day after?
20: Felt like a normal day after, honestly. Like I said, I don't really care about what others think. Always gonna, and it's etched in my mind and heart now because my mom would always tell me not to mind what other people would think, because at the end of the day, you know, it's your life to live, not theirs.
1: Hindi ka tall for a beauty queen.
20: No.
1: Nakabalo ka sina.
20: I know.
1: And you are, how tall are you?
20: 5'4", 4'11".
1: But you don't give an F about
20: no,
1: that.
20: No, not at all.
1: You know? Okay, hindi ba? Kaprang ka sa imuria now, di mo na nakwa nga batasan?
20: It was in the blood.
1: Tod. Si Tunet, ano mo? Si Tito mo, Tunet, is your, of course, Tito, no? Tunet ba?
20: Tunet.
1: Hinsuli, imo na. Si Amado pa rin nyo, attorney pa rin nyo, kilala mo pa, of course.
20: Familiar, but no.
1: Uy, tiyo, muna bla or lulo.
20: Sorry.
1: Anyway, it runs in the blood. What do you think? Is being an assertive woman a possible cause for being misinterpreted?
20: Yes, absolutely.
1: Nga nga.
20: Well, sometimes people perceive things differently, and of course, sometimes when you're a straightforward person, and when you're dealing with someone who's a little sensitive, a little more sensitive than usual, you know, they might perceive your behavior or what you're saying or what you feel or how you think or how you behave differently.
1: Should we care about that? I mean, ako prang ka kung atawo eh. Mm-hmm. Again, I don't give an S or an F. Mm-hmm. Eba? Pero should we care about that? Should we care about people nga do ka bingit subong?
20: Honestly, sir, for me, it's about consideration, also about letting go of those kind of people. You can understand a person, but at the same time, if you guys are not in the same caliber of personality, I'd say that it's reasonable for you to, you know, just ignore those kind of people.
1: Wow.
20: They're not worth your time anyway.
1: Wow. Rihanna, thank you for dropping by.
20: Yes.
1: Masailuhan ko lastly si Princess Daenerys. ano gid ang gusto mo nga i-research? Kungungaan ka ba isa ka topic kung gusto mo i-research? Ano na siya? Tagainigaran ka bla?
0: Yes, sir.
1: The farming community na. Hmm. Do you think ang aton agriculture may enough research component?
0: What do you think? I think, sir, pwede na ma-insert is ang help of AI. I know that AI, there are pros and cons gid niya. First of all, is pros is they can help us in ways mm-hmm. nga wala hindi pa tayo knowledgeable about. And for the cons is maybe the not right usage of AI. Nga pwede that ma-overabuse ang AI and possibly can take over the world. I saw this article recently that there are AI agents that are controlling by themselves lang gid.
1: Okay. Yes. Well, very interesting. But I'm sorry, wala na ko sang tiyempo, ha? So I have to let you go kay ma-quick kung ma-quick interaction ko sa mga Mr. Mascara naton. So salamat Princess Gwen, Daenerys and Rihanna. Good luck sa inyo, ha.
2: Thank you, sir. Thank you.
1: I will be watching out for you. All right? Good luck sa inyo tanan.
2: Thank you. Lorga,
1: amoy atong iba naton nga mga beauty queens, mga Miss Mascara sa Iloan ko. Ang mga Mr. Mascara, very very quick kay wala na ko sang tiyempo. Iningabahin sa aton nga pagpangalagad ginadala sa inyo sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpe, DTX Premium Coffee amo ini ang may stevia, natural sweetener kag may ganoderma. Amo ini ang puno sang sangkap agud batuan ang kagaw sa inyo kalawasan. Lorga Vista. And of course, kinadalaman sa inyo sang DTX 500 kag D3 Bio. Lorga Vista. Are si King Carl. Carl, ano pagid ang plano ninyo ngay muon sa syudad? Kamo nga tatlo. Pila kamo kabilog? 1, 2, 3.
21: Actually, we are 5.
1: 5.
21: Male, oo.
1: Mala sila, wise sila subong. Okay. Ti, kamo nga tatlo ang kalakip sa mga pinakatisoy subong nga lalaki sa Bacolod. Di basit na son nga kita na ita, hindi ta na ka mo makilala, bla? Basit naghalabok na ulo nyo?
21: Nga, sir.
1: Titikalo na kamo kay kamong pinakagwapo, eh.
21: Hindi kami itikalo.
1: Tuod?
21: Layo ka pa lang sa pakonto. Naka, ay, sinamon. Di, mga pita mo na.
1: Muna, iya. Inakal, tandaan ko gina, ha? Anyway, should it be a reason nga magtikalon ka mo?
21: I think there's no reason man nga mag-boastful. Kakaisin o ka malang bisa una. You started small, so you must know where you came from. And you must appreciate the people who has brought you into this journey.
1: Wow.
21: I myself, before, I am just a young boy from a small town with big dreams. Uh-huh. Now, I am Mr. Teen Mascara. Looking back at how small I am before, like, grateful. Gi kuya kay God, kay parents ko, handler ko, and the people who has brought me here, man. Kay I have a lot of supporters and I'm very grateful magid sila. And gin-prank ako, gisa ko galingan ko, kaya humble ang kita for me.
1: I have 1 minute. I'm sorry, hindi ko ko palawig. You are, again?
22: Damien Reed.
1: Damien Reed.
22: Yes, sir.
1: Ano gani ang imo title, Ged?
22: Mr. Teen Mascara Charity.
1: Charity ka man, yes. Oo. Ano ang akon paabuton sa imo in the next few days?
22: Same as usual, sir, nang ma-find yapon sang mga opportunities kag kung anong
1: wow
22: mahatag ko bilang like contribution sa kung ano like ang need or kung anong role ko nga kinanlan gampanan amo gina nga ko nimoon.
1: I'll be having more interviews with some of you. Ma schedule lang kuguro later on, sir, sa ila, sa kay Queen and sa kay King. Sir, you are?
23: My name is Colin Benedict Abayao and I am first runner-up.
1: You are from?
23: Bago City.
1: Wow. Ikaw ang ikaduwa nga pinakatisoy nga tawo sa Bacolod, subong. Na? Ano yung ginakwa mo nga kurso?
23: I am actually a grade 12 student.
1: Wow, dali na lang. Yes. Anyway, ladies and gentlemen, salamat gid sa inyo nga pag-drop by. I'm so sorry, wala na ko sang tiyempo. So I hope later on makakinita na kita. Sir, congratulations gid sa inyo tanan. It was a pleasure to talking to you. Rihanna, Princess Rihanna, I'll be having you again soon, ha? Kag si Princess Daenerys. Very interesting ang inyo stories, alright? Thank you so much, kid. And congratulations sa organizers. Ay, hindi na, karoon na lang dugay-dugay, kay kuway na ko chimpo. Good night sa inyo, tanan. Lorga Vista. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5, Renz Alcantara and Adrian Gantalao. Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Lorga Vista. K5
24: News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3, Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
24: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
8: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
7: Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
24: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
24: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
24: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
24: DTX Beauty Soap.
26: Mabakan sa mga butika.
24: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
27: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
24: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
27: Ga! I-shoot na ga!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: K5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
30: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
31: 6. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
32: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
33: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
31: Hindi lang gini-carots.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
31: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
30: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
30: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
31: Basta, basta.
3: Ano kayang intender man?
4: Ma-edukar ka pa.
5: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Mga suki na to nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts no, sa aton utok? No, pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy kag mga kabataan no. You listen kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong ano ang dapat aton himbaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod ta sina ka discussion karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
13: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga

0: yung imo sugar?
1: Nagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500
2: DTX 500.
3: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sila nga diskusyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
4: Unahan ko, Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty Zed lang.
3: Dapat. Ang
4: pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga, ah, ang aton utok, yung pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nilang oxygen.
3: Husto.
4: Imagine, 20% sang oxygen nga atong ginahawa, nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sang husto. No? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nag-produce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
3: Higo.
4: Kag mga latak, higo. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol, ini ang magaguba sa imong cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinaka-sensitive sa tanan, ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, perme na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
3: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Doc, ang brain fully formed na?
4: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad naka 25 years old.
3: Tagalik.
4: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection. Gani, ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until the reach sa ilang gitawag teens.
3: Gusto mo galing na, no?
4: Ang adult, kag ang ano, bata pa gini. Isa man ika rason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang vitamina sa brain. Amo na gani, permanente madumduman mga kaluluhan ato, nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas. No? Kaya isa na sa mga importante ang antioxidant.
3: Food for the brain.
4: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bi, mga bakabataan ko, Sir Jim, pinapainom ko, ginaditex 500 at laod-laod, Mighty C, Pure C, para ma-enhance ang ilang nga gituwag interconnectivity sa brain.
3: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour, ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galing Dr. Ramil.
4: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or
3: gulpibi nga mapunggan.
4: Ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap.
3: Ginakuyap ng likal.
4: Diba, may mga kilala ka mong amuna. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C, has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain ganyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imong mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaron.
3: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inabla nga kung gulpi ka mag-inom cold nga tubig, ka sakit na imo ulo?
4: Actually, ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptor sa imo alingagnag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga mga ugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na bugnaw katawa?
3: Oo, oh, sakit

0: Sakit ulo. Kaon ka ice cream?
1: Sakit ulo.
0: Yung mga bugnaw. Mm. So, ang nami nga himuon is, inom ka dayon sa hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo bugnaw.
1: Mm-hmm. Bangod mm-hmm. nag-generate kailang isang electrical.
0: Mm-hmm. May connection.
1: Gani. Bangod nga nag-generate kailang isang electrical impulses ang brain dock. Ano kadako ang electrical power plant sini?
0: Actually, around 23 watts, Sir GP.
1: Ay, no? Bigali, no?
0: No, as in, mapasiga sini ang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
1: Uy!
0: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
1: Nice!
0: Nga, paborito kagid sa tanan nga part sa bilog nga adlaw ang tulog. Uh-huh. 8 to 9 hours.
1: Mm-hmm. Mm.
0: That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulse, Sir GP, amo ang nagapower sa connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost.
1: Mm.
0: Mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours.
1: Mm.
0: Ganami imong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog.
1: Mm-hmm.
0: Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayong makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, may TC, pure C, kada adlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamage sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang gusto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya lipat-lipata, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
4: Si sa kadlo, kapila ka mag-inom
5: sa DTX 500.
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
4: Subong, kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawa.
1: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang nag-promote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
0: Lain gid man, Sir GP, kung loaded ka sang gitawag antioxidant sa okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo, Sir GP.
1: Amo
0: na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magprepare sini ti ang banya takan mo tungod sa pabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500, kag Mighty C, kay paari hasta subong, pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market,
1: eh,
0: mahal man eh. So, DTX 500, kag Mighty C or Pure C, may kay kompleto inisang ito ag nutrients nga kinanglan sang imulawas, labi na kun aktibo ka sa sports o kun exercise.
8: Ang pag-inom sang DTX 500, kag Mighty C,
4: ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga amo nang nagapatambok sa imo.
0: So kaon ka mga ano processed food, ti maubis ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color kag of course preservatives. Suno sa 2011 research analysis ang World Council at World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nag-count sa processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gid nagakaon sini. So by religiously taking sang DTX 500, mighty C pure or pure C every day, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag mighty C or pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gituag cancer. Mag DTX 500 kag mighty C ka na adlaw-adlaw.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
4: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
8: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DDX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
0: Sa mga gapangita, klinika ni Upres, sa bilabola, sa Arana. Mga kwa na. Sa mga butika.
4: Butika.
0: Sa mga aton nga, no? Aton nga...
4: Clinic.
0: Stores. Aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mong kanto da kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan importante Sir Kevin nga kung mga pigid man ta inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant.
10: Kape na healthy.
0: Naka-detox ka. Kape na may antioxidant ka pa. Iwala sang iban Sir Kevin.
10: DTX
0: Clinica, DTX Coffee Mix. And DTX Coffee Mix, ya pwede damo ka, pwede damahimo, no? Pwede mo nga dugangan sang kapsula sang DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribayo.
4: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, no? Extend.
1: Extend.
4: No?
10: Ibobod.
1: Cocktail.
0: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balatian, diabetes, we recommend iningituag DTX Premium.
4: DTX Coffee Mix Premium.
0: Ang DTX premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia.
4: Stevia.
0: So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga, pang namigid niya pang cancer. Pero, may ibang tanga kape, Sir Kevin.
4: May katatlo kita nga kape, no? Ang prebio coffee. Ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics. Ang nga may prebiotics? Kaya ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
0: Mga sorabs kag slorabs, try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
4: namit sabor.
0: Amo na. Kag siyempre, Sir Kevin, nila paglipatan. No? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week. No? Namigin mga makapamasahi ka.
1: Oo.
0: Kada simana.
4: So nami ang DTX Herbal Oil, no? Kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles,
0: makakas
4: mapagwa. Kaya mo nang gapasakit sang inyong alawas.
1: Kag may choices sila.
4: May choices sila, Sir JP, duha ka variant. Lemon scent kag lavender scent. Ang lemon scent, nami ni siya pampanami sang inyong mood, gapahapi sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo relax ka mo, nami inyo tulog, ang lavender scent. No?
11: DTX 500. Kulang sa pagkaoms ang utang kang prutas? Hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
12: DTX 500.
13: Si Erin Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow. DTX 500.
1: Sige, so we'll talk about D3 Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3 Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
15: Talk ni Doc.
4: Thank you Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood. So no, sa mga datos, no. Kag ang high blood, no, or ang hypertension, pag napabay-an, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan, no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem ang Klinika D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
0: Di ginatandem na namon subong ang Spore Biotics kag D3 Bio nga the reason nga ang ginatandem namon. Nakita namo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now, high blood. Pag may high blood ka, katunga sa lawas mo, pakanto na sa kwan mo.
1: Siyempre.
0: Lulubngan.
1: Delikado na yan.
0: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong nga BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, checkon mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo ng high blood.
1: Ibot ka lang guba ng kidney mo.
4: Okay. Muslim, ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
0: Especially kung may white coat, ining white coat hypertension, blinding, palapit pala sa doktor, kita lang sila sa
1: taas pipi.
0: High blood na dahil. So, delikado. So, paano ang Spore Biotics kag ining D3 Bio makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano ang flu. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si Spore Biotics, kag wala ining gitawag D3 Bio. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka D3 Bio kag palainom ka Spore Biotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag Spore Biotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kwan.
1: Dasig lang
10: ginapalapan.
4: Relax ang imo.
0: Relax nga, ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka Spore Biotics kag i-combine mo sa gitawag D3 Bio. Ti kung ininga mga ano, ininga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano,
4: trabaho.
0: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, crossing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagin niya kung palaino man ka Spore Biotics, palaino man ka sang D3 Bio, kaya nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre itong mga bad cholesterol, matama itong to kakas sang good cholesterol na makita sa D3 Bio.
11: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3 Bio kana ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
11: D3
15: Bio.
17: Ang D3 Bio.
15: Nga may Visio.
17: Ang Visio.
15: Nga may D3.
17: Mga
15: may DC.
17: Ang Alkaline.
15: Nga Vitamin C.
18: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabisgid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C.
17: Mapalit sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. One Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office. And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex. Mm-hmm.
4: So amuna, Dok Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle-induced hypertension. But silingon, nagka-high blood ka, bangod yung imo nga lifestyle. Mm. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Spore Biotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka. No? Ang Spore Biotics nga ara sa Clinica Spore Biotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol, ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud hindi na matagaan tsansa nga magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin, kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatuga sang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga asang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3 Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sininga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinica Spore Biotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardya, no, kung may gwardya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinica Spore Biotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardya para sa aton nga ikaayong lawas. So amuna ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tuga man balas ang imo nga unhealthy lifestyle or tuga man sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
0: Kaya kibin niya, ano, wala pa ko ya high blood ya, gainom na ko Spore Biotics kag D3 Bio. Ma-high blood ka pa? Ma-high blood ko guro, hindi na ko kainom eh.
1: Nambalila nga, an ounce of prevention. She's what about of cure.
0: Ano mo, pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
1: Correct.
4: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
0: Ang Camille? D3 Bio kag ang Spore Biotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga nami siya i-combine kay halos pareho ila kwan. Kagaw nga mapatay kagaw. Spore Biotics na.
1: Gusto.
0: Sabi nimo, kagaw nga mapatay virus, Spore Biotics na.
4: Spore Biotics man sa H. pylori
0: pa. Patay kagaw nga magpatay fungi, Spore Biotics
4: na. Biotics man.
0: So, kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom D3 Bio, palainom sang Sporbiotics, di, wala ka pinworm.
4: Mm-hmm. Way ka la parasite.
0: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga, kung ako ba ginikanan, mostly kabataan, sila ginibiktima sinin mo. Mga... Sa hindi proper ang hygiene. Mm-hmm.
10: So, ko agad nyo mga bligan man aton, Dr. Mel, ang aton nga unto, no? Mm-hmm. Hindi magabog, tapos hindi istaramla sa nga kagaw, mm-hmm. no? Mag oil pulling kita, no? Sa nga klinika, D3 Bio. Mm-hmm. No? Kung isa, Dr. Mel, ginapares ko na ginausap, wala niya ang Sporbiotics, mm-hmm. no?
0: Mm-hmm. Kaya ako, Doksam, wala ko ginausap, itakaan ko kisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, mm-hmm. daw nagkaon lang ko ko na.
1: Ipatesting ko ni Dr. Mel, sang powder form yun lang, ginkakas sa kapsul, ito ko nami, laman.
0: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mong
4: fructo-oligosaccharides.
0: Tamis gid na siya. Kipagkao na sa kwan, probiotics.
10: Tignan patay niya na, Sir Kevin, ang ilang tawag streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no? Dental caries, no? Kung naka-klinika D3 Bio kakag Sporbiotics, malikawang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod mm-hmm. sang iya caprylic acid kag lauric acid no mm-hmm. ngara sa D3 Bio Sir Kevin nga kayang-kaya tapnaon ang bacteria kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto mm-hmm.
1: tingala ka og isa nga aga katubuan kabla iwit-iwit kung mm-hmm. isa cancer sore nablang mga
10: init-init
1: mm-hmm. abi mo tud sa init-init no dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. Mm. So anong makabulig?
0: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sa kuhan mo, B vitamins.
1: Exactly.
0: Kinanglan ka pa mag-supplemento na sang B vitamins. Oh. Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins. Kay gamiton gina sa lawas. Pero mahimo lang na kung pala inom ka D3 Bio kag Sporbiotics.
1: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
4: Mm. May ginapasin.
1: Oo, repopulate mo. D3 Bio plus Sporbiotics, kampiyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
19: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
19: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: K5 News FM. News FM.
21: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabangdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
22: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labisgid pagpabaskog sa lawas.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
23: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Kung bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix.
3: O baka sa mga butik.
2: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix.
3: O baka sa mga butik.
2: TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
25: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
26: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
27: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
26: Ga! I-shoot na ga!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
31: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
31: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Ang pag-alagad, budlay katama ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, mamati na lang tani. Labi na budlay katama ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amo na nga maguturan, magkabiyanan. Amo na ang pinakamasubo, masubo-subo nga aton nga dapat binagbinagon. Pero si Kristo, gindala niya sulod sa iya agod nga mangin kusog sila sa iya. Bali, sila tani, para nga may ara sila, moral support. Gindala ni Kristo ang magintutunan si Gethsemane, pero wala. Nakapa, distress maayo si Kristo. Nga man nga, na-stress siya maayo. Bangod kay, naluya ang mga gintutunan daw wala lang sa ila. Nga ang mga hitabo nga ila masaksihan sa tani nga gabi. Kag ang mga leksyon sang pagtudlo nga ila mabaton mahimo nga hindi mapanas nga maimprinta sa ila mga dumanan ang pagsakripisyo ni Kristo. Kinanglanon ini agod ang ila pagtuo hindi mapaslawan kundi mapabakod para sa pagtilaw nga yara sa ila atubang. Lamang muturan, way na kita sintimpo, balay nun tani sa Gyapon sa sunod nga mga pagtuon aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay't gabay. Nasa magitan yung bugtong anak na matay sa krus ng Kalbaryo at nagpakahirap, nagsakripisyo sa aming kaligtasan. Nawa, aming unawaan ito. Pagpalain mo mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rok Camiloy at pamilya. At mga kawanin na nawa, patuloy ang mga papapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito ay mga hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming pinag

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 47 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga naghatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text nyo na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwan i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag saliwan sa aton globe number 0927-448-940. Sweldo, October 15, 2026. It's a Thursday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, the one and the only, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jerile.
0: Kamusta ang ibang, how's your day today, Lolo?
1: Well, same as usual, Jerry Lee. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good. So good na ta. So good so far. Mayong gabi sa tuntalan ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na. Nainom nyo ng DTX 500. Ati good. Very good. Mayo, mayo. Mayo kagid. Mga ka-K5 aton gid nga tagaan siyang pag-remind sa aton tanan. Always, ha? Nga aton nga kayong lawas aton halungan. Kay kumud lagi niya magmasakit o kumakangkod sang balatian. Sa tuntun lang. Buligan tagid ang aton kagalingon nga mahilwag kag mapalayo sa konano mga sakit kag balatian. Tagaan tagis ang importansya, atensyon kag prioridad ang aton igayong lawas. Kani magkaon kita sang priska kag masustansya nga pagkaon kag limnon. Likawan tanay puriya palayo lang anay mga matamis nga pagkaon, mamantikaon kag ang mga junk foods. Ini nagatugas sang kahalitan gid sang aton nga sistema. Aton man liwal ginarimain nga magpamalhas kita. Pag-jogging kada, mag-exercise, mag-walking, mag-gym o kung ano man nga pamaagi para balason kita. Mayo ina nga inisyatibo. Kaini ang natural detoxification of our body. Natural detoxification process of our body. Ang pagbalhas sa natural nga pag-eliminar sa mga toxins nga nagapundo kag nagapanago sa aton nga sistema. Nagahulat lang si sakto nga palahon kag nagahatang inisang kahalitan. Paguba sa aton nga sistema kag makaangkong kita sa sakit kag balatian mga kakipay. Why nga kita nagpalayo kang nagkondinar sa masakit kang balatian? Tungod, hindi nga masakit kang balatian, isa ini ka problema ka kung saniin, ma-early retirement ang imuyang kabuhi. Timprano pa nga madula ka sa kalibutan kung inkasong hindi ikaw makalampuhas. Sa kunano man nga sakit kang balatian nga pwede magtuhaw sa kabuhi mo. Kag ina siya ginaprubahan kag ginapamatud-an sa mga eksperto sa kalibutan, Kagin pahayag nila mga ka-K5 nga sa subong nga panahon, magamay na nagid nga porsyento ang nabilin sa mga tao nga kapatay tungod sa katigulangon. Gamay na lang ang porsyento. Ang pinakalako nga porsyento sa kabangdanan kung nga nagkakapatay ang tao sa kalibutan tungod sa masakit kag balatian, mga ka-K5. Nan. So gani kita is maghalong kita kag ginisay na aton lawas nga maging natural nga may ara sa kapasidad nga mag hatag sang malawig nga kabuhi kun aton halungan. Gani siya liwat ang pagpabalhas isa ka maayo nga inisyatibo nga para mabuligan ta maglimpyo ang aton sistema sang mga toxins para hiluway kita sa masakit kag balatian. Ang tawag naton nga stress, mga K5, do ka delikado gid. Aton man nga tagaan sang tiempo ang aton nga mental health. Away labos ang physical health naton, may mental health kita. Nga healthy ang aton nga pamatyagan o kung paminsaron. Hindi masyado loaded sa mga problema kag mga stressors. Kag kung may ara ka sa mga stressors kag mga problema, kinalang kabalo ka lang magbahig, kabalo ka lang magbalansi, kabalo ka lang mag-manage ang imoyang panghuna-huna para hindi matamaan ang imoyang sitwasyon. Kag pwede ka makaangkon sa kunano mga sakit nga stress-related nga mga balatian. Kagkalamanan, delikado kag makamamatay nga mga kaso sa balatian kag masakit nga kundiin tugas ang mga stress, mga K5. So gani, ligawan ang mga banggay kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Ang dengue nag-atake naman sa aton, mga K5, tugas ang continuous kag masaming pag-ulan. Ang iban nga mga probinsya sa bilog nga Pilipinas nagahatag na kung nagahimo na sa mga tikang para ma-prevent kag mapaiway ang kunano man nga kahalitan tugas ang dengue halin sa lamok, mga K5. Ang dengue hindi laglaho, makahatag ini sang balatian, masakit kag pwede kamatay sa isa ka tawong dengue infected. Kag siyempre madasig ang pangdubo sa iyang blood platelets. Kabangdanan ini madali man ang pagdula sa kabuhi ng tao kung hindi magapan kag masolusyonan right away ang epekto sa dengue, mga K5. So gani, halungan ta ang isa ka inisiyatibo nga himo naton, amogin ang paglimpyo sa aton mga palibot. Sumuman aton man limpyohan ang aton sulod panimalay. Eh kung gabi, mga K5, may nagahari sa aton nga balay. Sino na sila? Ang mga tanga, ang mga tiki, ang mga tuko, ang siyempre, ang mga ilaga, kag iban pa nga nagakamang-kamang, dala na da ang damang. Ang mga tiil nila higko, kundi sila nagapalanago nga para hindi sila makita. Kag kung sa tingin man to ang lugar nga hindi malabo sa paglimpyo dahil sila usually nagapanago ang mga gakamang-kamang tungod sa ilaman nga tawag natin instincts for survival. Kapangita mo sila sa pagkaon man nila K5. Ginatuon nila kag ginatuon nila sa panahon nga wala na ang tao nagagiho sa sulod sa balay. Ara nagakatulog na. Nagakatulog na para hindi sila madisturbo kung hindi sila mapatay o kung malampusan. Kag kasami nila nga makatuan ay mga aton nga kusina. Kaya nagapalang hamot na ako, nagahamot na ng ilayang pamatyagan sa mga nabili na ito ng mga mumuho. Ang aton nga mga damog o kung mga basura, mga leftover. Sa pagkaon na ito ng mga tira-tira, ginasapo nila mga K5. Kaya parang mabuhi man sila mayo man tuyo nila. Pero kung galing di siyempre ining mga tiil sang tanga, mga K5, kadamo o dana. Kundiin sila naghahalin nga imbornal, Dindi sila nakalinga puso negro. Kundi sila nakalinga kalog kag mga lamawan ang mga tiil nila. Gakarga ko nagadala sa mikrobyo kag bakterya mga kakipay. Kag ini magkamang sa atong mga utensils, nagahukbo ang duha ka tanga sa sulod sang tasa. Kag ang lima katiki ara man nagapalagpag sa tungasang pinggan. Samtang nagahukbo ang duha ka tanga sa sulod sang tasa. Ang ilaga naman niya sunbathing sa ato niyang yahong. T plus ang ibang pagingatanga nagaliliman kay tungtong sa kutsara tagang tinidor. Tanan ang tiil nila mahigko mga K-5, no? Kag ang referee sa pagkakumo nilang toko nga sulod man sa baso ay kasadya. Tiyan mo ina mga K-5 ang tiil nila pertigid ang dalas ang kagaw kang mikrobyo. Ilang malanta niya isa wai man na sa mga tiki toko ya kang tanga kang iban pang malaing kali ang sitwasyon. Ang ilayang pagtuyo iya isa mangita niya sa mga momho, mga leftover, mga nakabiling nga pagkaon nga para ilang magkonsumuhon nga para mabuhi man sila. Kulti galing ang mga tiil sa mga tanga ni kang mga tiki toko kang ilagang iban pa. Nga kay Komo, may silaga sa batos, may masilag sinilas, may kapanginaw. Napuno, yas ang kagaw kaga mikrobyo nga nagakamang sa ato nga mga gamit, abik, hapinggan, kunyitsara, tinidor, yahong kag iban pa, mga eating utensils naton, kag mga cooking utensils naton. Nga pagkagamito naton pagkabuas, di mayula kumadiparahan naton kag mahabunan taliwan. What if aming pagkabuas aga, ma-ready ang kabataan sa pag masulod sa eskwela. Di siyempre maluto kalokalo o kung magluto sa tapsilog abi o kung maluto masang palamahon abi nga may itlog abi may arap masang chorizo di ka namit man di bla. Pero ibutan mo sa yahong kag siyempre yung bata mo nga magamit sang tinidor kaging kamanga sang tanga kagabi. Pagtulon niya sang longganisa mga K-5, no? Kaging tinidor niya at amount mo ng galing tinidor kaging kamanga niya sang tiniran sang tanga kagabi. Di manamit ang longganisa. Wait na kamalo, dala na ito galing kagaw nga halin sa tiil sa mga tanga kagabi. Di sa dalayon mga K-5, tingala ka na lang nga may nag Lain pirmi pamatsyag ang kabataan. Tungod na kapundo ang mga mikrobyo kang mga bakterya dalasin ng mga insekto. So gani atong gida halungan ha? Atong gida ibutang sa sigurado kag pwede natong matabunan especially kung gabi nga magatulog na kita kahit para nga maglimpyo kag maproteksyonan kahit para bas gamiton sa kabataan gamiton sa bilog ng pamilya para ligaw sa masakit kang balatian. Ang paglimpyo sa aton palibot, sa aton ogsaran, kang sulod panimalay, isa kamayong nga inisitibo nga hindi kita makaangkol sa sakit kang balatian. Kakidikin makalipat ang DTX 500 inumunta na odlaw. Kaya mo ining ang suplementong superhero mga K-5. Just like Batman, Superman, kabulo ka mong letter S sa dughan mula ni Superman. Inang iya nga costume lang atar amin. Ni Superman ni mula namin, no? Fitting sa lawas siya. May letter S sa dughan niya, no? May letra nga S. Kabulo ka, ano meaning na sa S sa dughan ni Superman nga letra? Kung nagpaminsan ka, meaning sina ni Superman, parihas ta. Parihas ta nga sala. Kay pinsa ko sa unang letter S sa dugan ni Superman niya. As a Superman na minimo, kati isa si Superman. Kagaling meaning, sinagaling sa letter S sa iyang adugan is small. Small gali. Kita mo kono gani, kono kay gutok, kaya bayo, kay tungod small ang size. Sus Marios. Habi ko anay S ang litra sa dughan niya, kay tungod Superman. Siya kay gali, ang size ang iyang bayo nga napilian is small. Dapat ko no large o kon medium. Balada na. DTX 500 mga kaka-K5, isa ka importanteng suplemento sa ating panahon. Ganagabulig sa atong sistema nga maglimpyo, mahilway sa sakit kag balatian, gina-eliminar ang mga toxins sa atong lawas kaga depensa sa mga free radicals nga nagasulod sa atong sistema. Kanihilway kita sa sakit kag balatian, himo ini sa natural, ang palaya extract together with super antioxidant nga halin sa tubo mga K5. Ang DTX 500 nagkakontrolar naman sa atong pagsaka sa atong blood sugar. Kung kung saka magid ang atong blood sugar sa level, paglapaw, ginapanubo sa DTX 500, kung maipekto siya nga parehas gid sa insulina. Kung ginarepair pa mga damage sa cells and tissues, wala labon nga ginaeliminar ka, kung ginatipon niya, kung ginatultul niya, ginatultul niya, kung ginapangita niya mga toxins. Nga nagapanago mga kagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag naton. Kung ginatagaan sang DTX, may mandin sang nutrisyon kag protection nga magbakod, liwan. Kag sa liwan, may ay super antioxidant nga para hilwa kita sa kahalitan sang free radicals, ha? Adlaw-adlaw, inom kita, DTX 500.

0: Hangin sa Tropical Convergence Zone ITCC ang nagatugas sa mga pag-ulan sa madako nga bahin sa Pilipinas. Samtang wala na sang may ginabantayan nga bagyo sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa ang ITCC ang nagadala sang magalumon kag maulanon nga panahon sa Visayas, Mindanao kag Bicol Region kag may maropa. Ang northeasterly wind flow naman ang nagadala sang mahinay kag lapta-lapta nga pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera kag Cagayan Valley. Ang nabiling naman nga bahin sa Luzon, lakip ng Metro Manila, ang mag-experience naman sa mga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagbangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Maging magalumon ang panahon sa probinsya sa Negros Occidental, Buas, Ngadlaw, nga may upod ng mga pag-ulan kag pangbangilat bangod naman sa ITCC. Temperatura yara sa 24 degrees Celsius sa kagahon kag 29 degrees Celsius naman sa ugto. Di mayo ang aton nga klima. Kampiyon ang aton nga panahon. Pero nagkapalapit naman na isang kaunig bagyo to ang nagkakarina sa Guasa Philippine Area of Responsibility na tatlogin sila. Do ang isa natunaw, ang isa naman niya nahimo low pressure, ang isa nagkapamilin bagyo. Aragyapon mga K5 o 2 na lang sila bilin makita na subong sa satellite image ang ginpadala sa pag-asa. Ang nagkapasulod kag nagkapalapit sa aton teritoryo isa naman ka low pressure area. Kagpadayon man ng Japon, isa ka bagyo nga makita nato sa tunga sa kadagatan sa Pacific Ocean. Na. Kag siyempre padayon ang amihan ng mga kakipam nagahuyop na. Ang amihan naman nga hangin, amo inihalin bala sa China bala. Made in China nga hangin. Nga later on, kung man sa mag-snow na, bigang matunaw na ang mga ice dito sa Siberia. Di na ni maagi ang mabugnaw ng hangin. Mabugnaw ng hangin. Ginatarget na sa projection namin. Mga bulan sa Enero, Febrero, no? Daw dira na nagatunaw yung mga ice, mga K5. Kag maka-experience kita sa matugnaw ng panahon. Tindo mo man ang tempo nga ma-intensified ang gina-project nga Super El Nino. Amo man ang mga bunulan, first quarter of the year 2027. Unang tatlo ka bulan sa tuig 2027. Amo ang posible ang mabaskog nga persa sa ginapabot nga Super El Nino mga kakibay. Dudra guroy ang mabaskog inyong mga ulan kag bagyo pananglitan matabo. Kay siyempre makusog na yang init abi mabirada man ang mabugnaw ng hangin from Siberia abi. Upod sa amihan nga nagahuyop diri sa babaw sang Luzon, paydalom sa Mindoro, paydalom sa Palawan kag kanto sa Visayas kag some portion areas of Mindanao. Kag siyempre ang mainit nga huyop sang hangin easterly kag dala sang El Nino from Pacific Ocean nga magadap niya mga K5 nga magadap niya sa aton pungsod Pilipinas kag ana projection diri is may mga probinsya nga unagi nga maka-experience sa tawag nato ni impact o kon tuman kalitan sa El Nino. Ang pagmala sa mga kadutaan kag paguba sa mga pananom ginaandaman sa ini nga mga probinsya katulad sa Leyte, katulad sa Negros Oriental, sa may Samar kag diri nga mga shoreline nga nagatubang sa Pacific Ocean. Lagi na una nga mga probinsya nga maka-experience sa pag-uhaw. Kaya posibli ang mga tubig sa suba, mag-nubo ang level o kung posibli nga mag-dula anay ang tubig abi sa mga nabaw nga suba. So mag-experience sila sa drought o kung ano ganing drought gani? Sa Ilonggo gani, no? Nagalitik, nagabagtik ng mga duta, bla? Tungkol sa kiniton, bla? Ah, naamoy na, no? Nagabagtik, nagalitik ng mga duta. Di, amun na sa nga mga binulan yung kilanlan mo nga piparahan tungod makusog na inagurong ulan, ha? Makusog ng ulan, kag pag-aon nyo ng inyong mga balde. Mga balde nyo nga ginabakal. Karon damo sa nga protesta mga K5. Again, demonstrate sa DSWD kag Undersecretary Claire Castro ang pag-inom sa tubig ulan kag gina-filterize nila kag gina-proseso nila sa ilaya kagalingon. Ano itong ilaya nga pagi itong hindi na masyado maklaruhan kag hindi na machindihan. Kag tapos halin sa higko yung mga ano ni sa mga mahigko nga tubig. Pwede na na yun ma-recycle yung kag mainom. Tinda mo yung nag-combo kag special again. Nga agin na pagwa nila na sa telebisyon o kung sa social media. Anong gusto nilang ipagoon nga kumbinsiho ng mga tao nga magtipon tubig ulan kag mapatudlo kung paano mag-filter. Kay wala kaso mainom tato ni. Mainom na sang bilog nga pamilya ang tubig nga ulan. Ari ay ipakita ni Clark Castro at siyang DSWD, gininom nila. Nag-cheers pa sila ganino, nag-kampay. Pero damo, ganyan nag-pamangkot niya nga di dapat niya, hindi sila magamuna kung wala sang aproba sang Department of Health. Kaya mga inang klase ang mga proseso, ginainom na sa tao, ginapasulod sa lawas ang tao na yan mo. Kinangla niya, aprobado, ginasang Department of Health nga safe ina nga proseso. Kaya hindi niya parangalihas ang source ng tubig nga kwaan nabi. Kaya wala kabulo kung na safety, gito kung safe ang ilang pagproseso sa pag-purify kung pag-filterize sining mga tubig. Karon may posible ni karon niya nga magwa ang mga bakterya, mga kagaw. Huwag takabalo kay di wala niya purbahan niya sa B5 kag kalaban sa mga Pilipino na wala niya ginabato niya nga suwisyon nga mainom tayo sa tubig, wala niya nga kagsalaon, nabi. Kay basi may kolera na iya, may bakterya yung magsasulod sa tiyan sa kabataan mo. Karon ay kung ikaw lang isa, karon kung ginatos ka mga pamuloyo ng Pilipino, nilibo, abing nga magpati, sinikang hindi magaling safe, ni kalika makangkon sa kagaw, ma-infeksyon o kung magkalain ng ilatian, kunin na ginutok, des banyo. Kailo ko sa banyo, hindi sa ospital eh. Basi mag-inutok kita sa ospital, mga kakipay, amoy na ginakamalakan sa mga nag-comments sa social media nga hindi iniya safe kag hindi iniya realistic. Layo sa kamaturan ini nga pagsalod sa tubig ulan kag inumon. Sugot ka mo. Sugot ka mo nga mainom sa tubig ulan mga K5. Amo na lang gina ang best nga ma-offer sa ato niyang gobyerno. Di siyempre naman kung may bata ka, ginahatag mo yung imuya pinaka the best. Sa malabot sa imo yung masarangan. Mas hindi mo pa ganyan masarangan para sa mga bata mo, sarangon mo. Okay, because inasel niya dogo, kagalaman mo mo. Kaginapiparar mo ila yung bus damlag sa pagtubo nila. Kilanglan may makon sila yung ngalawas kagmayo yung mga bagay nga ginaintrahan nila nga makabulig sa ila yung pagtubo. That's why nga dapat natin ihatag ang the best nga eskwelahan, kung posible pa lang, Mayo nga pamistik, mayo nga pagkaon. Sa ato masarangan, kung hindi masarangan, di sarangon. Di ang Pilipinas, ha? Ang ato niya nga amay-amay, di rin natin siyempre ang ato ng presidente. Kita ya kuno abi ang mga sumulunod, lani sumulunod, ha? Kundi may daw mga kabataan niya, abi. Di mo lang ni mahatag sa ato nga amay, ang moving the best ng mahatag niya. 7.1, I guess, sobra ang naporbahan sa budget sa 2027. 7.1 plus trillion pesos ang naprobahan sa budget sa Pilipinas. Karon para sa ato yung survival sa ining super El Nino ang malambot sa ato mga K-Fan. Nga nagataya din kabuhi naton. Amula ni ang mga plano niya, mabakal na balde. Kagtapos, sugoon naman sa salod sa ulan. What if we karoon taga magulod kagang ulan dito yung permilay sa Cadiz? Dito yung bituon permis ang ulan, no? Maadlagan to taga magulod sa Cadiz kag mabit-bit sa balde kag masalod sa ulan? What if we karoon mabulit nila makasandad kag maula, be? May wala na ulan, di ano naman karoon? Na siyempre naula na karoon ng balita naman dito sa Himamaylan, nagtudong ulan, madlagan man taga Bacolod to. Madalaman malde. Daw hindi ya workable kag realistic kag doable in ang mga klase sang idea mga K-5. Daw pang burok lang kag mga pang barangay lang ang mga inisyatibo ah. Do pariyasan na yung lang may mga problema ka mo sa dengue. Pangulaan yung mga lata, da kag mga guma nga may tubig. Para nga hindi maka-star ang mga lamok. Do amula na ang level, bla. Amula na ang level yan. Presidente ta. Amo ina yung level sa iyayang opinion. Dito kahilisa, gani yung pamatian ng mga presidente sa neighbor countries nato niya, mga neighboring countries nato niya, just like Malaysia, Indonesia, kag Vietnam. Nami yung ila yung mga pag-piparar. Do mahisa ka. Considering mga K-5, ang Pilipinas ang unaging makamadyag sa Super El Nino. Kay kita una nga nasyon nga nagabarakang sa Pacific Ocean. Ang Malaysia, yung Indonesia, yung Vietnam niya, arin na yung sa likod. Nga masalo na siya sa ano ni, sa init sa El Nino. Pero una kita, first wave kaya sa El Nino, ang init mga K-5. Ang Pilipinas, ganyan. Ang atol niya mamatian niya no baldi lang kaga amuna. No hindi ya realistic ang ina ngayong pangunauna. Layo sa kamaturan mula yan. Saluron mo nga ulan tapos sa i-filter mo tapos kuno to. No bu ano pang baldi. Tapos butangan mo daw gripo, daw host bla. Kag mabutang ka sa filter, may butang ka pang tabletas, nga para ko na itom nga, kung ito mang imo yung tubig, ya, paputi on, magic-magic. Karon tayo wala safety, kag wala niya sigurado, ya, masi may mga kagaw ni Gapon. May mga bakterya, may mga ano na gani, amoeba ba na yung kagakunano na yung mga kagaw. Puti sa tuol, kagdinaw sa hal. Pero wala yan maaprobahan sa DOH. Ang nag-aprove yan, nagpagwain sa abilidad na yung nag-exhibisyon na yung DPWH. Sorry. DSWD. DSWD kag Claire Castro yung nag-showdown. Dapat siya mahatag niya sa confirmation nga safe kag nami iniyang inisiyatibong himuon during sa survival abi, no? Nga para makakungkulang ginman tubig. Amo na yung himuon ta, oh. Sa laon ng tubig, ulan. Safe ini siya himuon. Iwan na kabalong o siya mo na nga chimpong nga ulan na bisa El Nino masi kontaminado man. Hindi bala. Subong nag-demo sila yati. Hindi sigurado tiyan nga halin sa ulan hao. Do halin matukuno sa may lamawan kuno nga berte yung kadolom kakalubo katubig. Ginsalod lang yung kaginapakita sa tao nga safe in the moon. Ay grabe. Kaya wala yan sa DOH. Doka foul ang presentation nila daw hindi lang mga professional blaw. Pisa nila sa mga Pilipino yan daw hindi nagay kay Jindiao. Nga daw papatihon yan nila yan sa ilay nga ramag yan. Yaho tanawa yan ito nga tubig maputi no? Sa loron inamon si buhi kami. Ano mo na? Biskan toon niya buhi ka mo. Wala iya sa nga approving body, sabi. Nag-certifying mayo ini nga buhaton. Kaga siyempre, may takabalo sa chimpo. Iya sa nga, ano ni? Sa chimpo, sa El Nino, nga kumagulan gin man. Kumagulan gin man na wala kabalok ang contain ang levels ng bakterya ang mga tubig. Pagtapos sila yan, masala na naya kag ma-filteran. Sabi nga siya may mga bakterya na gapon kag mga kagaw, kag mga amoeba na karon. Ay nag-rintoy pa yung chance sa mga kabataan mo yan, nag-dehydrate na karon. O whatever karon niya kung layo ka mo yung lugar, kag layo ang butika, kag wala pa available, labi nga bulong, tungkol sa mga balatian, hindi masplikar. Karon di man lagan ka sa hospital, nagastuhan ka pa imo yan. Pagsulod mo sa hospital, ya, wala man bakanti ya, sa public hospital, government hospital. Hindi ka makadto, abi, hampulan mo kasla kay nagalain ang kawataan mo, nagapuswag ang ang baba niya dungan sa hay. Ano mo na ibig kong kapulan, monopsimel? O butangan babulgam? Hindi man pwede. Karon kay ni gutok na ngayong ospital na kitungod na damo yung kaliyan naglalain. Anon binila na Nicol Castro sa kag-DS sa WD na nga nag-sampol-sampol to? Sino ba sulon, tabi karon? Mahilang kung maumpawan kung hindi abing magatigok abing mga biktima sini abing inuhimo ni nila ni. Kabalukan daw ang ilagin ni mo di sa official ni mo. Official ni kaga maging basihan sa katauhan, bla. Itungod sila ang mga officialis nato nga mataas. Nga ginasaliga nato mo. Na official nila yung ginapresentar sa ito nga muning direksyon nga pagahimuon ta. Ay, agoy. Daw galungo ko, wala tuugin. Nga dasig-dasig, blaw. Di wala gin wala gauntat ang komentar sa social media, mga K5. Tungod daw hindi isa na namiyaan sining inisiatibo. Inumon mo yung kayo mong kabaloyang kontaminado na karoon sa isang mga kagaw, mga bakterya na karoon nga hindi mo ma-explicar. Nga basi wala pa may tindihana sa mga doktor kung ano yun na. Kagtapos, yung mayo lang kung ikaw lang isa yung pasyente sa tiyon na abi kung damo, bi mag-matsyag sa ngilain pa matsyag, bi karoon malain dyan. Karoon ang magsaka, bi mga bakterya sa utok sa mga tao. Kag maglain bi konong ipikto ay takabalong kiti masaka ang bakterya sa ulo mo. Kay mga ginaprobahan sa DOH ining tikang ining proseso nga pagahimuon sa inisitibo sa tao para lang ganyan makita niya nga may ideyang nga atong gobyerno sa palabuton nga Super El Nino para magin makita nga may concern sila ilaginhimo yang amoy na nga pagdemo ya sa nga tubing perti kalubog-lubog. Ginbutangan sa nga ilay nga magic-magic nga tableta. Nagtinaw kaginsalo ya sa ano din sa baso. Kagininom nila nga duwa. Without approval sa Department of Health, mga kakipay. Kung wala safe ini nga mga tubig, mayo iniinomon, wala ini sa nga ginakablakan nato nga mga kagaw kag bakterya. For me, hindi yung mga tikang sakto ginag. Kay wala iya sa nga approval sa DOH mo. Wala iya sa nga certification nga biyang approval nga mayo ini kag safe ini. Kag bisan pa, huwag nakabaloya ang pagtumag pagsalon mo sa ulan. Base ang ulan niya, nag-agiya sa tuktokon mo yung atop. Base nag-agiya sa damo yung dahon mula sa tanom kung na mga kahoy nga nagpundo sa babaw sa bubong mo, babaw sa imo yung atop, nga kadugay-dugay na. Naghimo na to ya duduta sa babaw sa atop mo. Tapos siya basi ang imo yung asin niya, may mga tuktok bla kag ay. Hindi kaya kasigurado ni bla. Hindi kasigurado. Di alang-alang ay ano mo? Ialsahon mo ya di simple ya para safe niya dito kagaya sa may wayang. Sa may wayang kaya tuon niya sang imo baldi ang rikta halin sa babaw bala sang panganod kung galom. Hindi iya magagiya sa mga top nato nga hindi ka nagsigurado yung kung limpyo. Karon dito kasi mo wayang masi kumilat pa todo ay kalain masi may igo masang kilat. Kadilikado mo na yung that's why hindi iya realistic, hindi iya tawag nato niya. Lapit sa kamaturan ining inisitibo para sa aton doon nagalungo tayo sa madasig-dasigin left and right nga lungo ni hindi pwede layo sa patad layo sa kamaturan mga manog patalang pagamos ini mabutang kita sa alang-alang. Mabutang kita sa alang-alang ni. Kagamun ang masakit na kay mabatas ang ato niya nga amay. Mabatas ang ato nga leader sa ato nga nasyon nga amo ini nga posible matabo sa ato. Ano na lang abi niyo? Wala gani masulbar ang mga maleta kag mga flood control anomaly. Kita bayhan niya nga ultimo malantang nga nagasakit ang tiyanta sa pag-inom sa tubig ulang nga gintudlo sa atong inumon. Ay, agoy. Mabutang kita sa langalang, choy. O, sige na, o sige na. O, hindi nga bahin, dali lang kita. Nadulon na sa atong sa nga Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ang resistensya kay depensa kinalang pataason sininga panahon. Kinalang ilikaw kita sa masakit kag balatian. Ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C pwede mo lang mainom sa na wala inuunod chan mo ha. Wala sang kinanan, wala sang hapdi kag wala sang hapdos nga mga batyagan mga kakifay. Ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C ang isa ka kapsula ini. Napuya sa nga nagkaong kasang napulo ka oranges mga kakifay. Kapuno sang vitamina kung vitamin C. Kamu ini nagpabakod sa aton nga sistema. Kaya hindi kita makangkon sang masakit tulad sang sipon, hilana, trangkaso, ubo, allergy, asthma, kaiban pa. Ang Mighty C alkaline nga vitamin C naghatagman sang iduga nga elasticity. O kung daulastiko lang bala ang aton ugat. Kay man siyempre nagbulyada ng pag-agi sang dugo na aton sa aton kaugatan. Ang problema kung imo ugat siya is stiff o kung na ano siya bala matigas siya kag wala na siya sang alalastiko bala nga daw nagainat-inat lang tungod nga matigas na siya sa kadugayon nga sang kamuhi naton mga kakifive nga nag-aagid ang dugo may tendency nga madulagid ang elasticity ng ugat naton kag delikado ina. Pwede mabugtok kamang danan sang stroke o kung na kamatay yon sa isang katawo. Ibalik ang idugang elasticity sa aton ugat. Pagi sa pag-inom sa D3. Pagi sa pag-inom sa Mighty C. Dali lang gid balagi na paningin panawag. Importante, guru ni. Madile, dali lang. Abi-abi. Tanaw naton ang message sini kung ang iyang importante nga pag-iambal. Hello, good evening.
1: Hello, good evening, Dolo.
0: Yes, sir. May gabi na. Sino ni?
1: Ruel, Dolo.
0: Yes, Ruel. Din ka panawag, Ruel.
1: Kasi palay.
0: Yeah. Ano tani, Ruel, na inom mo na?
1: Ako, nainom na.
0: Ano na nainom ni Ruel?
1: Ang PDX
0: 100
1: dito, no?
0: Ah, yes, sir.
1: Ang Mighty
0: C. Ate, very good. Mayo, mayo. Okay. Ano malaga na si Morwell?
1: Ma? Ang...
0: Ma?
1: Nakiyaw. Meetings, greetings.
0: Ah, manamiyaw ka. Okay, nga. Pasabon, patagani sa ato ng discussion na eh. O, sige, panamiyaw. Go ahead.
1: Kami ako na lahat. Sira, sorry ka.
0: Ano na? Go ahead, go ahead. Go doon ka.
1: Mas mayroon problem.
0: Problema? Karoon pa, problema? No. Karoon pa tama problema? Kaya ga-discuss pa ta sa mga produkto ta?
1: Mas mayroon problem ko tayo nyo. Lugan na signal ko doon. Ano pa? Ano sa
0: ano man lang i-text mo na lang kibasahon kung pwede para para maglaruhan ta kayong imong tingog gawdod doon. Ang signal mo doon ka doon tapok himo signal. Okay, ha? Well, thank you. Mga kakay-five, hindi ka bahay na doon sa aton sa D3 Bayo. Dere, di naging niya onset, naging niya ang tadaan sa pimperado na kaga daw halos sa 80% plastado na ang mga venues, kaga mga lugar, mga kakaifay, kundi ng mga maskara venue, kaga maskara sites. Nga pagkahiwataan din sa sudan sa Bacolod, daw 80% ang iyan ang preparasyon daw kung almost complete na. Isubong na sako na ang mga aktibidades kang mga pagkanto pagkaris ng mga tao sa bahin sa mga maskara sites diri sa sudan sa Bacolod. Kakita ang official carrier station sa Maskara Festival 2026. Kita ang magadala sa sonata nga pagkasautan sa mga participants sang Maskara Festival 2026 sa street dancing street dance competition. Samtang nagaparad na sila sa dala noon, may mga sound system, mga aras sa kilid nga naka-tune in sa aton di sa K5 News FM Bacolod. Kakita magkapatukar sang ilang tema nga kanta suwing nga tuing. Samtang nga nagabiyahi sila pagkanto sa lugar nga kundi din sila may magahatag sang final performance. Magabiyahe sila, no? Update lang kung din ang pag-asuguran sa ilang parada. Siguro sa masunod ng mga inadlaw, mati lang kami sa K5 News FM. O kung tanawin nyo lang sa live coverage sa K5 News FM sa ato nga mga Facebook page accounts, ha?

0: situación que cambudla y como tapican ya ese virus cambudla que maca recover su gani atong ya mo ng atong inisiativo amogin ang paginom sa D3 Bayo DTX Vanet Mighty C and D3 Bayo mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy nga sarangin mabakal sa halos tanan ng mga butika ng farmasya sa inyong lugar. Available mas sa tanan ng Grace Pharmacy Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Kag para sa mas barato ng presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, magbisita lang kung magkanto lang sa tanan ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpacheck ang nandayo na sa itong medical kag alternative doctors. Libre ang konsultasyon. Libre ang magpa-check up. Wala sing bayad. Alas 10.35 ng oras naton mga kakaifan. Hindi nga bahin na duluman sa aton sa DTX Coffee Mix. Ang kampiyon ng kape. Anytime, anywhere. Basta kape, i-DTX Coffee Mix muna. Nagkakapi ka na. Naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka ang D3 Bio! Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. At di bugit ka tama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubang. Ngatiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Oo, ikaw! Nagapangimus ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
11: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na!
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Mabakal sa mga butika.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics.

0: Pagpapuling sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Spore Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: Ikaw ba'y nasaktan?
8: Naintuan nila ko sa nobya ko.
7: At di mo alam ang gagawin.
9: Ano ang himuon ko?
7: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo,

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras natin. We got 10 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna ka pamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka ba hinadulo na sa aton sa DTX Beauty Soap?
4: Ay, perte ka namin habon siyang DTX Beauty Soap. Nanya, habon lang yun ito, o, no? Pero makahatag, hindi ka makasalba sa kabuhi natin, mga kakipan. Sa toon lang, ha? Ilabi na gay sa mga kabataan nga teenager, bla. Nagatubo sila physically. Nagatubo sila together ang ilang, ha? Mental kag ilang, ha? Emotional nga mga aspeto. Bilang kung ikaw isa kaginikanan, himuon mo gid ang pagbulig sa kabataan mo. Parehas ang first time nila nga mag-attempt nga makalakat. Ginasubaybayan mo sila kag ginasagang mo hindi matumbang. Ginaalalayan mo sila kag ginatudloan sila sa mga bagay-bagay samtang katubo sila. Now, karon kung ikumuda ko na sila kag mga teenager, na sila kag soltero, kag dalaga na, nag-contact na itong obligasyon, padayon niya po na. Karoon mas lain naman niya ang pagbulig sa ila. Ang pagbulig na mag-saka ang ilayang kumpiyansa sa kagalingon. Nga magbako ng ilang pagpatis, ilang abilidad, kagkapasidad. Nga ma-improve ang ilayang pagpangabuhi, kagmalabot nila mga handong nila sa palabuton. Kumpiyansa sa kaugalingon ay importanteng mabuling naton sila. Kay man ko ng bata mo yung pirmi ginabulig at ginalibag nga hindi ka na magupod kay baho na siya ilok. Hindi ka na magupod basi mag-sailong punggod yung nagabala sa guyaya. Nagkaroon may insider makakita kontra bata mo kung kung mahuya sa nga mag-sulod sa ilang klase. Huya na siya magwasin niyo balay. Makaangkos sa isang depresyon. Makaangkos sa isang tuman kasubukan tungkol nga gina-reject siya sa iya kaparihan ng mga kabataan, kag mga estudyante, ng mga teenager man. Gina-reject siya, no? Kaya especially sensitive ang muna yung pangidaron sa kabataan. Because that nag-tubo ka nag tawag nato nga bata to dalaga kasultiro, transisyon na mo. Sa una yung ilang kalipay sa kabataan niya, makahampang sila, okay na. So karoon ng mga teenager naman niya, may social awareness sila. Ang pag-accept sa ila, sa ilayang palibot, sa ila kapariha, ang maghahatag sila sa importansya o kung importante nga bahin sa ilang pagtubo. Karon i-reject sila, bino, kagi niya hindi tayo mag-amiga siya. Kay baho na siya ilok. Hindi na siya mag-amiga, kay damo siya lap-up. Hindi na siya mag-amigo, kay kabalas ang iapunggod. Ang iabaho sa lawas, ito ibos ka panos. Di karoon ng bata mo yung masubuan, madepress, hindi na mag-eskwela kay tungkol nga nahuya siya. Kag feeling niya daw hindi sa akseptado sa palibot siya blan. Subuligan ng mga bata naton nga mag-confident sila. Nga para mapagwa nilang ilang abilidad, kang ilang mga talento. Pagamiton na sila sa DTX Beauty Soap, mga kakita. Para madula ng mga punggo nilang baho sa lawas nila, yung gamantika ng guya, mga buho-buho sa guya na, mga lap-up nila, kaga mga pikas-pikas, kung mga arikis-arikis nila sa nila panit. Para magwapong bata mo, kag magwapa,
3: para mabaton sa iyang kasubong mga kabataan, mga teenager, para hindi sila ma-depress, para magatubo ang self-confidence nila. Nga mong importante gid nga dapat nga paglabot niya sa handom nila, kag mapagba nila ang ilang abilidad kag ilang talento. Iman ko ng bata mo ginabuli bla kag ginasimo-simo tungkol sa may mga amo na biga garasang punggod ya sa guyaya nagabalas baho iya lawas. Ang tendency siya is hindi na iya maghatag sa pagtilaw sa iya yung kagulingon nga mapagwa iya ang mga abilidad kaga talento niya. Importante pa naman nga mag-abot ang panahon niya. Siyempre mga ginikanan, matigulang na na iya. Ang kabataan naman, among mature naman kaga magpangabuhi. Karon wala nila mamaksimas ang ilang potensyal, ang ilang talento, kag ilang mga abilidad. Eh, kaluluwa yung mga kabataan, hindi ba? So, ganit buligan tayong mga nanay at mga tatay. Ang atong mga anak, si Toto at si Inday, baklad na sila sa DTX Beauty Soap. Kagsubong man si Mrs. mo, aha, matangi man sa kalipang iyang kabuhi. Bakli man siya sa iyang DTX Beauty Soap para maghamis liwat ang iyang tsura. Kumuya na kabarta, nakamudwak bilog, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dosi pa? O bayan mo na? Hindi na. Eh, mga taga-isa sang habon yung nami-nami, bla? Nga maghipid ang iyang pamanit, liwat mga kakipay. Kag parang yung magbuti ang dapat magbuti. Lagid bala kay Gina paniga panawag no. Hello, good evening. Mayong gabi.
5: Hello, good evening, Gilolo.
3: Oh, sino ni Balihog?
5: Sa Raymond mo ng dikid, Gilolo.
3: Ah, Raymond, okay. Kamusta ka muna, Raymond? Nainom mo na?
5: Gilolo, ang Retay Bayo, Retix 500, kada ang may kisay.
3: Ara ka subong sa antike?
5: Gilolo.
3: Okay, okay. Mayo na ang Kimpuda. Kamusta? Gaulan na sa inyo, way pa?
5: Medyo wala na ulan. Siguro, subong. Why? Okay. Pero kapon, baskudan mo lang. Tapos, may naigo. Pagkakilak di kapon ang pagkaisa ko.
3: Sa diin nga lugar na?
5: Dire-dire sa barangay, sa Sityo, Kansay, barangay Masim, si Palom Antique.
3: Ah, Masim?
5: Oh, si Balong Mantike.
3: Ah, ti ano nga status ang iparinti mo nga naigo sa kilag? Kamusta siya?
5: Okay naman na. Nakaano, nga autism ba yung siya? Tapos ang ano ang...
3: Diyan nga kabutin. Ano namin mga okay? Buhi siya?
5: Oh, why man tanong. Why man ti nadula sila? Apat sila naigo.
3: Apat sila naigo sa kilag? Buhi tanan sila?
5: Oh, ano ang... ang tatlo, labi-lagi nagagawa sa hospital. Pero ang matasang kaisa ko, why pa sa subong kay Dawsia Taman?
3: Grabe na yung init sang, ano na, sang kilat gadaan na yan. Masunog na yung imo yung, mamala na yung imo yung dugo. Sinaya, kag masintak na yung ulo, magbagol mo. Ang imo yung utok, sina magguba niya ko na, masintruhan ka sang kilat. Anyway, tima, yung magkinaka, ano sila, guwas ko, masiguro ka, ano lang, alsik lang, o kung nakibiyas lang, igo?
5: Ano lang, sa ila, Gidolo, doon, naihaban sila, ang kawing lumboy
3: ni
5: igo, tapos
3: kawing sakong siya. Oh, hindi okay. Oh, ang lumboy, ang kaliyang, ang kahoy, ang naigo, kanyang sinasintruhan, do, bali sila, do, alsik lang, abing nga, igo sa kilat.
5: Oh, Gilolo, kaya naman sa likod siyang dinapasilungan nila ang awiting siyeg.
3: Oh. At di ko naigo sila sintro sa kilat siya, batok sila sunog yung ilang lawas eh.
5: Buhay mo, Gilolo, nagkuro ko sa kilat ang silipan mo, kaya mayroon na.
3: Ate, okay. Mayo kay buhi siya sila tanan kag hindi magigali sintro ang baga igo sa kilat. Guro alas tapad sa Asang kahoy bla, hindi sila hinirigtag yan na igo sa kilata. Kaya kung naigo sila hinirigtag sa kilata, di siyempre partag yan laban-laban yung taon na. Ate, okay, Mayo. Sige, Raymond, okay, ano tanim malaga natin si mo? Manamiyaw ka,
5: ha? Mano na pag-iolo? Anong patanim advice?
3: Okay, okay. Anong, abi-abi? Plastar Mayo, okay, para ma... Achindihan ang imong sugilanon. Ano na ang imong problema?
5: Parte sa atong ginulod.
3: Okay, go ahead. Ano rin na?
5: Ano, sabihin ko pwede ginulod mo pa palapit ka ng mga ayok bulig para sa ano, para makapagpira ko kamatag sa ginulod.
3: Hindi ko klaro. Ano ang plano mo? Mapapalta ka?
5: Ako, Jilolo.
3: Ah, papira sa mata.
5: Sabihin ko, kaya magkakalapit ka, magkapangayo sa bulig. Kaya sa gobyerno, pangayoan ko ng sila sa bulig.
3: Ah, okay, okay. Pero,
5: yutay lang ang matipon ko, ang pangayo sa akin, 28,000. Pero ang damay lang matipon ko, so mga 12,000 na matipon ko.
3: Tiho lang mo ko na, nai. Uyaw mo magaling ma... Wala mo ko na yung ma... Ha? Kulang 28, balik kulang pa isa 16,000 pa para mag 28,000. Wala mo ko na, nai. Uyaw mo man ma... Oo.
5: Dilolo, kaya subong tani nga ba ito na ako biran, Dilolo, ni Kalibok Plan.
3: Ate, oo. Na anong mata mo, naglibat ka na, no?
5: Ano, may katarata daw. Ano to, hindi na kita, duwag ka mata, Dilolo.
3: Ah, okay, oo. Duwag ka mata, gid, ha?
5: Oo, Dilolo.
3: Guro, gid, ang isa ka mata. Guro na latnan sa isa ka mata. That's why nga duwag, gid.
5: Oo, Dilolo.
3: Dapat niya ko na imo mo isang kamata, may katarata mo sa ilaw mo, butangan mo karton mo lang, hindi may magkita ay sila nga tabuay. Oo, butangan mo daw karton nga daw, bro, butangan mo lapader. Nga para hindi yan mag hindi, oo, para niya maglapta kang hindi maglumpat ang katarata sa piya kamata.
5: Ano, ano, isa lang dako na 10 years ng edad.
3: Oh, pila ka na sumbong edad mo, Mond? Raymond, pila edad mo?
5: Ano, incoming na po for dito, sumbong
3: November 3rd. Tignan mo, itisingan mo na ibig sa barangay ninyo kung anong mga programa sa gobyerno nga pwede mo ma-avail. No, panila ka na na makato ka man sa opisina sa mayor. Oh, may mga programa na sila nga para sa operation nga medical mission mula libre kung saan ang schedule. May mga mo sila nga mga programa mo.
5: Jilolo, nakakanto na ka sa ila, Jilolo.
3: Ate, mamangkol ka gina, kay nahula ka gina kung saan ang inayang schedule sa mga missionary, sabi, may aragin na schedule nga pag-opera mata, libre mo. Ibang gani, mga foreigner na gani yan nagkanto di sa Pilipinas di, para mag-opera. Di, tanawin mo na sa inyo yung barangay, kag sa inyo yung syudad. Basta may mga schedule mula, kag kusan o, para makapipara ka. Libre pa na yan, huwag ka na yan sa balayaran. Sinaya, di karun na mangita na sa kwarta, di lang mangayok-ngayok tali sa kanginan.
5: Kaya
3: nga, kaya
5: nga,
3: Jilolo, operation ko, subong ano, subong 21. Tiyo, gano'y yung anti-piliton na ginagkaroon kay White na kwarta, karon? Nasumay gano'y pagitaon, tanay, ang mga may libre man yung operation. Parang wala tagasto, ang 12,000 mo taguhon mo na para sa imo bulong. Kung magkapabangko kaya si Modia Ciudad, kung banuan nyo nyo da, nga kung saan o ang free nga operation sa mga katarata, intra ka da, balista ka?
5: Kaya ano, amo na na, kani, siguro kung nangabudlay kayo, kung layo ka sa luwag, kaya amo na, dugay kayo magkalawan, pero kung lapit, amo na yung dasig.
3: Ah, di makakaluwag eh, yung mahampol mo sa mata. Hindi lagi.
5: Mga awan na gano'y talisin na, gira'y mga dapos mo on.
3: Ti mga yoga sa nga sponsor na, no? Mga yoga sponsor kagakuna ng mga programa sa gobyerno, ah. Ah, may, kung kailan na pisanan, magilan na kaga dutay nga effort, abi. Pisanan, magilan na yung kaga kaduanan niya. E kung naman na permituriya tayo nga mga yoga nga yoga tayo, daw hindi kita na makatigayo, kita subong nga daan, tao subong nga, gakini, subong kami El Nino. Oh. Di, misarap lang, pala-palang imo yung kula sa kwarta mo, 12-28 ang imo yung kilanglan sa operasyon mo, ting plus ang imo yung bulong, more or less mga 50 kinakilanlan mo.
5: Ano, 28 lang, 28,000 ang ginulo.
3: 28,000 gani, ha? 28,000 yan para sa operasyon na naiya, pero after operation, may mga bulong pa na yung kapatid kayo, no? Kapag konsultasyon, may sige-sige na, more or less kinakilanlan mo.
5: Pero ang ano, why na problema na ang bulong, ang ano, problema ko lang sa operation, ay sabat na ang muna sakit ang bulong ba, Gilolo?
3: Oh, okay. Oh. Ti Abi, may sulat, ti Abi ang, ay, hindi ka magaling kita, no? Oh. Ti anong atong imuunta manawagan na di sa radyo nga mga fundraising kita kay para nga matagaan ka kwarta padala si mo da di ka Manila kilala
5: kami ginulo eh ang ano kasi nga da yung may bulawatan
3: so okay abiti isimbring may K5 News FM kan tiki kita no K5 News FM ang tiki. Dito ka kanto kay parang taga inyo di ang kakilala gin sa imo. Dili taga Bakulo, di ka sa mga ibang malabota sa program na ton. Hindi nila kamisadong imo nga personalidad. Kamalo ka naman sa mong sa chimpo. Huwag man taga duda si imo. Kundi ang mga tao sa mong di man sila mabasol. Kaya di simpre uso sa mong mga scam. Di ako ginapag-dili lang, no? Kanto ka na lang sa K5 News FM Antique. Kag silin mo na ito, natawag ko sa program ni J. Lolo sa K5 News FM Bacolod. Ginrekomendan ako makanto din kay para manawagan mga ayok bulig. Ah. Daan mo na, no? May Rayo Foundation dito. Kag kung sino, pagkita mga bulawanon nga ating posoon dito sa inyong lugar sa Antique.
5: Gilolo, kay kilala ko man ang ano, kilala ko man ang ano, ang manager sa TK, si Arjan Diaz sa record.
3: Na, no, si Arjan, si K5 Arjan, namin na siya yung mga tao na kabuot, na kamamunuligon. Abi, katuisa na ito, kaya na ito nagmuno si J. Lolo sa Bacolod. Ang nag-recommenda si mo, ha? Nga para mabuligan, kabasi mo lang, ha?
5: Sinigyan ko lang si, ano, si Arjan Diaz.
3: Yes. Amo lang ang imo ta na ya. Okay, thank you kid Ahmad.
5: Thank you very much.
3: Okay. Ah, sige. Okay. Thank you kid mo na. Good luck si mo. Oh, danay ka din ato to. Oh, magpapusan ning habon ah. Magkakabataan natin, buligan natin sa ilayang pagtubo, magwa ilayang abilidad, kaga potensyal sa ilayang mga talento. Kung may aras sila sa mataas nga level sa nga kumpiyansa sila kagalingon. Pagkamita sila sa nga DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Mabakal ang DTX Beauty Soap sa inyong mga suking o butika at farmasya sa inyong lugar. Kag-available man sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Pwede nyo man orders online, Lazada, Shopee, kag-TikTok. Para sa mas barato nga DTX Beauty Soap kag iban pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy, mag-diretso lang kadto sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na yun sa ating medical and alternative doctors. Libre, wala sing bayad, mga ka-K5. Hello, good evening, Chinone.
6: Yes, good evening, Tilolo.
3: Yes, Chinone Palihog, sir.
6: Martin Cusino.
3: Ah, okay, si Martin. Martin Cusino, taga Sipalay?
6: Oo, sir.
3: Oo, nainom mo na, Martin?
6: Oo, may TC lang yung Dilolo ang ma-afford ko. So
3: yes,
6: may TC lang ako.
3: Yes, okay, very good na na. Mayugin na kay maka-inom ka sa important ni my TC. Okay, Martin, what can I do for you tonight?
6: Una-una, gusto ko lang... pangayon ang suggestion mo o makarecommend mo Jilolo kay doon ko na Jilolo ha na may sakit ang iloy ko Jilolo sa ano sa atay may tubig tining damo na balang hospital ang makwanan niya ang matuod Jilolo ara sa Subungan sa Riverside so hindi na sa mag-ayo so basi may ma-recommend ka sa ima yung mga produkto mo bala Jilolo ha
3: pila edad sa imong iloy
6: 93 years old sa Jilolo.
3: Okay, so 93 years old. Oh. Anong status ang iyang ang finding sabi sa doktor? Ano ginang iyang blatian? Ano kung nangyayang matiyag ya?
6: May tubig ang iyang atay Jilolo ti hindi na kaya ang operation.
3: That's right. Oh. Kaya siyempre may edad na sa 94 years old na sa kabod din na kaya ang iyang immune system kinalan niya. Mataas kag mabakod no kadi siyempre may edad na ako kamudlay no hindi ta ka hindi ta naka katagsimo sang medical advice because number one iko na doktor mo oo, kung narang ka sa hospital siyempre tanay ka mag-inom sa pasyente. Kailan lang provide din na sa doktor? Basi makiganda sa doktor, sina? Oo.
6: Sinulo kay wala man na sa side effect ang inyo guro yung bulong.
3: Bisan pa, hindi ka, hindi magbuwa sina, karoon mag-grounded kita sa mga operation sa doktor. Kaya ang tanan niya nga, kunara ka hospital, matanan niya himuon sa pasyente, dapat advice ang doktor. Te hindi ko yung doktor kay basi karon kun maakigan ka mabagtulan ko sa doktor mo. Ah okay oo nang Kabangkalan nga klinika ma masita ka lang guro nga gumangayo ta advice guro kun ano ang himuon kay nag ang iyang medical abstract guro kag inang daw pa mga reseta ya kag mga papeles sa hospital. Dala lang kayo para mabasihan sa doktor ta sa klinika?
6: Oo. Pwede dyan, Lolo. Hindi na sa kinanglandal on personal, Lolo.
3: Hindi na. Iyan lang ang mga papeles lang kaga para may...
6: Lolo, medical abstract para sa ginsiling mo?
3: Yes, oo. Kung ano ba lang status ang iyang kondisyon kaga ano ginang balatian niya. Eh parang ma-evaluate sa atong mga doktor din sa clinic na ito na kaga kung anong ilang advice sa ito, no? Di ba? Amo na imuon ta.
6: Kung matagbulong, bibira nga halin nga inyong produkto.
3: Tanawin na ito kung anong ilang advice, no? Kasi sila na yung madesisyon ang mga doktor. Kita ya, mag-iya lang kita kung hindi na makadto. Okay?
6: Oo, sige, Jilolo.
3: Na ano, na pilang edad dyan na 94?
6: 93 pa lang siya manog 94 sa Jilolo sa abot niya nga birthday.
3: Ah, okay. Nanay mo na siya?
6: Oo, Jilolo.
3: Pila ka mo kabilog magutod, Martin?
6: Pangkabilugan, Jilolo, siyam kami, pero ang duha, wala na.
3: Ah, okay. Oh. Bali, 11 ka mo. Siyam ka mo, pito lang bilog.
6: Bali, pito na lang ang nabilin, Jilolo.
3: Ikaw, pila ka, kabalo?
6: Lolo, ako, pasok
3: ako sa Magic 7. Bali, me and the Milo, Snow White and the Seven Dwarfs. Ate, sige, kanto ka sa Bangkalan Clinic ni Dr. Ramil Oy, kagadala lang mga dokumento, you think, makamulig si Imo sa pag-inquire nato sa mga medical alternative doctors, ha? Tagaan na ka-schedule na kung saan o na makatotong balaan ang schedule sa doktor to sa Kabangkalan?
6: wala din bala gilolo.
3: Ate, sige.
6: Pangkot ko sa imo.
3: Oo, bantay-bantayan mo lang kay karon na ilawagon ko, ha?
6: Oo. Ang address gilolo, sa din gani?
3: No, hindi ko kabisado sa kamangkalaki, taga-Bangulo, gabi mo. Pero sige, try na ito mga taon karoon, kundi ng address and anong adlaw nga schedules nga aras sa kamangkalan ang mga doktor na ito, ha? Okay?
6: Oo, sige, Gilolo.
3: Okay, sige. Thank you, Martina. Okay, salamat, ha? Alas 11:15 na mga K-5, ang inigabahin manaduluman sa ito sang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Mati ilang Martin kay paintaon ko aray ang schedule sa kung ano nga adlaw nga available ang doktor nato na sa kamangkalan, ha? Kag anong address, ha? Mati-matian mo lang, ha? Bantay lang dugi-dugay kay pangpangita na pa.

Ari na, nakita na na, Martine. If you're listening right now, ha? Schedule sang clinic sa Kabankalan nga ara ang doktor na to na. Sa Monday, Lunes gadlaw, Martin. Monday, Lunes, alas 9 sang aga, tumtum alas 3 sang hapon. Arad na nga itong medical doctor. Sa Lunes ang aga, alas 9, tumtum alas 3 sang hapon. Ang free consultation sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kabankalan Branch. Ang address na hindi ko makita, no? Pero for sure, ang mga tricycle nga magasakyan na ito. Abulon mo lang kundi ng K5 News FM Kabankalan, ah. Kung parang makatultol ka. Ito, look ka mula na sa K5 News FM dito, yung station. Kundi ng address ng clinic. Kung hindi ka tultol ang tricycle driver sa clinic ni Dr. Mel, ang imo yung gantuan ng K5 News FM Kabankalan. Kagmamangkod ka dito kundi ng clinic ni Dr. Mel kaya para itudlo kanila kag matutulan mo, ha? So, amon ang imo na ito na Martina. Good luck si imo, ha? Mga ka K5, Dr. Pinoy's Calling Capsule ang ato nyo na susuligan nga suplemento natural nga nag-bulligid sa paglimpyo sa ato nga kidney. Sa ato nga tay, kag nag pakupo sa mga banog nga mga ugat naton sa especially sa nagabanog nga arthritis or rheuma. DTX ako na ini nga ang Dr. Pinoy's Cooling Capsule. Magaga K5, no, wala ini sang overdose, wala sang side effects kag nagahatag ini sang paglimpyo sa liwat sa ating kidney. Nga mo ining number one sa mong problema naton. Kung maguba ang kidney mo yan, siyempre ang chance mo yan ma-dialysis kagin. Ito man ang higko sa kidney naton, kay man ang kidney naton. Since nga, arapataguro sa chance ang nanay naton, nga functional na ng kidney ta. Nagasala na isang dugo. Nagasirkular ang dugo naton sa bilog ng lawas, kaya nag-agi sa kidney. Kag gina-purify, kag gina-limpyuhan sa kidney dugo. Kung magkapaya siyang salaan sang hingko, sang dugo. Kung basihan mo, kaisipon mo ang number of years sang imo kabuhi, sumong. Kung sample, abig ko rin tanyos ka natin, 40 years mga, nga nagapangsyonar ang imo kidney. Nagkaroon ang kidney mo, yung wala niya untat sa pag-trabaho. Bisan ka katulog kaya, bisan ka panglaba, ka kabaligo, ka nagasaon, ka nasang tumbabi. Bisan ka katulog kaya, sige na siya trabaho sa pagsala sa aton nga dugo, mga K5. 24-7, ha? 24 oras sa 7 kadlaw sa simana, yan, sige-sige na yan. Hasta sumong, amo ina niya ka trabahosong kidney na ito, wala pulong buhay, bisan niya ka panguhay ka nakatulog. Ang kidney tiya way katulog. Ang kidney tiya sige sa sala sa dugo. Miserable lang ang trabaho sa kidney mo. Karon ang higko na yun ni malikawan. Kaya siyempre ang pila ka litro ng dugo ka ginasala iya ka dadlaw bla. 4 pila ka tuig. Abi ibra ng edad mo sabong. Tikilanlan na ito nga limpyuhan gina, no? Para hindi magresulta sa problema naton sa kidney tanga makaangkon kita sa delikado sa kabuhi tay. Kag problema ina kay ti siyempre kidney na yan mo. Kung hindi kaya i-dialysis sa imo yung kabuhi, abe si imo yung schedule sa dialysis, may infection ikaw. Kaya ang kidney na to, higko kag hindi na niya nagpapangsyona, kaya barado na kag kinanglag kay dialysis. Subong pa lang mga K5, no? Kinala naton ang pag-atipan na paagi sa pag-inom sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
ginalimpyuhan sa Dr. Pinoy kay ginakondisyon niya liwat ang kidney mo nga magpangsyuna sa insakto. Kagdalahigo niyang atay mo, ang dugo mo, limpyuhan sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule, mga kakifay. Kanami sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule kay tungod aprobado sa sang BFAD. Ahinsa sa gobyerno, Bureau of the Food and Drug Administration. Aprobado sa nga safe iniinumon. Kaga natural sa kaga epektibo sa kaga baton man sa mga eksperto sa bilong kalimutan ng Quilling Capsule. Diri sa aton niya sa Pilipinas, ang number one is Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang nasaligan na for almost 30 years. Tatlo na kadikada, 30 anyos na ang almost ang Dr. Pinoy sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Kagpadayong ginasaligan kag ginagamit itong ka-epektibo. Himo ini sa shark liver oil. Mantika sa atay sa bagis. Grabe ha, madamo sang vitamina kag minerals kag other essentials na kinanglanon sang lawas ang tao nga para mapagar kag makorek ang sistema kay hindi magkaangkon sa sakit kag balatian. Kung may ara ka sang barado nga ugat mga kifay tugas sang bad cholesterol, kadelikado na kay pwede kaya ma-atake sa korason, pwede kaya ma-heart attack, pwede kaya ma-stroke, ka magkaangkon sa high blood pressure per me. Tungod baradong ugat mo mo. Now karon, aring Dr. Pinoy's Quilling Capsule nagatunaw kagamatamag ginatunaw ginakakas ang bara sa ugat ni mo mga kakifay para makaagi ligwa ang imo dugo mga kakifay. Ang dugo naton siyempre nag-deliver gid sang oxygen sa aton nga brain. Nag-deliver sa sang nagadala sa sang oxygen ginadulong niya sa aton utak ang oxygen. Kagkabalo ka mo nga pila lang ka minuto siya nga wala oxygen at utok itungod ba natin ugat mo, pwede kaya ma-bidsibos kag makumatos o kung mapatay? Kadelikado, tungod ba natin ugat mo? Tigkaroon, tungod niya barado siya, nga nagbaran nami. Tungod sa kadugayon mo nga kaon sa mga pagkaon, siyempre nga may mga manantika, bla? Namit ginmanit yun. Kakita yung mga Pilipino, yate siyempre mahilig to sa gisa, bla? Mag-isagi tayo mo, mantika yan mo. Mag-isagi tayo bumbay, ahos, kamatis, ni bla? Di gamay-gamay mo lang na yung mantika, bigyan nag-impon sa ito mga niloto. Pero sa dalayon, kasi matamat sa mga matuwing na nagalipas, nagadamo sila ka nagabarak itungon ang mantika na nga nag-impon sa sabaw na ito. Nag-impon sa ito mga pagkaon na bigyan na kaon. Gagaling na ito sa ito nga tiyan kag nag-upon sa dugo na ito sa paglibot sa bilog ng alawas. Di karoon ko na matabuan niya yung lapit sa korason mo kundi manabi ang pwede sila magtipon to yung matamat. Hasta sa kadugayon, nga pila ka tuig yung mga kaon niya sa sige-sige, yabi? Di hindi mo na-download lang ang kaon sa mamantikaon ng pagkaon mo. But through the years, sa mga hindi na ito may baluan, nga nagtipo na ito, galing ka nagtigaan, nag-plake na siya, naghimo siya ng bara sa aton nga ugat. Kadiligado. So kung nag-inom ka sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule, ang ina nga bara mga kakipay, kakson sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Nga para sa liwat makaagi, ligwa ang imo nga dugo mga kakipay.

Kapos lagi do ino baklon ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Kanto lang kamo sa mga suki inyo, mga butika o farmasya sa inyo lugar na sa Kabangkalan. Subong man sa San Enrique, Valladolid, dira sa may Morsha, La Carlota, Ibi Bacalona, Talisay, subong man sa Victorias, Sagay, Cadiz City, kag ining Sagay, kag Iskalante, kag sa mga kansudaran, kag kabanuhanan sa inyo, dira sa Negros Island Region. Mangkutan nyo lang, Dr. Pinoy's Quelling Capsule, kag sa Bilog ng Panay, available sa liwat ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Mabasa tanay sa ibang mga mensahe yung padala sa aton. Sumunga gabi. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Amuna ang inisiyatibo sa leader tang lutang ang utok. Kay kargado sa kalburo ang ulo. Okay, ito biko na itong kagina, pati sa baldi, pati sa El Nino, mula super El Nino, nga baldi, ang instruksyon sa mga Pilipino. Bakal, baldi. Isubo na sa no, no, matiko doon na sa laka, presyo sa baldi, subo. Ting iba naman yan, nag-makasan lagko nga drum. Doon nagsaka, dubling presyo sa mga drum, kag mga plastic na drum, o kung mga lagko nga balde, no? Kamay pataning pangkilatan? Pangkilatani ang mga leader nga kawatan. Nga, nagkapihak ang ulo, bladilo. Kompertiban ba? Kay kitaya ang nagaantos ang ilang nga ginahimo nga hindi amo sa gobyerno. Tami mo ko lang mayong gabilan na sa J. Lolo. Sa inyo tanan na si Tata ni Galisa nga si Palay J. Lolo. Thank you, good see you, Mota. Grabe man ito yung 7.2 trillion ang naprobahan ng budget for 2027. Doong matyagan ko doong grabe ginigahilibi ang mga congressman na pasar ang budget no nga para sa nasuntuig 7.2 trillion niya. Do ano naguro yung kilala, hindi na niya silingabi ang bolt sa nga kinanglan na niya ipatago na guro. Mudamo ng kwarta, kinanglan na kwarto. Subong ang mga kawatan, subong. Ngara sa gobyerno, magluwas namin sa mayo. Ang ilang nataguan sa kwarta, hindi na safety bolt. Kundi na kwarto, na iblayang kalimbawa, iblayang sang vault nila, kwarto na kalakoon. Kaya da nila yung ginatago ang kwarta, wala nila ginapundo sa bangko. Or else, ang kwarta, ginapadala nila, kaginalubong nila siya sa mga oligarko. Sa mga lago, wala nga negosyante, wala. Kaya may arala sila ng internal agreement. May arala sila kasunduan, abiyang sa ila lang. Niya pa rin, may-ari ko niya 30 million. Or isa ka bilyon na may kinawatan sa gobyerno. Niya imo negosyo, lagko, transaksyon mo niya sa bangko, guasulod, million man, no? Kung mo ikaw dako nga negosyante ka kilala ka, ipasulod ko ng kwarta kung isa ka bilyon. Ikaw na ang mapalakat siniti, imuan talang sa kasunduan kung pila ka porsinto ang magasaka-sakon. Pero basta may arak wala kwarta. Kaya hindi para nihil mo nun pala, kaya hindi mabalaan sa bangko yung amlabi. Di siyempre may kwarta ka nga 500,000. Nga ipundo sa bangko, sumong ginahusisa ka na mo. Ginahusisa ka kundi nini ang source of funds mo. Din ini nakalin ang kwarta mo nga tunga sa milyon. Think how much more abi kon may isa ka milyon nga kinawatan sa gobyerno. Di amo nakasamin nila nga ipaintra nila ining kinawatan niya sa mga oligarko
Hindi mga dalgo nga negosyante. Nga nagka-transaksyon sa bangko sa minilyon-milyon at daudlaw yan. Di siyempre, kung damo ng cash flow mo da yan, wala na na yung question niya sa bangko kasi amla yan. Kati ako, o malang na isang oligarko kasi ang negosyante nga lako na yan. Nga ako na yung kwarta. Di mo sila, may tiya kamalo, gala iyang amo na to yung kwarta yan sa gobyerno nga nawasi Malayaw. Kaya mo inang mga kasami nga palusot ng iba nyo, nga gina-intra nilang kwarta nga ginpalapaw nila, kagin kahit nila sa kamansang banwa, kagina padala nila sa ulikarko nga para nihil mo noon kag niwadakpan. Kag hindi iya siyempre mag-question isang amlagro eh, no? Ano isang amlak na guro na nablang nagapangusisa, amlak kung na di mo naging kuha ang imo yung kwarta. Oh, hindi ma-imbestigaran, hindi iya ma... ano ni? Ma-ombudsman, hindi iya ma-kuwa. Kuwa blang ang... Commission on Audit blang. Ahay. Hindi abo ina mga K-5. Nag-asya hinilibi ang mga congressman naman nga napasar ang 7.2 trillion nga budget para sa dasong tuig. Samtang nga nagasakot niya monitor niya sa ano ni sa impeachment case ni Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. Sila gali iya naga ano na to naga manubiring na to gali isang budget ya gali iya. Ginlingaw at ito ginlipot lang tayo. Boy na taka question kada mo gali sa mga insertion kaga hindi amlaya regular nga mga budget sa nga proyekto. Mga insertion ka mga hindi ma-explicar nga mga budget nga pundo nga wala iya sa nga allocation kung ano nga proyektong katuan. May mga amo sinagyapon niya nga mga tirada kang mga plastada sa paghimo niya sa budget para sa 2027. 7.2 trillion yung budget pero di ka dako-dako. That's why may naghilibi mag-inaksanay ang mga congressman. Kaya napasar ang budget para sa suntuig, meron naman sila yung hampangan yung kawaton. Nagilibi sila tungod sa ano man, ha? Ah, servicios tawo, na-implementa ng mga proyekto. May atong itong isa ka kongres mga babayi, nga hilibi o niya ganyan hindi hamak. Na matyagan mo yan, no, ha? No, nagdaog sa saluto ang kalimbawa niya. Nga grabe kaya ang iya yung gasabo ang luha iya kang sipon. Kaya napasar ang 7.2 trillion nga budget para sa dasong tuig. Di para ginasa tao ang inibi iya kung para sa iya bulsa, be. Do amo na pamangko na do ka budlay nga chindihon nga krisis ang sitwasyon naton. May El Super El Nino pa. May mga unsolved pa nga mga malita, malita nga kwarta. May mga unsolved pa nga flood control anomalya. Tapos ari naman no, may mga PhilHealth patay nga ginkwa anay ang budget sa PhilHealth kay malitukoy kuno taytay. Pati ang ultimo naton nga

0: Ya wala diri, wala to oh, diri, wala man na. Hindi naman damo naman yung mga ghost project ni ka mga namaliya kasi siyempre bundo na naya sila yung pagkakahimo nga kampanya for 2028 elections, di ba? Doa mo na na yung budget nila yung sila yung mga plano ng paghimoon nga pagdalagan sa 2028 elections, ha? Ining mga budget yung naprobahan subong 7.2 trillion. May party na dayas ang budget sa ilang future use. Hindi na niya paragi niya totally sa tao. Guro ang tao, ano na guro? Sa budget, guro yung i-alokar sa inang mga proyekto. Laban-laban, mga 30% lang, 100% ang budget sa isa ka proyekto. Tungod sa mga kickback, korupsyon, kag mga cutting, pagin, ang 100% balo sa budget. Sa hinag ang proyekto, guro ang mapred, guro ang kwarta, guro 30% na lang. That's why mga substandard ka mga pigaw, quality kag namatsagan ko doon, pinadali, bla. Doon di nami, bla. Ang paghimo sa mga proyekto sa gobyerno, mga kakipay, bla. Tiyan mo, ang iba't-iba tayo, ang taga-alawaligma, kita kapatayon lang kita nga magpanila, kag magpangamuyo, kakabay pang magbakal na sila sa Neil Cutter, nga para mag... ano buo ng ila koko kay para mabuhina ng ila bagpangawat. Ginakahit nila. Kung sa taxi, pag kinakilala niya, inspeksyon nun mga nangyaya koko. Kay sa taxi, siyempre kung laba koko mo, hapos ka lang magpitik sing patad lang. Na, sang tayyan sa tunga na sang inyong ginataksi. Ya, kung laba koko mo, pitkon mo lang kiti, siyempre, dasig ka lang yung mag-daog eh. That's why ganing tagaan sa sila sang Neil Cutter. O mga kakifay, alas 11:37 na, we're going to take another short break. Don't go away, we'll be right back.
1: 101.5 News FM. D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Pamasaka sa mga butika.

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabahan sa mga butika.
2: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang awal.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
4: Ipo siya sinod si Baldiron. Ah, soltero, soltero, soltero sa baldega, no? Ara na si Kipay magpamati sa inubaan, no? Magliuganit na ihay sila sa baldea na eh. Baga ka Kipay, alas 11:40 sa ais ng oras na to. Iningabahin, dulong na sa aton sang number one seafood restaurant in Bacolod City and Negros Occidental, Gina Seafood Restaurant. Masang amigo, tayang manupuli sa January, maulugay pa man. Dito halin sa Canada, kaga Montreal, Canada, bla. Si amigo nato na Haris Desena niya pa rin. Lo, makapuli ko na sa January. Pipara ang lamisa tada sa Gina. Kaya tanan mo na nga ginapanglawag nga daw kanamit na yung galalaway na kundi sa mga Canada. Pang tilawan ko gina. Di okay ah. Ari mo lang kami di. Ang isa man to yung managpuli iya sa linti sa Northern Ireland la. Ireland, no? Sino to ganing amigo? Taga-Ireland, ganing man nga listener na to. Okay, aragay sumong si ano, 96.9 K5 News FM si Palay. Ang text sumong si Papang Glenn Sayo. Sa 102.9 K5 News FM, hinubaan si Papa Bert sa Albert na McCartney Alday. Ayan, sige. May kabida sa mga partner naton nga nagkapatigayon sa ating live broadcast sa bahin sa Sipalay kag hinubaan. Sa liwag kay Tech na Master Control naton, si Papang Glenn Sayo sa K5 News FM 96.9 K5 News FM Sipalay. Kag sa liwat si Master Control, Master of the Universe. Na ang atong teknisya si Papa Birds, no? Albert McCartney Alday. Sa 102.9 K5 News FM, hinubaan. Okay na, ox na. Di okay ah. Di dyan ka, dyan ka mo din magkanto sa ginasya. Kaya ito gani yan sa Canada, yung plano yung mapuli, gin, kay matilaw mo. Di ari lang tindi yan, ng miles away ko na, a minute away ko na, an hour a day, away lang ta sa Ginas. Kung ara ka mo din sa Kabangkalan, Hinubaan, Sipalay, La Castellana, Magalyon, sa Canlaon, kung plano ka mo magkanto sa Bacolod, hindi makalipat, maghapit sa inyo kusina. Ang atong kusina, balaan mo na na. Ang direksyon naton, Gina Seafood Restaurant. So, yung original, kag matilawan mo gid ang preska ng mga isda, kaginluto sa pamaagi sa technique nga master, aming pala-pala style. Kung ano nga luto nga pala-pala style, para matilawan, kanto ka sa Gina Seafood Restaurant. Bisitahin nila ang Facebook page, ha? I-type lang Gina Seafood Restaurant para sa dugang informasyon kag mga dugang detalye. Alas 11:50 na, arin na ang problema ng pagbasahan na to. Good evening, Jay Lolo, mga ayok lakotan ni Bulig, mga ayok ko sa inyo sa advice. Kung ano obrahon ko sa ano ni? Kung ano obrahon ko kasawa ko, ay kabalo. Ubahi kag lugodi. Wa sa kabalo ko no obrahon. No kabudlay man ni mo. Wa sa kabalo ya ko no obrahon ya sawaya. Alala mo na yung agapuson ng panilagal. Mag-ayos. Ano, advice ko nang himuun niya sa awa. Ayaw siya kabalo. Pabuso nga! Nalagay ba sa awan tanong yung nasugpo niya niya? Ano brahon ko kasawa ko kay Kawakalan? Kawakalan, gali? Grabe, garang baba. Garo, darmalite. Garo, kung masinggan. Kay Kawakalan, no? Ano brahon ko kasawa ko kay Kawakalan gid hindi gid maghipos ang iya sungad? Gabay lang ang bagay, wakal, gawakal na dayon nga wakal, di lolo, kapila ko naging siya ginamalan. Nga maghipos, hipusa ang imo sungad. Permi mo gina, permi mo naging ko ginaaway sa sungad, ha? Oh? Sa sungad niya, di lolo. Kay katigagin, ha? Oh? No, hindi na ko kagwanta sa batasan niya kay sa sungad niya. Di ano di lolo ang obrahon ko kay adlaw-adlaw adlaw-adlaw na lang kami ginawa kay ginasungad niya ko. Hapos ang problema mo kasimple bakli polboron kaga pakaunam lang. Abrihan mo doa lima kapotos ka polboron kay gulo mo sa babaya. Tanawon ta ko makawakal basa. Tanawon ta ko maabri pang babaya kay madunlan kita. Grabe man yung problema sa nga itong alita sender. Hindi ni sa nga gwanta. Kung doon na bungol sa nga ratatat, kung sa nga asawa niya. Doon-adlaw-adlaw na lang kung nag-aaway kung noon eh. Basi may gunat ka man. Huwag takabalogin siya sa madalom yung rason sa misis mo. Nga ginawa, kaya hindi mo naiguro basta-basta lang ang mag-amuri siya kung wala sang dahilan, wala sang rason. Di ba? Kaya hindi nagabasi mo lang sa imo yung ginpadalang mensahe. Nga gamay lang ang bagay dahil niya kawakal. Di ba? Si kung nag-hormonal imbalance. O kung basi nag-minupusal ang misis mo. Basi kulang sa dilig. Ano pa nang ginaaway ikaw? Kaga amo na iya pamagi ang para mapansin mo siya. Away-away niya ka para ululuhan mo. Kaga dusing-dusingon magkagdumog-dumogon. O kung ba siya summer niya sa inyo yung bangin of the night o na misto ka na kaga may gunat na yung may gunat na yung pagsaling kasi mo kay babaidor ka ba siya? O ano di man niya pwede yung maakik na yung si misis mo ano sa buwangit? Nga sige na siya away si mo kag sige na siya wakal nga wala sa lugar kag wala sa rason. Ano sa may tiriring? O kung na Michael learns to tiriring, Michael learns, ah. Michael learns to rock. May kiling-kiling. Okay, sige. Mabasin ito si Imo nga sugid bisaton sa Imo yung sulat na bisakan text mo, be. Nga hindi ka naging kagwanta sa matasan sa misis mo. Yung ano brahon ko at i-identify mo kung anong mga ginapunto yas ang ginawayan nyo eh. Basi kulang ka mo sa tawag nato yung pinansyal. Basi kulang inyo yung supplies ang pagkaon. Bakun basi wala ka mo yung gasilimbabla. tanawon mo kung ano mga factor nga kulang nga nag-trigger nga mag-away ka mo kung mag-sinabtanay ka mo. Pag inatusugudan mo pag plastar nga marusulbar kag ano ang mga solusyon. Tindaw mo mo lang natin, ang iba na yan daw hindi willing yung mag-submit o kung mag-bago o kung maghimo sa solusyon. Ang ilan na lang niya is mag-quit sila o kung mag-binulagay ang mga kalabanan niya ng solusyon. Kung nagkapamangkot ka sa ako nung himo o mga maayo, abig kini kagwanta, kundi siyempre, solusyonan ta. Ano ang perminyo ginawayan? Ano ang kabangdanan ka na ginaway akabi? Tikinan lang na da ka masugod. Ang mga ugat kag mga puno sa inyo niya pag nilalisay, kag ini pag inisindihan ay amo na yung importante nga tagaan sa solusyon. Kag siyempre, mga muyugi ka mo yung permi ubayan sa Ginoo ang inyo pag inobdanay bilang mag-asawa.

Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sali nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Mas hot mo.
1: Ano tayong engineer man?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong atagpalabati, pahuwayi ang inyong atay. Mag-DTX 500, time to detox. Basta gani, nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag-DTX 500, kag-mighty C, nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo. Pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag-DTX 500 kag-mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka-blood clots ka? Kaupod na siya naka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kung ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potential nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs, kag heart.
6: Tuloy, Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man, Sir JP, ang pag-inom sa iban nga mabulong, kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors, kag pagpanigarilyo, kag sobra nga katambukon o overweight. Kag siyempre, kung wala kaya gainom sang DTX 500 kag mighty C, nga simple lang ba ang sabat, Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga tapnaon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada stick sang sigarilyo. Pero kung naga-DTX 500 ka, naga-mighty C ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituwag toxicity kag oxidative stress.
2: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa walls sa imo coronary arteries, gatuga ini sang mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot, kag magaupod sa dugo, kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
6: Dira makabulig sang dako, Sir JP, ang aton power duo, ang DTX 500 kag mighty C or pure C bangod, ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL, ang rason kun nga nagapurma ang ito ang mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo. Kun pala inom ka DTX 500, kun pala inom ka mighty C or pure C, kun pala kaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaque, inom ka na daan.
2: Ang iba, inom subong, dasun hindi naman.
6: Namuna. Ang diabetes, Sir JP, ang nag-apekto sa dugo, gani, prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kun ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag mighty C kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun, no? Hindi magtaas imo nga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar level levels ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Mm. Ang pagpungko sang malawig, Sir JP, makakos man sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kung di malason kasi ni, ang blood clots ang posible nga mag-travel kag magbara sa imong nga baga. Kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Mm. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho, galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag Mighty C kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
2: Ang pagpanigarilyo, Dok, isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan causing blood clots.
6: Amo na gani permita di ginahambal, may ibakal ka gani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag Mighty C? Wala ya budget. Mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka blood clots ka, kay dako ina nga problema ka, posible nga ikamatay mo. Mag DTX 500, mag Mighty C, mag Pure C, samtang timprano pa, kagkaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, tipermin na mo balik-balik. Nga inom gi DTX 500, inom Mighty C or Pure C, para masalbar ang imo kabuhi kag maglawig ang imo kabuhi.
5: DTX 500!
7: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag DTX 500 na!
7: Masamihin ka palatian?
5: I-DTX 500 muna!
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka!
7: Mag DTX 500!
5: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
7: DTX 500!
5: DTX 500!
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500! Informasyon sa ikayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits, ngaton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, abi mo amo lang to. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa desugared sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients sang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa Mighty C nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang Mighty C, indi ka gidya ma stroke, indi ka magkabalatian sa korason, indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or Mighty C kag Pure C kada adlaw.
6: Ti kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apang kon ang sakit nagtuo later in life, nablang tag 30 na imo edad, Sir GP, or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit magyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag-ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaon na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang naga-release ang gitawag prostaglandin hormone nga naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag naga-cause man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C sa Dadlo, Sir GP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay, kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kon may ara ka endometriosis, perti na kasikit-sakit, Sir GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis kag cervical stenosis, indi na mag-anto sa sakit sang puson. subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Pero may na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Mm.
9: Kag madamo nga mga tao, Sir GP, ang wala nang kibalo nga sila ang may high blood pressure.
2: Mm. Oo.
9: Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
2: 30% ang tabo.
9: May ara sang high blood pressure nga wala
6: nakahibalo
9: nga mataas ang galiang presyon sa ilayang dugo. No? Amo na nga bisan, wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libreng check up da kadto lang, no. So mag-DTX sa 500 kag Mighty C, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa kurason kag sakit sa atay ang malikawan.
10: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of sa diet ta na, no.
6: Palataon, parat.
10: Palataon, tamis, asin.
6: Oh, parat.
10: Parat, mm-hmm. No? Palaugtas, nakaon-kanon. Palaugtas ang stress, no? Mm-hmm. Ha, kapel, may lang may problema. Amuni, tanan-tanan, contributing factors ni. Pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African-Americans gidang pinaka-highest, no? Nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant. Wala sila ga DTX 500.
6: Gaka-high blood, sir, boy, tungod kay pigado.
10: Kung ang pigado.
6: Wala man kay stress. Wala ka man iban sudan. Gakao ka kanon, sudan ka tuyo. Patis.
10: Patis.
6: Mantika.
10: Mantika.
6: High blood, eh.
10: So, sabi mo, kiway ka kakaon ba, boy? Libre ka na sa high blood. Mm. Gali, ang ginakaon mo nga
6: uga.
10: Asin,
6: uga.
10: Precursor man, ang uga, ginamos, no? Ini, kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. Mm. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension, of course, gagawa man gapon. So, kalanlan po tiktahan tang aton ugat, ha? Kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Hmm. Dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
11: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra, nabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. DTX 500
12: na!
11: DTX 500!
12: Diyan na mag-aso.
13: Ang imong sugar sa una, pila man?
12: 300.
13: Kanos ama ka nag-start og DTX 500?
12: Pagduha pa kasi mana.
13: Yun sa manong pag-inom?
12: Muntag og happy eh.
13: Kapila naman sugar ni mo ron?
12: 126 na lang.
11: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisita halang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
18: Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Roa City.
16: Atubang sa PLDT. McKinley Street,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Calibo,
18: Reventor Building,
16: Osmeña Avenue,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: San Jose Antique,
18: Wantiong Building,
16: Barangay 8, Bagumbayan,
18: fronting kay Sano Mall.
16: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
18: Kulasi,
16: National Highway,
18: kilid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina,
18: Kabangkalan Branch,
16: located at ACM Building,
18: Texas Street,
16: Corner Bread Box,
18: Kabangkalan Public Market.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Sagay City,
16: Radyo Bandera Compound,
18: likod sang Pag-ibig Office.
16: And
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Bacolod City,
18: Ernai Street,
16: fronting Paglaum Sports Complex.
11: Informasyon sa ikaayong lawas.
13: Namiyako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.
6: Mm-hmm.
13: Bawian na ng mga inadlaw nga baho kay ilok, mm-hmm. baho kalawas, Sir Boy. Paano bawion?
6: Maligo, maligo adlaw-adlaw.
13: Maligo adlaw-adlaw.
6: Kung kaya ganit, two times a day, pwede gid. No?
13: Maligo adlaw-adlaw.
6: Maligo adlaw-adlaw. Gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
13: Oy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
6: DTX because Beauty DTX soap. 500 Beauty Soap, damo katama ingredients, sir. Boy. Ginpadamo na ito. No? Wala namin ito gabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kay, siyempre lang gid yung upgraded na yan.
13: Oh. May guava extract, may papin,
10: may disugard sugar. Ano pa pang iyo? May puno ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente amuni ang gapanami, gapa healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag healthy ang imo skin. Mag DTX Beauty Soap ka na. Beauty ka na. Na-detox ka pa.
6: Wow. Kag siyempre, hindi paglipatan. Hindi ganyan magwas balay kung dili maka nos-nos.
10: Swipe.
6: Makaswipe. Hindi, makaswipe sang. Siyempre, Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi, kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
10: Ha? Ang muna importante na.
9: Kinalang puti, gid.
10: Ha? Puti, kikikon itom, hindi mo na makakas ang imong maskara.
13: Oh, no? Itok.
10: Kalanlan na ka. Clinica Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness. Kung ang imong deodorant, Clinica Diofresh. Pero kung aga, namikidya nga mga pika. Pero ang kape, kung sobra lain, ani ini
6: dapat nga kape, healthy coffee.
10: Healthy coffee dapat. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang kapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sang imo selula. That's why,
6: may antioxidant
10: pa. May antioxidant. Puno sang antioxidant. Ga-detox ang imo selula. Kung ang imo kape, DTX coffee mix, Dr. Camil.
6: DTX coffee mix, the best na ang mga kape nga inyong gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine lang, may ampalaya, may disugard sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium. Nami ni sa may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside sina, damo siya nga mga ingredients, Sir Boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang D3Bio, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang D3Bio, pugaa with DTX premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, Sir Boy.
10: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX premium coffee? Yes.
13: Yes.
10: Ang ambalyo, ay, tag-shin ang sachet, no? Hindi. Ang amo niya, tag-17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX premium coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinin, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-git sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals kag-oxidative stress, nga gapatigulang kagaguba sa imosilula. Mag-DTX premium bulletproof coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir JP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Oh. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magserbisyo. Kikalanlan, buhay ang dugo. Kalanlan, naka-extend. Food supplement, may klava, may klavowaska.
6: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamasads once ay! A week or twice a week. DTX liniment ang pwede nyo nga gamiton.
10: Gahubin ka kung masayihon ka, kag naka-extend ka. No? Monika, patang kombinasyon.
13: Bantayan no? Ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
6: DTX liniment.
10: Liniment.
6: Wala na may gabaligya sa isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
9: Wow. Oh. Ginapiki ito sa
6: ginapiki. May gagawa nga Jill. May gagawa nga liniment. Inano na lang man. Basi dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
13: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Miloy ha. DTX na gid lang.
6: Oh, DTX na tayo subong.
13: DTX na tayo subong.
10: So sa mga suki na mo sa habon kag sa oil, ang habon na mo subong DTX Beauty Soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang amon liniment, DTX liniment na. Ha? So, amon man na sa Gapon, ginpakampyon pagid. So, amon na lang inyong pagbaklon, Sir JP.
13: Alright.
19: D3 Bio.
20: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Paano makabulig si D3 Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
21: Thank you, Sir JP.
22: So, subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga?
6: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TL, Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man TL laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo TL. Ang isa sa mga kabangdanan sa baho TL, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa TL, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis, ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
13: Anti-fungi.
6: Pero ang suggest naton, labi man inyo ko ani inyo sa patos. Sa ano pa nga inom mo da, pahid mo da sang ano sang D3 Bio sa imo TL, inom D3 Bio, ti way labalaba imo ano imo sa patos.
13: Imo mid line pa yung midjas.
6: Painitan mo, labahan mo kag painitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3 Bio, Sir Boy, ginagamit ato na topically. Both ha, inomon mo kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman tao. Fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection siya caused by fungi. So, gakatabo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan.
13: Lala,
6: weak imo immune system. Pero kung nakadetribayo ka, mabako ni immune system, dali maumpawan ni mo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, ng may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inuman ang kabataan sang detribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang detribayo. Ibutang last topical ointment, Sir Boy, ang aton nga detribayo.
9: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton sapato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kit sang midjas, no?
13: Oh,
9: so
13: correct.
9: Ano bala ang ara sa D3 Bio, no, nga makabulong sang alipunga, no? Ang D3 Bio mayra sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duha ka klase sang medium chain triglyceride nga specialist gid Sir Boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no? Kag ang D3 Bio makabulig gid Sir Boy nga magpatay sina nga fungi, no? Once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no? So agud malikawan naton ina, Sir Boy, especially kung nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka-athlete's foot ka pa, butangin na sa ang klinika D3 Bio ang imong tiil para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwas ina, Sir Boy, ang D3 Bio, klinika D3 Bio, mayra sang garlic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi, Sir Boy. Sa una, Sir Boy, madre kakao tapos butangan sang gata sang lubi.
13: Oil campion.
9: Ginabulong na sa katol, no? Uh-huh. So ining D3 Bio, no? Natural, no, way kagi init nga nami gidya, Sir Boy, nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kapagdanan sang athlete's foot.
13: Correct, Doc Sam, no? Kadlaw ko asa panahon namo ni Sir JP.
6: Mm-hmm.
13: Kamahal magbakal midjas.
6: Mm-hmm. Uh-huh.
13: Mahal gidya. Subong niyang midjas may kabakal kaya limashin. So, sunay ya magbakal ka midjas, doon kabakal ka sapatos, no?
6: Uh-huh.
13: That's why.
6: Ako lagi ko midjas, Sir Boy, kaya why ko inog bakal.
9: Gachinila, saan si Doki?
13: Subong pindin siya kapag di mong factory sa midjasan. Anyway, amon ni ang ano, proper foot hygiene, no? Talawon to get per me ang aton tiye, lalo na nagkato sa uba, nagkato sa baha, may hydrosis ka, gabi, magpalasin mo tiil, tanawon mo, give permit para layo ka sa athlete's foot, no? Nugay, panghulam sa patos sa iban, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, yagalakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika D3 Bio, kay kung may athlete's foot ka,
22: ginpatayan ng yeast infection or fungi infection nga gakosin na ginahelp niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano si Clinica D3 Bio ginapadamo ang collagen production sang lawas mo, ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang bidyog chain triglycerides nga sa Clinica D3 Bio. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga, sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo Clinica D3 Bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ala sa imo skin, tilawan nyo, pusa ka mo sang isa ka Clinica D3 Bio and apply it topically to your wounds, no? After cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang Clinica D3 Bio. Taken orally or applied topically, Clinica D3 Bio will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imo pilas, pati sa bawat diil mo, ara si Clinica D3 Bio.
3: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlamadla, D3 Bio, D3 Bio, with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta subong normal na gin.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Permi lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Iti bugit katama.
3: Mighty C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Informasyon sa ikaayong lawas.
13: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mel.
6: Rhodopsin. Ang rhodopsin isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, Sir Boy. Ang rhodopsin isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, Sir Boy. So meaning pa kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan nga ang vitamin gaplay ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung di ka pala inom D3 Bio. Kag ang vitamin A kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3 Bio. Inaana ka nami sang pala inom ka D3 Bio. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
13: Sir JP, abi mo kung nga ang tao gihikog, damo. Depression, problema, no pa? Kulang tulog, Judith. Ini tanan, Judith. Pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung gamagnesium ka. Pero may ginambali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abin nyo, ang magnesium kung wala D3 Bio, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. D3 Bio plus magnesium, igbuligan sang D3 Bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami mo tulog, hindi ka ma-depress, huwag ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if got D3 Bio ka, Sir Boy.
10: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3 Bio, gapanami man sa absorption, sang vitamin D3, nga gindala niya na gani. May alak na sa dalang vitamin D3, ginapanami niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
13: Good po siya ngon, Sir Boy, kung D3 kulang gid siya, no?
10: Kung kulang.
13: Minano pa.
10: Kalanlan, may arak gid siya, may upod gid siya, nga MCTs, nga arak sa Clinica D3 Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw pa may katumasang Clinica D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya,
22: Kay ang Klinika D3 Bio, even though ginapakampyon niya ang performance ng imo immune system, wala yan ni ginapaobra sang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes, ini tanan-tanan protektahan ka ni Klinika D3 Bio. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso kag hilanat kag si imo ubo. This is the reason why Klinika D3 Bio has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso ubo sipon kag hilanat, mag-Klinika D3 Bio ka na.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
23: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
7: akong tutunan.
23: Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigid ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akong mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
26: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
27: Mabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
27: Mabakan sa mga butika.
29: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh, available now.
2: FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by 2XM Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, 2XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas, Mendoza's Lechon, basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valiacar Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, atubangan Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edroid Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: K5 News FM Flash Report.
3: Check na to ng isa ka Flash Report, mga K5 Mingaga, sa isa ka drug bypass operation. Minor di dad ang subject, ka K5 Berto Gaket. K5, Bert?
4: K5, Robert, mayong aga git. Sa atong sining nga mga tagpalamati, subong, bauti, masubo, subo. Maning nga balita, bangot 15 anyos dere, nga minor de edad, no? Na dakpan sa drug bypass operation. Subong git lamang nga mga tinion dere sa may barangay 8, Bacolod City. Pito kabilog dere, ka K5, Robert.
3: Puro minor de edad?
4: Minor 15 anyos.
3: Mm-hmm.
4: Isa kabilog lang siya subject ni sang bypass operation sang police station to sumunggid lang mga kagahon.
3: Oo.
4: Kakipaiba Robert sa may barangay 8, no? Kahit yung area dira dampi na dakpan ni siya sa may likod dampi sang Ayala bla. Mm-hmm. May ara na dang do mga kugunan da kag mga tawag na do dam do stack do mga ano tawag na gani nga mga building balang dira kina putang ang mga stockpile abi dira siya nadakpan napunta riya
3: so bakante nga lote
4: ginakabig ni siya subong nga street level individual nga nagapanagtag sa mga illegal nga droga dira sa may area sang barangay 7 barangay 5 kag barangay 6.
3: Ano ning minor de edad, lalaki babae?
4: Lalaki ni lalaki. Amo ni siya ang iya tining nakwa nga posisyon, no? Isa kabilog kag duha ni kabilog nga binulto. Duha ka bulto sang siya say magamba ka bulto amo ni ang 5 grams pa lang na pakete tapos tatlo
3: may balyo nga isa ka bulto pila ang balyo sana
4: ang shabu subong sang isa ka bulto 5 grams yara ni siya sa ano eh yung isa ka grams abi ka kay 6000 ka kay ba ano Robert 6,800
3: so bot silingon
4: 30,000
3: Uh-huh.
4: Mga dira-dira agad, mga 40, dira, mga sobra 30,000 siguro.
3: 6 times 5, kundi 30?
4: Isa pa lang nakabulto.
3: Oo.
4: Oo, isa lang nakabulto. Pila duwa to kabulto. Mga more or less, mga 100,000 na na, no? Amuning ginabulobanta, tinakot ako, mani, kung parar mo sa 15 anyos nga bata, tayo ginatinguan, tani, kay hindi man niya.
3: Munang mabudlay no? Kay ginadakop naton, mga gagmay Japon, pero ang mga dalagko nga eniroplano, ginakarga daw, ay gijapon kita may na batian nga na dakpan nga dalagko nga sindikato sa sining tinuig gini. Sa sulod sang lima katuig, diba ito kabati?
4: Kagati, Arya, mambalta yung, do, I don't know kung anong sistema, nila 15 anyos, hindi niya normal lah, no? 15 anyos, minor de edad, ano ginasuko ni Bala, kina, siya mismo ni Gabalitya, pero kauntan eh, ang dugang sining information, namo pa lang nang nakuha na itong information, so po, kahit di pa tayo ng inventory, sang aton sining mga kapulisan sang police station. To amo ning subong ah, si Viva Robert aton sining ipalikan ta ka kung anong pagidang dugang sining nga detalye.
3: Ibaluwa lang kung ano kadugay na ginaman man na. Balikan ta lang karon.
4: Sige, sige. Kay Viva Robert ka pa matigid sa may barangay Eli sa ni Ken. Si Ken gid na atuno gidang radyo dira sa ila sining nga area sa may Eli.
3: Si Ken.
4: Kita ta dulong sa kaluwan sang GTX 500, D3 Bayo, may DC kag GTX ka pa. Next ako si Kay Berto Gaket Flash Report K5 News.
2: K5 News FM Flash Report. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
5: Oh, padayon.
3: Oh.
5: Layo na.
3: Ayun muna, motong nabatian sa ka Flash Report, may kang tanan sa drug bypass operation minor di dadang subject. Mga kaki-five, upod kay kaki-five Berto Gaket, nagbalikan na karoon ng dugang ng mga detalye sa ato niyong pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Kaki-five waves!
5: Huwag na tamimi kayo, yung abot nyo, tamimi kayo yun.
3: Hindi na tamimi, siyempre ara na sa imong rinda. Banat, bugas-bugas! Bugas.
5: Balong ang ito. Hiya! Sige.

0: 能呀！
1: 啊、
0: 哦！哎呦，哎呦，哎呦，什么啊？该给发一波啊！答案你们呢？
2: 巴里塔，给发三五马卡。Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update! At narito na ang inyong Morning Tandem, K-5 Babes Cantara at K-5 Robert Pacardo. Balita K-5 sa Umaga! Balita K-5 sa Umaga!
0: Si 70 Dias na lang, Pasko na!

0: Ayos, ayos, ayos, ayos. Balitang K5 sa umaga. Regress position. Mayong aga. Arreglado. O, dire kita mga K5 sa atong sininga mga pangulong tinalan sa atong sininga mga balita lokal. Ginunahan kita mga K5 sa isa ka plus report sa isa ka bypass operation nga ginpatigayon sa atong sininga mga kapulisan. Banta ko nung naghahina ko no ang kwanag barato ko no ang presyo sang siyabu.
1: Oversupply.
0: Ah?
1: Oversupply.
0: Oversupply. Amo na nga nagbarato ang supply, ang presyo.
1: Oh, no. Mahina ang higo pa.
0: Pati pada sa mga presyo, balaan pa, no?
1: Grabe. Isa ka na po ang sindikato ang mga presyohan.
0: Grabe. Balaan nila ang presyohan na yan. Maligyan na yung merkado. Balaan nila yan. Mga pulis. Pero wala na balaan ang mga nagasuyo. Sa atong sininga mga balita lokal mga kakivay pila sa mga empleyado. O pila ka mga empleyado sa Kapitolyo nag-positibo sa illegal nga droga.
1: Samtang sa piyakabahin sa iban pagid naton nga mga balita lokal. May kang tanan sa gihapon sa mga balita nga naglinabo sa sulod sa 24 oras. Pila ka mga pananom sa Negros Occidental apiktado sa dry condition.
0: Bangkay nga nasapan sa Taytay Abad ba sa Bacolod na kilala na.
1: Ito ka mga opisyal sang barangay Handumanan gin papanaugan sang isa ka tuig nga suspension.
0: Moises Padilla PNP ginainbisigaran ang mga pagpamahog sa mga eskwelahan.
1: Samtang sa iban pang balita, traffic advisory ginapahibalo sang Bacolod Traffic Transport Management Department o kon BTTMD ang iban nga mga rerouting nga pagahimuon subong nga adlaw.
0: Aha. Tidiin ko no yung maglabay. Mga kaki-five, ini mga kaki-five sa tanan ng mga driver kag-operator sa mga truck na hindi pwede labyan ang circumferential road padulong sa Bacolod City Government Center sumugod last 12 sang odto karon ngadlaw na October 16 to 12 sang kagahon October 17 buwas ngadlaw mga kaki-five. Oh, bangod ini sa patagayonon nga electric mascara 2026. Ay, gali ka?
1: Oo, hindi pwede ha. Sa liwat, abiso. Alas 12 ang odto. Karoon mga kaki-five. Hasta alas 12 ang tungang gabi. Mga kaki-five, hindi pwede kaagi ang mga truck. Halin nga masulod ka mo sa circumferential road na padulong sa Bacolod City Government Center. Buot silingon, ang approaching Bacolod City Government Center, half day, alas 12 in punto, alas 11 amat-amat na, hindi na paglabayan.
0: Instead nga malabay ka mo sa circumferential road, dito ko naman sa economic highway ho, lusot dito sa Banusi, mga KK5, dito ka malabay. Open para sa inyo to mga KK5. Ayos.
1: Ayos.
0: Sige. May advisory ka na? Advisory. Good vibes.
1: May ari kita kakipe babes nga good vibes ang dulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, ang kaping healthy, ang kaping may chia seeds kag amarguso, kampiyon sa pagpapag-on sang immune system. Kay manami nga nakakapi ka na, naka-detox ka pa, ginapangapi ni Ma'am Inday Belias sa Kabug. Yari kipabitan ang part 2, wala nervyos sa gihapon, exercise kita kun aga, asimble kita, dumduman nyo pa sa nag-ROTC ka mo, ari ang mga nagakalinabo.
0: Ba? Wala pa.
1: Harap sa kanan! Wala pa! Kaya mo na ang pila ka mga good vibes nga ma... May harap pag ida nga actually lain ang napasa ta.
0: Ano to?
1: Anyway, thank you so much K5 Ethan. Muna ang mga shocking bala sa ang una sa ROTC nga paghambal nga harap sa kanan. Wala pa. Ati naghulag ka na dayon, ti penalty ka na dayon eh. Oo. Anyway, dugangan ta na sa Lunes ah.
0: Lunes.
1: Lain ang na-forward.
0: nga sa Lunes, lain naman to?
1: Lain naman, lain naman. Lain naman sa Lunes.
0: Pero
1: are. Oh.
0: Si Julio Sarnado ni pa kuano na. Pa ano na? Marchahon.
1: Marchahon.
0: Si JC Len Grimio ang makwansa, ang makaman. Kaya daw anad sa kaman, sa kaman ding si Dakuda Commander man si kuan eh. Si JC Len Grimio. Areglado. Sige, sige, sige, sige. Uy, ano ang mga balita, mga kakifay, sa lakad sa panahon? May balita kita, lakad sa panahon, mga kakifay, karon nga aga, ha? Sa atong sininga pagpangalagad, mga kakifay, ha? Ang international tropical, ang intertropical convergence zone, mga kakifay, sa atong sininga mga suke, ha? Ako ko na ITCZ. Ang nagatuga sa mga papagulan pagkadto nga bahin sa Pilipinas samtang wala na sang may ginabantayan nga bagyo sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. So no, sa pag-asa mga kakifay, ang ITCZ ang nagadala sang magalomon kag maulanon nga panahon sa Western Visayas, Mindanao, Bicol Region kag Maropa. Ang north easterly wind flow ang mga kakifay ang nagadala sang mahinay kaglapta-lapta ng mga pagulan sa Ilocos Region, Cordillera, kag Cagayan Valley. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila kag maka-experience naman ang sang mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Mangin magalomon ang panahon sa probinsya sang Negros Occidental karon nga adlaw nga may upol nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa ITCC. Temperatura naton subong mga kakifay yara sa 24 degrees Celsius sa kagahon kag 29 degrees Celsius naman karon sa udto.
1: Monitor naton kay Kipe Babes ang linog 3.8 alas alauna yung 20 sinigil ang mga gugahon sa Gonzaga, Cagayan kag 2.8 naman sa Sarangani, Davao.
0: Mm-hmm. Mariglado mga kakivay, bago lang ito sininga mga pangulong o mga pangulong, mga lakad sa panahon naway na ito gina huna-huna. Areglado. Sige mga kakifayb, sa itong sininga mga suki ha. Dr. Pinoy Squalin Capsule mga kakifayb. Tandaan nyo gin mga kakifayb. Ikaw bala ko na ginahapo ka na dasig kay ginakapoy. Kag nabudlayan ka maginawa. Ha? May asma ka mga kakifayb. Delikado. Ini ko na subong pa lang ni mo. Ini may matap na hindi mong panibag sa pakon. Ha? Mga kakifayb, posible nga mapasa mo ini mga kakifayb nga balatian sa imo sininga mangin kabataan. Ang asma, tuman ka delikado. Kay minutos lang nga hindi ka makaginawa mga kakifayb. Kag magdulaan ka sa oxygen, ang imo sininga utok mga kakifayb, pagatunaan sa imo sininga kamatayon. Ang anti-asma mga kakifayb, anti-hapo na makatawhay sa imo sininga ginaginawa mga kakifayb, yaring marekomendar na to sininyo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule isa ka anti-inflammatory kag ang asma ginatuga sang inflammation. Amo na nga paagi sa Dr. Pinoy mga kakifay, mauntat ang palamanog kag mahawanan ang alagyan sang hangin. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakifay ba? Tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy, sa tanan nga mga butika dira sa Suma, Talisay, Silay. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakifay. Las 4:54. Atong sininga waita kwan, waita ano, waita iba loon tang tukib sa ano bla, tukib.
1: Okay, pambita, narapa na. Why?
0: Aha. Dali lang kay ginakuan ko ang tukib. Mga kakifay, boy, ang Arroyo Fitness Gym, dari lang mga kakifay sa Takuling, mga kakifay, nag-aagdagid sa inyo. sa gusto yung mag-workout ha. Magpa-message ninyong lawas. Mga kaki-five, open niya para sa tanan. Mga kaki-five, ang Arwayo fitness gym, mga kaki-five. May mga basic kag-advanced equipment para sa strength training. Ha? Cardio workouts, mga kaki-five. May mga gamit silang nag-focus sa legs, arm, chest, back, kag full body exercises, kag open pa subong, mga kaki-five. Tanan, para git sa inyo, ha? Ari lang sa may sa multi-purpose hall sa Takuling, mga kaki-five. Arwayo Fitness Gym. May mga equipments nga makita sa Arwayo Fitness Gym. Mga kaki-five, katulad sa mga dumbbell, adjustable bands, may ara sila nga power rack para sa squats, bench press, kag deadlifts, ang plate loaded, araman, may araman nga V-squat machine. Masafe ini, mga kaki-five, nga paagi sa squat training. Multi-jungle gym, versatile system para sa group workouts, mga kaki-five. Kadto na kamo ni. Open para sa inyo, mga kaki-five. Kompleto ang mga machine para sa ato sininga mga suki nga luyag nga magma. Nami ang lawas. Ha? Kagini namin ni para sa ato sininga mga suki nga gusto yang mag
1: Ari na si Kira na si Kipa Bitan. Oo. Kapaligo na si Kipa Bitan. Kaya na why mo kapaligo na? Kampyon ni si Itan. Namutamot ni si Kipa Bitan doon. Nami ko lukan.
0: Mumot na mumot.
1: Ari nga ito nga good vibes sa awak na ito nga kuhan siya Kipa Babes nga tukib. Daw ano kalayo ang distansya sa nga kalibutan sa pakadto sa adlaw. Dira mabalaan nyo at least duga nga kaalam ang distansya sang adlaw sa kalibutan. Mga kaki-five, ang nag-discover sini nga nagtakos sang distansya ay sa ini ka astronomer kaki-five babes, Greek astronomer ang nagtakos sini nga kung magsakay ka sa lain-lain nga salakyan, matakos mo kung pila ka tuig, pila ka bulan kag maabot mo ang adlaw halin sa Earth. Kipaibitan, take it away.
2: This is Sun and this is Earth. The distance between them is 150 million kilometers. If you travel by commercial airplane, it would take you almost 19 years. If you travel by a fighter jet, it would take you 8.5 years. And if you travel by rocket ship, it would take you 5 months.
1: Oh, kita mo na kakipaibabes. 5 months lang, 5 kabulan nga biyahe kung rocket. Pero 8 years kung misa, aircraft ang imo pagasakyan nga panggira. Pero kung commercial plane, pilatok-tuig, puwerte kalawig, no? So, ang muna kalayo ang distansya.
0: Layo, kalaya kung commercial airplane, no?
1: Oo.
0: Lulawig, no? Pilakatuig to.
1: Pilakatuig.
0: 19.
1: Oo, puwerte kalawig.
0: 8.0 pilato ang sa jet.
1: Pagpakadto pa lang na, tinuig na ha.
0: Pero kung racket, dasig lang.
1: Oo, 5 lang kabulan.
0: 5 lang kabulan.
1: Oo.
0: Grabe, basta racket yan, oh. Grabe, no?
1: Kinangan dasig. Kamu na nga bala lang madasig ka sa racket.
0: Dasig nga racket. Nadasig ka ganyan, perte ka ganyan mga racket. Nakadasig ganyan sino yan.
1: Oo.
0: Basta racket yan, perte ka dasig.
1: Abtikamot. Kalamkamot.
0: Oo. Si boys ko na konsolasyon da, naka-racket ka na pa.
1: may iba pa na term, naka-raok na.
0: naka-racket ka na pa. Kamusta na si Mamang Nelda? Sila na nga doa subong yan, kwan mo? Sila na subong nga doa ang collab team sa Batman ni Inday Villisa. Why ko na yun na silaw sinaya? Damo, kayo lalaki. Kasadya lang si Inday Villisa, no? Kaya Inday Villisa, kamusta lang da? Kagmahing agal na. Malupayo lang, pulupang api na.
1: Iya lang na pakapi sa mga sukita.
0: Sila niya, ang kape ko, made in Pacardos kape na. Pacardos kape. Sila niya, hindi kaya magkuha sa ako. Hindi ko Kay Pakardol kaya.
1: Hindi ka di alternatibo mga kaki-five ang tagiya sang kape ng RTX Coffee Mix. Hindi kay Pakardo. Mga kaki-five plus pa sang Power Trio nga available sa aton nga mga resellers. Dira sa Lot Store sa Pahanukoy. Magbakal ka muna sang Power Trio ang DTX 500 Mighty C kag Clinica D3 Bio mga kaki-five. Kag kung gusto nyo man nga dauluyan na si Manoy, mag-extend pod supplement for men kita mga kaki-five. Para nga tuloy-tuloy ang ligaya sa DTX sa extend food supplement mga kaki-five.
0: Silingko, Pakardos Cafe kay ang kape gikan sa Clinical de Alternativo, DTX Coffee Mix, pagkato kay Pakardo, gin-supply ni Pakardo sa tindahan ni Inday Bilisa.
1: Muna nga nagpakardo.
0: Pakardos Cafe. Kahit hindi gid siya magaling sa imo mo, loyal gid siya pang sa imo pang.
1: Na immune na sa.
0: Grabe. Nya hindi ko yan magano kay Pakardo, kay mahuya ko.
1: Titindi karan sa si Sir Gaga, muna ni Ida dyan, tungkol nga DTX 500, kahapon nag-order siya, gahakwat sang sinako nga bugas, pirsado pa klase tao. Siling ko makusog pa man gali, no? Siling ko, ang paglantaw ko doon maluya na, pero sakwat pa lang sang sako. Pertigid si Sir Teddy Karansa.
0: Lantaw mo man lang eh.
1: Oo. Kabalo kung sino pagid ang gapamatuod kag perti mag-testimony nga mapag-gross pa si Sir Teddy Karansa. Kabalo ka kung sino ang witness.
0: Sino?
1: Ang living witness nga si Ma'am Marilyn Karansa. Siya ginaya ang makapamatuod. Ako yung kita ko lang nga nagakwat. Pero ang nakapamatuod, gidya adlaw-adlaw.
0: Si Marilyn Karansa.
1: Gabi-gabi. Si Ma'am Marilyn Karansa.
0: Pero sa totoo lang, sa totoo lang, ang pinakapursado, si Marilyn.
1: Oo. Tiyan mo na nga balila nga.
0: Kaya bisan ano yung, kung bisan ano kadako, o dala yan ang ma...
1: Mayong haga kay Sinaida Villaros, Rosalina Dicillo, Selpa Pila, kag Vilma Castillo.
0: Maricel Arivalo Bindol, Josephine Cordoba, mayong haga lang da. Oy, dira sa may kansi di Mansilingan, sa reclamation mga kakifay, padayon ang aton sininga COVID, dira ha, ang pagpangapi sa aton sininga mga suki, mga pagkato, kabla sa terminal, sa port terminal, hapit kita sa laya sa kansi di Mansilingan ka magpangapi, DTX Coffee Mix mga kakifay, kampiyon, dira available sa kansi di Mansilingan ni Sir Pretz Taga. Karbaho sa dira sa reclamation area mga kakibay. Kaon ka na kansi gusto mo na namit pala sa mga timpla di. Gusto ka namit-namit sa sabor. Ay, terrible.
1: Si Ma'am Liberte Esperancilla Vilches sa East Valencia, Guimaras. Dugay ning order sa ako niya kape. Dawag ko to kalusot. Maria Elnora Mochilia Siasat sa Katiling, sa Kalubihan, sa Katilingban kay Sir Almonicar Gaspar. Mayong aga. And of course, sa mga KSS sa Katilingban. Mayong aga.
0: Sige, makomersyal kita anay mga kakipay. Balik kayo kita matapos ni.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Hina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, mag-ed ako sa akong body odor. Kuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tawo, dinaproseso sang apat mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, proteins, kag energy. Kag ang mga scientifico, nagpamatuod nga ang oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato nga metabolic energy production, ginahimo sang oxygen nga mahatag sang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
10: Kaya dali ko, lakas ang butika, kahit nagbakal. Ito Marco, tapos sa pag-exam namun, nakapasalit ko, nakukit mo
9: Dr.
10: Pinoy Capsule.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions brought to you by Do XM Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng butrosiklo, Do XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island.
17: Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas, Mendoza's Lechon. Basta manamit ga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Counselor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City, GSB Water Refilling Station and Laundry, Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines, Himakolod Store in Barangay Vista Alegre, Valia Car Transit Incorporated, Base Lechon, Nagaragumo, Nagaragaak, Barato na, Manamit pa, Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation, and Todo Media, 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza, 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center, Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernais Street, Bacolod City, at Ubangan, Bacolod Taytung High School, Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Edroid Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong, Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito, Tilawi, ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers, Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: balitang kifay sa umaga.
1: Sabay sabay tayong masaya. Imagariza mayong aga. George Pineda Gaspi and Josephine Cordova. Para si Josephine Cordova, mga kakifive, kag si Mary Grace Position, Eileen Fajardo. Para mandira sa mga kakifive, si Edward Fajardo, mga kakifive. Leonardo Sevilla. Indang Hilado Sarad, Jen Montesino Arroyo, mga galang. Ang tanan nga mga taga-sirs, ang mga staff sang sirs, mga kakifive, nag-lantaw kayo sa aton, ah. Tanan sila, nag-watch good sila.
2: Thank mga you. Kakibab.
1: Salamat good sa inyo, ha?
2: Oh.
1: Ilma, Amam Alma Imbang.
2: Yes.
1: Si Cecilia Banson, araman siya. Si Wina Ibidolo kay Lukay. Ma'am Rani Bilarmijo, Pahe.
2: Sa Pilisa, Ma'am Cecilia Banson sa Mandalagan. Si Binser Buboy sa Kanduni, sa Reforest Kanduni.
1: Mm-hmm.
2: Nagpamati sa mong upod kay Alma Juliesa. Leonora Rivera, still watching. Juna Garulacan abroad. Nag-monitor man si Himpayan, Himpayan Marlan sa City Village Kabug. Ga-monitor ka kipay bibig si Mary Grace Position.
1: Okay na, agda si, kung ano, nagapanghagad si Bilarmino Pahio.
2: Mm-hmm. Ano na panghagad niya?
1: Nga Jolio Salisan Arnado. Balik na sa Arwayo. Cecilia Banson.
2: Sige. Gina Purano, kag si Kaloy Hirunggano, mayong aga.
1: Pangagdaha sila. Juanita Alas Flores. Nariglado, sige.
2: Eh, sir, Ma'am Roslyn Delicana sa Vista Alegre, Dang Hilado Sarad, kag Jonathan Sarad, Jimmy Reca Plaza, kag Maria Luz Rica Plaza, mayong aga.
1: Sige, sige, sige. I-check ta na mga kakifay, mga ato sining nga patrol.
2: O, rapol tanay?
1: Ha?
2: Rapol ta kuranay?
1: O, rapol ta, rapol.
2: Rapol tanay, kuanay sa ka. Lima kakilo nga bugas sa ato niya, K5 Solid Supporters.
1: Nariglado, sige. Amo ni mga kakifay bang atong rapulon. Lima. Ayawat na yung lima kakakilo ng bugas ni.
2: Ang mga membro nga nag-donate sa piso kubuli ko, nag-binuligay sila. Sa tiyon nga may emergency, nag-binuligay sila mga kakifay. Nag-donate sila sa piso kubuli ko kagkada bulan. Nag-rapol man kita para bilang konsiderasyon man sila.
1: Timayo man niya. Tidaway gitguro tsansa ang mga gantalawing sini. Tiway sila yakuan mo.
2: Ari naman mga kakipay, nagdaog another Roslyn Delicana. Number 34 mga kakipay. Nagdaog sang lima kakilo nga bugas. Kag subong naman magabot naman kita sang isa pagid mga kakipay. Doronila 44. Okay. So, notify na. Kung di ka makanotify hasta alas 6 ang aga, ma-forfeit ang 5 kakilo nga bugas para sa mga nagdaog.
1: Sige.
2: Kaliwat, Roslyn kag Doronilla. Roslyn 34, Doronilla 44.
1: Sige. Isa mang ka-t-shirt mga kaki-five, ha? Isa ka-t-shirt ang batonon nyo subong aga. Sa mapalaron nga makadaog mga kaki-five, sa magabutan lang, sa magabutan ang inyo sininga.
2: Kabay magabutan ngalan.
1: Kabay magabutan ang ngalan nyo. Ngalan nyo mga kaki-five. Lo-lo-lo-lo-go-lo-go-on. Sige. Aray mga kaki-five, ha? Salamat gi sa inyo da. Ang taon na gini ko, nag-upo sila sa aton mga kakifive. Karon nga aga sa aton sinipagpangalagad. Babalaan ta gini. Uy! Susan Alipio. Sa Kabog.
2: Susan Alipio.
1: Susan Alipio. Diyos ko day. Congratulations, Susan Alipio.
2: San Lunis, nakakuha man ni si Ma'am Roslyn, mimbro niya. Subong Biyernes, siya naman nakakuha membro
1: no?
2: Yan. Sang Martes gili.
1: Perte ba? Sa mga kapaladaog sila, no?
2: May harap pa sa Lunes, ah. May harap pa sa Lunes. May harap pa bantayan t-shirt, lang.
1: Daog ba si Susana Lepio t-shirt ba? Ariglado. Sige! Congratulations sa mga nagabutan, mga kakifay. O, mati lang mo, mati, mati, mati, mati, mati. Dason pa ni, mayara pa ni, mayara pa ni. I-check na mga kakifay, si kakifay. Vincent Dominic Medina, Coral de. Sa Bantay Mercado Update, mga kakifay.

0: K5 Barangay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, K5 Babes, K5 Robert. Thank God, it's Friday. Pila mangga mo da, yung K5 Robert. 3 din San Carlos. 250 ang mangga na to.
1: Pila?
2: 250.
1: Ito mga dito, mga 300 na to.
2: At dumayo mga klase. Ito, guwapa man, klase mangga. Bago-abot ni ko, no? Hamot, K5 Babes.
3: Bago-abot.
2: Mangga, gusto mo rambutan, 30 ang tunga, K5 Babes, K5 Robert. Gagang aton nga Lansones, Bisaya niya, Concepcion, halin na Concepcion na Talisay, K5 Babes.
1: Tamis man?
2: Oo, tamis. Pilagi ba si ni Mang? 150? 80? 80, K5 Babes.
1: O, sinta na lang, barato. Sandiya.
2: Sandiya na tondo sinto chit pila sandiya mo
1: yellow na yellow
2: 70 may yellow may pula man ang pula 70 ang yellow 70 pa pareho lang kay vibes kuman sana sa ton may ara tag 20 on may ara man tag 25 kag kay vibes may ara tag 50 lang dako man no dako man sana sa kay vibes
1: ang grapes
2: sa ton 3 by 3 ba 300 ni kun sa Santa Market yo tayo pa siya 300 ang pula kagang green na ton 350 no pero sila lang gyapon kay Kipay Bisa ang black lang amo ang 350 mahal gawa kay Kipay Bisa San Kiss kinsi may apon kain gali pa ni may chinko kay Kipay Bisa
1: ang
2: red papaya mo mampila 17 kilo ha. Kag may pears man di kung gusto
1: melon,
2: mo.
1: Melon.
2: Melon, sweet melon mo. Pilan sweet melon? 100? 100 ang kilo. Kipay babes. Kipay babes.
3: Ang mangustin niya, tag pila mangustin niya naman.
2: Mangustin. Do, why this a displays mo mangustin? Why ka mangustin, ma'am?
3: Why sa
2: mangustin?
3: Why sa mangustin?
2: Why? Mayari di dragon fruit. Gusto mo dragon fruit kay Kipay Babes? Ta 300 ang kilo, bago lupok ba?
1: Manaton, ma'am, mahal mo prutas kung barato?
2: Mahal ang prutas mo, ma'am, kung barato?
4: Barato eh.
1: Tinaton din ang mahal sa dughan?
2: Din ang mahal sa dughan? Din ang mahal sa dughan ay. Mahal ang mahal ko no ang magmahal ko no ngayon. Mahal na ang bigas pati lata ng sardinas. Kung mamahalin kita ngayon, pareho tayong magugutom.
1: Karon lang kay pasad gihuntang kanta mo.
2: Sige. Atong presyon.
1: Sige.
2: So, amo na kay Babes, kay Robert ang sitwasyon kag ang presyo na diri sa Melibertad Public Market, yo tayo di pa rin siya medyo sa Santa Market, medyo nubo-nubo gawa kay Babes, pero tigin lang tama nato ni kapon dito. Ang presyo na isang prutas kay lapit na Disyembre, kay Babes, kay Robert kag
3: mabaha naman ni prutas to, di po galing mahal.
2: Naman ni pang magwa naman yung mga prutas ngayon, di mo makita subong binulan. Maglapit na mga Nobyembre, tapak Desyembre, kay Kipay Babes, may mga special na nga mga prutas nga makita nato diri sa Libertad Public Market. Mayong agadra kay Maninoy Manipila mo, Mama Christine, kay Nanay Lourdes, kay Kipay Babes.
3: Nakapangumpra na si Maninoy mo, Manipila mo?
2: Nang liga.
3: Kuya Manny, nakapangumpra ka na sa Merka sa Burgos?
2: Oo. Ano siya, Kipay Babes? Matek na si Maninoy. Kag sa aton ng mga amigo na to diri sa Libertad Public Market sila ni Ma'am Jenny ka pamutos.
3: Kato tato sa Milas, Naldo, sa Milas sa Kapiho? Hindi lang kape maalabtan, maalabutan mo to kung may batsoy pa.
2: Bow, di na
3: sa
2: doko
3: namin. Ito sa, dito sa location, ano? Di? Dito sa may ano, Caridad Bago.
2: Bago.
3: Kay Nanay Lourdes pila mo, bla.
2: Okay, Nanay. Ika Kipay Babes sa aton mga amigo diri, nilaga pamati Giovanni Cordero, Nanay Charlene Caloy, Mami Edith Pinuman, sila ni Rose, kag sila ni Caloy, kag Kipay Babes Boss George, sa rin mga monitor sa aton cooking store, kag si Tatay Gideon, ang aton nga mga avid listener na aton gidya kag Kipay Babes, wala na sang iban, naging napamatian, K5 News FM kadaaga, balitang K5 sa umaga kag Kipay Babes, wala na naga sigabong diri sa Melibertad Public Market kagang aton mga amigo diri nga ari sa suwaan si Nonoy Siloy, ara ni Baby sa ni Consio do dong guapo.
3: Ga enjoy man si sila pang.
2: Oo, ga enjoy sa kay Baby. Sa aton mga amigo dira sa Parinos Eatery, sa may Kunsing Eatery, to bang bamsi mga kakipay may aga dira sa inyo. Kaga diri sa may base lechon mga kaki 5 di makalipata manamit nga lechon baboy nagaragumo nagaraga ako lechon baboy kaga nga aton nga Mr. Bros ara sa may tubang bamsi i-bros nyo ang sarap at tubang bamsi kag sa may Bago City mga kaki 5
3: baklan mo to pa, baklan mo kwan baklan mo prota si Jerry Lee kaya Jilolo
2: okay oo kay Jilolo pa.
3: Ay, Jilolo pa.
2: Kinanla niya mansanas lang. Kinanla niya para magpagkipibib, mansanas, no? Para mayo ang pagpamuhin, no? O si Kapayas.
3: Kinanla ni Jerry.
2: Kinanla naman mo may edad-edad na daan. Kinanla nila Kapayas para magkipibib. Kaga nga ito nga, dapat Lolo ang imo pangapiyon. Lolo, pa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix lang, Lolo.
2: Para bala ka kay babes para ba ma-detox ka da hindi ka bulutig ana dang hindi mo maka-digest mayong imong
3: basi yawan ka lo bala bon abla luaw
2: gani mo na wala to abla kay si Boss Manuel Ramos kay hindi mabudlayan mamuin na adlaw-adlaw dito sa kay babes sila ni Boss Jomel Dra sila ni
3: Nick Parka Danchoa
2: Toti Prias sila ni Lam sila ang tugulik kay Kipe Babes.
3: Ay, Milam.
2: Piglets ito.
3: Piglets ito. May hara ito sa baligya ito.
2: Oo, ganito.
3: May baligya ito sa piglets ito. Barato.
2: Tugyan ko ito ganit sa base lechon kay Kipe Babes.
1: Ay, nga, gaman kay Kwan. Kay Engineer Danilo Hirotse, kapihan da nga native chicken. Pero may impon da yung nga DTX. O native coffee. Pero native coffee. Pero may DTX coffee mix. Iban da nga mga kapihan nga naganitib. Ginupiran ko. Ah, hindi sila pero kay Engineer Danilo Hirotse. Sila nga mayo na herbal. O may at least may option. Ang ginupiran ko tayo sa Villamonte, sila nga hindi lang ko native lang ko na iya. Sila ko dire na lang ko sa tupad mabutang.
2: Thank you guys, Engineer. Mayo gina kiti may pulian bilang tao kay Kipa Babes.
1: Pila kadlaw mapakapihan ang balitang K5 sa umaga, kapitalan ni Babes Gantalaw, DTX Coffee Mix Coffee Shop.
2: Wow, kampiyon. Sige pang, ipwada na, idusok to na para may...
3: Gusto ko tatlo tanga mag-operate siya. Tatlo tanga mag-partner.
1: Ang sagwa, tarpulin niya, DTX Coffee Mix Coffee Shop. Pero sa sulod, tanan da, lamisa, tanan ng covers ng lamisa, DTX Coffee Mix, pati na, dingding DTX Coffee Mix.
2: Nga lang sa kampiyan, Power Trio. Kampiyan. Kasi tatlo tamo kakipebe. So wala, hindi mga kotura na ton. Ton na base lechon sa liwat na garagumo, nagaraga ka lechon baboy, ara sa may purok lechon ng barangay 36 mga kakipebe. May nga gadala liwat sa mga taga Jumber Marketing, ara na sila ni Jennifer, Ma'am Rose kakipebe, sila ni Nimuel,
3: Jennifer,
2: sila ni Tagi, si Taugi, bago ko lang nakita ka kakipebe, sa mga kasyon galikin
3: si Diaz. Ara na si
2: ara na sa nakita pa nga, bago na nakita. 15 days ko na po. Why pang balat eh.
3: Matyago daw na ga. Why naman siya matingala nga si Tauge siya?
2: Oo. Why siya daw ginagaluding pa siya ko no?
3: Galuding pa siya. Nagaluding po sa nga ginatawag o Tauge.
2: Oo mo na ganun. Yung pangalanan nila.
3: Kasi para nga mabang para nga makilala ka namon, ang tawag naman si po, si Taugi.
1: Taugi.
2: Lain mo na si Taugi, si Taugi, si Kid, sila na nag-monitor sa ato, sila ni Joel, kay Kipe Babes.
1: Daw, Taugi, bala doon nakarelate ko. Si boss ko sang una, may upod ko nga nakatawag sang call. Ang sa piyak nga linya, siling sang, ano, siling niya, siling sang piyak nga linya, hello, hello, did you call? Siling, si ma'am, did you call? Si dali lang mama. Sila nga may gapangita, sino kuno si Jokol? Si Jokol, titawgi. Tawgi. Mangkot ako yung nanawag ka mo. Oo. May Jokol. Na ma'am, wala man din si Jokol.
3: Jojel Melendez, kuya. Morning. Ga-watch kita sa mong kagapamata sa informative program with Gina Publico and daughter Kayla Melendez at Tanhay City.
2: Aliado family, kakipe baby sa Bago City, mga suki mo dira. Kag ang suki taman din sa may barangay Sumaag Sheila Trading, Jember Marketing, kag sa barangay Belamonte, Forok Sabes, Juliano Store, mga kakipe ba. At ang produkto, Klinika Ditribayo, Klinika Ditex 500, kag ang Mighty Seed, Alkalambis Vitamin C. So, huwag pa nakatilaw, huwag pa nakakwadri, amo nakatilaw sa among mga suplemento. Tilawan ta, kahit para makita na ton, ang aton kanami, isang pag-iho, tabla kay Tiyadadaw, Nag-obrahan.
1: Listen siya, na kay nanay, naton, ready ka nanay nga makanta ko, nai?
2: Oh, ready ka nanay? Ready ka nanay, may ngaga?
4: Oh, ready na, Panginoon.
1: Oh. Sige, oh, kanta ka.
3: Ready na, Panginoon.
1: Sige, ano, be?
2: Sito legal ka kita, babe. Sarang na kita kayo. Ah.
1: Sasakyan kita, mga kagipaib. Grabe, agapado, so tsao tani.

0: ginkanta ni Gladys kag The Boxers ang 2018.
1: Oh. Oh, grabe sa obligation
0: dito. Do pil na gini.

0: Oh, so mag-relax. Gusto mo ng hugs.
1: Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan mo rin ako. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan mo rin ako.
0: Oh. Feedback, feedback.
2: Grabe.
0: Doon mo may ayaw ka na eh. Doon mo may ayaw ka na eh.
1: Doon mo may ayaw ka, doon mo may ayaw mo na eh.
3: Very good, gina.
0: Pampaswerte. Nay, natin, sadugadugay na, damo ni mabakati mo kay swerte itong kanta ko.
2: Kasi no. Kasi no. Kasi
1: no. Kasi no. Kasi no. Kasi no. Kasi no. Kasi no. Kasi no. Kasi no. Kasi no. Kasi no. Kasi no. Kasi no.
3: Paldo.
1: Paldo si boss.
0: Tete, tete. Kasi no. Mambal mo ta reaksyon nila, pang. Pang.
1: Ito mo na nila eh.
0: Oh, ito mo.
1: Ito mo. Ito mo. Okay, man.
3: Okay,
1: man.
2: Okay na
0: okay ah. Do pal
1: si boss
0: kay
1: Kipay Babes.
0: Performance level ka dyan, no? Do sa
1: P.O. kay Kipay Babes. Kay Kipay Babes. Kipay Babes. Kipay Babes. Kipay Kipay Babes. Kipay Babes. Kipay Babes. Kipay Babes. Kipay Babes. Kipay Babes. Kipay Babes. Kipay Babes. Kipay Babes. Kipay Babes. Kipay Babes.
4: Kipay Babes. Kipay Babes. Kipay
2: Babes. Kipay Babes. Kipay
0: Babes. Kipay Babes. Kipay Babes. Kipay Babes. Kipay Babes. Kipay Babes. Kipay Babes. Kipay Sil nga pang hindi ginaya pagdulaan ang segment mo. Kay ga enjoy gid ko yatang sang imo kanta. Kun masadya nga kanta, gakalipay man ko. Kun perti ka subo nga naga nagalaoy-laoy ka gid, daw matulo man luha ko. Daga subo. Ara gali ko kun si Mary Grace di Mirin pa. Rini Bagatila Paldo Juni Meritita. Ha Jin Montesino Arroyo. Waswasi. Oh, grabe ka birada. Picasses, oh, mayo aga.
2: Jin Montesino Arroyo, Cecilia Banson, agina pa ni sila. Roslyn Delicana. Sige. DTX Pamani Morning Newscast. Karol Panaya. Ang DTX 500, karong dugay-dugay, kag subong sini, ina kong na-take nyo na, na-inom nyo na, mga kaki-5, ang inyo sini nga DTX 500, na-inom nyo na. Ang DTX 500, mga kaki-5, may probiotics kag prebiotics. Na nag-support, mga kaki-5, sa mayo nga bakterya sa tiyan, nag-aboliman balances ang gut flora, labi na sa pagkatapos mag-inom sang antibiotics, mga kaki-5. Bloating sa tiyan, hindi ka matunawan, kabuhi ka, daw gasulab ang siruksulok mo, kaga in digestion, huwag ka matunawan mga kaibay, muna ang DTX 500, kampiyon.
0: DTX 500, kampiyon gid sa mata, nagapasanag sa pananawan sa mata, kag antibacterial, kag mga blue bacteria na sulod sa lawas nyo, pag maagya na, patay na siya.
2: Mm.
0: Oh, ang good bacteria ang mabilin, samtang ang bad bacteria, tudas. Oh.
2: Tudas, not tudas. Sige, tiara na mga kaki-5, ba? Power trio niya. Ara na ang DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamins.
0: Kampiyon ang BCO kakipay babes nga ara sa D3 Bio. Kay gindisin nyo ining klinika D3 Bio, BCO nga may D3. Ang D3 nga may BCO nga kampiyon gid sa pagpag-unsang tulan, gapa-enhance ang aton kaisipan, kag hindi kita stressful, nami ang pag-pump sang aton nga heart, nga hindi masupnan sang dugo mga kakipay.
2: Panahon na nga magagamit ka mo mga kakipay. Sa wala pa makagamit sa aton products, gamit na ka mo ah. Man kabalo ka na ko ang beneficios lawas na ni mga kaki-5 sa Power Trio DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamins. Kaki-5 Red Salgado kay nagapadayon sumong ang celebration sa maskara festival mga kaki-5. Bola sang na-record nga krimen suno sa BCPO kauhay. Salamatan tang aton sini nga mga kapulisan nga nag-maintain sa kalinong kagatawahay mga kaki-5. Sa crowd, kampiyon ang pag-maintain. Why sang kaso nga madugoon mga kabay mga nagluntad. Kabay pa wala lang sang may mandulaan da biktima sang salisi kaga pag pickpocket. Kaki 5 Red Salgado.
4: News FM. Kampiyon, kampiyon report.
5: Good morning, Kaki 5 Babes and Kaki 5 Robert. Kag sa aton sinigay mga suki, kag mga tagpalamati sa programa Gabalitang K5 sa umaga. At aton sinigay balita, kag mati, walo na kita kasubong kaadlaw nga nagasilibrar sa aton sinigay Maskara Festival. Zero crimes kita sa gihapon, suno sa kay Police Colonel Eugene Ribadomia. Kag mati, Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, madamo kita sa mga police nga naka-deploy sa tagsa ka mga festival sites. Kangay na lamang sa Bacolod City Public Plaza, dira sa may Bacolod City Government Center, kag dira sa may Lacson Street, kamantik karon kay K5 Babes, K5 Roberta, madamo sa mga events nga pagkatigayunon dira sa may Lacson Street. Suno sa kay Police Colonel Ribadomia, K5 Babes, K5 Roberta, may ginpang deploy nga mga kapulisan, amunin siya katun nga mga augmentation gikan sa may PRONIR kag PRO Region 6. Magluwa sina, mayara pa kita sa mga force multiple supplier ang giningaton si nga Public Order and Safety Office o Konposo gikan sa LGU ang yaraman ang aton sini nga BFP BJMP kag ang aton sini nga mga Armed Forces of the Philippines iliban pa ang mga law enforcement agency sang gobyerno kay K5 Babes and kay K5 Robert. So ginapanawagan man ni Police Colonel Ribadomia nga kung may ara giman sa mga problema bala K5 Babes, K5 Robert, may ara man sa mga help desk nga pwede gid nga padulungan sa aton sini nga mga kaabyanan o sa aton sini nga mga K5 kag kung mabudlay pa gid ti ara man ang aton sini nga 911 para hapos nga mga marespondihan sa tion nga may ara gid bansang emerhensya. Sa muna itong sinig na balita, subong aga, dulong sa aton sinig sa Power Trio, aga aton sinig na DTX 500, Mighty C, kay Klinika D3 Bio. Kaupon si Patrol, kay K5 Vincent Curralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko, kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Areglado man ako, kasi salamat kaki 5 Red Salgado mga kaki 5. Kato na to ng patrol di kaki 5 Carla Defensor. Ang babaeng wala ga panapak kung may dalang Jollibee. Ara na. O sige. Check na ito mga Kaki 5 si Kaki 5 Carla May Defensor. Kaki 5 Carla May.
4: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
2: Kamusta itong bangkay na sa Puanto dahil nakilala na gali?
6: Good morning, Kiki 5 Babes, Kiki 5 Robert. Ang bangkay nga nasa Puans area sa Taytay Abad kahapon nga adlaw, Kiki 5 Babes, Kiki 5 Robert, ang nakilala na. Ginkilala ini siya kay Romero Ceballos,

0: ramdam bala o kung may depresya.
1: May problema, kung ano da.
0: O kung may isang problema, ini nga biktima kay Kifay Babe sa kay Kifay Roberta. Pero tini siya ang nakilala na sa aton sini nga mga kapulisan. Kahit tina padulungan naman ini sa iya sini nga pamilya. Kahit tina try man ato no, nga makuha ang side na sa iya sini nga pamilya. Kung ano ginyo problema ang ginadala sini sa nga biktima kay Kifay Babe sa kay Kifay Roberta.
1: Sige.
0: Kikifay Babe sa Kikifay Robert report, nagigyan sa patrol, hining nga balita nga dulong sa yung sang DDX 400 Mighty si kay B3 Bayo. Upon sa patrol kay K5 Vincent Coralde, ni si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negro sa K5 News.
1: Alas 5.39 na mga K5, karong nga aga sa ato sila kapagpangalaga na ginagabahin doon sa kalawan sang dulong sa kalawan sang D3 ako na DTX Beauty Soap, ha? DTX Beauty Soap, mga kakibay. Bayaran na kita, Galia, DTX Coffee?
2: Yes, kakibay.
1: Ay, nang D3 Bayo?
2: D3 Bayo Coffee.
1: D3 Bayo Coffee?
2: Joven Alastra, kakibay, babe. Sa daog sang bugas sa 5 kakilo, KSS, Edwina Lameres, dira sa Granada. Ibilin Pilaro sa Vista Alegre, kag si Julio Samiriano, kag ang membro ni Ma'am Nanit Corsiga, kag division ni Relatos sa Kabog, kag sa Pilisa.
1: Areglado, sige. Dire na kita, mga kakibay, sa ato, sining K5 Kamustahan, matabi na kita sa kalibo.
3: Oh, di ba nga? Mga pag-abot man sa lumpia, may Shanghai man. Itaol at tangan eh. Oh. Anyway, dugan natin yung mga balita. 40% gamang sa mga mangingisda. Mangunguma sa probinsya Tacanro nakatanom itdayang pagay sa daing tig-ugan, no? Ay ginalipay kararo Office of Provincial Agriculture sa pag-ugan ko ng taliwan niya itong adlaw, mga kumupilang adlong inugan, naila man yan ikita eh. Medyo bukot mainit kung nagbiyahe ka baga. Ay mabaho nga bulig dato sa mga pananom.
2: Mabahol.
3: Ay, pero syempre ulihi ko nga oray ba wata nakatanom itpagay wangan ito.
2: Katanom ka pagay. Paray.
3: Iwa, bitubi. Narasunoran kay Engineer Alexis Apolonio, mas mabaw kong taro bulig, itang ugan, kung nga na-experience yan raya, ito ibang bugan. Kung halimbawa, kung nagtaliwan nga, bugan na biya. Ah, iyaw sa atin nga line number 7, K5 San Bisaya, sa Antike. Good morning!
2: Bakulod!
3: Bakulod! Bakulod, mayong aga, Daddy Babe, Sir Robert, good morning, Sir Robert, Sir Robert, good morning.
1: Mayong aga, Sir Michael, kampiyon, signal mo niya, Pamba, ang antike, mga wapo sila, no? Kampiyon, signal mo niya, pa may problema.
2: Good morning, daw namin, dahil mga umuman nyo kayo mabahul nga bulig.
1: Naka-DTX, Coffee Mix naman ka, media. Back to you, Sir Michael.
3: Salamat po, Kulod. Sabi ko, antiki kay ang tinya sa akon, antiki mo. Guwapo kita sa bono, naka-min in black. Kampiyon ang signal sa Bakulod. I-check natin si Sir Jubert. Sir Jubert, good morning. Kumusta ang signal sa Roas?
4: Good morning, Sir Michael. Galagubong signal sa Kalibo sa Simatunoon. Mga kanay-kanay man ang mga guya sa aton ng mga kaupdanan. Na apisar din sa amon sa kapis, maulanon ang amon kagabihon tub-tub sa sininga matinion. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Kalibo.
3: Damo salamat, Sir Jobert. Kampiyon man ang signal, manayan ayang tiyempo ni sa amon. Matyagan ko daw sa volleyball. Kita daw, libero ako. Ako ng lain color mo. Kamunta na, naka-black. Wow. Kampiyon, i-check ko signal sang antike. Antike, Sir Nestor, Sir Milmar. Good morning.
5: Good morning, Sir Michael. K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Mayad nga aga. Uwa, Romanga, Randy sa antike. Manami amon nga chimpo kadyang aga kag nakapangapiron kami ka DTX Coffee Mix. Balik kanimo, Sir Michael.
3: Damo salamat, Antike, no? So kita lang anay sumong dawala si Iloilo, pero at least maghatag kita sang dalago ng mga balita kag mga informasyon mga kagaypan. Mauna kita dito sa Negros Island Region sa Bacolod, Daddy Babes, Robert. Ano ang kampiyon ng mga balita sa Negros Island Region sa Bacolod?
1: Ang kampiyon ng mga balita diri sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod, mga kaki-five, nga ginapamatiya ang kid ni Roland Vistar sa Sagay, mga kaki-five, ini may angot sa ginapatigayon karon nga assessment sang aton si mga kapulisan nga dapat imbestigaran, kag investigasyon nga nagapadayon, mga kaki-five, sa Moises Padilla, angot sa pagpamahog sa mga bulutuan sa Banwa.

0: Sa karon mas ginapasanyog ang pagbantay sa kapulisan para sa seguridad sa mga estudyante kag mga manunodlo sa school personnel kag mga school personnel sa mga kakipayb. Nagapahanamdam si Police Major Ryan Villasario, hipi sang Moises Padilla PNP sa mga estudyante nga kagaginikanan manunodlo kag publiko nga mangin kalmado kag likawan ang pagpalapta sang wala makonfirmar nga impormasyon nga posible magtugaman sang panik.
1: Sa iban pagid nga balita ba sining kagagahon 15 anyos sa biktima o kon na dakop sa drug by bust operation sa barangay 8 mga kakipayb, grabe na gid ang Cebu diri sa Amon kay duha ka bulto sang Cebu ang na recover sa di nagabili sang 60 tubtob 100 mil pesos mga kaki 5 sa diin isa ka street level individual ining nadakpan sang aton nga mga kapulisan pati na mga minor di edade ga intra na sa illegal nga droga.
0: Amo nang mga balita lamon dire sa sulod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kalibo.
2: Damo salamat Bacolod sa kampiyon niya mga balita street level palang galing na mga 60 to 100,000 na diri sa amon sa Sisa Silang gani. Pero grabe ang kapat minor di edad nag entra na subo. Damo salamat Daddy Babe si Robert sa kampiyon niya mga balita. Diretso nato na ang Rojas kay Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
3: Good morning once again. Manega pangunang nga balita sa pubwela sa sudan sang Rojas sa probinsya sang Capiz mga ka K5. Naglano gang report kahapon ngadlaw mga kauturan matapos nagwa ang ining warrant of arrest mga ka-K5 batok sa isa ka provincial board member sa probinsya sang Capiz. Ining gipagwa mga ka-K5 sa Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 38 sa sudan sang Iloilo. Ang ining warrant of arrest may kaso ini mga ka-K5 nga libel case mga kauturan ginapapanaog sa kay board member Jose Fulienso Atienza del Rosario o kung si board member Pepe del Rosario diri sa probinsya sang Capiz. Ining libel case mga ka-K5 nga ginfile against sa nasambit nga provincial board member. Nagabando ang korte, gitagaan sa mga ka-K5 ining aton board member makapiansa sang 48 mil pesos sa kaso nga libel case mga ka-K5. Samtang dugang ang mga balita, kapin 201 ka mga salakyan, mga kulurom diri sa amo no sa probi sa San Capiz ginsita sa aton sa nga LTO. Ang masubo diri may-ari mga ka-K5 nga mga empleyado sa gobyerno nga nakasakay mga kauturan at pulo ini ka mga pasahero nagbayad sang 10 mil pesos sa ilasling round trip trip mga ka-K5 sa syudad sang Ilo pa-Capiz mga kauturan inisuno sa pagpayag sang aton sa nga mga katapos ang LTO sang madakpan ining nasambit nga van diri sa Banwa sang Kwartero Capiz. Amo na mga balita diri sa amon Kalibo, back to you Sir Michael.
2: Pribado to ginatkila nila. Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon nga mga balita. Kuha na to ng kampiyon man nga mga balita dito sa Antique, aka Sir Nestor kag Sir Milmar. Anong latest sa Antique?
4: Mga balita regya sa probinsya kang Antique kon may nalakpan na kadyang kaagahan sa syudad kang Bacolod tuhoy sa illegal nga droga regya man kinaman sa probinsya kang Antique. Kaina pasado las 12 sa kasanagan may isara ka 31 anyos nga si alias Boyet ja taga barangay Kansadanto Bodan San Jose high value individual o kon HBI nadakpan nga nagaduso kang illegal nga droga sa may barangay Supa San Jose. Nabulaan kang ginaburobanta 62 gramos nga ginapatian sa Cebu nga may estimated value nga 421,600 pesos. Sa kadya nagakit-kit, rihas ang dyang suspitsado.
5: Sa ibang paramon nga mga talalupang doon nga balita, may notorious dyang takawan kang helmet sa may probinsya Kantike, pati ni helmet ginadiskitahan. Ang ginatirada na K5 Western Visayas sa mga nakapark ng mga motor sa may mga mall, kag sa mga establishmento rin dyan sa San Jose. At iwagid maglawig ang dyang 45 anyos na dakpan kang atin ng mga kapulisan. naman ang mga helmet kila diyan ginapang nakaw na ginabaligya na diyan sa Iloilo. Taga Miagaw pa pangayaw, taga Miagaw Iloilo. Pero may kaso ron man diyan gali kuno nga rabiri kauna sa Kapis diyan sa Jubert. Mahilig man gali mag pangayaw diyan kag mag magrapta kang anang ramag. Ang darwa ka helmet na recover halin sa suspetsado pero ang iba nang mga ginpang nakaw, why ron ta na to ginabaligya na lang ka tag 1,000 kun 2,000 ang mga branded kag mga marahalon nga mga helmet ka dya. Sige, amo ra mga balita namon dya sa probinsya kang Antique. Back to you, Sir Michael.
2: Damo salamat Antique, may lang na ka hindi motor ang nakawat niya. Hindi niya pwede madala guro eh. Para man sa mga balita diri sa Banoas ang Kalibo kabilog nga probinsya sa Aklan mga KK5. Patay gid ang isa ka tricycle driver matapos sa magbungguan sini kahapon ng isa ka motorsiklo nga napatay ang makina. Diri bala Sir Jover sa ginaagyan mo magadto di sa Kalibo sa Mabini Street diri sa Banoas ang Kalibo diri sa may Jollibee bala. Kay may intersection dira no. Ang driver sang tricycle amo ning ginkilala kay Arnel taga barangay Nyo Buswang diri sa Banoas ang Kalibo kag ang rider naman nga si alias Joel, ang motor ni Joel na off ang makina mga ka-K5 sa tunga-tunga sang karsada. Hindi mabalan kung anong rason na off lang, napatay ang makina. Kaga ginahana niya naging guyod niya naging mapahigad niya sa tani. Ambot lang kung wala makita ni Arnel asang driver sang tricycle nga may motor sa iaunahan, paspas ang dalaga niya na bungguan niya mga ka-K5 ang rider. Siya pa nga driver sang tricycle ang napatay kay na pilasan sa ulo. Gidala man siya sa hospital pero wala gid makabawi mga kakipe patay gid. Pero ang developing sinusubong ang both parties duha ka partido naga kasugod na lang silang hindi na magpasaka sang kaso kag i-release na lang ilang mga motor kag tricycle suno man sa pila ka mga laying kag mga proseso nga dapat pagasundon mga ka-K5. Manasubong ang ginapamangkot kun nga wala ginya makita ang nasabitan nga motorsiklo. Kag isa man ka negosyante mga ka-K5 ang nabiktima sang ginalok na ano siya na scam siya kahapon ang negosyante mga 97,500 ah. Kay ang complainant nga si Sara nagbakal siya sang mga beauty products bala mga lotion kag mga habon kay magabukas ang iya grocery no diri sa Aklan kag ang mga scammer ginaaligar nga iya sang SYL company. Nagapakilala sila nga SYL company ambot kung taga SYL gid man sila nga taga Roja City. Nagabaligya sa mga beauty products nang bakal ining complainant nga si Sara pasang nagligad nga adlaw pero sang kahapon lang ginbuksan ang mga ginpamakal niya ang mga lotion dito nakita niya nga malabnaw daw tubig lang ang sulod sang lotion. O pati man ang mga habon kag ang pila ka mga personal care products man ang mga label kag mga numbers ni mga littering mga nabalaan nga mga piki. Amo na ang rason niya reklamo siya sa aton nga kapulisan kag sa subong sige pa ang backtracking sang CCTV para makilala ang nasambitan nga mga suspitsado mga ka-K5.
6: Alita K5 sa umaga.
2: E wala na ta oras siguro sa Monday naman ah.
0: Sige.
6: Balitang KK5 sa
0: salamat gid Iloilo Rua Santique kay Kalibo sa atong sinang mga station. Salamat gid Sir Michael. Lagi na kolabo sa magkita sa oras, may oras pa pero hindi na aton. Ang amigo ko si Christian Manyuso. Ang amon nga magigiting security guard. Ang duty subong si sino subong duty man?
2: Manyoso
0: ah? Hindi.
2: Terminado.
0: Nga mon nga guard. Sige! Salamat gin mga KK5 man. DTX pa ba na ibon niyong Joskas? Masunod namin KK5 kuala yung kubiyain si Rovan Albay. Sa kanan sa amin nga CEO, Dr. Meloya. Kung sa KK5 babes, get around.
1: Naman sa KK5, Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Bio. D3 D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
6: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. My long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa Lone Pass. Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikod.
11: Halin sa pinakamataas nga bukid.
12: Nak! Kitkamusta nga?
11: O sa pinakamalayo man nga isla.
12: Nay, gagraduate na ako.
11: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
13: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
14: Papauli na ko ka!
15: Go forward together. Globe.
16: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-260214, CUSIF 2026.
17: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabon.
6: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
19: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc. For only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:58 sa aga.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
14: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, nagapalaig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga anong sa Biyernes, Oktubre 16, 2026.
20: Makita kagbabatian kita live and where in the world, pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, kagbacolod K5 Station.
14: Para sa ito nga mga pangulong, dinalan.
6: Balitang Regional.
14: Proposed budget sang Negros Occidental para sa 2027, yara sa kapin 8 bilyones pesos.
20: Iloilo Province nagdeklara ang state of calamity bangod sa epekto sang RSSI.
14: Pastor ginaresto bangod sa pagmolestya sang tatlo ka menor de edad sa sulod sang simbahan.
20: Iloy nga nagsugo sa anak nga magtuon ginbuno.
6: Balita International.
20: Dalaki nagmaoy kag namuno sa South Korea, pulo ang pilason.
6: Balita Sports.
14: PSC ginapadali sa pagbayad sang allowance sa mga atleta.
6: Balita
20: Mr. and Ms. Teen Masquerer nagbisita sa K5 News of Bacolod.
6: Balitang Negosyo.
14: Kapino 25 milyones pesos ng jackpot sa loto na dagana. Sa detalye sa mga balita.
6: Balitang Regional.
14: Bangkay inasapuan sa Taytay Abad sa Bacolod, nakilala na. Nakilala ng bangkay inasapuan sa Taytay Abad, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, lasa isang aga sang Webes, Oktubre 15. Ginkilalang biktima nga si Romero Ceballos, 71 anyos, kaga-residente sa Block 2, Lot 28, Amazon Street, Golden River Village, sa Barangay Takuling, Bacolod City. Nahibaluan nga naglumpat ang biktima sa among taytay sa diin. Ginpahayag sang saksi nga si Alias Mark, nga samtang nagapangape ini. Nakabati siya sa mabaskog nga bagay nga nagtupa sa tubig sang suba. Gindala na ang bangkay sa Gigato Abesha Funeral nga nahamting sa Corner Burgos, Lacson Street sa Barangay 9 sa nasambit nga syudad.
20: Pila ka mga pananom sa Negros Occidental apektado sa dry condition. Apektado karon sa dry condition ang pila ka mga pananom sa probinsya sa Negros Occidental. Suno naman kay Irene Belplotenya, PDRRMO Head, lakip sa mga apektado nga pananom sa pila ka mga banwa kag syudad sa probinsya amo ang humay kag mais. Lakip naman sa mga lugar nga naapektuhan ang mga humay bangon sa dry condition among San Carlos City, Toboso, Don Salvador Benedicto, Escalante City, Caris City, Sagay City, Moises Padilla, Hinigaran, La Castellana, Isabela, Kawayan, Ilog, Gagkabang, Kalansiri. Samtang sa pananom ng mais, apektado ang Banwa San Toboso. Nagdangat na sa kapin sa 1,000 hectares ang apektado ng humay sa probinsya, kag 91.93 hectares naman ang sa mais. Naibaluan nga bagon sa dry condition, nakatugay ni isang moisture stress nga nakaapekto sa mga pananom.
14: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:30 sa ngaga.
3: DTX 500 Morning Newscast.
14: Sa dugang pang balitang regional proposed budget sa Negros Occidental para sa 2027, yara sa kapin 8 bilyon pesos. May balita si K5 Michelle Patino.
3: DTX 500 Morning Newscast.
21: Ginpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga natalana nga isumiter sa sanggunian panlalawigan subong nga semana ang proposed 2027 budget sa Negros Occidental. Suno kay Lacson, natalana nga ipasa sa iyang opisina ang proposed annual budget for fiscal year 2027 antes ang deadline tinalikdan nga adlaw October 15. Ang budget para sa 2027 ang mangin pondo para sa mga programa sa idalom sang Avance Negrense Program, lakip na diri ang agrikultura, ikaayong lawas, infrastruktura, kag biocontrol measures. Una na nga ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II nga ang budget para sa 2027 ang ginalauman nga magasobra sa 8 bilyones pesos o kon 8% ang increase kung ikumpara sa 7.62 billion pesos nga budget sini nga 2020. 26. Balita para sa K5 Regional News nga ginadulong sa aton sa Kaalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
20: Incumbent kaganay opisyal sa Barangay Tango, Bacolod City ginpapanaugan sa suspensyon gikan sa ombudsman. May balita si K5 Wilson Villana.
3: DTX 500 Morning News.
22: Ginpapanaugan sa isa ka tuig na suspension without pay ang pito ka mga opisyal sa Barangay Handumanan, Syudad sa Bacolod matapos nga mapamatud-an nga guilty sa less serious dishonesty sunod sa office of the Ombudsman. Ang kaso may kangtanan sa ginaligar nga pag-antedate sang Barangay Resolution Number 1811008 nga ginpresentar nga ginaprubahan sa 2 Nobyembre 16 to 2018 bisan wala kuno sa nagluntad nga session sang konseho sa among petsa. Ginareklamo ang mga opisyal bangod sa ginaligar nga pagpasifikar sa dokumento may kaangtangan sa implementasyon sa proyekto nga nagalakip sang motorcycle parts kag accessories. Ginpahayag ni Anay Kapitan Ricardo Danoy Sr. na ginhimo nila ini in good faith. Kaginbalik ang 168,000 pesos, 770 pesos nga ginhingyo sang dole. Apang suno sa ombudsman, wala nagapawala sa administrative liability ang pagbalik sang kwarta. Padayon pang nalapot sa K5 News FM Bacolod ang duwa ka incumbent official kag ang lima na anay mga opisyales sang nasambit nga barangay. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty City Tirbayo kag DTX 700. Ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
14: Samtang Iloilo Province nagdeklarar sang state of calamity bangod sa epekto sang RSSI. May balita si K5 Jenny Caoyona.
3: DTX 500 Morning Newscast.
23: Paidalong sa state of calamity ang Iloilo Province mula sa epekto sang red stripe soft scale insecticon RSSI. Ini matapos na ginaprubahan sang sangguniang panlalawigan ang resolusyon na ginpasa sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa tinaliktan ng Martes, Oktubre 15. Nibaloan nga mayara sang tatlo na ka-local government unit ang nag-declare sang state of calamity. Una ang siyudad sang Pasig sa diinyara sa 99% sa ilang katubuhan ng apektado. Banua sang San Enrique 58% infected at Banua sang Duanias ka 98% infected. Samtang nagdangat naman sa 1.1 billion pesos ang balor sang kahalitan na gintugas ang RSSI sa Bugos nga probinsya. Bangon sa mga datos na ginpresentara, nakasulod na ang probinsya sa threshold sa pag-declare sang state of calamity.
24: Board Leader, the motion please.
25: Your Honor, I move that we approve. Your Honor, I move that we pass a resolution approving declaring a state of calamity in the province of Iloilo due to the widespread infestation of the red stripe soft scale insect RSSI. So move, Your Honor.
24: So moved. Any second to the motion? Unanimously seconded. Motion is hereby approved and carried.
23: Kasunod sa pagdeklara sa state of calamity sa Iloilo Province bangod sa epekto sa Red Strip Soft Scale Insect kon RSSI, sarang na sa karon makabaton sa financial assistance ang malapit 10,000 nga mga mangungumang naapektuhan halin sa Department of Social Welfare and Development. Report nagikan sa Iloilo inis ka K5 Jenny Kapunan para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
20: Kawatan sa helmet arestado sa San Jose Antique. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
0: Nagdakpan rin kang San Jose MPS ang lalaki nga sa likod kang pagkadura kang mga helmet sa Banwa kang San Jose de Buena Vista. Ginkilala dya kay alias Cedro, 45 anyos, wara ti obra, kagresidente kang barangay Mambatad Miagaw, Iloilo. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang acting COP kang San Jose MPS, nadakpan ang suspect matapos nga may isarangan nakakita nga may ginbuel dyang helmet sa atubang kang Antique National School kahapon nga adlaw nga ginapanagiyahan kang darwa ka estudyante. Rason nga ginreport sa kapulisan kag ginsundan kang tracker team. Kang nadakpan, gilayon dyang nga gindara sa San Jose MPS para sa investigasyon kag ginako man kang suspect ang pagpanakaw kung sa diin ginpahayag ka dya. Suno kay Police Major Magbanwa nga matapos mabuel ang helmet, nagabiyahe dya pabalik sa Miagawa kag ginabaligya sa probinsya kag syudad kang Iloilo sa balor nga 1,000 pesos. Na-recover naman kang San Jose MPS ang darwa ka helmet nga rejen sa kustodiya kang istasyon. Inog-recover naman ang darwa pa ka helmet sa balay kang suspect sa Miagawa. Isa ra ang barilin sa ginbaligyaan na sa Miagawa kag darwa ang iga-recover sa Iloilo City. Namanaan nga sa maid-id nga investigasyon, may anay kasuran nga robbery ang suspect sa Kapis kag naaresto man sa pagbaligya kang illegal nga droga sa Iloilo. Sa tulad na inquest rin ang suspect sa kaso nga theft, kag nagapanawagan naman ang hepe sa iban pa nga naduraan kang helmet na mag-agto lang sa San Jose MPS para sa regular filing kang kapareho nga kaso. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
14: Sa dugang pa nga balitang regional, pagdala sa mga medical equipment sa pagabuksan nga Capiz Medical Center, ginsugda na. May balita si K5 Darren Enson.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Ginsugura na ang pagdala sa mga medical equipments kag iban pa nga mga gamit sa manugbukas nga Capiz Medical Center para sa mas maayo nga panerbisyo sa mga Capiznon. Kabahin ini sa katuyuan sang gobyerno probinsyal sang Capiz sa idalom sang aktibo nga pagdumalahan ni Governor Fredenil H. Castro nga mas mapadasig ang pagbukas sang Capiz Medical Center agot gilayon nga makahatag sang dekalidad kag pinasahi nga ospital kag serbisyo sa ikayong lawas sa mga pumuluyo. Ginpangunahan ni Rojas Memorial Provincial Hospital Chief of Hospital nga si Dr. Florencio Luching ang pagsugod sini nga aktibidad kun sa diin magapadayon ini hasta sa masunod nga mga semana agot masiguro ang insakto nga pagplastar sang sa kaaparatos, dokumento kag mga supply nga mga serbisyo sa mga Capiznon sa manapit nga palabuton. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
20: Pantalan sang subi kag San Diego nagtukod sang Sister Port Partnership. May balita si K5 Aileen Sanchez.
1: DTX 500 Morning
4: Newscast. Formal na nagdasa sa San Diego, California ang Sister Port Agreement sa pagitan ng Port of Subic at Port of San Diego upang palakasin ang ugnayang pandagat at kalakalan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA Chairman and Administrator Engineer Eduardo Jose Aliño, layunin ng kasunduan na palawakin ng commercial cargo services, tumukoy ng mga bagong ruta ng kargamento at magbukas ng oportunidad sa negosyo sa pagitan ng Subic Bay at California. Kabilang din sa partnership ang pagpapalitan ng kaalaman sa cruise tourism, kabilang ang operasyon ng mga cruise ship, pangangasiwa sa mga pasahero at pagpapaunlad ng mga pasilidad para sa mga turista. Binigyang din ni Aliño ang kahalagahan ng paggamit ng makabagong teknolohiyang pangkalikasan, gaya ng mas malinis na operasyon ng ng pantalan, pagtitipid sa enerhiya at pagbabawas ng emission. Ayon naman kay SBMA Senior Deputy Administrator for Port Operations, Ronnie Yambao, inaasahang mapatitibay ng kasunduan ng ugnayan ng mga opisyal ng pantalan at mga stakeholders sa shipping, logistics at turismo habang pinalalawak ang pandaigdigang network ng Subic Bay. Matatanda ang lumagdari ng SBMA sa Sister Port Agreement sa Port of Kaohsiung noong Pebrero 2026. Nakatakda naman makipagkasundo sa Port of Antwerp, Bruges sa Belgium sa Mayo 2027. Balita mula sa Port of Subic, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
14: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:13 sa ngaga. Sa dugang pang balita, 4 ka wanted persons arestado sa Palawan. May balita si K5 Gilbert Basso.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: 4 na wanted person kabilang number 4 provincial most wanted person ang nakaharap sa kasong murder ang naaresto ng Palawan Police sa Provincial Office sa magkakahiwalay na operasyon sa mga bayan ng Rizal, Batarasa, Brooks Point at Nara nitong araw ng Lunes, Oktubre 12 taong kasalukuyan. Sa Rizal, nadakip ang 84-anyos na lalaki na si Alias Roy sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong murder na walang inarekomendang piyansa. Sa Batarasa, inaresto ang 40-anyos na negosyante dahil sa paglabag sa Presidential Decree No. 1865, habang sa Brooks Point ay nadakip ang isang 42-anyos na magsasaka dahil sa kasong attempted homicide. Samantala, sa bayan ng Nara, Palawan, dinakip ang isang 29-anyos na manggagawa dahil sa paglabag sa Section 5 ng Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act of 2004 na may nirekomendang piyansa na 72,000 pesos. Dinala ang 4 sa kani-kanilang himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon at kaukulang proseso. Ayon naman kay Palawan PPO Provincial Director Police Colonel Joel Kasupanan, patuloy ang kanilang manhunt operation at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang unit upang maipatupad ang mga warrant of arrest at maiharap sa hukuman ang mga wanted person. Ito si K5 Gilbert Basio para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
20: Sa katapusan ng balitang regional, babae arestado sa Baybas operation sa La Libertad Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
3: DTX 500 Morning News.
7: Siyang 44-anyos na babae tapos siyang makuhanan ng 6 na sasyon na pinaghinalaan sa Cebu isang bypass operation sa Sitio Pilapil, Barangay San Jose, La Libertad, Negros Oriental noong Miyerkules ng umaga. Ayon na sa Negros Oriental Police Special Office o NORPO, ang mga pinaghinalaang illegal na droga na nakumpiska ay tumimba na humigit kumulang 0.4 grams na may standard drug price na 2,720 pesos. Na-recover din mula suspect ang isang asul na pouch at 500 pesos na ginamit bilang buy-bust money. Isinagawa ang operasyon ng mga miyembro ng La Libertad Municipal Police Station kasama ang Municipal Drug Enforcement Unit at ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kasama ang mga opisyal ng barangay at maghinatawa ng media bilang mga saksi. Nasa kustudya na ngayon ang pulisya ang suspek at maharap sa posibleng paglabaga sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo brikog Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
14: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:16 sang aga.
3: Balitang National.
14: Sa Balitang National, pastor ginaresto bangod sa pagmolest siya sang 3 ka menor de edad sa sulod sang simbahan. Detinado na sa Marikina City Police Custodial Facility matapos nga wala magkabayad sang piyansa nga 432,000 pesos ang isa ka head pastor sa Marikina City. Nagapangatubang sang kaso nga 4 counts of statutory acts of lasciviousness ang pastor kaginserbihan sang mandamiento de aresto Miyerkules nga adlaw Oktubre 14. Sunod sa Marikina Police ginmolest siya isang pastor ang tatlo ka mga menor de edad sa sulod sang simbahan sang tuig 2023 tubtub 2024 apang sinila mga tuig nagreklamo ang mga biktima. Kalakip sa mga biktima ang sangginaligar pagpangabuso. Amo ang kabataan nga nagaedad sang 8 ka tuig, 15 anyos kag 9 ka tuig.
20: Iloy nga nagsugo sana ka magtuon ginbuno. Nakaangko naman sa pila sa tiyan kagdugan ang isa ka iloy matapos nga ginbuno sang iya 14 anyos nga anak sa sulod mismo sa Ilapulian sa Lawag City sa probinsya sang Ilocos Norte. Sunod naman sa mga otoridad, naakig ang anak bangod ginhambalan ini sa nga iloy nga magtuon kaglikawan ang pagupod sa barkada. Ginsaysay man sa mga otoridad nga ginsinggitan sang suspek nga anak ang iya nga iloy kagdiri naakig ang biktima. Nagsak ang bata sa ikaduha nga panalgan sa Ilapulian nga ginsunod pagid sang iloy kaginistorya apang nagkuha sang gamay nga kutsilyo ang suspek kaginbuno sa tiyan ng iloy nga biktima. Yara na sa establing a kondisyon ng biktima, samtang gindala naman ang minor de edad nga suspek sa Lawag City Police Station kag City Social Welfare and Development Office.
14: Sa katapusan nga balitang national, mga pasahero nga magdagsa sa PITX para sa Undas, posible magdangat sa 1.9 milyon. Nagdangat o kung posible nga magdangat sa 1.9 million ka mga pasahero ang magdagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o kung PITX sa palaabuton nga Undas. Sunod sa payag sang PITX magasugod ang travel period sang Undas sa Oktubre 25 kag magalawig ini tubtub Nobyembre 4 kun sa diin kalabanan sa mga pasahero ang magapauli sa ilatag sa ka mga probinsya. Nagapreparar naman ang PITX sa posibleng pagbago sang travel patterns bangod sa deklarasyon sang special non-working days sa Metro Manila bangod sa Association of Southeast Asian Nations Summit.
8: Balita International.
20: Lalaki nagmaoy kag namuno sa South Korea, pulo ang pilason. Pilason na pulo ka mga persona matapos nga nagmaoy kag namuno ang isa ka lalaki sa siyudad sang Incheon sa South Korea Martes sang hapon. Hungod naman nga wala giningadlan sa mga otoridad ang 59 anyos nga suspek nga suno sa mga report bag-o pa lamang nakagwa sa prisuhan. Suno naman sa mga nakasaksi, naglungtaring insidente ala 1:40 sang hapon kung sariin nagsulod din sa food court sa isa ka shopping center sa siyudad. Una niya nga ginbuno ang isa ka babae nga nag-o-order sa pagkaon sa isa ka establishmento kag iyaman nga ginbuno ang isa pa ka customer. Matapos ini nagsaka siya sa escalator kag liwat nga namuno sa mga tao nga iya makita. Gindala ang mga biktima sa ospital kun sariin isa sa ila ang ginatake pa sa kurason bangod sang insidente.
8: Balitang Sports.
14: Para naman sa aton nga balitang sports, PSC ginapadali sa pagbayad sang allowance sa mga atleta. Ginapadasig sa mga senador sa Philippine Sports Commission o kung PSC ang pagpagwas ang wala na bayran nga training allowance sa mga atleta samtang ginatalakay ang ginaduso nga budget sang ahensya para sa 2027. Sunod kay Senator Bongo, duha ka bulan na nga wala nakabaton sang allowance ang Philippine Women's Volleyball Team. Ginpaatag ni PSC Chairman Patrick Gregorio nga posible may kaangtanan sa problema ang masaming pag-ili sang presidente sang Philippine National Volleyball Federation o kung PNVF samtang ginabuyagyag naman sang Commission Audit o kung COA o kung COA nga may 270 million pesos nga pondo ang federasyon nga wala pa na liquidate.
8: Balitang Entertainment.
20: Mr. and Miss Teen Mascara nagbisita sa K5 News FM Bacolod. May balita si KK5 Ivy Cordova.
9: Nagbisita sa K5 News FM Bacolod ang Mr. and Miss Teen Mascara kagabi. Naghatag sang plaque of appreciation sa day Mr. Roy Cahilig, founder sang Mr. and Miss Teen Mascara kag Mr. Benjan Goheng, chairman sang Mr. and Miss Teen Mascara bilang pagpasalamat sa K5 News FM Bacolod na official media partner sa bag-o lamang nagtakop nga pageant. Ginbaton ini ni K5 Marv Aranuez, assistant station manager sang K5 News FM Bacolod sa ngalan ni K5 Rods Palma, station manager sang K5 News FM Bacolod kag Doc Ramel Uy, president kag chief executive officer sang K5 News FM Philippines. Lakip sa mga nagbisita ang musunday Catherine Baredo, Miss Teen Mascara 2026 kag Carl Carion, Mr. Teen Mascara 2026. Kaupod man sa mga ini ang iban pa nga mga nagdaog nga mga candidates nga ang musunday Miss Teen Mascara Tourism 2026 Rihanna Norbe, Mr. and Miss Teen Mascara Charity
10: Society 2026 Damian Reed kag Angelica Calvez. Miss Teen Mascara Philippine Dental Association BCC 2026 Genevieve Tuvilla. Kag Mr. and Miss Teen Mascara Runners-Up 2026 Colin Cabayaw kag Rihanna Hensoli. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Balitang negosyo.
14: Kapino 95 o kon 95 milyones pesos ng jackpot sa loto na dagana. Ginanunsyo sang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO nga nag-aisahanon nga nakadaog sang 94.813 million pesos nga jackpot prize sang loto na o 642 sang Martes, Oktubre 13. Naangkon sang winner ang jackpot prize sa winning combination nga 42, 5, 15, 26, 19, kag 40. Ang madinalagon nga nagtaya ang naghalin sa Bulacan. Mga ka-K5, amuyad to ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 70 days na lang, Pasko na. Ako, si ka-K5 Zyro Van Julia Zalbay.
12: Kagako naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
14: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
15: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
16: Ang alkaline ng vitamin C!
26: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
16: ako, tutunan.
26: Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
15: Baba sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.
15: Mighty C. Baba sa mga butika. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag. Ngatiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
30: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics.
31: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inyaman. Shoot!
32: Oh, he knocks it down!
0: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
18: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang Salon Pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyong kalikot sa Salon Pass. This is a mental health acid camphor. It's a generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
17: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
21: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
22: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
23: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
24: para sa Senate Manalo.
25: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
21: Cash alley na!
32: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
33: 101.5
34: K5 News
35: FM.
34: K5 News FM.
36: Araw sa K5 News FM Philippines, mga K5 Lasay, si Medya Saga.
37: Mga K5 sa Tanta Diaz, naging lamang nabiliin kag Pasko na!
38: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
39: Number one.
38: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
40: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
41: Kaghimay-himayon! Stand by!
38: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
40: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
41: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
40: Sa pila ka mga opisyalis sa gobyerno.
41: Sobra!
38: Objective and analytical.
40: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
41: Di pagprangka lang bala.
38: Informative.
40: Diretso naton kibibaluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
41: Inaiya!
38: No holds barred discussion on hottest issues.
40: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
41: Te, ano nang resulta sa kaso?
3: Hulat-hulat lang!
41: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
4: Oh, come on! People of the Philippines!
38: With KK5, Aljan Castaño. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
37: De los Pueblos! Isa ka beautiful Friday morning. TGFIS, Saling Nila. No? Thanks God, it's Friday! Well, kamusta naman ang atol mga palangga ng mga ka-K5? Sa igan sa may bayon tungkol sa Kaumari, Babong sa Kabukiran, Lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, Kanak, Banwas ang Bacol. Na medyo takilid kami rata sa buong tanaw. Doon nagatakilid kami. Oh. Nagatakilid tatan, mayo guro ko matadlong tanin kami rata. Kay, ang guay na ito, nagatilt kita blaw. Tigil lang tutuitan kag K5 Renial, no? Ang inistorya na aton kag K5 Eric, tuod gid, no? Everyday, gali, bangod nga si Itan, si Kat na Yasubong. Ano-ano lang si Berto, gakit ah, Itan man. No? Well, Itan Jim Sarmiento. Ha? Sila nga doon ang mga masaling naton, no? Mga kilala sa ma ano ni man kundi abad alta sociedad no. Sa ilaya alsa sociedad
41: kwan is lang ni Itan household name
37: house oh, DB Cam and a household name.
41: Oh,
37: okay
41: na
37: tan. At least do ano na. Okay. Amat kita.
41: Dito sa akon ko na agas ko bang kalano may pako panamyong sing listeners to.
37: Si Itan din ha.
41: Itan.
37: Galing ka. Amo galing na. Amo lang ina sa galing kasi kat subong. Prosperous na subong. Inalungan na ni Itan lawas ya.
41: Oh, aga cute.
37: Do paros na sa blasi mo subong ka cute kay Paverick.
41: Very good ha.
37: Huh? Idol yung kay guro. By the way, sa ato ka bang utod, it's a beautiful Friday mascara. Ha?
41: Yes,
37: it's a beautiful mascara Friday. Kamusta nga itong magkautulan? Excited na! Ang tanan kay nga, ha? Karun sa gabi, international singer nga si Iyas Aridi.
41: Sino?
37: International singer, Iyas.
41: Iyas.
37: Ang paborito nyo nga si Zainab Hiraki, asawa ni Bata Blani Parker. No?
41: Sino na siya?
37: Ang basketball player. Aridi sila karun. Oo. Oh. No? Idugangan pa sa iya ex-boyfriend nga si ano si Klosta sino kanya no kipabitan na kabalo basta karon mo ning mga highlights sa Luxon Strip
41: anong mga kanta las na
37: natural mga kampiyon mga kanta na hindi lang kaya kadumdum pero basta live karon yes program ta upod ta
41: sa Zoom
37: dayon ginya si Kokor TV karon magkaupod ta sa program ta pakantahon ta siya sa katong paborito nga duha ka wala ko yasala
41: wala ko yasala balak mo na
37: wala ko yasala
41: si Red nagpalista sa akong gabi nag text kin
37: ara siya
41: katulog na ko may nag
37: ano ang bal niya
41: kukala sa cellphone ko
37: ano ang bal niya
41: kay Paverick niya sa inyo nga program buha sa wala ko yasala. Palihog lang ibutang ko sa listahan. Hintra ko na.
37: Hindi po subong na notice ko siya. Tagalas dos na sa kagawin. Harap niya sa makulog.
41: Sige ako niya silpo ko kabi.
37: Pilip lagi ko. Ba't nandales? Trabaho niya ang aton. Ang punto na yan. Why kami yasala? Kaya nga, bisal ano matabo, hindi kami pagkonsensyahon. Kaya matigino bravo naman yung tsakto mo, no?
41: Kag wala man taga ako.
37: Ka, ha? Kag wala ka man dapat ako ko nabi.
41: Huwag ka sala mo.
37: Okay, wala ka sala. Ang number one, ang pinaka lesson learned sa kanta na karoon din yung ibaloon tagid. No? Basta mo ning pinakaklaro nga punto ka kay Paverick. Kung ingaang ka chance, gin-insindi ka, enough na blood, do tama gikalawig. Kung maubos mo na gani kay Paverick, tapos gin wala na kuya sa akin. Tapos na dayon, no?
41: Si Imron si Gabi.
37: Ano ko na ba yan?
41: Wala ko yan sa lalik. Ano nang ginaminila si Niman? Igo ko na dumduman, mga kagaho na, ang kanta, gali. Kuya mo gali ni. Tiduwagin, si Imron, si
37: Red Salgado.
41: Si Red siya maintragin.
37: Ay, galing ka?
41: Si Imron siya gambang niya, wala ko yan sa lalik.
37: Si Kipebron siya, wala niya, gamo niya. Okay nga, madula lang na iya. Ang panawag na si na iya is, don't trust your shadow.
41: Hindi na ako mag-commentar, nakikigal naman ko ni Kron.
37: Ayaw ka, aga pa sa ato na. Aga pa ta. By the way, sa ato naman, gawang kautulan, kamusta ka mo tanan? It's a beautiful morning. Ato mga palangga, ang mga kakipaib sa Igan sa Baybayon, tungkol sa Kaumhan, ibabaw sa Kabukiran, lakip na sa Bilugga Provincia, sa Negros Occidental, Negros Island Region. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines.
38: Good morning, Foro de los Pueblos.
37: Kami gaya pa rin sa ni Friday Buddy, ay nyo sa ni Friday, riding in tandem, I usually power do this morning, sitting a Friday morning, ako si K5 Eljan Castaño.
41: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning, everyone.
37: Well, good morning, everyone. And kamusta ka mo? Aton tiyempo, kung gabi, nagatulutan ito kay K5 Eric. Oh. No? Pero kung aga, masyado naman ka pa ang panahon. And sige, hapon ang aton reminder. Guro kinang lanta mag-conserve water. magbutang kita sang mga sunudlan, hindi lang babalde.
41: Balde naman ta. Gabay pa nga hindi lang.
37: Kinanglan tamang conserve water. Actually, nangin muna itong guro, bisan pa paano kang kipay biarik. Kung may sulusubra kita, like for example, next year, hindi kita mag-create panic buying. But you have to, jutay lang a buffer na nga bisan pa paano, makasurvive ka bla. Hindi ka lang magsaligid, no? Kaya hindi kita magpanik. Pangamuyo, gintaya nga, hindi tama sakam sang super El Nino.
41: Ang akon, ginimo, Sir Eljan, delayed ko jutay ang andar sang motor para nga magpasaka sa tangke.
37: Tubig.
41: Para nga hindi siya masyado kasagad ang water level sa dalom. Tapos, nagdadugang-dugang ako jutay extra nga tangke para later on, may basi bala, mawadaan ka. At least, bisan tatlo kadlaw, hindi kayahan maubusan lang tubig sa balay mo. Dumuamo lang na.
37: Amo gina, no? Isa mo nga agaya, gusto ko lang yung pasalamatan si Haring Solomon, kinukumpleto yun ang project na mong doon.
41: Manilag lang ko, King Solomon, ha? Manilag
37: King Solomon, bo. Manilag ko. Kung kamo naga problema, basi gusto nyo barato, isa? Di kalidad, dua? Nga installer, kag labaw sa tanay, napos istoryahon,
41: no? Indra ko yun sa mahapos istoryahon.
37: Inablang kung anong gusto mo pa istoryahon, yaka discuss ya. Solomon, the best solar installer in town.
41: Tiyang, King Solomon, butangan ta ka sa ngalan, pero palihog lang 20% discount ko sa mo. Amo ni umbra ko yati, PR niya mo. Butangan ko sa, balok ano ngalan sa iyang kumpanya. King Solomon, 20% discount
37: ano ko ngalan?
41: Sa mo. Solarmon.
37: Solarmon.
41: Solomon.
37: Solomon King Solar. O ka nami, no? Abi ko dito, abi ko Solar King.
41: Di Solarmon.
37: Sol King. No, King Sol. Kaya bro, King Sol.

0: News FM 101.5. And of course, alaman sila sa K5 News FM, Negros Island. Pwede mga lugar nga kung saan pwede nila o mga social media platform nga pwede nila makita ang Jamox ni K5 Eric. Ang Jamox ka naka D3Bio. Ang Jamox ka naka DTX 500. Kang naka Mighty C, of course. Hindi lang bala nung kasaka smoking permit, no?
1: Lalo. Nagilipom na ta.
0: Ano hindi mo bala nun? Nagdugang na yung gani yung pangka-mistiso mo.
1: Nagilipom na tayo.
0: And kunarin ka mo dun sa Bacolod, ang nagasaga ng signal sa 101.5 nga this coming Sunday sa Mascara Barangay Street Dance Competition, ang sound system nga 15 kabilog mahook up sa K5 News FM mo.
1: Sa ang ano?
0: Gasakit gilang imong ano ang gasakit sa imo dapa-dapa?
1: Hindi mo sa gikay lao, di ka probaka masali ilaga lawag ng mga kuana kay hindi na namin.
0: Pero abi mo,
1: hindi na namin.
0: Gapasalamat kita sa mga sound system isa-isa unta di ko pa salamat sa mga sound system.
1: Si sige ah? Sige ba? Inaano na sila ya? Dogi na arikis kami kan dumati. Ama ka mga K5, pito ka tuig ng radio station sang Bacolod.
0: 7-year old.
1: 7-year old. Tapos ginihig-ihig pa kami sang una pa.
0: Hindi lang na yung pagbalik din na bala.
1: Kada may battle o may legends na bala.
0: Oo.
1: So, hindi pa ba? Pa-intra sa maskara, ginaihig-ihig. Ginaitsapira pa kami kasing una sa ibang nga mall. Subong mamati ka sa plaza, mambal nga. K5 News FM, the official career station. Sakit dugana mo, hindi mabarton.
0: So muna, hindi ta kasulod sa mga mall, no?
1: Hindi ka. Hindi ba siyang una nga pag-abot, hindi ka program, taga pa ng buhay ka. Ano, hindi mabarton duman. Subong mga K5, ginbaton sa SM. Subong may iba na gambar. Ngayon iba nyo nga, inventory naman sa Amon. Siyang una magambar ka nga. Si Eljan Castanyo, di nga rasa sa Radyo Bandira ka pa tayo.
0: Radyo Bandira.
1: Nga naglain ulo ni Eljan, nagkanto sa FM. Subong ang baon nila. Si Eljan din na, nga vice president na siya subong. Nga pwede kami ka-apply to sa iya.
0: Ano sugi yan?
1: Ano lang. Sakit din buot niya si Eljan. Lain din buot niyo. Sigihan niyo kita. Sigihan niyo kita ha.
0: Sige na lang, hindi ako malumambang.
1: Sigihan niyo kita.
0: By the way, sa aton niyo magkulturan, no? 15 sound system that includes the K5 Mobile Disco. Arada. Tanan ng mga sound system sa downtown Bacolod sa Sunday, ang mga music kilahalin sa K5 News FM. Salamat Gugma Foundation. Salamat sa aton nga Mascara Street Dance Competition Committee Executives. No? For having K5 News FM as your official radio station. Official carrier radio station. No? Diba yung 15 ka mga sound system, isa-isa hon talaga ron. Takilala ta. 15 ka bilugin.
1: Maupod sa akon, si Kuya Kinito ay malagaw kami sa
0: Bacolod. Oo, si Kuya.
1: Kuya Kinito may yung agalan daan.
0: Kaya pamati na nga daan sa aton. No?
1: Sir Kinito may yung aga.
0: Kaya gupod gito siya sa League of Champions. Pa-picture kami ito, talan sa babaw. Sige, agad, gindamon sa.
1: Diga uniform siya, permi. Tari naman siya. Nangyari ko ding monitor.
0: Para sa ato naman yung CEO na palabutan sa K5 mo.
1: Nangyari ko ding monitor.
0: Amo ni ang CEO sa G5 sa Pilakadlaw.
1: Bilib ko niya kay Sir Kinito. Kunaga si Rejan. Ginugdan niya kay Sir Bangkalan.
0: Kamu nang pinakiportante.
1: Monitor gina siya kagaya. Comment-comment man siya.
0: Di sa ton yung mga utod. Dali na lang ah. Do karon sa gabi. Do sa Janay ni. Ha? May concert di man ang mga kabataan. Yung mga Ilunggo. Ang mga artist di sa may... Di nagli. Mascara market di sa may iasang Upper East. Ara das la. Ara das iki Pebrus tara but sino do Dracia Permi?
1: Atur ka. Dinamo dakwan mo.
0: Upos lang ni Jen.
1: Hindi damo ngani quick quick.
0: Ah, okay quick. Quick lang niyo na. Ay, hindi na mikla quick quick lang.
1: Hindi na ako magsugpon again. Hindi na ako magsugpon kay Maninoy mo. Ya, durus na.
0: Hindi na mikla quick quick na mo.
1: Oigan. Hindi na ako magsugpon, promise.
0: Sa iban pa nga mga bagay, no, sa ato nga mga utod. Muna ra kamo yes abroad nga mo para mayon kipay break, hindi pwede good morning lang nga iban gabi mo tima more night kami. Good morning kay good night. Oy, sa may mga opisina kami mga klase. May mga ulubrahon pa pagkatapos iban sa inyo gabari kutot pa. Ya mga nagabari kutot pa tara jam na. Pagbarangon do kamo jam na. Himos do kamo kag magpararigos. Adlawon do dyan! Kabigya pa rin nyo sa Power Do every morning, every morning! Ako si K5, L. John Castanio. Upod kay K5, Eric Tinerefe. Ining adlaw K5, Eric, is a wonderful day. Dapat tingin di pa salamatan.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sa sining adlaw.

0: Araw nga Biyernes. We entrust this day to you, Lord, kagabay pa nga mangin fruitful ang amon adlaw, kag mangin malinong kag puno sang blessings ang amon nga weekend. Guide our hearts, minds, and decisions, dear Lord. Palayua kami sa tanan nga mga problema, protektahe ang amon pamilya, kaghatagi kami sang kusog, maayo nga panglawas, kag kalinong sa tagipusoon. May this weekend be filled with love, joy, kag meaningful moments with the people we love in our life. Buligi kami nga magpabilin nga mga pasilamaton sa tanan nga mga ginahatag mo sa amon. We surrender everything to you, Lord, and may your peace go before us and your grace be with us always. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen and amen.

0: coins.
1: Di na pa-practice lang ikaw gani para ma-master mo. Teacher man ko kag.
2: Hindi, doktor ka lang.
1: Hindi ko yan.
3: Mga kag-K5, ang inyo nakita ang isa kay Loy nga doktor nga nag-tutor siya bata. Nga hindi kaya teacher, nga ikaw yung hala katundong sakon. Doktor ka lang niya. Kaya hindi teacher man ko, kaya ang first teacher is your nanay. Nga hindi ha, nurse ka, doktor, hindi kaya maestra.
4: Wala kaya tuition.
3: Nga, wala kaya gabayan tuition. Kaya hindi kaya ang balya. Singa sinusundon mo, si ma'am o kon si A, ako si nanay mo. Ay, si ma'am, sino ka bayan sa kondisyon mo? Si nanay. Silulay ang guro, nanay, panawag ka mo. Inatutukan ta karon, very, very entertaining, in which may isa ka bagay kita nga na-learn. Ang mga kabataan subong, inang they love you, they respect you, but they will always open up. And they will speak for themselves. Ma'am, balgin sila blak kung anong ilangan sa liya. Kabubuton, kagawa nung unod sa ilaban na tiyagon.
4: Mga rasunang blame lang.
3: Inang, ma'am, daw ikaw na lang mawili. Karon, iload nyo na nga daan kay full swing na muna ni Kakipay Merik. The lesson learned naman eh. There are so many ways, hindi na gone are the days nga bakulon mo yung bata. Inablang sakiton mo sa Kakipay Merik. Doon ka tikinang laman na puro hosto lang ang lugar.
4: Pero namin naging balbalo.
3: Ang amuni nga mga kabataan, may ara mga pamaagi kung paano mo man ma-win ang ilang mga kita mong ibang gani may ara gani face the wall may mga mamon niya kang ipaybarik mo no e makon may face the wall na isa ko ra sakit po na yan para sa kabataan
4: may iba naglalang kung kinuhaan na liyabi kagkuhaan cellphone
3: ha?
4: Kaya ba lang nga hindi kita na yung magnubyo masabat pa kuhaan liyabi kuhaan cellphone
3: sige sugin
4: na ako karoon isa
3: ay galing ka do masiling mo lang kay Tito Eljang ka talang has Tito Eljang talang kaya mga dulong sige mo kung may ka naginuman sakyan
4: ay grabe ka ba ta
3: ikaw lang K5 Merik. Wala lang na iyam na mo anay na iyam na subong ba sa piyak kabahin mga ka K5 subong adlaw officially ba bukas ang Laction Strip
4: yes ubo ko sa Diyo kagabi
3: ka K5 Merik damo tao na kagabi
4: sa Diyo kagabi sa Facebook and, kita
3: at this happened yung mga friend no? Kantuta sa Laction Strip supportanta bisan di ka mo lang makanto K5 Merik ang plaza may activity man ang Upper East no nga paborito ni Jenny Yadurustan kay may quick no
4: gani ni Wilson tapos Jim na ka ay kesa diyan
3: kamo nang pinakaimportante and may araman sa NGC but si ganun kay Kipay Berik despite sa mga issue party sa Kiesa nga tiyang Kiesa ka lang yan maskara mo niya you cannot stop our happiness may ahala ka mo sabto nyo lang nigaling proyekto nyo hindi matapos. Pero yung fairness, no? Doig man ginhuya mga taga-Tiesa, no? Doon suula mo lang yan sa ilay, no?
4: Tinanong mo, kuya mo, kayo mga kichindi, Longgo?
3: Ha?
4: Tagalog, matutunan.
3: Kaya tapos na notice mo,
4: doon
3: wala din mo lang Tiesa, silingan, sige, disiplinahon, taring kontraktor, tanga daw ka uyaya, wala kaging kabati, no?
4: Wala kaging.
3: Tibot si ganun sina, base mayong lahab, alahab, inang na, kung sa mga ido, pabla mayo, magkatago lang lahab.
4: You know, what you are saying, K-Pabil Jan, is everybody's thinking.
3: Kita daw ba?
4: Amo na paminsan, pero wala na nila.
3: Ang pinakasimple ka Kipay Berik, bisan din ako makanto subong ha, talk of the town. Ginispeak karon ko may iban nga misconception kay Kipay Berik. I have so many friends istorya kami. Everyday ko nang katambay sa plaza. Ngin na no maning syudad ng speaker. Sir, wala sang dapat i-speaker ang syudad. At the first place, it is not the project of the city.
4: Correct.
3: Iyan nakatiesa. Ay, gali ka. Nga, sir, nga wala lang ibutangan transparency board. Husto na kakipay, Eric. Because ang tao subong, why sila kabalo kung sino ining nagahimo sa proyekto? The total the while, kwarta sang syudad, gamiton para sa pagpatahom sa plaza.
4: I think you're correct. Dapat na may transparency
3: board. Wala. Kuno, abi. Singa, no, abi ka, mga bro, kuno na simbahan, kipay, Eric.
4: Dami na.
3: Sininga sa akin, nga, tinga, bro, nga wala lang ibutangan na dasang transparency board para maintindihan ta. Hindi gali niya sang syudad, iya gali na katiesa. Kay Dabo gyapon, ang gapatala nga ginapagwa nila nga iya sang syudad pundo ang ginggamit.
4: Tikera, damo sa Facebook ka gambal nga ating nga way na ginbantayan ni Greg, way na ginamuna. Diba siya muna kay iyan? Ay na siya nga proyekto, ang ligan pa na time
3: na niya. Mas mayo, buro ka Kipay Berik, butangan gidya sang transparency board.
4: I think it's a good idea. No?
3: Butangan mo na sa plaza, this is where your taxes go. No. Ha? Butangan da siya. Abo ni, ang mga elements na ba na, pilang budget cost, sinong contractor, sinong implementing agency.
4: Ang time duration, project started,
3: hindi ka na nagay, kaya damgo sa time duration niya, kita galumapaw na taya. Pero, amo na mga elements na ginatawag na transparency board.
4: Okay.
3: active lang requirements na kagipabiyari.
4: Tara gina, every government
3: tinga project. Tingnan nga YGS, anong butang sinaw?
4: May ilan bala kami amo niya?
3: Ha?
4: Amo niya?
3: Imo kwarta, porte amo niya plaza ang ginatira
4: mo day. Basta kami lang yung magasto, bala, relax yung bala
3: kami. Amo niya plaza ang ginaguba mo day.
4: Ina siya?
3: Ha, hindi, ginagwapa-gwapo mo day. Nagsalakal in term. Nga amo nga lini plaza.
4: Ang baba mo.
3: Ang ginagwapo niyo day. Amo na nga itong mga bagay.
4: I think,
3: sir,
4: John, what you're saying is right. Na dapat may transparency.
3: Kaya nga, amo ng feedback, na istorya ko sa pila taka mga utod. Ang ambal nila nga away na mga plaster kaki 5L dyan nga ibutang abi kung ano ng project, anong source of fund. Kaya nga, damo pagali ang nalitok niya po kaki 5L, gapati niya pa yung kasyudad na budget.
4: Di kaya why mas yung lack of information mo. Di kaya, you cannot blame them.
3: So that's why nga mayon na lang gani kay ti kumamati ka mo sa radyo kay kun magalaman ka mo tanaw sa Facebook siling mo oy kampyon na sa plaza kasi gana gapuswak na ang fountain sa gapuswak
4: you know,
3: na fountain
4: bago ko lang na realize yun na nagligad ko di gagawa totoo nagambal ka nga abi ko gapuswak na what you're thinking amo na perception sang ordinary public
3: nga makadtuto sila sa plaza abin na okay na
4: pag about nga wala kundi basulo
3: pero ginkadtuan na gid naton ginkadtuan na gid naton ay nanong way paano ni magpuswak away pagani ni manuano
4: amo na nga agin pagwa nila nga gapuswak so that pag abot to kag madismaya ang tawo
3: basulo na
4: maduwa nya way manggali sugid-sugid lang amo gwa ya
3: that's why nga may pilagid ya nga naga-allow sang ila kaugalingon nga gamiton ang ila platform para patalangon ang publiko.
4: The blind leading the blind.
3: Ha? Amo anong na? Blind? Kaya ito di si Balya blind. Pero ang galid siya si Troy Basa.
4: Kita mo.
3: Kita mo pag-abot niya sa sunod. Sir Eljan, it's your Masahi time kada Merkulis na.
4: Tapos.
3: Bilin ko ni Kendo Kramiloy mo. Habi mo din sa amon, may ari kami di kawang gawa ya every Wednesday. May ari kami di asuki nga blind masure.
4: Siling niya, niya ka namin isang likod mo, no? Siling ni Ma'am Jen, nga hindi na likod ba ako na?
3: Kayo ba?
4: Sige, kita ko si Ma'am Jen, ginamasahin. Ginamasahin siya.
3: Aga,
4: ka namin,
3: sa Ma'am piyak na bahin mga kaki 5, no? Sa aton sa nga pagpangalagad. Ari ng iban pa nga mga balita at tutukan ta. Napaila na kaso to.
4: Ara na.
3: Atong duwa balak ka mga adoy na naglugos ka nagpatay kay briskad niya mo iba niya lugos kay nagpatay ila nila in nagpatay kag naglugos ginuna nila nay patay ang tislugoson
4: glide
3: mga nagin sakto ang mga pamahog sa blutuhan si Gion talang ni Gyapon na si Gyapon investigation by senior citizen nga caretaker sa duta no no tutukan ta kag Iberic. Ang iban pa nga mga balita karon si Kokor TV
4: mangin upod ta ha
3: sa atong program and then may simulation exercise nagapakigangot na ko nung PRO NIR sa Rako may kantalan sa pagpabahog sa mga bulutuan ay isa taon tani karon sa ato naman yung program so post a commercial break pagbalik naton mga ka K5 tutukan ta ha ding preparasyon nalungod sa pagbukas sa Lakshon Strip. And ang report ni K5 Carla, iring parte iya sa Rako gyapon na. No? Ano ba lang aton pabuton diri? Oras sa K5 News FM Philippines, alasay 56 aga.
4: Standby.
0: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Subong tunanta kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, ginapamatay ni D3 Bio. Ginapawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amuna ka simple ang mechanism sa D3 Bio.
4: Grabe, Sir Boy, no? No attachment, no replication. So, meaning pa, hapos na katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
3: Correct. Wala makatapik.
4: Kag paano? Inom lang ka D3 Bio.
3: Correct.
4: Now, nadumduman ako, Sir Boy, nga sang una, ang pinakadabis ng mga ginahimo ni Doc Sam Resita sa mga may mga na-infection. Dahil na muna padyuson carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo. Pero sa sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic, Sir Boy, ang D3 Bio, gali.
3: D3 Bio.
4: Tungod kay ang D3 Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism, Sir Boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3 Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gituwag mga good bacteria.
3: Uy, kabalo siya magtanaw kung
4: brata. Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
5: Ginabuhi niya.
4: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, Sir Boy. Makita lang na nimo sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
5: Ang natural nga antibiotic, Sir Boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. No, labi na gid ko naka D3 Bio ka. So, ang D3 Bio hindi lang magpatay sang ginatawag bad bacteria kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa Sir Boy. Mayara sa sang ginatawag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na akon vitamin D3 lang, Sir Boy, kulang na siya, no?
4: Correct.
5: So D3 Bio kompleto na. Pabakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. At the same time, ang VCO, ang MCTs na, Sir Boy, o kung lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, Sir Boy.
3: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio, amunia ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi, ha? Iwaaya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. So, hindi yung pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Ini siya, habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ang nami mo yung bacteria.
4: So, meaning pa, Sir Boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo against sa mga kagaw kung saan o na magsuluda. Wait, akabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops!
5: Oh, masulod,
4: masulod ko da. Wala! Anytime na yan. Guway na yan ang pabalo yan. Ang kagaw, masulod gina. Ang mga namian ko sa D3 Bio, kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids. Kag mahimo siya nga monoglycerides, Sir Boy.
3: Correct.
4: That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, Sir Boy, mga antimicrobial agents siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingkubid niya, lipid coated nga kagaw mo.
3: Correct.
4: Di kung pala inom kaya D3 Bio, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya tanan. Amo nakasiling ko, hindi lang ya COVID kaya patyon sang D3 Bio. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka D3 Bio.
0: D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga mabuti ka! D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. At ibugit katama.
0: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubang. Ngatiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inyam mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold.
17: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi gina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epic. Ibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka, liyong kalikod sa salon pass. Salon pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga, liog kag likod.
18: Halin sa pinakamataas nga bukid?
19: Nak, kit kamusta ngay?
18: O sa pinakamalayo man nga isla?
19: Nay, gagraduate na ako.
18: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
20: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
21: Papauli na ko ka!
22: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
23: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Suramires po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
26: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
27: Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
28: Para sa Senet Manalo.
29: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
25: Kashali na!
30: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
31: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Fertig permit number FTEB-263388 series of 2026.
0: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
32: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
33: Pag-ibig fund, solid kabon.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
34: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc. For only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang tagsa kakabuhi, may bili. Ang tagsa kahandumanan, importante. Kag may espesyal nga lugar sa aton tagipusoon. Gani, sa tiun sang kasubo, sang pagtaliwan sang inyong mga pinalangga sa kabuhi, hindi nyo na kinahanglan nga mag-isahanon. Bukas na ang Zea Funeral Chapel nga handa mag-alagad sa inyo. Nahamtang ini sa Villa Caridad, Barangay 3, Poblasyon sa La Carlota, Siri. Kung kinahanglan nyo naman sang maayo nga funeral services, magkadulang sa Zea Funeral Home sa Barangay Talok, sa Bago, Siri. May mga branches man sila sa Barangay Kaduhanan, sa Cari City, sa Gay City, Kanduri, kag soon to open naman sa Dangkalan, sa Ilog. Zea Funeral Homes and Zea Funeral Chapel.
35: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, Do Exam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call call 0966-852-6596. SNS, Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas, Mendoza's Lechon, basta manamit ga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry, Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernay Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Oras sa K-5 News FM Philippines, mga ka-K-5, alas 7:15 naman sa aga. Parikita mga ka-K-5 sa inyo naman, yung panatuntunan ka-K-5 Eric sa beautiful Friday morning.
1: Yes.
0: And sa mga aga, sa mga mahilig sa pickleball officially, magabukas sa mga aga ang Congressman Javi Benitez pickleball cup.
1: Okay.
0: Ara na Spadol City kag ipay Eric, no? Diba si karon makahakad to si Kipay Belson, ha? Para magatag lang situationer. Abi ko na mintra ka?
1: Sa Spadol
0: City. I-open man to para sa media?
1: Dahil lang, kaya may ginapanghita ko rin parties.
0: Hindi ka nga, hindi ka magsilisi. Chiding ang dalawa. Congressman, chiding ang dalawa.
1: Limaw. Pickleball, may kong limaw. Hindi, may isa ko rin ka pickleball nga ginapanghita.
0: Basta may pickleball, subong ha? Million niyang premyo na kay Pipe Eric mo. No? Timayo man ha. I-check na ka rin doon guys. For the meantime, sa ato naman yung magkauturan, mapasirit na ta. Ano mang garit-garit ka na doon?
1: Garit-garit na nebala.
0: Aga pa rin mang garit-garit
1: na ta. Garit-garit naman ta.
0: Hindi mang garit-garit ta kay nga ha. Ang amo niya commitment ni kay Pipe Eric, basta gani ang K-5 ginagaan gidyas ang pagkilala. Kami ni kay Pipe Eric, kaya grabe mo na kami di kay bangod si Doc Ramil Oy, lipa igid kayo. No? Nga, halin sang pag-una pungko ni Mayor Greg do part na ta sa official calendar of activities kay Kipay Berik. Sang Maskara Festival. Subong ato igan another blood ara naman ta da. Ibisan amo na lang niya. Ano ang garit-garito na mga
1: garit-garito ta sila.
0: Siling ni Gugma Foundation President o Chairman Rodney Escalon ari na official music ko. Kag mabatian yun ni this coming Sunday sa mga masunod gi mga sound system.
1: Ah, Sunday. Sa buwas ya? Why na?
0: Sa, ang atong kutrata, Sunday mo, no?
1: Ah, Sunday. Oh, sa highlight.
0: Oh, highlight yung atong, no?
1: Diyos ko.
0: JJJ Sound System.
1: JJJ Sound System.
0: Oh, Audio Balance.
1: Audio Balance.
0: ZTA Light and Sound.
1: ZTA
0: Light Ricardo Rex Sounds and Lights.
1: Ricardo Rex.
0: Heroche Lights and Sound.
1: Heroche.
0: Divina Gracia Mini Sound.
1: Divine.
0: RGM Lights and Sound.
1: RGM.
0: Do agawad pa si Jacob Braso Pisho tuloy ka duwaw.
1: Ibang inyadi mo niya ito. Basit lang na batalik na rin Dr. Bilgang. Yan daw pwede itong duwaw.
0: Yes Vibes, Pro Lights and Sounds.
1: Pro Lights.
0: Fate Lights and Sounds.
1: Lights.
0: Rio Audio Classic.
1: Rio.
0: Revealia Audio Classic.
1: Revealia.
0: Sanko Audio System.
1: System.
0: Ionski Disco Mobile.
1: Mobile.
0: K5 Disco Mobile.
1: K5!
0: Rengji Lights and Sound.
1: Si Rengji, may haraman?
0: Haraman si Rengji. Amo na mga sound system na?
1: Marakit ka ni si Rengji, kita pa. Marakit mo
0: ito. Birthday ni Rimuel.
1: Ha?
0: Rimuel. Birthday ni Rimuel sa buong chip.
1: Kahapon ni Rimuel. Kita ko sa Facebook ay na.
0: Why gin siya ga pang wait sa ton?
1: Kita ko yun sa
0: Facebook. Happy, happy birthday. Belated na kay Rimuel Alcantara. Na nag-celebrate siya birthday.
1: Rimuel, happy birthday.
0: Happy birthday. Alin si mo K-5 family. Okay, there we go. Mang garit-garit kami ni K-5 Eric kay si Ma'am Gina Borja.
1: Babamo
0: na kay mag-exercise na gin
1: siya.
0: Here we go. K-5 Eaton, larga!

0: Hot Tubs of Music. Okay, okay. No, nabalas na kami. Okay, okay, okay. Nabalas na kami, Tan.
1: Kampiyon,
0: nabalas na kami. Okay na. Pangayo ko bida sa imo K5 itan. Kuhan ka ron. K5 rin niya. Mangayo kami ni K5 Arik. Sang link sa Zoom, ha? Mangayo kami karon kay padala namon sa Migo, namon nga singer.
1: Basta wala ko sila.
0: Ha?
1: Wala ko sila.
0: Sa tanan nga gusto mabatian karon ang singer sa likod. Gusto niyo ni mabatian ang singer sa likod sa paborito ni Kipay Birik nga kanta? Ang mga one pusong kanta? One pusong. Giya. Yeah.
1: Alahonta niya.
0: Alahonta niya.
1: Alahonta, Biyernes Madjubong.
0: Biyernes Madjubong. Ang mga one pusong mga kanta,
1: oh.
0: Ang paborito sa mga one pusong, ang magsingka one pusong, inang mga pabo-abo, no?
1: Doon sa wala lang, bla?
0: Inang pabo-abo.
1: Doon sa wala lang, bla? May extend ng bulsa?
0: Agri ka. Ang gapabo-abo, Giblaw. Oh, baka bisita tadi sa karoon kay ko na nung aras likod yun. Hindi ka muna kasawa sa music na mong kipa-verika.

0: Ginabuli ganta mga Ilonggo artist kag ipaibari because this is our humble contribution para ma-promote man sila. Gamay lang ang rason kay may sala na mo. Butigun.
1: Nami kay Ilonggo, no?
0: Gapangakig siyang wala rason kay kung madakpang gundi tapos.
1: Ari na. Ari siya karon?
0: Ara sa karon live sa program ta. Sino na palista?
1: Ari na, may namangkot na. Sino lang singer si Rerek? Wala sino pa mangkot?
0: Oh, sino?
1: Kung Chideng. Kasi pwede na madala sa Chicks area.
0: Pwede oh, kami lang bahala, Ma'am Chideng. Kami lang bahala na. Makreate na. Gusto mo mahimo ito sa Ilonggo nga daw Woodstock.
1: Hindi kayo mahilig ni siya magdala mga concert-concert. Ano, Blau? Pwede ni Kong ah. Pwede ni.
0: No, ay problema. Oh, katawang sa music, kag Ipaymerik. No, abo ni nga ton nga bisita karon live sa mga program. Actually, may mga ginagaan tani sila ligwa para makilala man blas na.
1: And the music is good.
0: The music is good. The lyrics is good.
1: Yeah, no? Katahong.
0: Katahong. Okay. Hindi na lang na namo pagpaluapan sa paborito. Standby kay Kipay Berto. Si Berto na on the noy. Ah, si Wilson ba si okay na siya?
1: Okay na si Wilson. Niway man ni sala.
0: Ha?
1: Why man ni sala?
0: At kami na yung gupdanay, permi mo. Paano siya makasala? Kay kami mo lang gupdanay nga doa?
1: Nagligad yan. Login text ko siya. Kita ko duwa ka mo gupo. Hmm. Liko, you're in good hands. Sige ito, concern ko, oo, but in a wrong company. Yeah, correct ah, okay, Five Wilson. You're in good hands, upon mo si Rel dyan.
0: Okay, exercise kami, no? Galing kayo, si Rel, yun lang sa mong partner ko ka daw to, alas 12, sa talauna ni Amon yung schedule ka doon mo.
1: Alas 12 ka?
0: 12 noon. Kaya nga, imbis ka panyaga, amon yung among panyaga ni Rel nga doon.
1: Iman nyo ko, sana all, may amot na ng oras ba?
0: Pasalamat tanga may Doc Ramil Oy tanga boss. Kinalaw pa ta magamamon. Gaan chan sa gikayang lawas.
1: I hope I can find time bisan weekend la makan gym ako la sa.
0: Bisan walking kalda sa aton ano. Upod lang bala.
1: Upod lang ko.
0: Hindi pagpatam, ibla. Hindi bala ka balo ka lang niya. All work make Johnny dal.
1: Isa pa na.
0: Dapat work. Kabalo ka naman na.
1: Ang dal yan na D-O-L-L mo.
0: Pero gusto mo bawi na lang tayo si Lilo? Dito naman tayo magdala.
1: Dito naman isa. Wala siya mo. Ba mo. Okay, good.
0: I-check na nito guys si Kipag Wilson Villena sa ato naman niya pagpakalagad. Para ibaloon na ito, kisubungan lang kang Ipamerik, officially mabukas ang pickleball, the Benitez Pickleball Cup. Hiwaton dra sa may Paddle City.
1: No? Yes.
0: Ibaloon ito na karoon sa nung pagpalagan. At halong sila kang Ipamerik, kaya may ibang gali, kanagasakay sa jeep. Ang abi mo, pasero, lang gali kang mata nila sa cellphone mo nakatutok.
1: Ara naman ang hablot?
0: May isa ka video nga nakuha. Kawatan sa cellphone, nakuha ang video sa jeep mo. I-check tadi si Berto Gakit kaysa gini ko nung ma-report. Para may chidianta while waiting for the report ni Kipag Wilson Villena, direkta sa Paddle City. Ara na, no? Lakso ng Paddle City, son?
1: Hindi, lapit sa kwan.
0: Okay.
1: Lapit sa police station.
0: Ang Paddle City?
1: Oh.
0: Ay, ang Paddle City, hindi ari diyo.
1: Oo. Oh.
0: Ari diyo sa may NGC sa babaw.
1: Babaw
0: NGC. NGC, so. Basi lain ako kantoan mo ha. Paddle City kanto ka gina.
1: Ang bala ako sa police station kailanin ni Jason Tupas mo.
0: Ay galik ka. Oh. Ay galik ka.
1: Drama ko isa gampak-ampak mo. Lapit police station, drama ko isa gampak-ampak.
0: Tanawang tanig, basi sumala tanig karun. At ready na kunong si K-5 Wilson no. Eh para magaan tanisang kaigo nga igtalupangon. Para magaan to sang dito siya.
1: Gadi na mo, sari pagkisa screen itong isaw.
0: Then? Ara si Berto, anay subong ha. I-check ta. Ara na si Wilson. Kung naka-standby na si Wilson, nahunta siya. No? Sino nakauna, Noy? Si Wilson, ara na sa linya. No? Standby ka, Kipay Berto. I-check na si Kipay Berto. Kandugidugay si Kipay Wilson. No? Kung si Wilson, ara na yun. Nahunta lang na si Wilson. Kadali. No? Kay opening to Bert. Wala pa. Bert, ano na tabo ni? Paano na dakpan yung isang kawatan? Kadilikado, gali Kipay Berik, no? Si Kipay Berik, ako magsakay sa jeep. Kabalo na ko niya kung anong iya ginabantayan. No? Hindi ko lagi ipagambal kaya inotek na niya sa ako na limpasok na mo. Pero ang i-report ni Berto, kadelikado si niya kaya ginabantayan niya inyo gamit gali.
1: Kalain, no?
0: Ang lain, pag nakuhaan sa cellphone block, i-check tabi sa line number one, ah, si Berto, why siya ko na talkback, no? Igaan sa talkback. I-check ta, anong natabo, paano na-discoveryan? ining katuntuhan kag may nag-operate gali siguro ilisipon man lang sila kay Pai Berica.
1: Oh.
0: Check tabi ano naman ni modus nila para at least may expose to balidayo na.
1: Masipa nga ayaw, Pablo.
0: Oh. Kay Pai Berto, good morning.
1: Morning, Bert. Bert?
0: Oh, why siya kuno tukbak no? Hindi siya kabati. Gareklamo siya, why siya tukbak?
1: Kakasilang anay, linya, kag ibalik.
0: I-check tabi liwat. No?
1: Monitor lang, Bert.
0: Aran na si Kipay Berto sa line number one. Check ko siya, Bi. Okay. Gina-check na nga ito nga linya. Kung nalang away siya, dula sa. No. Okay. So, tawagin lang si Wilson nuna.
1: Aga pa na kayo na, may malita na si Berto. Isa ka 15-year-old na dadakpan sa Baybas.
0: Gali ka?
1: Pusher, iya, 15 anyos.
0: Aba, pumili mo niya. 15 anyos pa lang, no? No?
1: Pusher, dakpan.
0: Gawin ko nalang alam sa nyo, nalang si Wilson para at least makalarga na tan direkta sa mga lagko at mga storya. No? Unahon to niyo, hindi mapabalas kami ng Kipay Berica. Kapag total nakapabalas naman kami sa Mahalbuga. Mahalbugas.
1: Mahalbugas.
0: Napabalas naman siya.
1: The city right now is very vibrant. Mm-hmm. Tungod kay officially Subong Adlaw ang mga major activities ng Mascara Festival.
0: Masugod.
1: Masugod.
0: Mm-hmm.
1: Pero nagligat pa isma na nagsugod ng Mascara.
0: Mm-hmm.
1: Ugaling kay ang mga major events like mga dalagko ng mga events, ang mga dance parade, yung ginahulat naton. Nagligad nga daw ang Lyra na Bugle Drum Competition, nagsugod na. So, part na sa Mascara Festival. Pero ang kasadyahan, ganyan, weekend. And, medyo kwa lang gamay kaya kay Piper dyan, uli-uligmat lang
0: kita gamay. Ang ginahambal ko gali kay Piper, paddle ground na dahil gali, paddle city na gimo ginahambal.
1: Paddle city din na. Sila ni Jason Tupas na
0: blan. Nagsala man tayo.
1: Sila ni Michael, it's TV Tire Blam, ikot ha? Sila na negosyo mo.
0: Ay, gali ka.
1: Sila na part, tatlo na tayo lang.
0: Mayo man
1: ano. Tatlos lang owner da. Si Jason Tupas, si Migota Michael.
0: HTV.
1: Si HTV. Kag may isa pag isa ka-partner. Tatlo na da ka mga gwapuhon.
0: Grabe.
1: Madra tagampak-ampak mo kung kisa.
0: Tingway ka ka pangagad sa ako. Huwag kayo gusto ko man mangampak.
1: Huwag na katanaw lang ko na. Ka-tutor ko na ka-tutor.
0: So gina-check na sa mga line, no? Kung nalang alang, no? Sailuhan talang si Wilson. Kung nalang alang, no? Para at least ko makalargat na yun. By the way, si Rodney Bagyos Castro, kapamati, kapatsi ka-tendance, gid.
1: Oo.
0: Ara sila huwag pamati sa aton.
1: Na na sila.
0: And cellphone nyo sa jeep or modernized taguan nyo sa bag kung wala lang importante mag-headset. Actually, amunin problema sa kabataan subong. Ako concerned gi ko ni Kipay Berica. Ganakat plus dalan kis ah, damos na. Ang concentration nila sa cellphone. Remember kung sa dalan ka, kis aming mga salakyan dula niya control. So dapat nakatensyon ka gin sa dalan. Kaya kung kaysa, kung gusto kang nakawatan, hindi ka kapreparar, submiton ang cellphone mo, kaya lang ka nakatungango.
1: Diyan mo nang laing kin. Ang focus mo wala na sa alertness eh. By the way, Sir Eljan, we would like to congratulate sa aton nga listener gid.
0: Okay.
1: At the same time, haligi sa KSS sa Cadiz.
0: Okay.
1: Nag-champion sa Airpat Congress Singing Competition.
0: Si Migota.
1: John Eric Rosal.
0: John Eric. Hindi, paano mo maperdig isa ka legendary John Eric Rosal.
1: Grabe. Congratulations sa John Eric Rosal sa Cadiz. Champion sa Airpat Congress dito sa Mambukal. Sa nagligad nga dlaw, he was declared the champion sa singing competition. KSS Cadiz na ito nila siya. Kag-listener tagida di sa aton nga program. Thank you, Ged.
0: Sakto, galing nang ikatuan ni Wilson. Son, sakto kayo on the right track, ha? Ang balik ni Kipay Berica, basi sumala ka pa na karoon lang.
1: Dito ka sa city, hindi ka sa ground.
0: Oh, hindi ka sa ground, paddle ground. Paddle ground, galing ito nga ako. Sakto na sila,
1: basi magdalang kami. Ara nga city, may ground,
0: kag
1: may zone.
0: Ah, paddle zone. Sa paddle city.
1: Kaya sa part... city kaya ito, kantoto, sa dako-dako.
0: So, ang cellphone ni Berto, hindi ginaguro na yung maanan? Barimidjuan, no? Alang-alang.
1: Si Wilson na lang ta.
0: Si Wilson na lang tanong yan. Kung alang-alang, no?
1: Get Wilson na.
0: Okay, Wilson na. I-check ta na si Wilson. So, hingagawon ta rin kayo ma-proceed na lang kami dayon kay Carla kag kay Red. For the meantime, i-check ta. Ano ka, nakasoksok ka sa uniforme mo, ma-paddle, ano ka, ma-pickleball ka. Kay Pag Wilson, good morning.
2: Kapitol of John and Kapitol Eric, may aga. No?
1: Morning.
2: May aga din sa atong sining ng mga tatalamat sa Foro Trispo. So, ari kita rin subong live sa may Laxon Street. Bangod, no? Subong at lapit na to, John and Eric, Happy Mascara Festival. Happy, happy. And makabukas na Subong at lapit na to, John and Kapitol Eric, ang Laxon Street. So, subong, ang sitwasyon dari, makita na to, kadamo na sa mga kiosko, Kapitol John and Kapitol Eric, ang napabutang dari. And of course, ang mga stage nila kung tapo,
1: ang ano?
0: Kipa Wilson? Kipa Wilson, nabi na mo na Rakas Paddle City, ang English Lakson?
2: Ari ko sa Lakson, kay ma-swing ko niya, kay Kipa Wilson, and Eric Montes, kita tumaga. So, So, i-discuss ko na yung aton sining activity sa buong, no? Actually, amo malani.
1: So, ba si madalas sa kasing salakyan, ha? Pagkarigad yun tayo.
2: Nakalata, different mga artists sa buong atlaw na mag-perform. The reason for it, Capitol Road pa lang so far, different dyan yung different. So, sa day 1 na to, October 16, 5 p.m, para mag-perform din si Frank Bulaw, 6:45 si Donnie Nolan, 8 p.m. si Jimmy Nocon, 9:30 si Just Hush, 10:30 si Kira Talibin, at 11 p.m. na to, amuna ni ang ginahulat sa Tanan Direkti sa Nocon, sa Laksin Street, si Ayaz.
0: Sige ah. Karoon pa man na sa gabi ah, kay Pabilson ah. Kantuhan na karoon si Ayaz. Babalik kami kay Berto. Thank you, Ginsi Imason. Balik ka na mong dadugidugay ah. Yes, lamat, Gin. Proceed ka to dayon sa Padul City. Kaya mo to sa Emed. Mas mong adlaw ah. Si Ayaz paborito mo na kay Pabilson.
1: Anong music is naman?
0: Kantay ganis sa sang Ayazon.
1: So, anong kanta ni Ayaz? So,
0: John, abi, one time Ayaz.
1: Anong kanta ng Ayaz? Ayaz. No, Wilson. What I'm asking is, kanta, Wilson, na ginapangayo ko, kanta, hindi recite. Kanta, bison, kanta, son. Kanta, son.
0: Aga ka pa ni si Ipamirik sa...
1: Hindi ko ka-relate ah.
0: Abi mong ita ko dibi.
1: Hindi ko ka-relate
0: sa kanta ni Ayaz. Pero sikat na kipa Amerika.
1: Son, is he a good singer? Anong genre yun sa son?
2: No,
1: anong genre sa music niya?
0: Aryo. Amo niya, kipa Wilson.
1: Ay, okay. Diba bonito ko ni?
0: Ari, bo.
1: Driving music ko ni?
0: Amo ni siya, per me, ang imo nga music, every time nga mag-drive ka.
1: Oo, driving music ko ni. Kikinami na sa Ujo. Abi ko, anay,
0: kulbago, ikaw nag-drive siya. Hindi ko sumura ka naman.
1: Tahun ni, amo na siya gali?
0: Amo na.
1: Driving music ko ni.
0: Kipa Wilson, thank you so much, kasi mo da, no?
1: Good.
0: Magbalik kami na karoon si mo, update kami sa Padul City kanali, ah. Sige, ah. Tama. Excited na kami ni Kipa Berik daw dahil yung inquire kay makarelate siya. Like, yung muning yung driving music.
1: Namin na siya.
2: 25 years old
0: pa lang
2: sa
0: Kipa
1: Berik. Wilson, isa lang tabla ka lugar.
0: Son,
1: si Palay ka hinubaan ko.
0: Son, hindi mo lang magpatamig. Garoon na rin. Baka pitik ka rin. Hindi ka rin kilala. Kung kaluluoy ka, Gid.
1: Love you, son. Love you.
2: Kita rin mga 65. Sa kita kapalit sa grito ng sinyo sa kalwang sa 96. Dito rin mayroon sa GTX and every report natin sa K5 Vincent Curalde. Hindi naman si K5 Wilson Tuliana para sa kampiyon sa balita sa ito sa publiko. Kakaligawa sa Negros, K5 Vincent.
0: Grabe si kung may, si... Mayor Greg, actually yan yung kasino nga sponsor kag Ipaberry.
1: Okay.
0: Kaya dapat si Casino Plus, sila ning bankroll sa opening.
1: Okay.
0: Galing yung problema, wala man tayong kaya wala mo man.
1: Pero ina, international artist.
0: Grabe, Ipaberry ko. Tawag mo music, international artist.
1: Kanami siya.
0: Ano ma-relapse nga doon, 2 hours gabi?
1: Ikaw at pahom na.
0: Ang mga mo lang kami ni Ipaberry
1: ko. Kanami, yan ko rin siyang iyang tanaw lang mag-mix yung music niya. Ang baho, black, tahom. Hindi yung mga sexy yung music na. Kampiyon.
0: Grabe mga music. Mayor Greg, ang muning mga bisita ni Glicaron.
1: Kampiyon.
0: O, taga Norte, taga Sur.
1: Oh.
0: Ang muning bisita karon sa gabi, oh.
1: Matiin yung baho na yun,
0: oh. Oh, grabe.
1: Ang baho na.
0: Balan mo gid nga master yung sound. Bebe.
1: Nan, kita mo na. Diba?
0: Katawang song.
1: Teko, di ka kurba ka, cinta na.
0: Di kayo mo kita kang galiko ko, cinta. Sumbra ka naman.
1: Lapaw eh. Lapaw dalan eh.
0: Sa mga K-5 ba? Actually, kinabuligan namon promote ang syudad. Kaya mo man lang niya nga mo ni K-5, Eric, ni Doc Ramil Uy nga, kung taga Bacolod ka, you help your city smile. Ha?
1: You know, one time I've heard Doc Ramil when he said, Doc nga daw ka grabe, ginsang imo, being a community involvement sa Bacolod. Daga pungko bla kami to sa kwan sa Cebu nga gahulat sang Roro nga magbalik dis Bacolod. Aga pangapik kami sa Igada suba bye ga pulo pungko. Lingkodok nga grabe gid ang bullying sa Bacolod. You know ang may isa gid nagtatak ang bansa ko. Nga you know kay Pai Berek simple lang gid. I'm only giving back to the community what the community has given me.
0: Correct.
1: sa kasimpleng istorya, matiya ko matululuha ko. So, ini mga K-5 ginihimo namon, consistent ini sa doctrine blakag sa ginapatihan ito.
0: Advocacy isang tag-iyas ang K-5
1: newspaper. That we are simply giving back what the community has given to us. Kadako sa hinatag sa Bacolod para sa K-5, and K-5 is giving back all its best. Equipment, tao, programming, music, signal, para kag ang aton nga pag-amot sa aton syudad, pagi sa paggarit-garit sa inyo, para nga magkadto kamo sa Bacolod. That's the only way that we can help.
0: Ang panawag lamon ni K-5 Eric Ila. Ginaila lamon kamo nga karon sa Lacson Street. Amo ning aton nga tanamo, no?
1: Kagkatahom, ha?
0: Kagkatahom. Actually, matulog ko tani kay K-5 Eric, pero mag-amo ni nga sugid.
1: Tahom na.
0: Kay Iyas ni grabe o kampiyon sang may iban pa sila ka mga feature ka mga kanta o.
1: Ang iya tanahob lang iya nga music ang baho ya sir dyan ang pagbalansi sang synthesizer ya katahong-tahong ganyan si Sitoy Tanyo kag si Kwan Makabati sila si Amay Himaya ang nag-birthday nagligan nga nilaw nga ipakaon ni Sitoy sang Aros Kalda. Ah grabe niya magsaot si Amay Himaya.
0: Amay! Happy birthday belated ka birthday nagligan
1: birthday nagligan nga nilaw pinakaon siya ni Sitoy Aros Kalda nakalipay siyang bata.
0: Grabe hindi lang si Sainab Haraki ara magkaroon mo kita mong lakson to kataho mo na sa preparasyon no
1: kataho ito yung ang baho ito tiyo
0: wow. Gusto mo may ara sila ni Charis nga collab mo ari-ari. Amo man ipro collab nila ni Charis.
1: Charis Pimping ko. Taho mo. Iya gali ni. Ya mo kini ang music karon dugay-dugay pagbulagay ta. Taho. Taho.
0: Kaya pag inagisa, gusto mo pang pretty girl sa ton? Wow. Grabe gali music yan ni Karun. Dan sa bull beat gidya kay K-5 Eric.
1: Kagang baho gid. Kung nara kasunod ka tayo ang himong sa buper mo.
0: Pretty girls! Tiiyas na. Amo ni karon ng singer na dalun sa Maskara Festival.
1: Sexy nga music.
0: Grabe, grabe. Tiko ni ikaw taga Bacolod, di ka magkantol eh. Oh, taga, ano yung mga darating lang mga amigo mo to sa may kapihan sa Kabangkalan.
1: Oh, sa mga
0: kapihan. Sa inubahan si Palay. Tiprano, baka mo kanto na kamo. Di ka karon sa gabi. Ari si Iyas di.
1: Tingala ko si Mayor Dap, kag si Mayor Ruiz ang kanto ni Gambal na nga. Ara ka na karon?
0: No?
1: Galing kay amo ni Guru ng plano.
0: Hindi, hindi, hindi. YDC, kipay, pero dapat ko nara sa aramang ko.
1: Hindi, yara ka na karon.
0: Ayo, i-check na si Kipay Berto Gakin. While we are preparing sining dagko nga mga event, ang amon advice, basi ka sakay ka mo sa public transport. Halong ka mo kay iba niya, lain yung ilang ginabantayan.
1: Yes, yes, yes.
0: Delikado yung iban, lain-lain ang ilang ginabantayan kay Kipay Berik.
1: Yes.
0: So ano ining

0: sa sulod sang jeep kahapon ni natabo sa Maydalan, Araneta, no, Bacolod City. Ang natabo mo ni ang babae ko, no, ining babae na makitaan sa video, nagkuha sang cellphone sang nobya sang lalaki. Kung makita mo sa video, 45 Eljan, plus taron talang bago tayo ipa-play na, makita dira ang pagsabtanay sang estudyante nga lalaki kag babae. Ang babae magwa na ni ma, ano ni tani mo, manaog na tani o galing na kumpronta ni siya sa mga tao kag ang estudyante nga nang balik lang cellphone mo na nga. Ibalik lang ang cellphone sang nobya ko. Suno kay Jan Jan diri kag 45 Eljan kag 45 Eric, hali ni siya sa SM kagapon. Nagsakay ni siya sa upod ni sining nobya. Isang ara na sila sa may dampi sang NO. NOHS kakibagal dyan sa may Dalan, Araneta. Nakitaan niya ning sagay idog ining babae, no? Sagay siya idog nga idog sa nobyaya, kitaan git sang lalaki nga dumay ginakuot git ang ang babae sa may bag mong. No, sang hinali lang kakibagal dyan nga nagkimangkot dyan nobyaya kung di nang si mo cellphone. Dito na nga nagsala, dito na tayo nga manang balik lang ang cellphone kaya nakitaan tagitgaw nga nagkuha. Kag pala mo kag kibabaljan nung ginimo, ya hindi siya magaling ko tani sa may sa bukuan.
1: Sa jeep mo.
0: Nalit lang nga nadagdag ang cellphone.
2: Okay.
0: Sa kanyang bukuan man.
2: Te.
0: Ito nga din na talaga ni Kuno. Pero may video kita. Bakit
2: pero nabawi, nakuha nilang cellphone?
0: Nabawi, nabawi ang cellphone.
2: Oo, delikado. Tandain yung itsura sa babae niyo.
1: Mga pangayaw ni Kuno Bert.
2: Grabe, no?
0: Actually, pag-uta niya i-release, may ara nga nag-send sa aton nga mga link, nga tatlo na nga modos. Amo ni modos ya? Sa jeep mismo? Kung hindi sa jeep, sa Changi.
2: Nagliga, dumduman mo to babae, gatindog sa Changi to? Ginsalaset lang, naka-face mask ba itong babae, di ba?
0: Ay, posible, amo man yung ginanantaw. Ganyan nga ba si amo ni Blau?
2: Dumduman mo to kay Five Berto? Nga naka-face mask, gatulo tindog sa gwa Changi.
0: Dumduman to na.
2: So, ang natabo di, ang babae, mapilam lang sila pa sa ero mo.
1: Grabe.
2: Sa din sila nga part na nagbinaisayo, di na nina yun nga parte sa syudad?
0: Sang manaog na ni ang sila eh, dira sa may ino?
2: Subali, manaog na tani ang kabataan ni sa ino.
1: Diyan ay ka. Ang uniform sa kabataan
2: ni LCC, daw LCC.
1: Daw LCC, ang iyang uniform eh.
0: LCC. LCC.
2: Kaya araw nga, araw sa araw is LCC na sa likod.
1: Kaya ang entrance hindi na NO, LCC College ni.
2: LCC College. Okay.
1: Uniform
2: LCC. So natabo dari kay Paberto, nakita sang nobyo niya nga ginakuot sining babae ang bag sang nobya. Bali ang nobyo kag ang pickpocketer isa lang ka side sang pulukuan ao.
0: Bali amo ning natabo ang lalaki tupad sa babae. Ang babae ang ano biyaya ginatuparan pagkid lapit sa drive sa driver seat sa main sa driver bala nga direksyon dira ang babae nga kawatan gani mag natulo kawatan kung pagadto ka diri sa may tagna sa may portahan ang lalaki ang sapunta no amo na bala ang sistema ginatungan katunga ang lalaki kagang kawatan ang babae ang lupya so dito tunga duga pilit ni kunong lalaki ang babae ngani top nga ay di kaluoy man ka kibabil diyan ang estudyante dumambano nang balik na lang bala nang
2: di pa matian tagurong video Bert at least may idea na sila lalaki nubya niya tapos ang pickpocketer amo nang pasulod nila sa pulungkuan while nagapong ko, why guro kamalo si pickpocketer kay kumunubyanin isang lalaki, ginapanilaga niya gurong kamot di babae.
0: Amo actually nakita gid sang lalaki mong that's why dako to yaya yung pagsalig nga siya gid niya nagkuha.
2: Dako gid kag nakita niya gapati siyang ginkuha ang cellphone. Pag hindi pa siya magako, na binaisay. Pag tindog niya, nahulog ang cellphone.
0: Dito nahulog ang cellphone kag kibabel niya. Ay ginapungkuan niya galik ko no?
2: Ay galik ka? Tiyabi pa batita ng video? Aring audio mabatiyan eh?
1: Ice to the board!
2: Ice to the board! From the top 10! From the top 10!
1: Ari na!
2: Audio!
1: Tira!
2: Tan, balik sa puno. With audio.
3: Alam, palugas, alam niyo si Jardim.
2: Balik sa puno, Tan.
3: Eh, nanayo! No, bagay! Kung tawa, bagay! Tawa,
4: bagay! Tawa, bagay! Tawa, bagay! Tawa, bagay!
3: Dalang,
4: palugas,
3: talong
4: niyo si Jardim. Hindi lang,
5: Gatita.

0: pag isunyan din. Tidin to no, Logbert.
1: Di what a bit, hindi klaro.
2: Kagi Bible dyan.
0: Paano na ulog ang cellphone?
2: Bali na ano na nakakibabal dyan eh. Na, I don't know ko din nga sistema, pero dula lang na videoan siguro. Pero pag tindog ko nun isang babae,
0: nahulog.
2: Ito nakitaan sa, nahulog, kag nga napukuan yan eh.
0: Amon
2: nga nakuha na ito nga information.
0: So nabawi ang cellphone?
2: Nabawi ang cellphone.
0: Grabe no, kagipabirik, pamakon mo, ang panawag sinaya, gaslighting mo. Bala mo naging, nakpan mo naging. Pagkatapos, do'y balik ka pa si mo. Siya malagpat kay mo ya, do'y muan niya pa doubt ang imo sining reality. Do'y butangan niya pa ya doubt, ayutaw doubt ang realidad mo.
1: Confirm, si Eden Pidades, si nga amu ina ang nagpickpocket man sang cellphone sang apo ko sa NOHS.
0: Okay.
1: Kilala siya.
0: Siya gini. Tingnan hindi siya mapailan kaso.
1: Wain lang na pailan, kaya ginapalakat ang dayon eh.
2: Ang mga estudyante ito na interview na ito na ba na sir, kung pwede pa lang sa tamad na kami tani na sir mo, kwete, amo man na kami mga estudyante.
0: Correct.
1: Siya man kuno ang nagpickpocket gali ni sa isa ka-employee sa isa ka-drugstore, nga gin-forward sa kay Bong Lumaino, siya man eh, ay ni man mismo ang babae ni.
0: Ibalik bito liwatan, kaya doon nakita ko pag tindog yun, may gaputi, basi mo itong cellphone yun nabilin. Sige, bitan, play. Hop, pos. Ah, wala. Banta mo guro pag panaog yun, nahulog. So, anong natabo? Gipabayan lang ni sa? Why na ni siya ginpatawgan polis?
2: Wala, nakapalag yun ni kuno eh.
0: Grabe, no? At least tandaan tanong itsura niya, kung nakutan, i-post din nila mayad-ayad, no?
2: Actually,
0: kay basic bla kang fiber to, pilakadlaw, ang imo microphone, ang imo cellphone, ang tanan-tanan, bla Bert, di mo Bert, basic kuno, so nga dlaw, ay na, kay bangun si Ian, bla Bert, tao.
2: Kaya mo na gani man, tanan kita ya, pwede agin mabiktima eh.
0: Delikado, Bert.
2: Delikado. Kag isa pa kag vibe din Paul.
0: Datawgon ta katani nga si Arf. Pag sige yun mo, si Arp tali tawag ko sa imo mo.
2: Budlayabi kong gamay lang tulog ta, no?
1: Oo. Tulog-tulog, eh, man one time.
0: Sige, pwede ka nakatulog, Bert. Tatalok, eh, naman yun. Salamat, Gid.
1: Salamat, Gid, Bert.
2: Diyan sa loko lang niya. Katulad talasa. Tandala niyo, 15 anyos.
1: Na, ang kaya sa kagahon, Blanc.
0: Sige.
2: Tiyuway, Gid, na gaduko na lang ni kaina sang madakpan sang...
0: Tingnan ka, hubin pa siya. Naging trust siya sa amun niya, Bert, ha?
2: Ben giti suno sa Intel operative nato siya ni nagaduso kano ka ginasubo bakal baligya
0: ang gwa ya sini kag ipabiri runner gid siya
2: runner actually mga sobet sobra 50 man ka balor sang shabuha no
0: duha 50 ka no 50 ka
2: 50 mil
1: pero gamay
0: pero ti bisan paano shabu gya po na
2: 15 anyos bala no makon mo na ati amo ning ginakangilaran man ka gina ano man sa aton sini nga kapulisan ati sa 15 anyos dakop video sa bypass operation eh kagibay ba Eljandra sa may area sang ano sa may Nara bypass barangay 8 area na da likod na da sang Ayala bla no dira dumping
0: kwa unta na natan okay na tapos na okay go ahead kay Bert.
2: So amo ni ang natabo ano 15 anyos.
0: Paano siya nadakpan? Nabi kay 15 year old giskwela pa ni siya why?
2: Giskwela ni.
0: So di siya nadakpan sa eskwelahan o kun sila purian?
2: Actually kagahon ni natabo dira sa area sang Dumasiok nga lugar bala kay ti
0: kabalo. Di na yon.
2: Ang barangay 8. Kaki vibe ba el Jan kay Eric. Code na sa to warehouse bala do.
1: Yes. Tama
2: mga pupuntugon na dalos sa barangay 10 mo. Sa barangay 10, ti tulom na ang area kay pila na ta magbypass mo. So dira ang area, dira ang dira ang transaction sang aton Singapore Sir Bayer.
0: Okay.
2: Dakpan ni, wait na lang ita edit kiti balutan minor data. Ang information talaga nakuha diri kay eskwela. Naga siya ni ang gaduso ga runner sang shabu sa mga tricycle driver. Wait nakabalo kay ti mostly damo na damo monitoring sang pulis dira ang transaction na isang pila ka mga naga pakal shabu bala. Wait nakabalo ko ano ni may nagasugo pagit ni siya. Kun ano ni di ni ginakwa ang shabu sa dadyang 15 anyos. Dugang siya bantayan na lang ha, sa iban sa ato sini nga public affairs program. sang K5 News
0: FM. Sige.
2: Kaya Berek.
0: Salamat.
2: Kami ako na si Ken, no? Ang pinakagwapo na sa Lies, kaya mati subong. Oo, ngayon nga, gala na sila, no? Sige, K5L dyan, balita, tatulong sa kalawang sang DTX 500, D3 Bio, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako si Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News.
0: K5 Airing.
1: Okay. Grabe.
0: Ang ginikanan, anong gakatabo, ginalaw niyo bata niyo at the age of 15? Guro ga salig ka mo nga kung mo minor di dati di siya manabat sa kasuguan, no. Kung may ara na ginatawag na inang may consent laon, ano pa mawag siya na gani? May term ginagamit na sila eh.
1: Sa para sa ginikanan?
0: Hindi, sa bata mismo.
1: Sa bata, ti ang guwais na kung may ara nga ginakonsintahan mo eh, ginakuan mo, konsintidor ka blang, nga ginikanan. Kagang ginikanan, sometimes, aragin siya sa religion, I always believe that ang liabi ara sa ginikanan ah. Bata mo, kung hindi siya magpansiplina, ti ikaw na lang yung bata, ang bata mo lang mananay eh, or matatay, kung hindi ka kansiplina sa bata mo. Tsiplinahon mo ganyan by 5, 6, 7 o'clock guro, okay pa na. Kung maglagaw-lagaw, bing kabataan kung weekend, may 10 o'clock, they must go home. Puli na. Hindi nga pabayaan mo yung dusi kagang ang grupo, yung kita mo. Hindi kayo dyan ka-detect ang grupo, is na kung ano mga grupo, yaw. Togaw, pulga, to, mga adik mo na, no, ka-adik ka.
0: Correct. Actually, why isang bata magtalang kung properly guided by parents?
1: Oh, guidance.
0: May mga kabataan, mga tiga-ulo, pero bisan pa paano, kung ginagaydan, kagirikanan, oh, gabalik kinasleya sa ustong panimuot.
1: Correct, correct.
0: Pero kung inang pawarat ka, bla, why gagani ka balok bata mo kakaon, hala ka lang iya ka lagaw, kung di ka nagkanto, lahil lang sila kung ukay ka lang ukay, bagungon.
1: Isa pa na.
0: Bilog ngadlaw sa bagungon kay mo ukay, bata mo galito, ay gani sudan to, ay gani tigang to. Amo man kisa sa ginikanan, no, hindi man natanan, kundi may ara ka mga instances, sakos tatay sa bulangan.
1: Amo ginang grabe?
0: Sakos nanay sa madyungan.
1: Hindi ka kasimba, hindi ka kapanilig sa balay mo, pero sa bulangan, kasinggitan ka, mo ng lain sa nan, why pasundaan ang balay mo?
0: Why ka, pero grabe taya mo?
1: Pero pa sa pustaon ka, linibo, pero why ka inugbakal, sundaan sa kabataan mo, mabaw na anong klase.
0: Siya mo nang ginambalta, no? Hindi man natanan, but you know, these are things ka dapat dumdumuntang ang pagpadakos ka batante, hindi ta pwede sadig sa iban. Ato ni obligasyon ng mga ginikanan. Kung ano ang nobra sa bata mo, ikaw rin iban niya nga basulon kay Paberic because you fail to do your part as parent.
1: Yes, yes.
0: Yeah. Hindi naman yung panahon para magbinasay. Pero ang aton niyang ginambalis, ginaalungay ta nga kung mahimo, giyahan niyo especially kung ara sila sa puberty stage. Kinaang gasinil tiro din na lagabla. Kaya ba si kung wrong influence black ang ipabirik ang ilam of them, delikado, no? Hindi mayong dangtan sa sarili nga kabataan. Amo nang pila ka mga bagay. No? Panawag ta na kisa ang inyong kabataan involved sa mga krimen, they are child in conflict with the law.
1: CICL.
0: CICL.
1: Misguided nga mga misguided. Kabataan. Kulang ginikanan dapat. Ang yabid na ginikanan.
0: May mga ginagamit nabing nga tools ang DSWD to determine kung ang bata may arap lang hungod gagid sa buot siya nga mag-ubras na. Kung ginungod mo na gani kag i-5 Eric, but si ganun sinaya, hulaton kasi imusto nga pagidaron kag pasakaan kagid siya nagkakigo nga panumbungon.
1: Age of reason pa nawag siya.
0: Ti ako ng delikado. Kisa mga sindikato niya, mangita niya pamagi nga tibala ka mo di ako magkaladakpan ka mo. Ang pamangkot pilagi gina-income sa bata sa muna kadako ginatag siya. Basi kung tibod-tibod ng laki 5 Eric.
1: Kag wala sang kuan, wala sang illegalista nga nagadugay.
0: Damo kaya't kilala diri sa Bacolod kabalo na sila
1: nga nagbig
0: pero short time lang short leave
1: panawag nagkalamatay nagkalaputo guba ila pangabuhi
0: ang yan ang bilog nga pamilya na involved sa among activity
1: ang bata ya may kurso na nagpuserman patay
0: man notice mo ni kagi pabiriko amo ni gatabo tatay abi involved sa legal drugs kag sinanay definitely it becomes a cycle pagpatay ni nanay o dakop ni nanay kay tatay si bata naman mapadayon sa ila negosyo hasta nga maubos la tanan
1: iban gani di nagmilyonaryo nas Bacolod ya kala ubos lang
0: tud ka
1: ang subong ang ilang mga building pinamaligyan ang asawa niya ginimo lang ha kulo karito sing iban naman to nga sing una milyonarya na
0: tud ka
1: why gid ubos gid nothing beats a good life why si makaperdi masking ginamos lang sudaan mo kung imo kag na kuha sa patas mo. Nga pangabuhi, pinangabudlayan mo.
0: Correct.
1: Sang sanga big time ka, gwapo ka, bidalulay ka, pero puro na tanan illegal, wawag na yung pulos.
0: Lain sa natabo sa Iloilo, dumduman mo to. Big time, tanan may mga taxi,
1: complete
0: may
1: to,
0: mga hotels.
1: As if you own the world, you own the politicians.
0: At the end of the day,
1: wawag
0: dula.
1: Pagkadula yan, bilog ang pamilya, kita dula ko na kalapugday.
0: Kalapugday, kaya wala.
1: Umusgid.
0: Uway na bilin.
1: Umusgid yan. Amo na. So why get mga K-5, believe me, patihan nyo kami ni Cyril dyan, we have seen so many of those things.
0: So this time around ka K-5, Eric, no? Post na ta commercial break, no? si Wilson dugi dugay barikanta kag si Red Salgado in the Carla Defensor Lunga. Murap di kita sa mga police story na ton.
1: Kaga sa kwan sa tong
0: 33 year old
1: tong duha ka tuig lang duha ka ba lalaki
0: na napailan sa kaso i-check ta na karon kay Gipe Bread no? And then pagbalik ta karon ma-check lang ta kay Wilson Villena kay mapikol siya karon. At I don't know kung nang nilis sa atar. Oras sa Kipag Duse Pendala sa Mighty C, Alkaline Vitamin C, alas 7.55.
1: Standby.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ-tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan naginom ka?
4: TTX 500.
3: Kina nalang subong imo sugar.
2: Pagtigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
1: gito. TTX 500.
5: Sabi ka, ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang korason serboy.
3: Mm-hmm.
5: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa korason? Kay iba niya, gahabok na mo. Wala isla kabalong. Dugay na gali isla high blood.
3: Mm-hmm.
5: Kay wala ka pa-check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa-check up gid. Especially sa imo nga blood pressure, kay kung ulihin mo na balaan, way na nagdako ng imo nga kurason. Now, ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason? Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
3: Thank you, Dr. Ramil. No? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi mag-develop ining mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang gihimo sinisang atherosclerosis, amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
5: Mm.
3: Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because siya lang ga-deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, drat na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, mm. no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
5: Pero kung bastante ang imo nga lawas sang antioxidant, kung nga halin sa DTX 500,
3: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbugat, mabalik niya sa imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
5: Yes.
1: DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Kina tong score gani?
7: 470.
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
8: Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAA system. So ang RAA system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat.
5: Palaparon niya ang alagyan.
8: Kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
5: Yes. So, ibagin kung ano pala inom ka DTX 500. Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang DTX 500. That's why kung adlaw-adlaw ka ga-inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imo kurason. Dok Sam, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kagining ito ang hypertension?
9: Sa mga pagkaon sa Dr. Ramil, actually ng hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa naining na tuwag pag inflame sa ato yung mga blood vessels. Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantag sa ginatawag antioxidant. Sana silingta na serving na balik-balik kanyang baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon pero way mga high blood tungon sang